0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po'y napapanood at napapakinggan din sa atin pong Facebook page at sa atin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Bago ang ating mga panayam sa umagang ito, mga kababayan, tanggapin muna natin ang mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Alos 6 na milyong pisong pondo mula sa Action Fund ay pamahagi ng Department of Migrant Workers sa nasa 118 OFWs. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Alaabot nga sa 5.7 na milyong piso, halos 6 na milyong piso ng tulong pinansyal mula sa Action Fund ang naipamahagi ng Department of Migrant Workers National Capital Region sa may 118 overseas Filipino workers sa ilalim ng UPLIP initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin nito na maibigay ang agarang ayuda sa mga kababayang umaraw sa krisis, emergency at kagipitan upang magamit sa kanilang pang-araw-araw na gastusin gaya ng medical needs at pangkabuhayan. Kasabay nito ay nagalok din ng DMWNCR na upscaling programs katuwang ang TESDA upang matiyak ang tuloy-tuloy na reintegration ng mga manggagawa pabalik ng bansa. At ayon kay DMWNCR Director Attorney Falcone Milliar, ay pagkilala ito ng pamahalaan sa mga ginagawang sakripisyo ng mga Pilipino sa ibayong dagat na itinuturing nila mga bagong bayani. Para sa Bagong Pilipinas, ay magdagala Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: As prosecution, giniit na walang paglabag kung babaguhin ng Senado ang conviction threshold base na rin sa pahayag ng mga amicus curiae. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: Giniit ni House Prosecutor at Manila Representative Jovel Chua na hindi maituturing na paglabag sa batas kung sakaling maguhin ng Senado ang kinakailangang voting threshold para sa paghatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ito rin ang napag-usapan sa laganap na konsultasyon ng Senado kasama ang ilang maestrado o retirado maestrado ng Korte Suprema. Anya, sinabi na ng mga maestrado na walang ma-violate dahil hindi pa naman nagsisimula ang aktual na botohan para sa kaso. Pinuri rin ni Chua ang hakbang ng mga senator judges na kumuha ng mga amicus curiae o independenteng legal na opinion bago baguhin ang kailang naunang desisyon. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
4: Maliwanag na sinasabi ng ating mahistrado rin na ang Senate na nag-hear ngayon ang may exclusive power, di ba, at jurisdiction para mag-try at mag-decide at gumawa ng kanilang sariling rules. So, kasama na dito yung pagbababa netong threshold at sa kanilang paniniwala, itong pagbababa ay nasa kamay ng mga senator judges.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. NBI probe sa flood control project sa Davao City. Welcome kay Davao Representative Duterte. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinikayat ni Davao City First District Representative Pangulo Duterte ang publiko na bantayan ang investigasyon sa mga flood control project sa kanyang distrito. Kasunod dito ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag tungkol sa mga proyekto ng sinasabing substandard at ghost projects. Ayon kay Duterte na isang makita mismo mga ebidensya, dokumento, video at aktual na proyekto na sinasabing may irregularidad. Matatandaan sinabi ng NBI na merong 51 flood control projects sa distrito ni Duterte na nakitaan ng mga red flag at isinailalim sa pagsusuri o investigasyon. Gid ni Duterte na kung may makitang ghost o substandard project, dapat ito ang investigahan na walang pinipiling lugar o distrito. Nagpasalamat naman si Duterte sa NBI at hiniling na isa publiko kabilang yung pag-livestream ng video kung maaari ang mga resulta at ebidensya ng investigasyon upang maiwasan ang puro alegasyon lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: MRT3 back-to-back record high sa daily ridership. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Huling nagtala ng bagong record high sa daily ridership ang DOTR MRT3 matapos na umabot sa 503,031 ang bilang ng mga pasahero kahapon September 17. Ito na ikalawang sunod na araw na nakapagtala ng bagong record high ang MRT3 matapos na malampasan ang 502,264 na mga pasaherong sumakay noong September 16. Kasama sa kabuuang ridership ang mga national ID holders na nakinabang sa libreng sakay bilang pakikiisa ng MRT3 sa Global Identity Day. Kasunod nito ay tiniyak naman ng MRT3 ang patuloy na paghahatid ng ligtas at maaasahang serbisyo lalo na sa lumalaking bilang ng mga commuter ngayon. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Mera Anabastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Mera Anabastasa. Natala, magtungo naman tayo sa ating mga network stations sa iba't ibang mga lalawigan at bayan sa atin pong bansa. Circular Economy Project at Green Livelihood Project, opisyal ng inilunsad sa Zamboanga City. Ang ulat niyan mula kay Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Isinagawa ang project turnover ceremony para sa Circular Economy Project at Green Livelihood Project sa Zamboanga City sa pangunguna ng Philippine Red Cross o PRC. Ang proyekto ay naging posible dahil sa pakikipagtulungan din sa PRC Zamboanga City Chapter at Spanish Red Cross. Layunin ng mga proyekto na makatulong sa mga komunidad na magkaroon ng sustainable upang matagalang kabuhayan. Palakasin ang kakayahan at partisipasyon ng mga kababaihan kasabay sa pagsusulong sa pangangalaga sa kalikasan. Ang proyekto ay nakafocus sa mga vulnerable na komunidad sa Zamboanga City, lalo na sa mga kababaihan mula sa walong barangay ng lungsod. Dumalo sa nasabing turnover ceremony si PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, PRC Zamboanga City Chapter Board of Directors Maria Teresa Geraldine Piuquinto, Dr. Victor Lioso, Director Renerio Candido at ilan pang mga kinatawa ng PRC, gayon din si PRC Governor Celso Lobregat, Zamboanga City Mayor Kimar Olaso at Country Representative ng Spanish Red Cross sa si Maider Sabala Segurula. Sa pamamagitan ng proyekto, bibigyan ng suporta ang mga komunidad upang magkaroon ng mga kabuhayang gumagamit ng mga pamamaraan na nakakatulong sa pagbabawas ng basura at paggamit ng recyclable materials. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 23 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, sa punto pong ito, makikipag-ugnayan naman tayo mula sa Civil Service Commission. Ito po ay may kinalaman sa trabaho at serbisyo hatid para sa Bayan 2026, National Capital Region Services. Makakasama po natin ang ating Assistant Commissioner mula sa CSC, Attorney Judith Donggalio Chicano. Attorney Judith, ma'am, magandang umaga po.
8: Hi, good morning all at magandang umaga sa lahat ng iyong taga-subaybay at mga taga-pakinig.
0: Yes po, Assistant Commissioner Ma, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong araw na ito. Makangamusta lamang po kami, kamusta ang isinasagawang trabaho at serbisyo hatid para sa Bayan 2026? Ito po yung sa NCR leg na ginanap sa SM North End sa Annex.
8: Naganap yung job fair ng CSC-NCR last Thursday and we're happy to announce that there were 490 job seekers that participated during that activity.
0: 490. Ilang mga job seekers po ulit, Attorney Judith, ma'am, ang nakiisa sa aktibidad at ilan po yung mga nasa record natin na nakapag-avail ng mga employment opportunities at mga government services nating mga kababayan?
8: There were 490 job seekers who participated in the job fair of the National Capital Region, which was held last September 16 at SM North EDSA.
0: Apo, may mga hired on the spot po ba tayo ng mga job seekers? Nakatanggap ng mga job offers mula po sa mga participating government agencies natin?
8: Mostly, nag-submit lang sila ng kanilang qualifications, ng kanilang mga documents because alam naman natin, pag career position ang ina-applyan mo, meron yang process. But we are happy to announce that on that day, merong dalawang na-hire as job orders ng PSA on the spot. Dalawa.
0: Opo, sa atin naman pong pagtataya, ano po yung naging response ng publiko sa pagdadala natin ng mga employment opportunities at mga frontline government services sa mga ilang lugar, sa iisang lugar lang in this particular case, Assistant Commissioner Ma'am?
8: Masaya yung ating mga nag-participate, no? Kasi una-una, nandun yung mga ahensya na mayroong mga vacancies. So they were able to submit their documents, their qualifications. At the same time, pinagsama-sama natin sa isang lugar, sa isang venue, yung lahat ng ahensya na pwedeng makatulong, no? Kailangan mo ng documents para makatulong sa iyong employment. For example, PSA para sa iyong Certificate of Live Birth, NBI para sa iyong NBI clearance. Nandun din ang Quezon City Government para naman sa ID for Quezon City resident. So marami pang ibang ahensya na nag-participate.
0: Opo, at matapos itong matagumpay na NCR leg natin, may mga susunod pa po ba tayong mga trabaho at serbisyo hatid para sa bayan activities sa iba naman pong mga lugar or kung meron pa rito sa NCR o sa mga iba pong mga bayan? Can you share this with us, Assistant Commissioner Ma'am?
8: Yung job fair, this is an annual activity of the Civil Service Commission during the anniversary of the Philippine Civil Service. For this year, lahat po ng aming regional offices nag-conduct din po sila ng kanilang job fair. Unfortunately, wala pa po tayong data. Ang meron lang tayong data yung sa National Capital Region. So, there are 16 regional offices nationwide ng Civil Service Commission. So, we're still awaiting kung ilan yung mga nag-participate na job seekers, ilan kung meron bang outright na na-hire, just like what happened doon sa job fair ng National Capital Region na merong na-hire na mga job orders.
0: And lastly po, Assistant Commissioner Ma'am, niyayahan po natin ang ating mga kababayan, ang ating pong mga tagapanood at tagapakinig na sa susunod pong pagkakataon ay makalahok sila dito, yung mga siguro nagbabalak na sumama in public service, nasa inyo pong pagkakataon, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan?
8: Sa lahat ho ng gusto magtrabaho sa government or you want to try your luck in the government, next year ulit, we'll be having our job fair or servisyo trabaho para sa ating mga lingkod bayan. And rest assured that we'll be informing you, we'll be informing the public when at saan gaganapin ang mga ganitong activities.
0: With that, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. We understand that you're also busy, Assistant Commissioner Ma'am, pero maraming salamat po. At sana sa susunod pong pagkakataon ay mapaunlakan niyo po ulit kami. Maraming salamat po at mabuhay ang atin po Civil Service Commission.
8: Salamat din sa pagkakataon at God bless and maraming salamat po.
0: Maraming salamat po and happy weekend po, Assistant Commissioner Ma'am.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Mga kababayan, ang ating pong nakapanayam, Assistant Commissioner ng Civil Service Commission, Attorney Judith Donggalio Chicano. May kanalaman mga kababayan doon sa trabaho at serbisyo hatid para sa Bayan 2026. This is the NCR leg. Sana sa mga susunod pong pagkakataon kapag kayo ay nagbabalak pumasok into government service, alam mo may misconception na kapag daw nagtatrabaho ka sa gobyerno, hayahay. In fact, mga kababayan, una, bali yung thought na yon, hindi dapat yun hayahay. Isa pa, mga kababayan, dapat ang mindset po natin, ang pagsiservisyo sa publiko ay hindi dapat hayahay. Baka kasi iniisip ng mga tao, this is a good retirement track. Di po, dapat pagpapasok tayo into public service, ang nasa isip po natin ay maglingkod sa atin pong mga kababayan. Yung ating pansariling interest. Kung ba bakit nadikitan ng ganong klaseng konotasyon yon? But anyway, Magabi pa natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Masusing pagbusisi sa national budget, tiniyak ng Department of Budget and Management. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Dito niliwanag yung Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon na dumaraan sa masusing pag-usuri ng Kamara de Representantes ang panukalang budget bago ito maaprubahan. Ayon kay De Leon, kailangang humarap ang mga ahensya ng pamahalaan sa House Committee on Appropriations upang ipagtanggol ang kailang hinihinging pondo at patunayang kailangan, kapakipakinabang at handang ipatupad ang kanilang mga programa. Matapos ang committee hearings, inihahandaan niya ang bersyon ng Kamara ng General Appropriations Bill o yung GAB bago ito sumailalim sa plenary deliberations at ng tatlong pagbasa. Binigyang din ng DBM na bawat pisong inilalagay sa national budget ay pera ng taong bayan, kaya kailangan tiyakin na may malinaw na layunin at kapakipakinabang ang bawat pondong inilalaan. Kapag naaprubahan naman na ng kamera ang GAB, isusumiti naman ito sa Senado para sa sarili nitong pagsusuri. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, milyong-milyong pisong tulong ng gobyerno ay pinamahagi ng iba't ibang ahensya sa mga benepisyaryo sa Davao del Sur. Ang ulat na yan mula kay Maselma Mondesalia ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Milyong-milyong pisong tulong ang ipinamahagi kahapon sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Davao del Sur bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na naglalayong ilapit sa mga mamamayan ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Kabilang dito ang mahigit 2.4 million pesos na training allowance at 3.4 million pesos na scholarship vouchers mula sa Test the Davao del Sur, kasama ang starter toolkits para sa 33 driving scholars na nakakahalaga na mahigit 115,000 pesos. Nagkaloob din ng 150,000 pesos livelihood assistance para sa 10 OFW beneficiaries at 28 million pesos na aktual na ayuda sa ilalim ng Action Fund. Tumulong naman ang lokal na pamahalaan ng panlalawigan ng Davao del Sur sa rice distribution kung saan aabot sa 2,000 ang mga benepisyaryo nito. Samantala, naglaan ang NIA Davao del Sur Irrigation Management Office ng mahigit 7 million pesos na operation subsidies para sa mga irrigators associations sa national at communal irrigation systems, bukod pa sa 750,000 pesos na livelihood assistance para sa mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman si Davao del Sur Governor Yvonne Cagas sa national government sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan na anya ay mahalaga upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Davao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondesalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Alos 20 milyong pisong tulong sa pangisdaan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ipamahagi sa Ilocos Region sa handog ng Pangulo, Caravan. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagadid ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kabuang 19.837 milyon peso halaga na mga intervention sa pangisdaan at kabuhayan para sa mga mangisda at beneficiary sa buong Ilocos Region. Ang mga tulong na ipamahagi bahagi ng pambansang caravan at programang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na naglalayong maghatid ng iba't ibang serbisyo at tulong panlipunan ng direkta sa mga mamamayan. Pinakamalaking bahagi ng tulong ay napunta sa Ilocos Sur na may 10.918 milyon pesos. Sinundan ng pangisdaan, 3.625 milyon pesos Ilocos Norte, 3.70 milyon pesos at La Union, 2.194 milyon pesos na halaga ng suporta. Kabila sa mga kagamitan at kasan ay pinamahagi ang fiberglass, reinforced plastic motorized fishing boats, marine engines, oyster culture materials at seaweed production inputs. Sa kagamitan at inputs para sa salt production, bangus fingerlings at pilot scale recirculating aquaculture system para sa vanami shrimp at digital weighing scales at fish tubs sa post-harvest tools. Isinagawa ang pamamahagi sa iba't ibang pangunahing lokasyon sa regyon, kabilang ang Ilocos Norte, Centennial Arena, Chabit Coliseum sa Vigan City, Fishers and Oceanic Conference Center sa San Fernando City, La Union, at mga venues sa Dagupan City, Lingayen at Rosales, Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Minor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Higit 526 na milyong pisong halagang tulong inilaan sa Pangasinan sa handog ng Pangulo ayon sa Department of Agrarian Reform. Ang ulat niyan mula kay Verna Beltran Nadaban ng Radyo Pilipinas Tagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: May higit 526 na milyong halaga ng tulong ang inilaan para sa lalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ayon kay Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Sa kanyang talumpati sa CESA Estadia Lucao, Dagupan City, sinabi ni Estrella na kabilang ang Pangasinan sa mga nakatanggap ng malaking bahagi ng tulong mula sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng programa. Ayon sa Kalihim, umaabot sa 2.83 bilyong halaga ang kabuang tulong na inilaan ng pamahalaan sa buong bansa, kabilang sa tulong para sa Pangasinan ang mga farm machinery at equipment na ipagkakaloob sa mga magsasaka bukod sa iba pang programa para sa mga mamamayan. Hinimok din Estrella ang mga Pilipino na huwag mag-away-away at sa halip ay magkaisa upang matugunan ang kagutuman at kahirapan. Kinatawa ni Estrella si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aktibidad na bahagi ng pagdiriwang ng ika-69 na kaarawan ng Pangulo. Nilawakan ang programa ng tinatayang 26 na national government agencies na naghatid ng iba't ibang serbisyo para sa mga mamamayan sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 27 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Tapos po mga kababayan, ang atin pong panayam mula sa Civil Service Commission. Patapos nilang ihatid ang kanilang naging magandang balita kanina. Isa na naman pong magandang balita mga kababayan mula naman po sa ating mga kasamahan sa PhilHealth. Makakapanayam po natin ngayong umagang ito, Acting Senior Manager ng Corporate Communication Department ng PhilHealth, Christine May Magno. Ma'am Christine, magandang umaga po.
12: Yes, magandang umaga Al. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig ng umaga.
0: Apo ma'am, it's nice to see you again. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. May bago pong polisiya ang PhilHealth na coverage po para sa mga inpatient admissions for less than 24 hours. Ano pong ibig sabihin nito? Pakipaliwanag po sa ating mga kababayan.
12: Okay, salamat Al. Ano? Yung inpatient benefits naman po natin ay hindi naman bago talaga. Kasi ito ay patungkol sa mga benepisyo natin kapag kailangan nating ma-confine. However, habang tayo ay nakikinig sa ating mga kababayan, sa mga experiences, ay patuloy din pong nire-review ng PhilHealth tulad nga po ng ating laging sinasabi na yung ating pag-review ng mga polisiya ay tuloy-tuloy naman. Kaya kung may kailangan pang tugunan, ay ginagawa po ng PhilHealth. So kasama po sa review ng PhilHealth, ay ngayon naman po ay we try to respond to this gap na nakita natin sa polisiya tungkol sa mga na-admit at kailangang lumabas sa ospital in less than 24 hours. Kaya nga po, naglabas po tayo nitong PhilHealth Circular 2026-0013 na nagsasabi po na lahat po ng na-admit at during their admission in less than 24 hours ay posibleng kailangang matransfer ng facility, covered po yan ng PhilHealth. At po, yun po din pong na-admit at namatay in less than 24 hours ay babayaran din po ng PhilHealth bilang benepisyo po.
0: Kailan po pwedeng asahan ito ng ating mga kababayan? Kailan po ito ipatutupad, Ma'am Christine?
12: Actually, this is effective today, September 18, 2026. Kasi po na-publish po yung policy nitong September 3, 2026. So practically, we're saying na nag-expand ang benepisyo, mas pinalawak ang coverage para mas mabigyan ng garantiya ang ating mga kababayan na mas nabuo na po natin yung polisiya, lalo na po dun sa mga kailangang matransfer before 24 hours or namatay before 24 hours sa confinement. Kasi nga po, in the past, meron po tayong standard na length of stay in a facility no, to be covered sa isang inpatient na service or inpatient package. Pero ngayon po, dahil sa polisiyang ito, ay may garantiya po sa ating mga kababayan na makukover na po ito ng PhilHealth.
0: So, Ma'am Christine, balikan ko lang ah. So, ibig sabihin, ngayon i-roll out itong programa po, bagong polisiya ng PhilHealth. At kami, everybody heard it first here, dito. Tama po ba?
12: Actually, we had our recent media huddle just a couple of days ago. Pero ito po ay na-publish September 3. Effectivity is today. Kaya salamat po sa opportunity na ito. Dahil mas lalong madaming makikinig at makakaalam. At sana po sa ating mga healthcare facilities, siguraduhin ma-implement po ito para po sa lahat ng na-confine ngayong araw na ito, effective September 18, ay talaga makinabang po sa enhanced na policy na ito.
0: Actually, Ma'am Christine, kami ang dapat magpasalamat sa inyo for sharing this wonderful news sa ating mga kababayan dito po sa ating palatuntunan. But going back doon po sa ating mga pinag-uusapan, ang mga covered po dito is kasama ba rito yung mga non-admissible cases kung tawagin? Ito ba yung sa OPD or yung mga outpatient natin ang mga procedure? Kasama po ba dito?
12: Sige po, linawin natin yan. Remember, meron din po tayong outpatient emergency care benefit package, di ba? So kasi nga, sa sobrang lawak na ng ating mga benepisyo at serbisyo, kapag ang tao ay kailangan ng emergency services, pupunta sa emergency room, sa OPD, ay meron tayong coverage dyan sa outpatient emergency care benefit package. Ngayon, nakakuha siya ng doctor's order. Kailangan niyang ma-admit. So, inpatient case na siya. In some cases lang, merong inpatient na kailangan ma-transfer sa another facility. Posibleng kulang yung services ng facility kung saan siya napunta, no? Or for some reason, talagang kailangan siyang ilipat. So, dito pumapasok ang polisiya na ito. Yung tanong mo about non-admissible, well, in the first place, hindi talaga yan i-allow ng ating mga healthcare providers na kailangan ma-admit. Ano? So, pag inadmissible po yan, hindi na po covered ng PhilHealth. Kasi nga po, ang basehan po talaga natin sa pagko-cover o pagbibigay ng benepisyo, this must be medically necessary. So, alam po yan ng ating mga healthcare partners, kaya po, kailangan lang pong ipaintindi sa ating mga members na kapag not admissible yung case po, ay hindi na po covered ng PhilHealth.
0: So, paano naman po yung mga dinaan sa emergency room? Covered pa rin po ba sila or will this rule apply?
12: Okay. So, another policy will apply sa mga outpatient lang for emergency. So, halimbawa, kailangan mo ng emergency care services. Yun pong services ninyo sa emergency department, halimbawa, you are required to have your x-ray, some labs and diagnostics to really check kung kailangan nung ma-admit or hindi, yun naman po ay covered nga ng ating outpatient emergency care benefit package. So, yung mga services doon, pwedeng sabihin na kailangan mo ng CT scan, kailangan mo ng MRI, so may consultation with a physician, attending physician doon sa ER, yun po ay covered sa outpatient emergency care benefit package naman. However, if you need to transition to inpatient because of a doctor's order na kailangan mong ma-admit, dito na pumapasok itong ating inpatient sa ating all case rate packages naman po. Ang kakaiba lamang dito sa bagong polisiya or sa enhanced policy natin, sinasabi rin po natin na pag nag-order ang doktor na ma-admit ka, however, biglang sabihin na kailangan mong ilipat sa ibang facility, covered na rin po yun.
0: Ito pong programang ito, saan po ito makiklaim ng ating mga kababayan? Ito po ba for PhilHealth accredited hospitals, mga partner hospitals natin, government hospitals, o ito po na pwede rin mag-apply sa mga private hospitals?
12: Yes, lahat po ng serbisyo ng PhilHealth that applies to hospitals, basta accredited ng PhilHealth, ibig po sabihin, magagamit po yun ng ating mga miyembro. Kaya public or private man, level 1, level 2, level 3 hospitals po. Dito po natin magagamit ang benepisyong ito.
0: To clarify again, ma'am, kanina po, no, sinasabi natin na today, this will take effect, yung less than 24 hours. what if may mga concern po yung ating mga kababayan sa kanilang mga billings? Kung hindi man mag-apply sa kanila ngayon, isan po sila maaaring humingi ng tulong or magbigay ng kanilang concern or feedback tungkol po dito sa naturang benepisyo na ito ng PhilHealth?
12: Okay. Monday to Friday, bukas naman po ang ating local health insurance offices nationwide. Pwede po silang dumulog, tumawag, at paki-check na lang din po. Baka po meron po tayong PhilHealth Cares or PCares nurses na naka-deploy sa ospital kung saan tayo admitted. Ngayon, pwede rin po kayong tumawag naman po sa ating hotline na ito naman po ay bukas 24/7. 02-866-22588. Pakatandaan po yan, 02-866-22588. Ito po ay bukas 24/7 para sagutin ang inyong katanungan at bigyan po kayo ng assistance.
0: Apo, Ma'am Christine, sasamantalahin na po namin yung pagkakataon na makapanayam kayo ngayong umagang ito. Tungkol naman po sa handog ng Pangulo, ano naman po ang naibigay na serbisyo sa bahagi naman ng PhilHealth sa atin pong mga kababayan?
12: Yes, Al. Nitong September 14, 2026, ang buong pamahalaan, no, it's a whole of government na service caravan na hinatid ng different agencies, no, national agencies. So kasama po ang PhilHealth dyan. Kaya sa PhilHealth naman po, meron po tayong yakap na handog ng Pangulo. We serve schools, communities, and local governments and workers sa panahong ito, sa araw na ito. So sa school-based po, kapartner po natin ang DepEd, ang state universities and colleges. Nationwide po ito, nationwide. Kaya po, lahat po ng regional offices natin, kapartner ang DepEd, SUCs, CHED, ay nagbigay po ng serbisyo sa ating mga kababayan. Meron din po tayong kapartner sa yakap para sa magagawa naman. Kapartner po natin ang DILG naman dito. Kaya present din po kami sa madaming kapitolyo, sa mga cities, municipality city halls, at naghatid po tayo ng serbisyo tulad ng pagbibigay ng member data record, pagpaparehistro sa PhilHealth, at syempre yung ating highlight na yakap program. Kaya kapartner po ang madami, more than 120 yakap clinics po ay kapartner natin nationwide na nagbigay ng serbisyong yakap para sa ating mga kababayan. At ang magandang balita, Al, ano, at ay una mo itong maririnig at sa ating mga kababayan. Oo, kasi itong latest extraction namin ng reports, nagtala po tayo ng 123,000 na services alongside the Philippine Statistics Authority dahil kapartner po natin sila sa co-location na services nila. Ibig sabihin, dun sa mga field services natin, kapartner natin yung PSA, at nakapagbigay po tayo ng 123,666 na transactions, no, at services po sa ating mga kababayan na sumali po sa atin sa yakap na handog ng Pangulo.
0: Talaga nakakatawa po ng puso, ano, na nilalapit na natin sa ating mga kababayan ang mga serbisyo ng PhilHealth. Lastly po, Ma'am Christine, ang ating pong paanyaya sa ating mga kababayan na tangkilikin po ang mga programa ng PhilHealth at ng ating pamahalaan. Ano pong mensahe natin sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
12: Yes, salamat. So sa ating pong mga kababayan, muli po inaanyayahan po namin kayo na subukan gamitin ang inyong PhilHealth yakap benefits. Dahil dito po, sabay-sabay po tayo magtutulungan na mailayo sa sakit ang ating kababayan. Para po, ayaw po natin, di ba, na nadidistorbo yung ating araw-araw na mga gawain, yung ating hanap buhay. Kaya po, nandito po ang PhilHealth muli para sa PhilHealth Yakap Program para po kapag ito ay inyong naging ugali na gamitin, ay mailayo po tayo sa sakit. Kaya sana po, sabihan din po natin yung ating mga kamag-anak, kababayan, na gamitin po ang PhilHealth Yakap Program dahil meron po tayong libreng labs and diagnostics, meron pong libreng check-up, at syempre po, may kapartner pa tayong gamot program na nagbibigay ng 20,000 allocation per head. Ibig sabihin, sa bawat miyembro at dependents, iba-ibang 20,000 po allocated ng PhilHealth para kayo po ay makakuha ng mga libreng gamot na covered sa 75 essential medicines. At kung sakali naman po, sasabihin ng ating yakap physician na kailangan nyo pong magpa-cancer screening, meron din po tayong anim na cancer screening services na pwede nyo pong ma-avail sa ating contracted facilities. Maganda po ang layunin ng ating programang ito, kaya ang gagawin lang po natin ay pumili na ng ating yakap clinic para po mapakinabangan po natin ang serbisyo ng PhilHealth Yakap Program mula sa ating pamahalaan.
0: Well said, ma'am. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa PhilHealth. Magandang umaga po.
12: Magandang umaga.
0: Happy weekend as well, Ma'am Christine, ang ating pong nakapanayam, Acting Senior Manager ng Corporate Communication Department ng PhilHealth, Ma'am Christine Magno.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Patapot isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
14: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
15: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.

30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand

0: is here. Lahat ng major Pag-ibig Fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig Fund, solid kaban!
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Bangon.
6: Bangon.
5: Bayang mahal.
6: Bangon. Bayang mahal.
5: Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 738 AM.
7: 37 minutes past the hour of 8 AM, mga kababayan. We're on the last stretch of our program. Karagdagan pang mga pag-uulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Bureau of Corrections muling iginiit na walang tsansang makatakas ang persons deprived of liberty o mga PDLs gamit ang drone sa bawat prison and penal farms sa bansa. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas.
9: Report. Yes, kinakapatid Dalian, wala kang chance ang pagtatangkan tumaka sa bilangguan gamit ang drone. Ito ang giniit ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. at ayon kay Katapang na ang lahat ng operating prison and penal farms sa Bucor ay no-fly zones. Bukod dito, may maka-watch over na 24 oras na binabantayan at ang mga CCTV camera ay nakapresuri sa iba't ibang bahagi ng mga pasilidad. Sinabi ni Katapang na agad mapapansin ng mga gwardiya o jail guards ang drone dahil sa ingay ng motor nito, lalo na kapag mapapanlipad. Minomonitor din naman sa CCTV ang mga drones na nakikita lumipad sa loob na o malapit sa mga bilanggo at kaya
7: Jay? Bigyan natin ang ulat niya ni AJ Ignacio. Samantala, 5 Irrigators Association sa Eastern Samar tumanggap ng 1.3 milyong pisong tulong na halaga o halaga ng tulong mula sa gobyerno. Ang ulat niya mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
5: Radyo Pilipinas. Report.
10: Tumanggap ng kabuang 1.3 million pesos na tulong mula sa National Irrigation Administration, NIA, ang 5 Irrigators Association, IA, sa Eastern Samar sa isinagawang handog ng Pangulo sa Provincial Capital Gym, Borongan City. 4 na pangunahing IA ang nakatanggap ng tig 300,000 pesos, habang 100,000 pesos naman ang ipinagkaloob sa Provincial Association of Irrigators, ang nagsisilbing umbrella organization ng mga pangunahing IA. Ayon kay Odilon Disolo, Pangulo ng Provincial Association of Irrigators, gagamitin nilang ayuda upang suportahan ang 4 na pangunahing IA, kabilang ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka, pagbibenta nito bilang bigas, at paghanap ng mga mamimili para sa kanilang produkto. Ani Disolo, makatutulong ang programa upang magkaroon ng karagdagang pamilihan ng mga organisasyon ng magsasaka at mapalakas ang ugnayan ng produksyon at mga mamimili. Nagpasalamat si Disolo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng NIA. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Philippine Rural Development Project sa Buanga Peninsula matagal nang gumagamit ng Geo-Mapping and Governance Unit at Drone Technology sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ang ulat na yan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
5: Radyo Pilipinas. Report.
11: Ginagamit na ng Philippine Rural Development Project o PRDP mula pa noong taong 2014 ang Geomapping and Governance Unit o GGU at Drone Technology bilang isa sa mga mahalagang kasangkapan sa pagsubaybay, pagdokumento at pagmonitor na mga proyektong pinupunduhan ng World Bank. Ang unmanned aerial vehicle o drone na sinusuportahan ng remote sensing at applied geotagging technology ay naging isa sa mga pangunahing kagamitan na nakabatay sa agham. Dahil sa pagiging epektibo nito, ginagamit na rin ang nasabing teknolohiya sa mga regular program ng Department of Agriculture Regional Field Office 9. Sa mainstreaming efforts sa PRDP scale-up, ang proseso ng GGO ay sinusunod na ngayon ng mga programa ng D9 sa paggamit ng teknolohiya para sa validasyon, pagpaplano, pagpapaunlad.

0: at pagsubaybay ng proyekto. Sa pamagitan nito, mas tumpak, mas transparent at mas efisyente ang pagdudokumento at pagsubaybay sa mga proyekto sa bukid at mga komunidad. Upang lalo pang mapatibay ang naturang inisiyatiba, isinagawa ng GGO at Institutional Development Unit ng DAPRDP Scale Up Regional Project Coordination Office 9 o RPCO9 ang isang hands-on training sa aktual na paggamit ng drone technology sa IPIL Zamboanga Sibugay. Sumaksi sa nasabing aktibidad si Regional Technical Director Maria Melba Wi na siya ring Deputy Project Director ng RPCO9 at nagpahayag ng kanyang matibay na suporta sa inisiyatiba upang mapalawak ang paggamit ng teknolohiya sa pagupatupad at pagsubaybay sa mga programa at proyektong pang-agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: At bilang panghuli, Agricultural Office sa San Quintin, Pangasinan, binabantayan ang kondisyon ng lupa sa mga pananim. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tuloy ang pagsubaybay ng Municipal Agriculture Office ng San Quintin, Pangasinan sa kondisyon ng mga pananim sa pamamagitan ng agro-ecosystem analysis. Isinasagawa ito sa 100-hectare model farm sa barangay ng Lumayaw at Bulintagen at sa 10-hectare corporate farm sa barangay ng Apugan. Layunin ng AESA na masuri ang kondisyon ng mga pananim upang makapagbigay ng angkop na rekomendasyon at desisyon batay sa pangangailangan ng mga palayan. Kasabay nito na mahagi rin ang Municipal Agriculture Office ng insecticide bilang tugon sa mga pesteng namataan sa mga palayan, kabilang ang world maggot at stem borer, lalo na ngayong nasa reproductive phase na ang mga pananim. Samantala, lumagda ang lokal na pamahalaan at DENR sa Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng Mount Caraballo Critical Habitat for Philippine Deer and Other Wildlife Threatened Species. Layunin itong palakasin ang pangangalaga sa wildlife, biodiversity at likas na yaman. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At sa pamamagitan po ng ulat niyan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga nakapaniya mula sa Civil Service Commission at sa PhilHealth. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, Boss Mark Boquiron, and of course, from our production team, Christopher Tirambolo, Tess Ramirez, at Miss Ellen Buena. Antabayan na po mga balita ihatid sa atin ni Mr. Tommy Reyes mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po and happy weekend, everyone.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Panawagan para sa mapayapang pagsasagawa ng mapayapang kilos protesta na inaasahan sa darating na Lunes, hindi pagdidikta ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyan din ni Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pagdidikta ang manawagan para sa isang mapayapang kilos protesta na inaasahang ikakasa sa darating na Lunes, September 21. Reaksyon ito ni Castro bilang tugon sa ipinahayag ng grupong bayan na wala aling karapatan na Malacanang na magdikta at magsabi sa kanila kung paano gagawin ang protesta sa darating na September 21. Itinatakdaan niya ng batas na maging mapayapa ang anumang pagkilos at para sabihin nagdikta ang palasyo ni Castro para sa mga rally sa darating na Lunes ay malaking kasinungalingan. Tanong ni Castro, anong gustong protesta ang nais ng nasabing grupo kung ayaw ng mga ito ang mapayapang demonstrasyon? Para daw ba sa taong bayan o para sa karahasan ang pinaglalaban ng bayan na may pananakit, may batuhan at may pang-abuso sa mga kapulisan? Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Ang pagiging peaceful, ito po ay nasa batas natin. Gusto po ba nila maging marahas? Gagawin po ba nila ang kanilang pagpuprotesta ng may karahasan? Yan ay bawal sa batas.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Supply ng kuryente sa Visayas Grid balik normal matapos tumanggap ng karagdagang supply mula sa Mindanao. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakabalik na sa normal ang kapasidad ng Visayas Grid matapos tumanggap ng karagdagang supply mula sa Mindanao Grid. Ito ang inihayag ng National Grid Corporation of the Philippines. Makaraang bumalik na muli sa operasyon na ang dalawang planta sa Mindanao Grid. Dahil dito ay nakamit na ng Visayas Grid ang 450 megawatt sa kuryente dahil ano pa mapanumbalik nito ang kinakailangan supply. Gayunpaman, sinabi ng NGCP na hindi pa rin nila sinasantabi ang pagtataas muli ng yellow alert sa Visayas Grid lalo na kung may planta ang magkakaroon ng power outage. Batay sa dato, sa abot sa 2,672 megawatts ang available supply capacity ng Visayas Grid na mas mataas sa peak demand dito na 2,308 megawatts. Nananatili ring normal ang Luzon at Mindanao Grid. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon mananatiling co-lead prosecutor ng Unexplained Wealth or Article 2 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng show cause order. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Nanatili si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon bilang isa sa mga co-lead prosecutor sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na naman ito. Ginawa ni Ridon ang pahayag sa gitna ng pagpapalabas sa kanya ng Senate Impeachment Court ng isang show cause order dahil sa posibleng paglabag sa sub-judice rule. Kabilang din sa binigyan ng show cause order ay si Private Prosecutor Attorney Benjamin Dolosa Jr. Ipinagbabawal ng sub-judice rule sa parehong panig ng prosecution at depensa sa kanilang mga saksi, sa respondent at sa mga senator judges ang hayagang pagbibigay ng komento sa mga merito ng nakabimbing kaso. Samantala, sinabi ni Ridon na dapat iipatupad ang sub-judice rule sa makamakailang pronouncement ni VP Sara kung saan iginit niya na hawak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado at ang Kongreso. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
9: Wala akong nagpapalit. Tuloy po yung trabaho po ng Unexplained Wealth Team na ilatag po yung mga ebidensya sa darating pong Linggo. The requests for the subpoenas will continue next week. So marami pong mga pinasubpoena next week. At tuloy po yung aming pong paninindigan na dapat pong kasama ang publiko dito po sa bagay na ito. So we'll continue explaining to the public. But again, respecting the sub-judice guidelines as stated by the presiding officer.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Panukalang New Espionage Act aprobado na sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inatubahan na ng Kamara sa ikatlatuling pagbasa ang House Bill 9642 o Panukalang New Espionage Act na naglalayong palakasin ang depensa ng bansa laban sa espionage at mga makabagong banta sa seguridad. Layunin ng panukala na iyak na ang batas sa bagong paraan ng paniniktik na maaaring isagawa sa pamamagitan ng cyber networks, drones, financial channels at pag-target sa critical infrastructure Sa ilalim nito, pinapalawak yung definisyon ng espionage kung saan ituturing ng krimen yung hindi autorisadong paghawak o pagbubunyag ng classified information na nakapipinsala o maaari makapinsala sa Pilipinas. Sakbaw din ito yung hindi autorisadong pag-access sa mga plano ng critical infrastructure at defense facilities, gayon din yung illegal na pagpasok sa mga protektadong pasilidad at national defense asset. Ituturing din paglabag yung paggamit at pagkontrol sa mga kagatan gaya ng drones, camera, listening devices at tracking equipment para sa pinababawal na surveillance o spying. Maaari namang patawan ng parusang life imprisonment at multang 10 hanggang 20 milyong piso yung espionage at conspiracy to commit espionage. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At Quezon City Local Government Unit, naglabas na ng traffic advisory para sa Chinatown Mooncake Festival ngayong weekend. May ulat si Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nag-abiso sa mga motorista ang Quezon City Government kaugnay ng gaganaping QC Chinatown Mid-Autumn Mooncake Festival sa darating na Sabado, September 19. Asahan ang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan sa paligid ng Quezon City Chinatown sa Banawe simula alas 6 ng umaga. Apektado rito ang Banawe Street, Del Monte Avenue, Sergeant Rivera G. Araneta Avenue at ang NS Amoranto Street. Magkakaroon din ng road closure sa bahagi ng Banawe Corner Del Monte, Banawe Corner Santa Rosa, Banawe Corner Makaturing, Banawe Corner Mauban, G. Rojas Corner Igdalig at ang G. Rojas Corner Biak na Bato. Nakantabay naman ang mga tauhan ng QC Traffic and Transport Management Department at ng Task Force Disiplina para sa Traffic Management. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit na muna ng mga alternatibong ruta para may iwasan ang posibleng pagsisikip ng trapiko. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bascasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid kabon!
21: Kalagayan ngayong araw, no? Siyempre, weekend, masaya na naman ang mga papasyal, lalo na yung mga lolo't lola na excited na bibisitahin sila ng kanilang mga apo. If that is not the case, usually, it's the other way around. It's the grandparents that will visit their children and their grandchildren. Yan po ang talagang maganda sa buhay ng isang Filipino family, no? We are a closely knit family, so talagang importante ang family, no? Kaya dun po sa setting ng isang bahay ng Pilipino, nandyan po si Lolo, nandyan si Lola, nandyan si Kuya, nandyan si Ate, ang mga magulang nandyan, at saka ang mga apo. And in addition to that, yung ating mga kasambahay nandun na rin. So panawagan ko sa mga amo, no, pag meron kayong mga kasambahay na nandyan na sa inyo ng matagal na, no, bigyan nyo na sila ng mga benefits din nila because they are already part of your family. Ganun po yung nangyari sa amin, no. We had a kasambahay of, I would say, 54 years siya nanilbihan sa aming pamilya. Naging parte na siya ng aming pamilya. So, yan po ang maganda. Kasi po, meron kasi mga ibang amo, napakalupit eh. They don't really care for the welfare of their household help. Pero syempre, a bigger number of us, Filipino employers sa bahay, no? We care for our kasambahay because they're part of our family. So, today, September 18, is a weekend. So, marami na naman babiyahe. So, ingat lang tayo sa mga biyahe natin. Today is a beautiful day, maaraw, pero medyo makulimlim. Pero we expect some rain showers this afternoon at we go to the evening. So, ngayong araw, we were trying to get again, as always, kasi busy siya, ang Assistant Secretary ng DOTR at Hepe ng LTO. Hihingi lang sana tayo ng update si Marcus Lakinilaw. So, antayin natin siya to join us via Zoom. But just the same, we can have him some other time. So, papasok tayo ng mga reports. Kahapon, we had the dynamic duo, yung exciting na mga, yung tandem, no? Sila Jason Gaguan at saka si Abel Quintos. Meron silang page na tinatawag na Politically Correct Bigot. Ang pinag-usapan namin kahapon ay yung amicus curé, or translated as friends of the court. Bakit po sinabi natin friends of the court? Kasi ang mga panauhin na kahapon or no isang araw ay walang iba kundi tatlong former chief justices of the Supreme Court. Walang iba kundi si former Chief Justice Renato Puno, Artemio Panganiban, at well, si Hilario Davide, nagbigay siya ng kanyang opinion din, no? Of course, the Associate Justice, si Adolf Ascuna, was also there. Pero ang tawag sa binigay niyang opinion is a dissenting opinion as is, no? Kasi po yung tatlong retired Chief Justice, they were in unison. Ang pinag-usapan kasi, ang tinanong ay yung threshold na 16. Pag 24 po ang miyembro ng Senado, kasi yun po ang sinasabi sa saligang batas na two-thirds of the members is equal to 16. Kasi pag 24 ang bilang. Ang kaso, wala na po yung mga ibang senador. So, ang tanong ngayon, umiiral pa ba ang 16 dun sa 24? Kasi po, hindi na po 24 ang bilang ng senador. Eh, kung ako'y hindi nagkakamali, 20 na lang. So, pag gawin nyo yung math, yun po ay around 13. So instead of the threshold of 16, it must be 13 based on the, not on the members, but those who are present in the Senate Impeachment Court. Unfair naman po, bilangin pa rin. Kasi po nga, all members ang sinasabi. Pero paano po yung naka-medical leave na matagal? Paano po yung on the run, yung nakatakas at umiiwas? At paano naman yung na-charge na po for plunder, no? Apat po sila nun. Kasama pa ba sila sa bilang dun sa threshold? Pwede pa ba silang bumoto? Kasi po, tulad ng sabi ni Father Ronnie Aquino, dapat sa isang mahistrado, nandun mismo sa korte para tingnan, kilatisin ang witness para mala. Kasi po, sa isang abogado, pag nasa courtroom, tinitingnan din po yung body language ng isang accused, no? Makikita mo yung mata, makikita mo yung pagsagot, makikita mo rin yung kilos sa katawan. So, importante. How can you possibly do that when you are on the run, when you are in prison, when you are on an extended medical leave? So, alamin natin as the days go by kung ano talaga ang magiging desisyon ng liderato ng Senado tungkol dun sa threshold. Magpunta muna tayo kay J. Mark Dagala. May live report siya. PCSO naghandog ng mga medical equipment sa Naga City General Hospital. J. Mark?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Panong Leslie, personal nga tinanggap ni dating Vice President kayo ay Naga City Mayor Lenny Robredo ang mahigit 25 milyong piso ng alaga ng mga medical equipment at dotasyon ng Philippine Charity Statistics Office of PCSO. Pinangunahan ni PCSO General Manager Mayor Robles ang pagbibigay ng donasyon ng mga salamitan medikal sa kasagsagan naman ng pagdiriwang sa lugar ng Peña Francia Festivities. Ayon kay Mayor Robredo, itinuturing na critical source ng mga Pilipino ang PCSO na umaharap sa malalaking gastusin sa kanilang pagpapagamot. Kabilang sa natatanggap na tulong o natanggap na tulong na nasabing ospital ay ang digital stationary x-ray machine, ultrasound machine, 2D echocardiogram machine sa ilalim naman ng medical equipment donation program. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Robles na makatutulong ang mga naturang kagamitan para mapagsilbihan ang mas maraming taga-Naga nang hindi na kailangan pumunta sa mga pribadong ospital. Malaki rin ang magiging papel ng mga naturang kagamitan medikal para maiangat ang ospital sa level 2 accreditation buhat naman sa Department of Health. Para sa Bago Pilipinas, si Magdagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Maraming salamat, Jermark Dagala ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magpunta naman tayo kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag. Mga Irrigators Associations nakatanggap na ng mas malaking insentibo mula sa National Irrigation Administration. Jude?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Tumanggap ng insentibo ang lahat ng irrigation association sa Ilocos Norte. Mayroon itong kabuang halaga na mahigit 9 million pesos. Ang nasabing insentibo ay mula sa National Irrigation Administration na kung saan na ibigay yan sa handog ng Pangulo 2026 sa Ilocos Norte Centennial Arena. Ayon kay Association President Dobelio Corpus, nakuha nila ang nasabing insentibo matapos aprobahan ni Administrator Eddie Gillian ang resolusyon ng kanilang grupo na maitaas ang matanggap na insentibo mula 150 pesos ay gagawing 500 pesos. Malaking tulong ito aniya dahil mayroon na silang pagkunan kung panahon ng kalamidad. Malaking tulong na rin sa mga magsasaka ng Bangi Ilocos Norte ang movable solar powered irrigation system na pinagkaloob ng NIA sa kanila. Sinabi ni Association President Eric Gimod na makakatulong ang nasabing makinarya sa pagpapatubig sa mga matataas na lugar. Maliban dyan, makakatipid na rin ang mga magsasaka sa pagpapatubig dahil dito. Napag-alaman na nasa 4 na po ang bilang ng mga magsasaka sa nasabing asosasyon at makikinabang sa bagong patubig na binigay sa handog ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maraming salamat, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag, Ilocos Norte. Magpunta naman tayo kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayug. 100 mga mangingisda sa Nueva Ecija tumanggap na ng tulong pinansyal. Mildred?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nasa 100 mangingisda sa Pantabangan, Nueva Ecija ang tumanggap ng cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Pinamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang ayuda bilang agarang suporta sa mga mangingisdang nahaharap sa mga hamon sa kanilang kabuhayan, kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa BFAR, makatutulong ang pinansyal na ayuda sa pang-araw-araw na gastusin ng mga benepisyaryo, kabilang ang pambili ng gasolina para sa kanilang mga aktibidad sa pangingisda. Kabilang sa mga tumanggap si Jeffrey Atendido ng Barangay Poblasyon. Aniya, malaking tulong ang programa upang mabawasan ang kanilang mga gastusin sa gitna ng krisis sa gasolina. Dumalo sa pamamahagi mga kinatawan ng BFAR, Municipal Government of Pantabangan at iba pang lokal na katuwang upang matiyak ang maayos na paghahatid ng ayuda. Patuloy namang nagpapatupad ang BFAR Region 3 ng mga programa para sa mga mangingisda sa Central Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Mula sa Pangasinan, magpunta naman tayo kay Mary Ann Bastasa. Meron siyang live report. DSWD, pinag-iingatan na ang publiko sa mga nagpapanggap na kawani ng ahensya. Marian?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development laban sa mga nagpapanggap na kawani ng ahensya para makapasok sa mga tahanan at makapanloko. Nilinaw ng DSWD na hindi ito nagbabahay-bahay para magbigay ng anumang financial or bureau assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Paliwanag pa nito, may kaukulang proseso at kwalifikasyon ng bawat programa ng DSWD at isinasagawa ang mga ito sa mga opisyal na tanggapan ng ahensya. Pinaalalahanan din ng publiko na verifikahin muna ang pagkakakilala ng sino mga nagpapakilalang kawani ng DSWD at manatiling alerto laban sa mga manloloko. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maraming salamat, Meran Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magpunta naman tayo kay Daisy Amor Lalosa Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan. Higit 40.5 milyong pisong tulong pangkabuhayan sa pangingisda ipinamahagi na ng BFAR Eastern Visayas. Daisy?
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Aabot sa 40.5 milyon pesos na tulong pangkabuhayan para sa pangingisda ang ipinamahagi ng BIFAR Region 8 sa ginanap na handog ng Pangulo Serbisyo Caravan. Nakinabang ang higit 200 individual at 43 samahan ng mga mangingisda sa lalawigan ng Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar at Northern Samar. Kabilang sa mga naipamahaging kagamitan ang mga FRP boats, tuna, handline fishing boats, payaw, seaweed nurseries at mga proyekto sa aquaculture tulad ng bangus culture cages at lambaklad. Ayon sa BIFAR, layunin ang mga proyektong ito na pataasin ang huli at produksyon ng isda sa Eastern Visayas habang pinapalawak ang oportunidad sa pangkabuhayan at pinagkakakitaan ng mga coastal communities sa rehiyon. Ang naturang pamamahagi ay bahagi ng patuloy na pag-alalay ng pamahalaan sa mga mangingisda upang mapalakas ang kanilang operasyon sa pangingisda, akwakultura at iba pang kaugnay na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Maraming salamat, Daisy Bilizar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Magpunta naman tayo kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan. 10 farmer groups sa Eastern Samar tatanggap ng SAAD or SAAD Egg Production Project. Penelope?
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: 10 samahan ng mga magsasaka mula sa mga 5th at 6th class na bayan sa Eastern Samar ang naghahanda para sa pagpapatupad ng Fiscal Year 2026 Egg Production Projects sa ilalim ng Department of Agriculture's Special Area for Agricultural Development, DASAAD Phase 2 Program. Layunin ng proyekto na mapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo, mapataas ang kita ng mga magsasaka at makatulong sa food security sa lalawigan. Kabilang sa mga benepisyaryong farmer associations ang mga grupo mula sa Kinapundan, Hiporlos, Lawaan, Salcedo, Hernani, Balangkayan, San Julian, Maslong, San Policarpo at Hipapad. Dumadaan ngayon ang mga napiling samahan sa social preparation, profiling at technical training upang matiyak na ang mga ipagkakaloob na proyekto ay angkop sa pangangailangan at kondisyon ng kanilang mga komunidad. Makakatanggap ang mga benepisyaryo ng mga starter component gaya ng ready-to-lay chickens, layer cages, layer feeds, egg trays, weighing scales at disinfectants para sa pagtatayo at pagpapatakbo ng community-based poultry enterprises. Nakikipag-ugnayan din ang mga farmer group sa kanilang municipal agriculture offices at local government units para sa paghahanda ng mga poultry house bago dumating ang mga manok. Inaasahang makatutulong ang mga proyekto sa pagkakaroon ng mas matatag na supply ng lokal na itlog, partikular sa mga liblib na barangay at mabawasan ang pag-asa sa mga supplier mula sa labas ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Maraming salamat, Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alam niyo po, ito, I will quote him now. No less than the former Chief Justice of the Philippines, si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Ang sabi niya, tungkol doon sa threshold na yung 16 of the 24, all members. However, if you will count now all members, does that include those who are on the run, those who are on extended medical leave, and those who are in prison now for the charge of, let's say, plunder, no? Ang sabi ni CJ Davide, sabi niya, nevertheless, in light of the disquisitions above on the first issue, we now can conclude that those who are detained, ayan, si Rodante Marcoleta at si Jingoy Estrada, ayan, detained, who are abroad, si, well, si Lauren Legarda, okay, she claims to be away for an extended medical leave. And, well, those who are suspended on the run, si Bato de la Rosa, or whose whereabouts are unknown, cannot be included. You know, I repeat po, cannot be included dun sa threshold of the 16 of the 24. or must be excluded, sabi ni Chief Justice Davide, from the phrase all the members of the Senate. Tama naman po. Common sense lang po. Ang magiging equation dapat is yung mga present ngayon na nakikinig sa mga salaysay ng mga witness, yung nagbabasa at pinag-aaralan yung mga ebidensya. And if that is 20 senators minus the 4, then the threshold of the 2/3 must be somewhat on the 13 number, more or less. It is only fair to say na dapat yung mga hindi nag-a-attend ng mga hearing, kasi day 27 na po sa Monday, alangan naman, we will give them the equal opportunity to render a judgment, whether that is a guilty verdict or an acquittal. But let us be fair. A judge cannot render a decision unless he really listens to yung mga testimony of the witnesses, unless he really peruses the evidence. Pag-aralan niya, alam mo, ang husgado, ang judge, talagang pinag-aaralan ang mga ebidensya, and then he will weigh things and he will base his decision on the evidence, ideally not because of political pressure or political patronage or public opinion. Kasi po, siyempre meron din mga ganong tao, no? It applies both to the members of the judiciary and members of the legislature. Sometimes they succumb to political pressure, lalo na yung mga umaambisyon for a re-election. And they also succumb to public opinion. Kaya dapat ang husgado, ang mahistrado, ang judge, matatag. And the only way is to really be in the courtroom every day. We are already day 27 on Monday. Dapat nandun sila. So that does not apply to those who are absent, to those who are in prison, to those who are on the run, and to those who are missing. So let us be fair, no? So dapat the threshold must be anything but 16. In the first place, constitution, it never said 16, meaning the number of the senators. No, the framers of the constitution in 1987, they never mentioned 16 as the threshold. Ang binanggit nila, numerically speaking, is 2/3. So if you do the math, it is always 2/3 of whoever is present and participatory. Magpunta na tayo kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu, proyektong patubig ng National Irrigation Administration Central Visayas sa Carmen, Bohol, magpapataas na sa 6 ng mga magsasaka. Sheila?
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inaasahang palalakasin ang pump irrigation project ng National Irrigation Administration or NIA sa Central Visayas ang produktibidad sa agrikultura at susuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan ng Carmen sa probinsya ng Bohol. Itinapok ng NIA 7 ang pagtanggap ng Lubok River Villarcayo Pump Irrigation Project sa Carmen, Bohol sa isinagawang handog ng Pangulo Service Caravan sa Carlos P. Garcia Capitol Grounds. Nagkakalaga ng 50 milyong piso ang proyekto na gumagamit ng isang Artificial Intelligence o AI Satellite Assistance System upang masubaybayan ang kalagayan ng mga sakahan at matukoy kung aling bahagi ang nangangailangan ng tubig. Mayroon itong tatlong 15 horsepower submersible pump na may monitoring at filtration facility. Inaasahang magbibigay ito ng tuloy-tuloy na supply ng tubig sa 50 ektarya ng palayan kung saan makikinabang ang mga miyembrong magsasaka ng Lubok River Villarcayo Irrigators Association. Kasabay ng pagtanggap ng proyekto, nagtatag din ang NIA Region 7 ng Information at Assistance Booth sa Caravan. sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, ipinakita ng NIA Region 7 kung paano maaring magsama-sama ang mga makabagong infrastruktura ng irigasyon, teknolohiya at mga serbisyo sa frontline na hatid ng pamalaan para sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maraming salamat, Sheila Gravinas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu. Magbe-break muna tayo at tayo'y magbabalik.
12: Leslie Bukobo, Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY-an, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
25: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
26: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
12: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bukobo Live ngayong Friday morning. Ang oras po ay 9:35 na po ng umaga. Tulad ng sabi ko, kahapon we had the politically correct bigot, yung dalawang masayang kausap, no? Si Jason Gagwan at si Abel Quintos. Ang pinag-usapan namin yung threshold, yung amicus curiae. Or in English, ibig sabihin nun, friends of the court. Inimbita ang mga retirong mahistrado, the retired justices, no? Tatlo doon ay former chief justice at ang isa doon ay associate justice. Yung tatlo pong former CJ, they are in unison in saying that the threshold must not already stick to 16 because hindi na po 24 ang nag-a-attend ng Senate Impeachment Court sa mga senator judges. Ito'y
21: minus 4, so mga 20 na lang sila. So ang threshold ay hindi na 16. Babawas na po ang numero yan. So we count something like 13. So yun, dapat by next week sana magkaroon na ng ruling ang chair, no, or ang presiding officer. Walang iba kundi si Senator Francis Cheese Escudero, of course, with the leadership of Senate President Win Gatchalian, no? And of course, in unison also, the other senators. Kailangan, they should put this to rest already para makapag-move on na para dun sa Senate Impeachment Court. Hindi nga naman talaga fair na bibigyan din ng parehong privilehyo ang senador na hindi naman nakasumpa na at on the run al iba nakakulong na. So let's be circumspect, let's use our common sense, no? The threshold of 16 should not hold anymore. After all, the Supreme Court never mentioned the word 16. It did mention the numerical two-thirds. So yun ang dapat sundan natin. Punta tayo kay Lawrence Tanhoko. Pagbabawal sa pagsasakay ng electric vehicles at hybrid vehicles ng isang shipping company. Lawrence?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ipinagbabawal na ng Montenegro Shipping Lines ang pagsasakay sa kanilang mga sakyang pandagat ng mga electric vehicles at hybrid vehicles. Ito ang kinumpirma ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, kung saan nilinaw nito na wala rin silang opisyal na impormasyon o paabiso mula sa iba pang shipping operators. Ipatutupadaan niya ng PCG ang pagbabawal na ito sa nanakabase sa idiniklarang Master Declaration of Safe Departure ng barko bago ito maglayag. Binigyan linaw na rin ng PCG na dapat na rin o dapat pa rin magmula sa marina ang deklarasyon kung magiging patakaran ito sa buong industriya. Samantala, maliban sa Montenegro Shipping Lines, isa pang announcement ang na-monitor ng Radyo Pilipinas sa social media na mula naman sa TriStar Shipping Lines. Nakaantabay naman ng Radyo Pilipinas sa magiging pahayag ng Maritime Industry Authority o Marina hinggil sa nasabing issue. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Maraming salamat sa iyo, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nais nating i-remind, no, dun sa concerning the Code of Conduct for Public Officials. Kasi po ang subject matter ngayon sa Senate Impeachment Court ay mataas na public official, walang iba kundi ang pangalawang pangulo ng bansa. Ang sabi dito, in the Philippines, the Code of Conduct for Public Officials and Employees is governed primarily by Republic Act number 6713, also known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, no? Enacted in 1989, it anchors on the constitutional principle that public office is a public trust. Commitment to public interest, prioritize public welfare, not your own personal public welfare over personal gain, and use government resources efficiently. Professionalism, perform duties with excellence, intelligence, and skill, avoiding undue patronage. Justness and sincerity. Remain true to the people. Respect other people's rights and act in accordance with the law and good morals. Hindi yung nananapak ka ng sheriff. I know you are the mayor and you are for the people, but he represents the law. So who are you to inflict harm on a representative of the law? You should show the correct behavior as a public official, even if you're just a mayor. What more now that you're the vice president and you are salivating to be the president of the land? And then, political neutrality. Provide service to everyone without unfair discrimination or political bias. Pagmasdan nyo yung mga bias na senador natin. Sila Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, si Robin Padilla, at pati na ang presidential sister, si Amy Marcos. Pinapakita masyado yung kanilang bias, especially sa questioning. In fact, binansagan na nila silang mga abogado ng defense. They should show political unbiased, no? And then, this falls under political neutrality. Provide service to everyone without unfair discrimination or political bias. And then responsiveness to the public, extend prompt, courteous, and adequate service. And then, ito importante po ito, nationalism and patriotism. Be loyal to the republic and promote local goods and services. Yung local goods and services, kung pwede po ako magsabi, kasama na po doon ang pagtangkilik sa mga local professionals in our country. What am I saying? Senadora ka, tapos pupunta ka sa ibang bansa to seek medical help because there is a better hospital, there is a better doctor. Mali po yun. Our country has very good doctors. In fact, kilala tayo to have very excellent doctors, no? So, ang sinasabi ko, patronize your own. Meron naman tayong mga hospital dito, meron naman tayong mga doktor dito. Kayang-kaya nyo naman magbayad ng hospitalization. Bakit pa kayo pupunta sa abroad? So, yun po, that is only some of the things that we must always be wary of, no? Magpunta tayo kay Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Mga ahensya sa ilalim ng DA nagbigay kakayahan sa mga leader ng magsasaka para sa mas matatag na negosyong agrikultura. Leslie?
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsagawa ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 sa tulong ng National Irrigation Administration 9 at Department of Agriculture 9 ng Capability Enhancement Training on Agro-Enterprise Clustering Approach for Farmer Leaders sa pamamagitan ng Farmer and Fisher Folk Clustering and Consolidation o F2C2 Program. Ang mga sesyon ay pinangasiwaan ng resource person mula sa IDI at mga program personnel ng F2C2 na naggabay sa mga kalahok na mga practical na pamamaraan sa pagpapaunlad ng negosyo, pagbubukod at sama-samang pagkikilos. Ang mga kalahok ay ang 30 pinunong magsasaka mula sa CI Irrigators Farmers Marketing Cooperative, Kercha Agriculture Cooperative at Titay Irrigators Farmers Credit Cooperative na nagbigay sa kanila ng kakayahan sa pamumuno at pag-unawa kung paano magtutulungan ang mga magsasaka upang lumikha ng mas malakas na negosyong pang-agrikultura. Sa pamamagitan ng agro-enterprise clustering approach, ginagalugad ng mga kalahok ang mga paraan upang mapabuti ang mga diskarte sa produksyon at pagmamarket, pagsamasamahin ang mga produkto, bumuo ng matibay na ugnayan sa merkado at sulitin ang mga pagkakataon para sa sama-samang pagkikilos. Hinikayat din ang mga leader ng magsasaka na bigyang pansin ang individual na produksyon at kilalanin ang potensyal ng organisadong kooperasyon sa paglikha ng napapanatiling negosyo sa palay at magandang pagkakataon sa kabuhayan para sa kanilang mga kapwa magsasaka. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan at pagipagtulungan sa mga kasamang ahensya, patuloy na sinusuportahan ng NIA9 ang mga pinunong magsasaka tungo sa mga pagkakataon para sa mas malakas na negosyo, magandang kabuhayan at matatag na komunidad ng magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Maraming salamat, Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay. Ito po, mga kaibigan. In addition, ang sinasabi dito, file the SALN. Ang sinasabi, publicly disclose assets. Hindi po yung hindi totoong assets. you must be honest in disclosing your assets. Kasi malalaman at malalaman ito. Well, when you file the SALN, you must publicly disclose assets, liabilities, net worth, and business interests through an annual statement of assets, liabilities, and net worth, or SALN. It must be filed upon assuming office annually by April 30 and upon leaving service. At ang pinakahuli, at ito'y importante, ito ang lagi kong panawagan sa mga nakaupong mga opisyal. Simple living is the key. Lead modest lives appropriate to positions and income, avoiding extravagant displays. Marami kasi sa mga nakaupo ngayon in high offices, palaging pasikat, nagpapakita ng kanilang yaman. Tuloy ang taong bayan, ang ibig nilang sabihin tungkol sa iyo ay nagpayaman ka habang

0: life. He cannot be honest even when no one is watching. Napakadali po maging honest pag maraming nanonood. Pero pag ikay nag-iisa na at merong isang oportunidad para ikaw ay magnakaw, mag-doktor ng dokumento, or dumagdag sa kita, or maging dishonest sa pag-declare ng whatever it is. That's the challenge when you are alone, when no one is watching. So be honest even when no one is watching. Magpunta tayo kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena. 400 na mga coconut farmers at benepisyaryo sa Bulalakaw, Oriental Mindoro tatanggap na ng mobile health services ng PCA. May?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Aabot sa 400 coconut farmers at kanilang mga benepisyaryo ang nakatakdang makinabang sa mobile health services o medical mission ng Philippine Coconut Authority sa poblasyon Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, tanging ang mga nakapagpalista sa Municipal Cooperative Development Office sa Bulalakaw ang tatanggapin sa medical mission. Nilalayon ng aktibidad na makapaghatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga National Coconut Farmers Register System, Registered Coconut Farmers, mga laborers, farm owners at kanilang mga benepisyaryo. Naunang isinagawa ang coordination meeting para ayusin ang mga serbisyong ihahatid sa medical mission. Nanguna ang PCA sa programa, katuwang ang Municipal Cooperative Development Office sa Bulalakaw upang matiyak ang maayos at organisadong pagsasagawa ng mobile health services. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Magpunta naman tayo kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mga organic agriculture interns sa Ilocos Region, inihanda na ng ATI sa pagbuo ng kanilang mga agriculture enterprise. Ricky?
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi lamang karanasan sa pagsasaka ang baon ng 24 na interns ng Youth Internship Program on Organic Agriculture o YIPOA Batch 4 matapos ang kanilang internship sa Region 1. Inihahanda na rin sila para sa susunod na hakbang ang pagbuo at pagpapatakbo ng kanilang mga Business Enterprise Projects o BEP sa Organic Agriculture na nakatakdang simulan sa Enero 2027. Bilang paghanda, sumailalim ang mga interns kasama ang 10 farm partners sa pagsasanay ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1 o ang DAATI-RTC1 tungkol sa pagbuo at pamamahala ng negosyo. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtukoy sa mga oportunidad sa negosyo, pagsusuri sa pangangailangan ng merkado at pagpapaunlad ng mga produktong maaring gawing negosyo sa kanilang mga lugar. Sa pagsisimula ng kanilang mga BEP, magiging katuwang naman ng mga interns ang kanilang mga farm partners bilang mentors at coaches. Gagabayan sila sa produksyon, operasyon, pagtatala ng mga record at paghahanap sa mga hamon sa pagpapatakbo ng kanilang mga organic agriculture enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Bueno, ang oras po ay 9:52 na. Ako'y magbibigay daan na sa ating broadcaster ng bayan. Walang iba kundi si Francis Kiko Flores. No, bago niyan, magpasalamat muna tayo sa RP Publico Tech. No? Si Jomari Refarial, si Rolly Bumatayo, at si Mark Bukiron. No? At happy birthday kay Mary Ann Milios galing sa executive producer na si Christopher Tirambulo at si Christopher magpapakape ngayong umaga. Maraming salamat and I'll see you on Monday. God bless you. God bless the Filipino people. Thank you very much.
1: Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 9:53 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinamamadali ang guidelines kaugnay ng sistemang dapat maipatupad sa pagsuspende sa klase. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Papaspasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sistemang dapat na ipatupad sa pagdedeklara ng class suspension. Ayon kay Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang ang iso sa class suspension sa mga natalakay sa 11th Economy and Development Council meeting sa Malacanang. Lumutang nga ni Castro sa pulong ang proposal na magmula sa local government ang pagpapasya, subalit kailangan pa din ang pag-aralang mabuti ang akbang at madetermina kung mayor ba, gobernador o DepEd ang magdedesisyon. Apektado niya kapwa ang mga magulang at bata kapag hindi agad nagkakaroon ng announcement, at ito, sabi ni Castro, ang nais na magawa ng paraan ng Pangulo. Kailangan na niya itong maayos para hindi magkaroon ng miscommunication o malito ang mga magulang, ang mga bata, kung anong oras papasok o hindi ba papasok. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Sa ngayon, kailangan pong aralin para hindi po magkaroon ng miscommunication o malito ang mga magulang, ang mga bata, kung anong oras papasok o hindi papasok.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang pangunahing balita, pambansang pulisya umapela sa mga grupong magsasagawa ng aktibidad sa Setyembre 21 na bantayang maigi ang kanilang hanay. May ulat live si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
4: Umapela ang Philippine National Police sa mga grupo magkakasana kanilang ang mga aktibidad sa Setyembre 21 na bantayang maigi ang kanilang hanay. Ito ay para hindi na maulit pa. Marahas na demonstrasyon ng ilang grupo na karamihan ay mga kabataan sa parehong petsa noong isang taon na. Ayon kay PNP Spokesman Police Colonel Arlen Rico, bukod sa FPGM, may pitling ipagbabawal na pagsusunog ng mga gulong at iba pang mga bagay na madaling lumiyab sa kasagsagan ng mga aktibidad. Gate Nico, igagalang at itataguyod ng pambansang pulisya ang karapatan at kalayaan ng mga Pilipino na maghayag na kanila sa loobin sa nabanggit na araw, pero hindi anya iyon lisensya para lumabag sa mga umiiral na patasa na makapamiminsala naman sa kapayapaan at kaayusan. Wala rito itinasa ng PNP ang full alert status sa Metro Manila simula ngayong araw, kung saan ang mayigit 5,000 pulis sa kanilang ipakakalat. Gayunman, sinabi ko na bukod pa ito sa mga pulis na imobilisa sa iba't ibang urban area sa buong bansa na magdarawos din ng mga kahalintulad na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nasa 47 flood control project sa distrito ni Pulong Duterte, naka-red flag, 51 na individual ipasa sa pina ng NBI. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakitaan ng red flag ang nasa 47 mula sa 100 flood control project sa distrito ni Davao City, First District Representative Pulong Duterte. Ayon nga kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Batibag, nakabilang dito ang anim na may malinaw na problema gaya ng ghost at substandard projects. Ito'y batay aniya sa mga nakuhang dokumento ng Bureau mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaugnay nga nito, ayon pa kay Matibag, na 51 individual ang ipasa sa pina ng kanilang NBI mula sa tatlong construction company kabilang ang Genesis 88 Construction na kumorner ng nasa 1.9 billion flood control projects sa distrito ni Duterte. Padadalan din ng Sampina ang Agon Construction at Gemma Construction, Regional Director ng DPWH at Commission on Audit, Bukas o Salinas. Una na sinabi ni Matibag na longtime friend ng pamilya Duterte ang may-ari ng Genesis 88 Construction. Mula pa rin dito sa NBI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita ay giniit ni Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro na dapat lang tumutok ang pamahalaan sa enforcement pagdating sa problema ng illegal na droga at dapat ding pagtuunan ng pansin ang prevention, treatment, rehabilitation at reintegration. Inayag ito ni Chodoro matapos niyang i-sponsor ang panukalang 526.546 million pesos na budget ng Dangerous Drugs Board o DDB para sa 2027 sa ikalawang araw ng plenary deliberation sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget. Ayon sa kanya, ang panukalang alokasyon para sa DDB ay 71.624 million pesos o halos 12% mababa kumpara sa kabuuang 598.170 million pesos na budget ng ahensya noong 2026. Sa panukalang budget ng DDB, 169.182 million pesos ang inilaan para sa Drug Abuse Prevention and Control Program. Kabilang dito ang 111.694 million pesos para sa policy formulation, surveys, research at and studies, 32.844 million pesos para sa advocacy and information programs at 24.643 million pesos para sa capacity building. Ayon kay Chodoro, mahalaga ang pananaliksik at evidence-based policy making sa paggabay sa pamahalaan upang matukoy kung saan higit na kinakailangan ang treatment at community-based programs. Dito rin malalaman kung saan dapat palakasin ang mga hakbang sa prevention at kung aling mga intervention ang nagdudulot ng resulta. Local emergency response dapat isama sa Unified 911 ayon sa isang mambabatas. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinawagan si Admiral Representative JB Berno sa mga lugar na pamahalaan na isama ang kanilang emergency response system sa Unified 911 upang maiwasan ang kalituhan at pagdoble ng serbisyo. Ayon kay Berno, mahalaga ang buong pakikiisa ng mga LGU para maging matagumpay ang Unified 911 dahil maaaring malito yung publiko kung magkakaibang emergency numbers at sistema ang kanilang tatawagan. Anya, mas madaling tandaan ang tatlong numerong 911 lalo na sa oras ng sakuna o emergency. Nanawagan din naman babata sa patuloy na koordinasyon ng mga ahensya at LGU, gayon din ang sapat na pondo para mapalakas ang sistema. Kabilang na dito yung pagkuha ng mas maraming call takers upang mabawasan ang waiting time at pamumuhunan sa kinakailangan teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Bam Aquino, hinimok ang Department of Energy na bilisan ang palit ng K-Rules. May ulat si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hinikayat ni Senador Bam Aquino ang Department of Energy o DOE na agad tapusin ang operational guidelines para sa LPG cylinder swapping o palit ng K-Centers para mabigyan ang consumer ng mga mas murang pagpipilian sa LPG. Sa liham ni Aquino kay Energy Secretary Sharon Garin, humingi siya ng update sa proposed joint Department Circular para sa pagpapatupad ng LPG Cylinder Exchange and Swapping Program sa ilalim ng Republic Act 11592 ang LPG Industry Regulation Act. Ayon kay Aquino, mahalaga ang palit ng ke lalo na't nasa 1,031 hanggang 1,536 ang presyo ng 11 kilogram LPG cylinder depende sa brand at lokasyon. Anya, dapat malayang makapili ang mga consumer ng mas murang LPG mula sa authorized seller basta't pasado sa safety requirement ang tangke. Bigyan din ng senador na brand owner at hindi consumer ang dapat sumagot sa gastos kapag luma, sira o kailangang kumpunihin ang LPG cylinder. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Marating nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na!
8: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdag Kaalaman.
11: Dagdag Kaalaman. Knowledge in a snap.
12: Operational na ang Agri-Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin nito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali, ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Ang susunod na programa ay replay ng isang episode. Inihihingi po namin ang pamanhin kung meron man kayong marinig na pagbati na hindi angkop sa oras at anunsyo sa mga aktibidad na maaring naganap na. Ang muling pagsasahing papawid ng episode na ito ay dahil sa tagline nitong kahalagahan. Manatiling nakikinig.
13: Iit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
9: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kaban!
20: Ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD ay nagbibigay ng iba't ibang tulong tulad ng medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain at tulong pinansyal sa mga pamilya o individual na dumaranas ng krisis. Narito ang pahayag ng ilang residente ng Lucena City na naging benepisyaryo ng AICS program.
21: Para pili sa apo ko, kaya po ako na-apiling ng AICS. Yung pong apo ko ay may sakit noon, mayroon pong bukod sa likod ay nahingi po namin ng tulong sa AICS. Mapit po kami noon. Papasalamat po kami napakarami at noong pong taon na nasa ospital, makatulong po ang AICS sa amin. Papasalamat po kami ng marami sa DSWD.
20: Tinig ni Lori Panaligan.
21: Bali, yung pong ayuda na tanggap po namin is pinambaon ng bata sa kahit ng dagdag po na. Maraming po salamat sa pagpili sa akin bilang sa ano ng AX.
19: Tinig ni Marian Cuarto.
3: Ang tulong pam sa pamilya sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at ako ay napili sa AX.
19: Tinig ni Alvin Quesala.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
18: May gusto ka bang sabihin? May tanong, problema o bagay na matagal mo nang iniisip? So what's on your mind? May lugar para sa kwento mo. Makinig, makibahagi at samahan kami sa makabuluhang usapan tungkol sa buhay, relasyon, pamilya, trabaho at marami pang iba. What's on your mind? Tuesday, Wednesday and Thursday, dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: 14 na minuto, makalipas po ang alas 10 ng umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumasa niyo na po itong ating palatuntunan, ang pinakabagong programa namin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, What's on Your Mind? Ako po si Mara Gresula.
1: Ako po si Carm Islas, pinakabagong mga mukha din po ito dito. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Para ka namang guest dyan.
1: Yun nga, ate. Parang first time ko po. I'm so happy to be here.
0: Oh, thanks for having me.
1: Yes.
0: Mga ganyang atake.
1: Ganito pala ang feeling, ate.
0: Oh, ganyan ang feeling ng guest.
1: Guest, oo. Oh.
0: Mga bukas-bukas ako naman ang upo dyan.
1: Ah, hindi, ate.
0: Parang
1: ako na to.
0: Parang yan, kasama po natin sa ating bahaging technical, si Engineer Robin Celis. Kasama rin po natin si Ate Josie Gonzalez. At sa atin pong transmitter site, katuwang po natin, si Kuya Rodel Perlas, okay? Nung first episode natin last week, kasama ko si Sir Tom, naibahagi na po namin yung kaunting backgrounder nitong ating program, no? Pero kami ni Carmi ngayong umagang to ay first time naming mag-tandem.
1: Yes, oo. Ate, 6 years na ako sa Radyo Pilipinas, pero ngayon lang tayo nag-tandem.
0: Oo, bakit nga ba? Ang huli pa nating tandem, nandun pa tayo sa kabilang opisina.
1: Parang hindi, never. Never
0: pero
1: talaga.
0: Pero never pa tayong dalawa nag-tandem.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Kasi po dito sa What's on Your Mind, ito po kasing programa na to ay tandem talaga. So magbabasa tayo ng letter galing po sa ating letter sender. Bibigyan natin ng payo. Bibigyan po namin ng payo ni Carmi sa abot ng aming makakaya. At meron din tayong kaunting government perspective. Ano ba yung
1: yes.
0: pwedeng gawin ng o tulong na maibigay ng ating gobyerno para matulungang malutas, no, yung concern na ibinato sa atin ng ating letter sender.
1: Ayan. Oo.
0: Sige,
1: Carmi. Sige. Ate Mara, ang ating letter sender ay itago natin sa pangalang Kayla. Oo. Ang kanyang, hindi naman to, actually, hindi siya problema lang ni Kayla. In general, ay maraming ganito on their age na ganito yung nararanasan. Ano. Pahapyo po ay binasa na namin ni Ate Mara yung kanyang sulat na idedetalya namin sa inyo. Si Ate Mara na po ang magbabasa. Mas maganda ang boses niyo.
0: Grabe. Ayan. Si Kayla po kasi ay fresh graduate.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Fresh graduate. Tapos, maswerte siya kasi tanggapin siya, Carmi.
1: Yes.
0: Natatanggap siya sa trabaho at hindi po lahat ng tao kasi tanggapin yung term na tanggapin sa trabaho. May kakilala ako na marami na siyang in-applyan pero hindi siya tinatawagan o kung tawagan man siya, na-interview na siya, hindi pa rin siya natutuloy. Pero si Kayla, pansin ko sa kanya, tanggapin siya, no?
1: Mm-hmm.
0: Nakailang trabaho na yung kanyang pinasukan, ilang beses na rin siyang nag-resign. Ayan, nag-resign. Yun nga lang tanggapin, pero parang ano?
1: Hindi nagtatagal.
0: Hindi nagtatagal Mm-mm. sa trabaho. Yung kabilang po dun sa kanyang mga concern ay siya daw po ay nape-pressure, ganyan. O kaya yung isa naman ay hindi daw sapat yung kanyang sinesweldo para doon sa workload niya. So, ano nga ba ang pwede naming maipayo, no, kay Kayla? Alam mo, Kayla, sa tingin ko, sa mga tamang tao ka napatapat.
1: Kami ang tamang tao para sa'yo.
0: Yes. No?
1: Nainggit nga ako kay Kayla ate, tanggapin siya. Kasi ako, on my experience, hindi. Uh-huh. Talagang ang dami kong in-applyan noon, nung fresh grad ako. Tapos parang sabi ko, sobrang ilap ng opportunity noon na parang magkakatrabaho pa ba ako? Kaya sabi ko nga nung mabasa ko din to, parang nakakainggit siya kasi unang apply, meron agad.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Yung una kong in-applyan, hindi ako natanggap. Pero yung ikalawa, ikatlo, ikaapat, natanggap naman ako.
1: Tanggapin ka rin, ate. Ako hindi.
0: Hindi siguro ako tanggapin, kundi pinipili ko yung parang medyo sure na ako doon.
1: Mm-mm.
0: O hindi na ako sumusuntok sa buwan.
1: Yung feeling mo, swak yung experience Mm-mm. at saka yung pinag-aralan mo.
0: Oo. Mm-mm. Katulad sa yung una kong work sa munisipyo. Parang ipinalit kasi ako, parang naghahanap daw ng writer si mayor, pasok ka. So talagang ano na, may malinaw na sa akin na may darat man akong trabaho.
1: Mm.
0: At ako na yung nirecommend, parang ganon.
1: Taray naman.
0: So, mga tipong ganon. So hindi ko rin masasabi kung tanggapin ba ako kasi hindi ko naranasang mag-apply yung magpapasa ka ng resume.
1: Yes, yung pupunta sa job fair.
0: Ang kilala kong tanggapin din, yung asawa ko.
1: Wow.
0: Maswerte siya kasi hindi po siya graduate ng 4 na taong kurso.
1: Mm-mm.
0: Pero yung kanyang unang call center sa job fair niya, natagpuan doon wow. sila. Tsaka hired on the spot siya.
1: Ay, napakahusay naman nakainom pala.
0: Nakainom lang daw siya. Nakita daw niya may free na juice para sa mga nag-a-apply. Nakainom daw siya. Tapos, ayan, paprint na rin daw siya sa Netopia pa noon.
1: Sa SM.
0: Yung nagpaprint daw siya ng resume at hired on the spot.
1: Napakahusay naman pala.
0: May mga tao talaga sigurong ganun.
1: Yeah. Ako kasi naman, siguro kaya hindi pala ako tanggapin. Yung ko lang na-realize sa sinabi mo, ate. Nag-aim kasi ako na, ay, pwede to sa akin, pero wala akong experience. Pero applyan ko pa din. Halimbawa, requires 2 years of experience. Pero kahit wala, sige, applyan ko to. Siguro yun din yung dahilan kung bakit parang hindi man lang ako na-interview or laging ang email back ay after careful consideration, we are not moving forward, mga ganyan. Siguro yun pala, oo.
0: Parang I disagree. Kasi may isang inapplyan si Carmi na...
1: Ay, ayan.
0: sa tingin ko, siya lang yung qualified, sa totoo lang, pero hindi pa rin siya natanggap. Baka mo naman may problema na ito.
1: baka this time, ito na yung problema.
0: Oh, ayan. Sige, puntahan na natin, Carmi, itong letter ni Kayla.
1: Game, ate.
0: Ayan, sige, ako nga pala magpapasa. Magandang hapon muna. O magandang umaga pala kay Sir Tom, kay Ate Leonie, kay Sir Dick Cantos.
1: Ayan, hi, Ate Leonie.
0: Oo, hi, Ate Leonie. Ito na po yung letter ni Kayla. Yan. Dear RP Lucena, isa po akong fresh graduate at hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan talaga ako dapat sa career ko. BSBA Marketing po ang tinapos ko. Pagkatapos kong graduate, natagalan akong makahanap ng trabaho dahil marami akong kinoconsider. Nandyan po ang sweldo, lokasyon, working environment at kung magugustuhan ko ba talaga ang trabaho. Eventually, nakahanap naman ako ng trabaho sa isang office. Pero after 6 months, nag-resign din ako. Hindi ko po kinaya yung pressure. Halos pag-uwi ko po ng bahay, trabaho pa rin ang iniisip ko. Parang wala ng time para sa sarili ko. Nag-try ulit ako pumasok sa call center. Pero wala pang 3 months, nag-resign na naman ako. This time, feeling ko naman hindi sapat yung sweldo para sa workload at sa stress na nararanasan ko. Nagpahinga ako ng 2 buwan. No work, no pressure muna. Pero habang nagpapahinga ako, napapansin ko yung mga batchmates ko. Yung iba, nakakapag-travel na, may magandang trabaho, may promotions, at parang alam na nila kung saan sila papunta. Ako, parang nasa same place pa rin. Nag-apply ulit ako sa isang company. Pero bago pa man ako makapag-start, nag-demand agad ako ng salary na gusto ko. Hindi kami nagkasundo, kaya hindi na rin ako tumuloy. Ang problema, habang tumatagal, parang mas lalo akong nalilito. Sa totoo lang, naniniwala ako na hindi naman ako ang problema. Feeling ko, hindi lang talaga ako nakakatagpo ng kumpanyang magbibigay ng magandang salary at maayos na working environment. Sa mga dati kong pinasukan, feeling ko hindi rin naman reasonable yung workload at compensation. Pero minsan naiisip ko rin, baka may kailangan din akong baguhin sa sarili ko. Kasi ilang trabaho na ang pinasukan ko, pero wala pa rin akong natatagalan. Baka masyado akong mapili. Baka masyado akong naghahanap ng perfect job. O baka hindi ko pa talaga alam kung ano ang gusto ko. Kaya ang tanong ko po, paano ko ba mahahanap yung trabahong gusto ko at magiging masaya ako? Kailangan ko bang ibaba muna yung expectations ko sa sweldo at sa trabaho? O dapat ko bang ipaglaban kung ano talaga yung tingin kong deserve ko? Ako rin naman, o ayoko rin naman pong magtrabaho habang buhay sa isang trabaho na hindi ako masaya. Pero ayoko rin namang dumating sa point na puro apply at resign ang ginagawa ko. Gusto ko lang po magkaroon ng direction. Kung yung maramdaman kong hindi ako nahuhuli sa buhay at may nararating din ako. Salamat po at sana matulungan ninyo ako na maintindihan kung ano ba talaga ang dapat kong gawin.
1: Yan.
0: Yan po ang letter ni
1: Kayla.
0: Yan. Sige nga, Miss Carmi, kasi po kanina nung binigay ni Miss Carmi itong copy, nagsulat na ako,
1: ng notes.
0: May mga comment ako dun
1: sa bawat problema niya.
0: O sa bawat sinasabi ni Kayla.
1: Yes, oo.
0: Ayan. Pero sige, Carmi, ano ba ang initial mong masasabi kay Kayla?
1: Oo. Si Kayla ay, biglang i-describe si Kayla. Hindi, nauunawaan ko ate na gusto. Wala namang hindi nagustuhan na magkaroon ng magandang sahod at magandang working environment. Sino ba naman yung gusto na mababa ang sahod, no?
0: Yes.
1: Pero sa isang fresh graduate kasi at sa isang hindi pa kadamihan ng experience, parang yung mag-demand ka ng sahod, parang hindi pa dapat. At saka, tinatagal niya sa trabaho, sobrang ikli eh.
0: Mm-mm.
1: Diba? Parang 6 months, sinukuan mo talaga.
0: Tapos yung isa niyang trabaho, 3 months lang
1: siya. 3 months lang, yun. Yun yung nakakalungkot kasi parang andun ka pa sa adjustment period ng mga panahon na yun eh. Na pag nalampasan mo to, parang mamaniin mo na lang yung trabaho. At saka, lagi nating sinasabi, walang trabahong madali. Walang trabahong hindi nakakapagod. So, kung nahirapan ka at napagod ka, that's normal. Hindi siya dapat dahilan para mag-resign ka. Oo. Sobrang ikli nung ipinagtatagal niya. Sobrang ikli nung ipinagtsatsaga niya sa trabaho. Na hindi sana ganun. Well, meron akong nabasa isang beses na ganun daw talaga yung character ngayon ng mga Gen Zs at saka ng millennials. Na parang pag nahirapan, alis agad. Kasi feeling nila, ang world was ano nga ba, napaka self-entitled. Na parang, nag-aral ako ng 4 years, eh, bakit ako magpapakahirap ng ganyan? Sayang naman yung inaral ko. Bachelor's, may bachelor's degree ako. So, magde-demand ako, or ilalagay ko yung sarili ko sa mas maayos, hindi sa ganito. Na, feeling ko naman ate ha, sa age natin, you're 31 ate, di ba? Ay, hindi pa! 30 ka pa lang.
0: Ako 31.
1: Ako pala 30 na rin. Oo. Na parang ano, parang na itong mga ganitong experience na pagdaanan natin at na-experience natin na hindi naman talaga madali. Pero nagstay tayo at doon natin naramdaman na pag nagstay ka, yung mga trabaho mahirap sa'yo noon, and nagagamay mo na. Kasi nagstay ka. Parang ganun, yun.
0: May nabasa naman akong joke tungkol dyan. Sabi doon sa post, nalimutan ko na kung sinong nag-post, pero yun daw pong mga boomer, yung mga henerasyon, bago tayo, bago ang millennials, kagaya ni na Ate Josie, ni na Ma'am Yang, ni na Ate May, sila daw ay nagtrabaho sa isang trabaho, one job for 40 years.
1: Yeah.
0: Samantalang yun daw pong mga millennial, lalo na yung mga Gen Z daw, ay 40 jobs in a year. Baliktad.
1: 40 jobs in a year.
0: Kayla, ito, isa-isahin ko. Sabi niya, Carmi, hindi pa raw niya alam kung saan talaga siya dapat sa karera niya.
1: Mm-mm.
0: Sa una, alam mo, Kayla, hindi mo naman talaga alam.
1: Totoo.
0: At okay lang na hindi mo alam kung saan ka patungo sa karera mo. Lahat naman tayo at first ay lost kung ano ba yung tatahakin natin. Pero nga, yung exciting doon, di ba? Yung magsisimula ka.
1: Mm.
0: Napakasarap ng nagsisimula, Kayla. Kapag, halimbawa, bumukod ka. 'Di ba ang sarap ng unti-unti kang nagpupundar ng baso, ng kutsara, ng tinidor, ng pinggan. Masarap 'yun, Kayla, at gawin mong exciting itong pagsisimula mo. Yan, exciting 'yan, Kayla, para makapag-start ka ng panibago at okay lang na hindi mo muna alam kung saan ka patungo ngayon. At sabi niya, marami daw siyang kino-consider. Sweldo, syempre naman, Kayla, sweldo.
1: Bakit yan pa tayo nagtrabaho?
0: Yes, bakit ka nagtatrabaho? Hindi para magpakabayani, kundi para kumita, no? So, dapat lang talaga na i-consider mo yung sweldo. Yung itong lokasyon, yan, kung malapit sa'yo, baka naman kasi gusto ni Kayla umuwi siya sa kanila.
1: Uh-oh.
0: O baka gusto niya kasama niya yung magulang niya, na yung umuwi pa rin siya everyday. Tapos, working environment. Sabi raw ng mga eksperto, sa pagtatrabaho. Kapag daw in-interview ka sa trabaho, wag lang ikaw yung tinatanong. Magtanong ka rin, Kayla, sa interviewer kung ano ang working culture, kung anong kultura, kung anong environment dun sa pagtatrabahuhan mo. Tapos, sabi niya, mahalaga rin daw kasi kay Kayla kung magugustuhan ba talaga niya yung trabaho. Dapat lang naman talaga. Gusto mo yung ginagawa mo. Tapos sabi niya, sa unang work daw niya, nag-resign siya kasi parang walang time para sa sarili niya. Mahalaga naman talaga ang work-life balance, Kayla.
1: Ma-agree naman tayo doon.
0: Oo. Dapat hindi ka nananaginip ng yung napapanaginipan mo yung boss mo.
1: Parang, uy, naranasan ko yan. Naranasan ko yan. Nagkaroon ako ng trauma na pag tumunog yung phone ko, yung producer ko yun, na parang, hello, ayun na naman siya, manghihingi ng update and everything. Naranasan ko yun. Pero sabi ko nga, nung malampasan ko yung stage na yun, na hindi na ako natatakot anytime na mag-message siya, madali na. Kaya sabi ko nga, yung phase na yun, talagang nag-aano ka pa eh, nagte-training ka pa, nag-aano ka pa, lampasan mo lang yun, makakaya mo na yan.
0: Minsan naman ako nananaginip nang nagsusulat ako ng balita.
1: Ay, talaga.
0: O kaya nagre-report. Yan. Ayan, mahalaga yung work-life balance, Kayla. At dapat naman talaga na maayos yung pasweldo. Tapos sabi niya, kinukumpara kasi niya yung kanyang sarili sa kanyang mga batchmates. Yan. Yung iba daw may magandang trabaho, may promotions na, alam mo, nararamdaman ko din ito, lalo na nung bata-bata ako, na may mga batchmates ako na nakakapag-abroad na, nasa abroad na. Tapos, hindi lang basta abroad, magagandang bansa, US, Canada, ganyan. O yung iba, ano na, mataas na yung posisyon sa ibang government agency. Tapos, ako ay ganito, no? Pero, nung nagsimula akong huwag magkumpara, parang mas lalo akong sumaya. Kaya, Kayla, try to not compare. Do not compare, no?
1: Yung timeline mo ay iba sa timeline nila. Oo. Ako, ate, pagka nararanasan ko yan, umiiwas ako sa social media.
0: Yan.
1: Mm-mm. Mm-mm. Kasi naniniwala ako na hindi lahat ng pinupost nila ay ayun talaga yung reality. Minsan parang hindi naman to brag, pero pampaganda na lang ng feed mo yun eh, yung nasa ganito kang lugar, yung may ganyan. Pero naniniwala ko may mga struggles din sila behind na posibleng same lang din kami. Na ako kasi hindi ako ma-post na tao. So parang ako, pag may achievement ako, sa akin na lang muna siya. Na may mga tao naman na sobrang ma-post, na ultimo yung mga sinasabi nilang small wins, andyan yan sa social media. Pero pagka ganyan na na-experience ko, ay, nainggit ako sa ganyan kasi nandun na siya dun sa gusto ko ring puntahan or sa gusto ko ring maging career, nagbabawas ako ng social media. Para hindi na, napaka-unhealthy kasi eh, kasi feeling mo, pagod na pagod ka sa trabaho, tapos makakakita ko, ay, yung saya nila, ganyan. Lalo ka nadadown sa sarili. Yeah. So, yun ang, payo ko sa'yo, Kayla. Huwag kang mag-usado mag-social media.
0: Oo, huwag ka na lang mag-social media. O kaya kung talagang may mga friends ka sa Facebook, may ganun kasing tao talaga, Carmina, lahat na lang pino. So sa halip na yun, na maging source pa yan ng
1: inspiration mo.
0: Oo, ng insecurity mo.
1: Yan.
0: Pwede mo namang i-follow. Kasi iba-iba rin tayo ng bukod sa iba-iba tayo ng timeline sa buhay. Iba-iba kasi tayo ng oportunidad na nakukuha. Yung iba-iba tayo ng opportunities na na-access. Yung mga nag-abroad, baka meron silang
1: kamag-anak. Totoo yan. Oo.
0: Ang dali na lang kasi Kayla halimbawa may kamag-anak ka sa abroad, kukunin ka. Mas madali yun kumpara sa katulad ko na wala akong kamag-anak sa abroad.
1: Oh, starts from scratch talaga.
0: Iba-iba rin tayo ng circumstances sa buhay. May mga tao na nagtatrabaho at may sinusuportahang pamilya. Pinaaral din niya yung kanyang mga kapatid. Sinusuportahan niya yung mga magulang niya na may sakit o walang naipon. Halimbawa, tapos may mga tao naman na walang iniintindi sa buhay ang
1: kundi sarili nila.
0: Sarili. Mm-hmm. Oo, may magandang trabaho ang magulang, may mayroon siyang inipon ng magulang para sa kanya, may investments, may mga ganyan. So, hindi dapat tayo nagkukumpara.
1: Totoo, yan. Ate. Merong ano, talagang nag-start from scratch na walang minana.
0: Yan. Kagaya natin.
1: Yan, oo.
0: Ako kagaya ko
1: rin.
0: Kasing kong duling kailan.
1: Oo. Kaya ano, wag ikukumpara. Kasi magkakaiba nga tayo, hindi tayo pinanganak na pare-pareho ang ano, ang oportunidad. Diba? Minsan, nakakaingit na lang yung hindi pa ipinanganak pero may negosyo nang nakapangalan sa kanya, diba? Oo, parang hindi na siya maghihirap, ganun. Si Ate Josie, ganun.
0: Sino kaya ang mga ganun? Nakakatuwa, nakakamangha, at may kaunting inggit.
1: Yes,
0: kapag
1: oo.
0: May, alam mo yun, may stepping stone ka kasi. Hindi ka totoo. Magsisimula sa zero. Mm-mm-mm. Ayan, may tungtungan ka na.
1: Totoo.
0: Naloka ako dun sa sabi ni Kayla na nakipag-haggle kasi siya ng
1: sahod.
0: Tapos hindi sila nagkasundo, kaya hindi na rin siya tumuloy. Mm-mm. Ayan. Alam mo, Kayla, sabi ng asawa ko, yan, yun daw pagde-demand ng sahod,
1: ayan,
0: yung
1: sige.
0: Pakikipag-haggle, pakikipag-negotiate ng sahod, gagawin mo lang daw yun kapag may dalawa kang E, may expertise at may experience.
1: Ayan.
0: Yan, at magagawa mo lang yun sa pribadong kumpanya. Sa gobyerno, kung naiisip mong pumasok sa gobyerno, hindi mo pwedeng gawin yung pakikipag-haggle. Kasi, andyan yung position, andyan yung item. Salary grade ganito.
1: Mm-hmm. Yan na yun.
0: Nakatali yun dun, mm-hmm. Carmi. Unless magpatupad ng salary tranche na yan ay ano, yan ay taon-taon.
1: Staggered yan.
0: eh hindi ka tataas ang sweldo. O kaya kapag na-promote ka, ganyan, hindi ka pwedeng makipag-haggle ng sweldo. Ang gusto kong sweldo ganito, 100,000. Mm-hmm. Magagawa mo lang yun sa private companies. At kung may expertise ka.
1: At experience. Oo, sa case kasi ni Kayla ate, 6 months at saka 3 months pa lang yung ano niya, yung experience niya. Na baka hindi pa swak dun sa ina-applyan niyang trabaho. Ako, nakipag-haggle din ako. In fairness naman sa akin.
0: Oo. Tama din naman na alam mo yung worth mo.
1: Oo.
0: Alam mo yung halaga mo. Sabi nga, sabi ng asawa ko, mama, alamin mo kaya kung magkano'ng halaga mo.
1: Mm-mm.
0: Sabi ko, hindi ko pwedeng alamin kasi nga hindi ako pwedeng makipag-haggle ng sweldo kasi nga nasa gobyerno ako.
1: Ayun. Ano ko, nakipag-haggle ako. Dun sa first job ko, parang 3 years na ako dun. So, feeling ko naman may experience at may expertise na ako nung mga panahon na yon. Tapos, nag-apply ako sa isang private company. Ino-offeran nila ako ng mas mababa dun sa current na sahod ko noon. Tapos, parang ako... Kaya nga po ako lilipat kasi hindi na kinakaya ng ano ng first one ang gastusin. Tapos parang yun, it's anong offer nila, parang anong tawag doon, kung hindi mo i-accept ang sahod na to, wag na lang. Sila naman na nagsabi noon kasi hindi daw kaya din nila. Tapos sabi ko, sige, thank you na lang po. Pero syempre, gumastos na ako noon ng pamasahe, ng ano, diba? So, parang nanghinayang lang din ako kasi sabi ko nga, may mga company pa rin pala talaga na hindi vina-value yung ano mo, yung experience and expertise mo na galing ka naman sa maayos na ano. Yun lang. Sana sa mga employer din naman, 'di ba? Ibigay niyo naman yung nararapat para doon sa mga ano, sa mga nag-a-apply. Pero sa case ni Kayla ate, yun nga. Parang feeling ko wala pa siya nung dalawang E para mag-demand.
0: At parang hello pa kasi si Kayla.
1: Yes, so.
0: Hindi naman namin valid itong lahat ng
1: yes, of course.
0: Mo, valid ito lahat, Kayla, pero mag-gain ka muna ng expertise at experience. Yan. Siguro bago tayo mag-demand, lalo na nung mga sobrang lalaki siguro na sahod.
1: Totoo. No?
0: Bagamat ang mahal ng mga bilihin ngayon.
1: Mm-mm.
0: Yan. Sabi niya, baka daw may kailangan din siyang baguhin sa sarili niya. Nakakatuwa kasi nare-recognize mo
1: na naman,
0: may kailangan ka ring baguhin sa ano mo, ha, sa sarili mo, Kayla. At sa tingin ko, ay dapat naman talaga, no, na i-assess mo yung sarili mo, baka naman ano bang mali sa'yo? Ano bang mali sa akin? Ikaw lang din ang makakasagot niyan. Mm-hmm. No? Ikaw lang yan. Hindi mo pwedeng itanong sa ibang tao na, "Oy, Carmi, ano bang mali sa akin?" Pwede ka sigurong humingi ng payo, pero at the end of the day,
1: ikaw pa rin
0: ikaw
1: yan.
0: Ikaw pa rin yan. Mm-hmm. Yan.
1: Sabi ni Kuya Egay, ate, parang kilala daw niya si Kyla. Talaga ba,
0: Kuya Egay? Sige nga, paki-PM sa amin, Kuya Egay. Pagtama ka, meron kang premyo.
1: Ako masasabi ko kay Kyla, kulang pa siya sa tiyaga. Yun, kulang sa tiyaga. Ano eh, parang ang bilis sumuko. Ang bilis magbago pag hindi nag-work to, alis agad. Mm. Parang hindi dapat kasi unang-una nag-apply ka eh. So tapos sasabihin mo sa ano sa interview, "I can work under pressure." Tapos biglang binigyan ka lang ng ano, medyo marami-raming trabaho, umayaw ka na. Mm-hmm. Parang wag naman na ganun. Mm-mm.
0: Kaila sa lahat ng trabaho, kahit anong trabaho may pressure. Mm-mm. At lahat ng trabaho ay hindi naman madali. Mm-mm. No, kahit nga yung mga ano, kung iisipin mo no, minsan na nainis ako dun sa nag-prepare ng umorder kami ng pagkain. Dapat kasi yung pasta ihiwala yung sauce dun sa pasta kasi ang kinakain lang ng bata ay pasta. nainis ako, sabi ko, "Ay, ano ba 'yan? Reklamo natin 'yan, ganyan."
1: Oo.
0: Sabi ko, ilang beses na tayo nag-request na ihiwalay nila yung pasta sa sauce pero hindi nila ginagawa. At sabi ng asawa ko, baka ano, baka kasi may maraming orders, mga ganyan. Mamaunawain kasi siya. So, yun. Sabi ng asawa ko, hindi rin naman kasi madali. Sabi ko, "Ay nako, you only have one job." Parang ganon. Sabi niya, mahirap din naman yun. Hindi yun madali din na tumanggap ng orders, ipe-prepare, ganyan. At totoo din naman yun.
1: Marami din silang iniisip.
0: Oo. Ayan. So, kay Kyla, no, ito pala yung mga notes ko dito.
1: Ang tanong niya, ate, paano ko ba mahanap yung trabahong gusto ko at magiging masaya ako?
0: Alam mo, wala namang perfect job.
1: Yeah.
0: Oh, nabasa ko kanina lang, Carmi, para daw sa mga taong naghahanap ng perfect job, wag mo daw hanapin yung perfect job. You have to start somewhere. Magsimula ka na. Siguro habang, sige, naghahanap ka ng perfectong trabaho para sa'yo, magsimula ka na, magtrabaho ka na rin. Yan. Lahat may pressure, no? Lahat may adjustments, at may mga kompromiso kang gawin talaga sa kahit ano namang trabaho, Kyla. Valid, no, yung naghahanap ka ng magandang sahod, ng healthy na workplace, pero eto kayla, walang perfect job, no? Maswerte tayo kapag mababait yung ating mga boss, kapag tama yung pasweldo, hindi nalilate ang sweldo, kapag naibibigay sa atin yung mga benepisyo sa atin. Pero walang perfect job. Kung ang hinahanap mo ay perfect job, baka wala nun.
1: Kahit hindi siya nag-e-exist.
0: Yes. Kahit yung mga artista,
1: totoo.
0: Feeling mo, ay, yung ganda-ganda ng ano, perfect ano yan, parang dream job.
1: Yes.
0: Diba, yung mga vlogger, mahirap din naman yun. Dati para sa akin, Carmi, ang perfect job, sabi ko, gusto kong maging personal assistant ng isang sikat dati na artista.
1: Oo, PA.
0: Oo, parang sabi ko, parang yun ang perfect job, pero naisip ko parang hindi rin.
1: Oo. Para kasing ano, wala ka, dyan naman papasok yung wala ka ng work-life balance. Kasi kung nasa na artista, nandun ka din.
0: Yan. Kahit yung mga nagta-travel.
1: Totoo.
0: Diba? Walang masarap na trabaho. Tapos, tama rin naman na huwag mong ibababa yung standards mo, pero ayusin mo rin yung priorities mo. Alamin mo, Kyla, kung ano yung mga non-negotiables para sa'yo, at ano yung mga pwede mong pagbigyan sa ngayon, lalo na habang nagsisimula ka pa lang. At kapag nahanap mo yung trabaho na swak sa'yo, yung acceptable para sa'yo at sa mga prioridad mo sa buhay, bigyan mo ng oras ang sarili mo para matuto. Ayan. At para mag-adjust din naman muna bago ka mag-decide na umalis. Hindi sa lahat ng bagay ang solusyon ay pagre-resign.
1: Yes, pag-alis. At saka gusto ko yung sinabi mo, ate, na magsimula ka. Kasi pag di ka nagsimula, paano ka aangat, diba? Kung ang gusto mo pala ay mataas na sahod, yung hindi ka gasinong ano, magtatrabaho ng marami. Kasi pag rank and file ka talaga, sa'yo yung ano eh, salo mo lahat ng trabaho. Naunawaan naman natin yung mga na-promote. Medyo onti yung siguro trabaho nila, pero mas mabigat yung responsibility nila. Yun naman yun eh. Kasi sabi nga dito sa atin, kapag he who works much, gets much, diba ate? No, so kung feeling mo hindi ka nasusweldohan ng tama, siguro ano muna, tiis muna sa ngayon. Tiis talaga kasi wala naman nagsimula sa taas. 'Di ba?
0: Kahit nga yung mga anak daw ni, ito kwento lang naman ito,
1: ni Ramon.
0: Sure.
1: Oo.
0: Ay, yung mga anak ni
1: Ramon Ang.
0: Siguro kong way.
1: Oo, ng mga Ang.
0: Oo, ng mga Ang, siguro pati ng mga Si. Alam niyan yung ano, yung inner working sa baba. Kasi paano raw malalaman kapag nasa taas na, paano malalaman yung pinakamaliliit na trabaho kung hindi sila nagsimula sa pinakababa.
1: Ang galing nung ano na yun, nung mindset na yun, na aalamin mo kung anong ginagawa sa baba bago ka pumunta sa taas.
0: Alamin mo muna, magsimula ka muna sa pinakababa, Kayla. Yan. At pagdating naman ng panahon, kapag may experience ka na, kapag magaling ka na dun sa ginagawa mo, pwede ka na sigurong ano, pag, sa pagdaan kasi ng araw, sa paglaki din ng, sa pagkakaroon mo ng expertise, ng experience, sa tingin ko, tataas din naman yung value mo.
1: At saka kung nagtatrabaho ka naman ng maayos, pinapakita mo yung galing mo, no, hindi naman siguro magtatagal, mapopromote ka na din. Diba ate, kapag ka, ginagalingan mo naman sa trabaho, makikita naman siguro yun ng mga superiors mo,
0: yan,
1: na mapopromote ka rin, wala namang magstay ng ano. May isa pa siyang sinabi dito na, kailangan niya bang ibaba daw yung expectation? I think oo. Oo. Baba mo muna. Sa ngayon, sa ngayon. Sabi nga natin, magkaka-worth ka naman kapag ka, yun nga, tumagal ka na sa trabaho. Or, ang tanong niya pa, dapat daw bang niyang ipaglaban kung ano talaga yung tingin niyang deserve niya? Paano ko ba? lahat naman tayo nag-iisip na marami, na deserve natin ang everything, di ba? Deserve natin ang maayos na buhay, ang maayos na gobyerno, di ba? Pero, minsan kasi wala tayo sa katayuan na mag-demand talaga. Tapos, wag muna siguro, wag munang ipaglaban hanggat hindi pa matagal sa trabaho or hindi ka pa expert. Yan nga, yung dalawang ipag, wala ka pa nun. Wag munang ipaglaban.
0: Pansin nyo yung mga ano, yung mga job vacancy sa gobyerno. Kapag halimbawa information officer 1, yung starting information officer 1, ang requirement niyan ay 0 experience. Ibig sabihin pwedeng mag-apply yung mga fresh grad. Pero kapag medyo tumaas na information officer 2, yung information officer 2 po kasi yun yung katumbas nung aming item ni Carmi, news reporter 1.
1: Yes.
0: Ang kailangan sa news reporter 1, kailangan na dyan ng experience. Parang isa o dalawang taon, tapos kailangan, may mga dagdag ng requirements yan. Ganon kaila, no? Habang papatagal at paparami yung kaya mong gawin, yung experience mo, saka ka nagkakaroon ng mas maraming oportunidad para tumaas, para umangat sa trabaho. Yan. So, kailangan magsimula ka muna. Ako, Carmi, nagsimula ako na job order. Job order sa LG.
1: Pag job order, ate, walang benepisyo.
0: Wala. Walang bonus.
1: Salary lang talaga.
0: Oo. Niwala akong SSS, Kayla. Walang GSIS. Wala kahit ano. PhilHealth lang yata, tsaka Pag-ibig. Nagsimula ako na job order, tapos naging casual. Na-casual ako kasi yung sabi nung iba, pag nasa LGU ka, kapag daw bigla kang na-casual, pagkatapos mong maging job order, ang bilis ko lang kasing na-casual, 3 buwan lang. Sabi gusto ka raw ng mayor, pero sa tingin ko, hindi lang dahil, siguro nga dahil gusto ko ng mayor, una sa lahat. Kasi
1: na-casual in 3 months.
0: Oo. Pero higit pa doon, kasi ginalingan ko naman talaga.
1: At, tinrabaho.
0: Tinrabaho ko naman yun. At hanggang sa maging permanent ako, pero dito na, sa radyo na. Ganon kaila, nagsimula ako sa pinakababa. Nagsimula pa nga ako ng ano ng yung part-time sa radyo, sa Spirit FM. Part-time, tapos nagpa-part-time din ako, nagsusulat ako para sa mga website. Tapos nag-apply ako sa munisipyo, job order, naging casual. Tapos permanent. Ganon, may mga taong hindi yun pinagdadaanan, pero mas maganda kung pagdadaanan mo yun.
1: So, kasi kaya mong ikwento yung ano yung pinagdaanan nun, di ba? Alam mo lahat yung, kumbaga dinaanan mo siya, kaya lahat yun alam mo.
0: Ayan.
1: Diba?
0: At pag nandun ka na sa taas, di alam mo yung ginagawa
1: naman. Yes, ang nasa baba.
0: Nasa baba.
1: At saka pag nasa taas ka na, alam mo na parang hindi tinatrabaho nung nasa baba yun. Kasi alam mo yung trabaho niya, diba? Yun, Kayla.
0: Si Ate Leonie may comment. Si
1: ano sa Ate Leonie?
0: Yan. Sige, Carmi.
1: Nasaan na ba ang comment ni Ate? Wait lang. Parang ako ay yan. Sabi niya, maraming malakayla sa ngayon. Kung kayo ay fresh graduate at may chance naman na makapag-apply sa malalaking kumpanya, try it. At kung makuha, ay gawin ang lahat ng ayon sa inaasahan sa trabaho. I love that, Ate Leonie. Oo. At saka, hindi ka tulad dati na ang hirap mag-apply, Ate. Ngayon, pasa ka lang ng resume mo, online go na. Kaya naman daw, ito pa, may narinig pala ako. Kaya naman daw, may mga attitude din naman yung iba ngayon na apply blast, as in 10 kumpanya in a day. Tapos kapag may nag-invite for interview, hindi ganun parang hindi nila pinapahalagahan masyado kasi ay may mag-i-interview pa naman sa akin mamaya or may mag-i-interview pa naman sa akin bukas. Ano naman, wag namang basta maka-apply lang, guys, no. Ano inyo rin, tingnan niyo rin yung kumpanya. Tapos yun, alam, siguro magandang ibang topic pa rin ito. Pag nag-a-apply naman kayo, alamin niyo naman yung kumpanya.
0: Yan.
1: Hindi ba?
0: Minsan kapag may nag-OJT dito sa atin, tinatanong ko, inalam nyo ba kung anong Radyo Pilipinas?
1: Yes,
0: sino ang nagpapatakbo sa amin? Sinong may ari sa amin? Alamin nyo muna.
1: Minsan nga hindi alam ang estasyon.
0: Hindi alam.
1: Hindi alam ang frequency ng estasyon.
0: Diba? Oo. Alamin nyo din naman. Tama si Carmi, mas madali pong mag-apply ng trabaho ngayon dahil meron tayong mga peso.
1: Yeah.
0: May mga job fair tayo. Yung mga job fair, napapansin ko, Carmi, na mas madalas na ngayon, no? Job fair ng probinsya, job fair ng city government, job fair sa inyong mga bayan-bayan, meron tayong mga peso na may mga job matching silang tinatawag. Yes. Pwede kayong, Kayla, pwede kang lumapit sa peso, no? Yun yung ating government perspective dito. Pwede kang lumapit sa peso. Pwede kang magpa-counseling. May mga mga peso natin. Kasi yung mga peso, ang hepe niyan, usually mga HR talaga, yes. O kaya mga graduate ng psychology, mga psychometrician, ganyan. So, mapapayuhan ka ng bonggang-bongga, yes. Kayla. So, yun yung ating government perspective. May dole tayo, may peso sa atin pong mga bayan-bayan, pwede nating lapitan para sa job matching. Kung talagang si Kayla ay gusto niyang swak sa kanya, yung ano niya, yung kanyang a-applyan, yung kanyang papasukan, so pwede kang magpa-counseling doon. Ayan. Salamat, Ate Leonie, sa iyong comment.
1: Thank you, Ate, sa pakikinig din.
0: Si Ate Leonie, sina Ate kasi 30 plus years.
1: Yun na nga.
0: Kaya talaga tuwang-tuwa ako dun sa nabasa ko na 40 years sa isang trabaho, samantalang yung mga bata-bata daw ay 40 jobs
1: in a year.
0: Hindi rin maganda sa sa resume.
1: Hindi maganda. Kasi parang yung mga employer naman ngayon, titingnan din nila, anong dahilan mo, bakit palipat-lipat ka? Kasi kung ako yung employer, ayoko na rin sa'yo. Kasi baka in 6 months, tinrain ka namin, nas aalisan mo din kami.
0: Yan.
1: Hindi na kita tatanggapin.
0: Oo, nag-invest kami sa iyo.
1: Yes.
0: Yung iba raw sa call center, Carmi, kahit naka-training pa, sumisweldo na.
1: Saka may sign-up bonus silang tinatawa.
0: May sign-up bonus. At kapag daw nakuha na yun, umaalis
1: na. Umaalis na, oo. Yan din, Ate, parang kapareho nung sinabi din ng taga-peso na mataas yung hiring rate natin, pero halos nangangalhati yung natutuloy sa trabaho. Kasi halimbawa, may isa daw na na-hire pero ayaw yung sahod, hindi na. Or may isang na-hire, malayo pala, ayaw na. So parang ganun din, kaya bumababa pa rin yung employment rate natin. Kasi mismong yung mga individual na yung umaayaw sa trabaho. Sabi nga natin, 'di ba, pag may job fair, more than 1,000 yung trabaho, 'di ba? Kung lahat nitong mga

0: mga in-demand na, yes, na trabaho bago kayo mag pumasok sa college. Halimbawa po yung ating mga ano, yung mga nurse, hindi yan ano, parang kahit noon pa man in-demand pa rin yung mga hanggang nurse. Ngayon. Oo, tapos sa tingin ko ngayon, basta yung mga nasa allied medical courses, yan, hindi yan nawawala sa uso. Mm-mm. Sabi nga, tapos kung may ano, kung may ganito, kung may utak at kung may pera, consider nyo po ang ano, yung mga occupational therapy, mga speech and language pathology.
1: Ayan, oo.
0: Bakit nasabi kung kailangan may utak at may pera? Kasi yun po ay ino-offer lang sa dalawa o tatlong university, UST, UP, at may isa pa yata, yung, lalo na yung SLP. At marami kayong matutulungan pag kayo po ay nakagraduate, kapag nakapasa kayo ng board. Ang daming mga bata na naka-wait list ngayon, 'di ba? Katulad nung anak ko, at may kakilala rin si Carmi na ano na nangangailangan ng ganung serbisyo. So marami pong bata ang nangangailangan niyan, at parang very fulfilling na nakakatulong ka sa pag-unlad ng bata.
1: Oh, yung ano doon, pag kami kinalaman sa mental health, sobrang mababa pa yung kapasidad ng Pilipinas. Kasi ang unti nga ate, sobrang konti. So yun, baka gusto nyong ano. So pag-aralan nyo rin, hindi lang yung basta sarili nyo, no? Yung dahil gusto nyo to, ito na yung iti-take nyo, tapos pagdating ng naghahanap na kayo ng trabaho, tapos biglang wala pala. Hindi pala siya ganun kataas. Ate, sabi ni Ate Leonie, ako ay dalawang office lang ang pinagtrabahuhan bago ako nag-retire.
0: Wow! Parang yung isa ay sa ano, private yung isa.
1: Kay Ate Leonie.
0: Yung ikalawa ni Ate Leonie, ito ng radyo. Ayan. Ate Leonie, pwede mo bang i-type ng mabilis kung ano ang sikreto para magtagal sa trabaho?
1: Sa trabaho.
0: Para maibigay natin kay Miss Kayla. Kasi kami naman ni Carmi, matagal na kami sa trabaho. Kaya nga, yes, nag-joke ako kanina na kami yung mga tamang tao. Kasi tumatagal naman kami sa trabaho.
1: Yes, tumagal naman ako 4 years sa una kong company. Mm-mm. Ta 6 years naman ako ngayon na ate dito.
0: Yan.
1: So tumagal naman ako.
0: Oo, kasi yung pag maikli po itong mga 3 months ni Kayla.
1: Oo, mga months.
0: 6 months, ganyan. Last na lang siguro, Carmi, ano ang maipapayo mo kay Kayla? Lalo na pagdating sa kung gusto niyang magtagal sa trabaho. At gusto niyang, syempre lahat naman tayo gusto may marating.
1: At gusto ang mataas na sweldo.
0: Oo.
1: Hindi, yung sinasabi kasi na ang gusto niya daw yung masaya siya. Yung trabahong gusto niya at masaya siya. Yung trabahong gusto madali eh. Yung magiging masaya ka, feeling ko sa una talagang pressure mo na mararanasan mo, may experience mo. Pero, habang nakikilala mo na yung mga katrabaho mo, habang nagagamay mo na yung trabaho mo, feeling ko doon papasok yung fulfillment at saka yung saya. Yung saya, hindi siya ano eh, basa-basa darating. Hahanapin mo yung saya, yeah, sa trabaho. Lagi kong sinasabi, minsan pag Monday, minsan, di ba may Monday blues tayo ate, na parang galing sa weekend tapos papasok ulit ng Monday, parang nakakatamad. Mm-hmm. Ang ginagawa ko, halimbawa, may bili ako ng bagong ball pen. Para pagpasok ko ng Monday, inspired ako magsulat. Ganun ako! Or kaya may bago akong panyo. Para pagpasok ko ng Monday, ay may bago akong panyo, inspired akong pumasok ngayon. Ganun, nahanapin mo yung saya, Kayla. Kasi kahit naman sa ang bagay eh, hindi siya instant na, ay, ang saya dito. Hindi, hindi ganun. Hahanapin mo yung saya. Doon ka magtatagal sa trabaho. Dito sa amin, ano ba ang masaya?
0: Kapag may bonus.
1: Kapag may bonus. O, diba? So, kami, kaiintay namin ng bonus, hindi kami makaalis-alis. Diba? Kahit yung mga pwede na magretiro, hindi pa rin nagre-retiro kasi iniintay yung bonus, di ba ate?
0: Siguro hanapin mo, Kayla, kung ano yung positive.
1: Oh,
0: tingnan mo lahat ng positibo sa pinagtatrabahuhan mo. Kagaya dito sa amin, ano bang positive dito? May work from home tayo.
1: Yes,
0: hindi lahat may work from home. Kami, Kayla, hindi kami nalilate ang sweldo.
1: Mm-mm.
0: Kahit kailan hindi nalilate ang sweldo namin. Nakaranas ako, Carmi, ng palaging late ang sweldo. Nagkakaabutan ba yung nangutang ka tapos hindi pa nadating yung sahod?
1: Ayan na.
0: Tapos nangutang ka uli kasi hindi pa naman nadating.
1: Uh-oh.
0: Yun ang hindi ko naranasan dito. So yung mga positive dito sa trabaho,
1: ihanay mo.
0: Oo, ihanay mo, Kayla. At tingin ko naman, kapag mas marami yung positive, edi kumpara sa negative, bigyan mo ng chance ang sarili mo na magtagal.
1: Yes. Yan. Sabi ni Ate Leonie, ang secret daw, mahalin ang trabaho. Mm, oo naman,
0: mahalin
1: ate.
0: Ang trabaho. Mahalin ang trabaho.
1: Oo.
0: Yan. Maikli lang yan, pero very meaningful.

0: Very meaningful. Thank you, Ate Leonie.
1: Ayan, salamat, Ate Leonie. Yan, panghuli kay Lion, meron tayong, baka may mga kakilala kang HR o mga guidance, hindi yata guidance counselor, o baka yung guidance counselor dun sa dati school. Niyong school. Ayan, pwede kang lumapit doon. O pwede nga rin sa mga peso natin. Kahit sa Dole, meron silang mga desk doon para sa mga naghahanap ng trabaho, para sa mga kailangan ng career advice. Sila yung mas sa tingin ko mas makakapagpayo sa'yo. Kasi yung payo namin ni Carmi ay base lang doon sa aming
0: experience.
1: O mga karanasan. Pero sila yung mas technical, yung maipapayo nila sa'yo. Ayan,
0: good. At saka ate, hindi naman problema ni Kayla yung trabaho, yung... Well, dahil... Hindi niya problema na wala siyang trabaho. Ang problema niya lang ay paano siya magi-stay at magiging masaya sa trabaho.
1: At paano makukuha yung sweldo na gusto niya?
0: Oo.
1: Oo. Bakit ba kailangan mo ng ano, ng malaking sweldo Kayla? Kayla. Baka breadwinner kaya si Kayla.
0: Siguro ate. Kaya may pressure on that part na kailangan malaki sahod ko.
1: O kaya may lifestyle siya na gusto niyang masustain.
0: Kasi ako ate, nung nag-apply ako ng trabaho, hindi talaga ako nagtanong ng sweldo. Kasi ang goal ko lang noon, magkatrabaho.
1: Magkatrabaho.
0: Oo.
1: Pagka-graduate ko, Carmi, sabi ko, ang gusto kong trabaho talaga sa mga libro.
0: Mm-mm.
1: Sa book sale. Gusto kong mag-apply sa book sale. Hindi ko alam pa paano mag-apply sa book
0: talaga?
1: Sale.
0: Talaga? Anong trabaho mo sa book sale? Libro.
1: Pinda ako ng libro. Ganon, hindi ko rin inaalam kung magkano ang sweldo.
0: Ako, oo, totoo yan.
1: Oo, sa una, ganon. No? Pero pagtagal naman, syempre medyo mag-iisip ka rin. Bawa bubuo ka na ng pamilya.
0: Pag hindi na nakakabuhay.
1: Yan. Dapat yung sweldo naman talaga nakakabuhay ng pamilya.
0: Bago ako maging color bars. Kasi wala ako sa ano.
1: Naging ano na yan?
0: Naging color bars na ako.
1: Halilan. Ano ba yan?
0: Siguro it's time ate. Ayun, ang ganda nitong problema ni Kayla at feeling ko ate hindi lang talaga si Kayla yung may problema nito. At sana po no, dun sa mga auntie naming na-share sa inyo at kay Kayla eh, Kayla apply ka na ulit tapos huwag kang mag-resign. Yun lang ang ending.
1: O, Kayla, kung may ano naman, kung may bonus naman yan, kung maayos naman ang pasweldo, kung ang mga katrabaho mo naman ay okay, makipagkaibigan ka kaya sa katrabaho mo.
0: Yes.
1: Para pwedeng source din yun ng ano eh, ng happiness. Yan, makipagkaibigan ka sa katrabaho mo. Wag baka naman masyado kang tahimik, nasa sulok ka lang. Mm-hmm. Ganyan kasi ako dati, Carmi, at hindi masaya yung nagsosolo lang.
0: Oo, hindi masaya. At saka mas mahaba yung oras mo sa trabaho, 'di ba? 8 hours. Kaysa sa bahay, pagdating mo kakain, tutulog ka na. Diba? Eh pag hindi mo kasundo mga trabaho mo, eh, hindi ka talaga sasaya. Makikain ka, gano, makihingi.
1: Yan, kapag may money, dampot ka rin.
0: Oo. Kahit wala kang ambago lang.
1: Humingi ka ng kape, mga tipong ganyan, mga simple
0: yes,
1: lang.
0: Oo.
1: Oo. At huwag makikipag-away kasi kung gusto mo ng masayang trabaho, ay siguro number one na payo, huwag makikipag-away. Kasi kapag may kaaway kang katrabaho, hindi na talaga masaya.
0: Hindi masaya.
1: Ayan.
0: At baka masyadong ano si Kayla, yung mapagalitan ng onte, eh, dinamdam. Be professional, oo.
1: Oo.
0: Pagtrabaho-trabaho lang.
1: Baka naman hindi ka inaatake personally.
0: Yes.
1: Baka ang pinagagalitan ay yung paraan mo ng pagtatrabaho o yung mismong trabaho mo.
0: Mm-mm.
1: Baka hindi up to standards, mga tipong ganyan.
0: Ayun.
1: Yan, good luck sa'yo, Kayla.
0: Good luck, Kayla.
1: At sana mahanap mo yung trabaho na hindi man perfect, pero perfect para sa'yo.
0: Yes.
1: Yan, yung swak na swak sa'yo. Okay?
0: Thank you, Kayla.
1: Ayan, maraming salamat, Kayla. Maraming salamat din kay Ate Josie, kay
0: Kuya Robin,
1: kay Kuya Rodel.
0: Kay Kuya Egay na kilala daw si Kayla. Eme mo, Kuya Egay.
1: Oo, alam niyo po itong mga katrabaho namin, matatagal na sila sa
0: serbisyo.
1: Oo. Siguro, ako tumagal ako dahil marami akong utang.
0: Yes. Hindi makaalis-alis.
1: Hindi, pero parang swak naman yung ano, yung schedule natin. Yes. Ganyan, swak dun sa pangangailangan ko lalo na ngayon. Yan.
0: Yes, ayun. Nakakabuhay.
1: Oh, at higit sa lahat nga, nakakabuhay ng pamilya, yung okay. Sahod. At hindi nalilate, never nalilate. Pag sinabing ang bonus ganitong araw pwedeng dumating, ganitong araw talaga dumarating.
0: At higit sa lahat, kami po ang boses ng Pangulo.
1: Ayan. Kami po ang boses ng Pangulo.
0: Oo, diba?
1: Andun pa rin naman yung ano, yung katotohanan, may nagagawa ka para sa gobyerno, sa ibang tao.
0: Oo naman.
1: Yan. Marami pong salamat. Ako po si Mara Gresula.
0: Ako po si Carmi Isles. Ito po ang What's on Your Mind. Thank you po.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo! Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig Big app today.
9: Pag-ibig fun, solid kabond.
10: Kas ang ekonomiya. Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. suportado ang direktiba ng Korte Suprema na ipasa ng Kongreso ang Anti-Dynasty Bill.
5: Headlines. Power grid sa Luzon, Visayas at Mindanao nananatiling normal. Pagkumpleto sa transmission upgrade ngayong taon, nananatiling on track.
3: Headlines. $100 million na business deal sa Pilipinas nakikita ng Taiwanese firm sa nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026.
5: Headlines. Creative economy ng Pilipinas nakikitang lalago ngayong taon ayon sa ASEAN Business Advisory Council.
3: Headlines. DSWD naka-alerto sa posibleng epekto ng Tropical Storm Duan na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
5: Headlines. At mahigit 26,000 posisyon sa DSWD aprobado ng Department of Budget and Management.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, September 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill na isa sa kanyang priority bill. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sangayon ng Pangulo sa kagustuhan ng Korte na magkaroon ng batas na tumutugon sa political dynasties. Aniya, hangad ni Pangulong Marcos Jr. na maisabatas ang hakbang sa ilalim ng kanyang termino.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nananatiling on track ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagkumpleto ng 23 billion peso transmission upgrade pagsapit ng katapusan ng taong ito. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, nasa 23.5 billion pesos ang inilaan sa capital projects kung saan 11 billion pesos dito ay ilalaan sa Visayas. May 2 malaking power projects sa Visayas, ang Navas-Katiklan-Boracay transmission line at ang Panay-Guimaras 138 kilovolt transmission line. Sa Mindanao, tinatapos naman ang expansion works sa Mindanao Substation at ang nasipid substation bus-in project sa Agusan del Norte. Bagamat inaasahang mapapabuti ng mga proyektong ito ang transmission reliability, iginit ni Alabanza na kailangan pa rin matiyak na sapat ang supply ng kuryente na naihahatid sa mga lugar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Umaasa naman ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng sitwasyon ng Visayas Grid dahil sa 2 sunod na araw ay walang naitalang red alert status sa nasabing power grid. Ayon kay NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza, nangangahulugan ito na kahit manipis ang reserbang kuryente ay sapat pa rin ang supply para maiwasan ang power interruption. Aniya, kung wala ng plantang magkakaroon ng emergency at forced outage at hindi rin sisirit ang konsumo ay posibleng mapanatili ito hanggang sa katapusan ng taon.
6: Masasabi lang natin na kasiguruhan kung sa kapung wala ng karagdagang plantang bumalya, kung hindi bigla ang sumirit ang konsumo at patuloy na bumalik yung mga plantang kasalukuyang nakatire, tuloy-tuloy na dapat ito hanggang sa katapusan ng taon.
3: Yan ang pahayag ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
5: Kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagbaba ng kabuuang transmission rate para sa August 2026 billing period. Inihayag ni NGCP Head for Revenue Management Ryan Datinggaling na bumaba ng 21 o 23 centavos kada kilowatt hour o 13.30% na pagbaba sa singil ang transmission charge. Ngayon kasi ay nasa 1 peso and 52 centavos per kilowatt hour na lang ang transmission charge mula sa dating 1 peso and 76 centavos per kilowatt hour noong Hulyo. Habang bumaba rin sa 81 centavos per kilowatt hour ang binabayarang ancillary services. Paalala ng NGCP na ang singil sa ancillary services ay pass-through cost o direktang ibinabayad lamang sa mga pribadong power generator at sa reserve market upang mapanatiling matatag ang dali ng kuryente sa power grid ng bansa.

0: Yan ang tinig ni NGCP Head for Revenue Management, Ryan Dating Galing.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Nasa 23 billion pesos na projected revenue sa sektor ng enerhiya inaasahang makukuha sa susunod na taon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, John, inaasahang tataas ang projected revenue ng Department of Energy sa taong 2027. Mula kasi sa tinatayang 6.06 billion ngayong 2026, John, ay maaaring itong umabot sa 23 billion sa susunod na taon. Malaking bahagi ito ay magmumula sa Malampaya Gas Fund na inaasahang kikita ng humigit kumulang 20.01 billion sa 2027 mula sa 4.22 billion ngayong taon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaari pang tumaas ang kita sa 2028 dahil sa mga bagong na discovering natural gas reserves. Kabilang nga dito dyan ang Malampaya East 1 at Camago 3 wells na may tinatayang 222 billion cubic feet ng natural gas. Ayon sa DOE, maaari itong mapahaba ang operasyon ng Malampaya hanggang 2024 at makatulong sa supply ng natural gas sa bansa. Bagamat mas maliit ang bagong pondo kailangan mula sa Kongreso na 25.7%, pa rin tataas ang kabuang budget ng DOE mula sa 4.43 billion ngayong 2026 tungo sa 5.58 billion sa taong 2027. Gagamitin ang pondo para sa mga programa sa energy security, pagpapalawak ng kuryente, pagpapatupad ng likas na yaman at digitalization ng buong energy department. John, mula pa rin dito sa Department of Energy sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sinusuri ng Department of Energy o DOE at Philippine National Oil Company o PNOC ang mas malaking lugar sa Zamboanga para pagtayuan ng malaking imbakan ng langis. Nagkaroon kasi ng problema sa laki ng lupa at pagkuha ng lupang gagamitin sa orihinal na planong lugar. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, nakapulong noon ng DOE ang Abu Dhabi National Oil Company at Saudi Aramco kaugnay sa commercial facility para mag-imbak at magbigay ng mga produktong petrolyo sa buong rehiyon. Anya, magiging flexible ang gobyerno sa pangangasiwa ng oil reserve ng bansa dahil makakatipid at mas mapapadali ang pag-iimbak ng langis sa Pilipinas. Bagamat Zamboanga ang kasalukuyang tinitingnang lokasyon, susuriin muna ng DOE at ng PNOC bago gumawa ng pinal na desisyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Nakaambang tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Ayon sa oil industry sources, posibleng maglaro sa 10 pesos at 50 centavos hanggang 11 pesos kada litro ang taas singil sa diesel. Nasa 4 pesos and 5 centavos hanggang 5 piso kada litro naman ang posibleng dagdag presyo sa gasolina. Una nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mukhang hindi pa matatapos sa lalong madaling panahon ang kasalukuyang kaguluhan sa Middle East, kaya posibleng manatiling mataas o pabago-bago ang presyo ng langis sa pandaig digang pamilihan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Isinasapinal ang Development Budget Coordination Committee o DBCC ang panukala nito sa posibleng fuel excise tax relief sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat hindi ito natalakay sa 11th Economy and Development Council meeting, ay patuloy pa rin itong sinusuri ng economic team. Magugunit ang lumagpas na sa $80 per barrel threshold ang one-month average price ng Dubai crude. Kaya nire-repaso ng DBCC kung maaaring bawasan o pansamantalang alisin ang excise tax sa langis. Layo nitong ibsan ang epekto na nagpapatuloy na pagtaas ng langis sa global market bunsod ng kaguluhan sa Middle East.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Sa iba nating balita, nakikita ng Taiwanese firms ang $100 million na business deal sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026. Binuksan ang expo kahapon kung saan 125 kumpanya mula sa Taiwan ang kalahok at pumunta sa Pilipinas. Ayon kay Taiwan External Trade Development Council Chair at Taiwan Expo 2026 spokesperson James Wang, nakikita ng Taiwanese firms ang Pilipinas bilang maganda magandang lugar para sa paggawa ng electronics at mga industriyang may kaugnayan sa semiconductors. Handa rin niya makipagtulungan ang Taiwanese company sa mga kumpanya sa Pilipinas pagdating sa new technologies, lalo na sa artificial intelligence applications. Tatagal ang Taiwan Expo 2026 hanggang bukas, September 19.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiwala ang ASEAN Business Advisory Council na lalago pa ang halaga ng creative economy ng Pilipinas ngayong taon. Ayon kay ASEAN-backed Philippine Senior Advisory Advisor o Senior Advisor Juni Del Mundo, posibleng mahigitan nito ng 2.12 trillion pesos na halaga ng creative economy noong nakaraang taon. Isaan niya sa pinakamalaking dahilan ng paglago ng creative economy ngayong taon ay ang animation at game development, kung saan may malaking ambag dito ang outsourcing. Para mas kumita at mas lumago ang animation at game development sa Pilipinas, kailangan anyong gumawa ang local companies ng sariling original na content na maaring makopyright.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyang diin ng PricewaterhouseCoopers o PwC Philippines na nananatiling malaking hamon ang pag-scale up o pagpapalaki ng creative enterprises sa ASEAN, partikular sa Pilipinas. Sa isinagawang ASEAN Business Advisory Council Creative Economy Business Dialogue, tinukoy ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia ang patuloy na suliranin sa pagkalap ng pondo para sa creative sector ng bansa. Aniya, bagamat may sapat na kapital at suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor sa simula, partikular sa development at production tulad ng grants, co-production agreements at publisher financing, ay mahirap naman ang pagkuha ng pondo kapag dumating na sa commercialization at expansion stage. Giit pa niya, ang pinakamalaking oportunidad para sa pagunlad ng creative economy sa Pilipinas ay ang pagpapatibay ng suporta sa buong value chain.
4: We see a lot of support at the beginning, the production, the innovation, but along that value chain, you know, being able to access the market, being able to distribute, knowing what the value of the IP is, and getting financing to scale the production, to scale the distribution, I think that's where the opportunity is.
2: Yan ang pahayag ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naghahanda ang Department of Foreign Affairs o DFA sa posibleng pagbisita sa bansa ni US President Donald Trump sa darating na Nobyembre. Ito ang sinabi ni Misamis Occidental Representative Sancho Fernando Oaminal makaraang makausap ang ilang DFA officials. Si Oaminal ang nagsisilbing sponsor para sa panukalang budget ng DFA sa susunod na taon. Ayon sa mambabatas, sinabi ng DFA na hindi pa kinukumpirma ng Malacanang kung bibisita si Trump sa bansa. Subalit kinumpirma ng ahensya na naghahanda na sila sakaling bumisita ang US President sa Nobyembre kasabay ng ASEAN Summit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:15 ng umaga. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa ang anti-political dynasty law na isa sa kanyang priority bill. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sangayon ng Pangulo sa kagustuhan ng Korte na magkaroon ng batas na tumutugon sa political dynasty. Aniya, hangad ni Pangulong Marcos Jr. na maisabatas ang nasabing hakbang sa ilalim ng kanyang termino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling iginiit ni House Speaker Faustino D. III ang pag-usulong ng anti-political dynasty law bilang isa sa mga prioridad ng bagong Kongreso. Kasunod ito ng desisyon ng Supreme Court na nag-aata sa Kongreso na kumilos para maisabatas ang constitutional policy laban sa political dynasties matapos ang matagal na kawalan ng enabling law. Ayon kay D., may pagkakataon ng Kongreso na bigyang bisa ang probisyong ito na 1987 Constitution, 39 na taon matapos itong pagtibayin. Layunin anya ng panukala na tiyakin ng pantay na oportunidad sa serbisyo publiko at maiwasan ang konsentrasyon ng kapangyarihang pampolitika sa iilang pamilya. Binigyan din ng speaker na dapat maging patas, malinaw at makatwiran ang magiging legal framework habang pinapanatili ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga kinatawan. June 3, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8389 o Proposed Anti-Political Dynasty Act na kabilang sa mga prioridad ng panukala ng LEDAC.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Senador JV Ejercito muling nalawagan para sa anti-political dynasty law. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Muling nalawagan si Senador JV Ejercito para sa pagpapasa ng batas laban sa political dynasty kahit aminado siyang nakinabang siya sa political dynasty noong una siyang bumasok sa politika. Kasunod dito ng direktiba ng Supreme Court sa Kongreso na ipatupad ang promisyon ng 1987 Constitution tungkol sa pagbabawal sa political dynasties. Ayon kay Ejercito, matagal na niyang sinusuportahan ang anti-political dynasty bills kahit noong miyembro pa siya ng Kamara. Anya, walang sino man ang dapat magmonopolyo ng kapangyarihang politikal. Sinabi din ng senador na maraming Pilipino ang nais magsilbi sa gobyerno pero walang pagkakataong makapasok sa politika dahil wala silang pangalan, machinery o sapat na pondo. Ngayong 20th Congress, naghain din si Ejercito ng panukalang batas laban sa political dynasties na kalaunay isinama sa Senate Bill 1905 kasama ang 7 pang ibang panukalang batas. Gayunpaman, hindi pa umuusa ng panukala matapos ang pagbabago ng liderato ng Senate Committee on Electoral Reform. Si Senadora Rizzo Tiveros ang dating chairperson ng komite at sponsor ng panukala. Pinalitan naman siya ni Senador Chinggoy Estrada na ngayon ay suspended. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mindanao, Solon, umaasa na tatalakay na ng Senado at Kamara ang anti-political dynasty bill. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bilang may akda ng isang anti-dynasty bill, sinabi ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na umaasa siyang maaprubahan ng Senado ang bersyon nito upang agad na magkasundo ang dalawang kapulungan ng kani-kanilang bersyon sa lalong madaling panahon. Ito ay kasunod ng pahayag ng Korte Suprema na madaliin ang pagpasa ng naturang batas o ang Supreme Court mandamus. Anya, inaantay na lamang ng Kamara na maipasa ng Senado ang Senate Bill 1901 upang matalakay ng dalawang kapulungan ang panukalang batas. Ang Senate Bill 1901 ay ang substitute bill para sa 7 panukalang batas na isinumite ng iba't ibang senador. Binigyan din ni Flores na ang bersyon ng Senado ay may 7 matitibay na explicit prohibition sa mga kamag-anak na tatakbo sa politika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Seguridad sa People Power Monument sa aktibidad sa September 21 tiniyak ng Quezon City Police District. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naglatagnaan ang security measures ng Quezon City Police District sa People Power Monument bilang paghahanda sa inaasahang aktibidad sa Lunes, September 21. Nag-inspeksyon ng Quezon City Police District sa pamumuno ni Acting District Director Police Brigadier General Christopher Olazo sa People Power Monument sa Quezon City para isapinal ang security at deployment plan. Bago ito, nagkasa na rin ang QCPD ng final security meeting at koordinasyon sa iba't ibang ahensya para matiyak ang ligas, mapayapa at maayos na pagtitipon sa Lunes. Kasama sa koordinasyon ng mga kinatawan mula sa Quezon City Department of Public Order and Safety, Traffic and Transport Management Department, ang QCDRMO, MMDA, BJMP at pati na ang EFP. Tinatayan ng mga abot sa 700 tauhan ang ide-deploy para sa seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: PNP
0: Anti-Cybercrime Group at Directorate for Investigation and Detective Management ng PNP may mga bago ng pinuno. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Alinsunod sa kautusan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melecio Notates Jr., pinulitan sa pwesto ang hepe ng dalawang unit nito. Batay sa unit assignment mula sa Directorate for Personnel and Records Management, itinalagang bagong direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group, si Police Major General Andre Dizon. Si Dizon ay produkto ng PNPA Class of 1994 at dating direktor ng PNPA bago na ilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit at nabigyan muli ng panibagong pwesto. Papalitan naman ni Dizon si PNP ACG si Police Major General Wilson Arsueta na itinalaga naman ngayon bilang bagong hepe ng Directorate for Investigation and Detective Management. Si Arsueta ay graduate ng PNPA Class of 1995. Epektibo ang palitan ng pwesto ngayong araw, Setyembre 17. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Liko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng mga panuntunan hinggil sa pagsuspindi at pagbabalik ng klase sa gitna ng kabago-bagong lagay ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy na pinag-aaralan kung paano magiging coordinated ang pag-anunsyo ng class suspension para maiwasan ang pagkalito ng mga estudyante, magulang eskwelahan at local governments. Aniya, kailangang maging malinaw kung sino ang may responsibilidad na magdeklara ng class suspension depende sa lagay ng panahon.
9: Ang proposal po kasi isa na, magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase, red, yellow, so kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nakalerto na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng Tropical Storm Duwan na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, tuloy-tuloy ang paghahanda ng ahensya at produksyon ng family food packs sa mga disaster resource center para matiyak ang agarang pagresponde sakaling kailanganin ng mga lokal na pamahalaan. Batay sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Communication o DROMIC report nitong alas 6 ng umaga, may nakapreposisyong mahigit 2.9 na milyong family food packs, 294,101 na non-food items at 285,995 na ready-to-eat food packs ang kagawaran sa buong bansa. Samantala, nagpapatuloy din ng relief operations ang ahensya para sa mahigit 3 milyong pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Sa kabuuan, nakapagatid na ang DSWD ng mahigit 3.7 milyong family food packs, higit 23,000 na non-food items, mahigit 53,000 na ready-to-eat food packs at nasa 1,419 na iba pang food items bukod sa 23.2 na milyong pisong financial assistance.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Aprobado ng Department of Budget and Management ang higit 26,000 posisyon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Saklaw nito ang 5,711 regular positions sa DSWD at 5,703 para sa pagsasakatuparan at pagpapalawak ng workforce ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa buong bansa. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang proteksyong panlipunan ay hindi lamang tungkol sa pondong ipinagkakaloob ng pamahalaan, kabilang din aniya ang sapat at professional na workforce na direktang maglilingkod sa kanilang mga kapwa Pilipino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Paglalabas ng Implementing Rules and Regulations ng Teacher Career Progression Law, pinuri ng House Panel Chair. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ikinalugod ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre ang paglalabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng RA 12288 o Career Progression System for Public School Teachers and School Leaders Act. Sabi ni Asidre na sa paglalabas ng IRR, lilipat na ang programa mula sa policy at batas tungo sa aktwal na implementasyon, kabilang ang promotion, reclassification, transition arrangements at professional development. Layo ng batas na magbigay ng mas malinaw at pangmatagalang career advancement ng mga guro at school leaders batay sa merito, kakayahan, kwalifikasyon at professional standards. Sa ilalim nito, maaaring umabot ang teaching career line hanggang Master Teacher 6 habang ang school administration career line ay hanggang school principal 5. Nagsimula ang reforma sa executive order noong 2022 na nagtatatag na expanded career progression system para sa mga guro at school administrators. Para sa 2027 national budget, 12.09 billion pesos ang ininungkahing pondo para sa ECP system na inaasahang susuporta sa 135,000 mahigit na position reclassification. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bahagdan sa timeline ng magiging operasyon ng North-South Commuter Railway Operations na dadaan sa Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon, inilatag ng Malacanang si Alvin Baltazar para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ipinahayag ng Malacanang na sa Disyembre ng susunod na taon ay uusad na ang first partial operation ng North-South Commuter Railway Operations. Ito ang railway project na may rutang Clark sa Pampanga hanggang Calamba sa lalawigan ng Laguna na tinatayang nasa 147 kilometrong railway. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagkaroon ng amendments particular sa mga timeline habang may adjustment ding ginawa sa budget. Nagtakda naman ang second partial operation na kung saan saklaw dito ang mula Malolos hanggang Clark sa fourth quarter ng 2028 habang ang third partial operation na mula Clark Solis at Alabang hanggang Calamba ay sa fourth quarter naman ng 2033. Ayon kay Castro, ang full operation mula Clark to Calamba na may kabuoang 35 istasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Iginagalak ni Senate Committee on Finance Chair JV Ejercito ang magandang facing at estado ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project. Makarang inspeksyonin kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nais makita ni Ejercito ang progreso ng nasabing mga proyekto upang matiyak na hindi na maantala ang pondo tungo sa on-time na pagtakbo nito. Inaasang malaking tulong ang dalawang railway projects sa pagpapaluwag ng daloy ng trapiko sa Metro Manila at pagpapalakas ang economic activity sa mga karatig lalawigan.
5: Happy to see the progress. That's why I wanted to see it for myself na to make sure the funding will not be disrupted anymore para no more delays. Para as soon as possible, we will see the NSCR and the Metro Manila Subway project to be already operational para magamit na ito ng ating mga kababayan, no? lalo na sa Metro Manila, sa Laguna at sa Pampanga, no? Sa Central Luzon.
1: Si Senate Committee on Finance Chair JV Ejercito.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, target ng Department of Transportation o DOTR na matapos ang kabuuang konstruksyon ng 33-kilometer Metro Manila Subway Project sa huling quarter ng taong 2031. Inihayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na nakatakdang matapos ang huling istasyon ng subway sa fourth quarter ng 2031. Ipinaliwanag din niya na bagamat maaari nang matapos ang infrastruktura sa nasabing panahon, ay kakailanganin pa rin ang masusing testing and commissioning para sa mga bagon bago ito formal na buksan sa publiko upang matiyak ang kaligtasan ng libo-libong pasahero. Inaasahan naman na magiging fully operational ang buong linya ng subway sa unang bahagi o ikalawang quarter ng taong 2032.
6: Pinatarget pa rin namin na by 2031 last quarter, kasabay na rin yan ng operation, at least kahit na yung mga ibang segment po natin, mas advanced po yung kanilang construction. Our target is actually the full operations around first quarter of 2032. Mga ganun po tayo, no? First or second quarter, because nga yung testing and commissioning din ng mga bagon natin.
2: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:30 po ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:31 ng umaga. Sa iba nating mga balita, hindi nagpapatumpik-tumpik ang Philippine Ports Authority o PPA sa pagkakasan ng mga paghanda kasunod ng pagsisimula ng Burr Months. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni PPA spokesperson Eunisa Monte na inaasahan na nila ang pagdami ng pasahero dahil sa papalapit na holiday season. Kaya naman, naka-alerto at naka-heightened alert na rin ang kanilang pamunuan anumang oras na dumagsa ang mga pasahero. Nakaposisyon na rin ang kanilang security measures tulad ng mas pinahigpit na inspection sa pamamagitan ng K-9 units at highly advanced X-ray scanners.
10: Yung security, saka po yung mga access points natin, no? Tuloy-tuloy po yung training natin sa ating mga port police at sa together with the K-9 units with the Philippine Coast Guard. And kasabay po nito, meron din po tayong coordination na mas mahigpit na rin when it comes to shipping lines para po mas maayos yung passenger flow at operations kapag po magkakaroon tayo ng peak season o yung pagdoble ng mga pasahero. And then of course, 24/7 naman po ang ating CCTV monitoring at pagpapatrolya sa ating mga pantalan. And marami rin po tayo ngayong mga bagong X-ray scanner sa mga pantalan when it comes to security check naman po.
2: Yan ang pahayag ni PPA spokesperson Eunisa Monte.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Paghahanda para sa Undas 2026, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Sa detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsimula na ang pamarang lungsod ng Maynila sa paghahanda para sa UNDAS 2026 kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga bisita sa mga sementeryo. Pinangunahan ni Secretary to the Mayor Manuel Zarcal ang pagpupulong ng mga pangunahing tanggap ng lungsod para sa seguridad, daloy ng mga sasakyan, fire safety, kalusugan at emergency response. Kabilang sa mga nakatutok sa paghanda, sina Manila Traffic and Parking Bureau Officer in Charge Dennis Viaje, Manila Police District Director Police Brigadier General Anthony o Attorney Arnold Santiago at Manila District Fire Marshal Superintendent Eddie Tanawan. Nakahanda na rin ang Manila Health Department o MHD at Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o yung MCDRRMD para naman sa mga medical at emergency assistance. Kasama rin sa preparasyon ang kalinisan, sapat na ilaw at kaayusan sa Manila North at South Cemetery upang matiyak ang ligtas at organisadong pagunita ng UNDAS sa lungsod ngayong taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isinusulong ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagkakaroon ng Expeditionary Navy sa Pilipinas para maprotektahan ang mga barko at marino ng bansa. Ito'y habang pinalalakas din ang sariling maritime industry ng bansa at mas ginagamit ang sarili nitong maritime domain. Ang Expeditionary Navy ay may kakayahang pumunta at magsagawa ng operasyon sa malalayong karagatan. Ayon kay Teodoro, kailangan ang sariling shipping capacity bilang paghahanda sa emergency o crisis. Dapat din ani ang palakasin ng maritime domain ng Pilipinas para masuportahan ang lumalagong populasyon, food production at economic activity. Tinukoy din niya ang kahalagahan ng blue economy sa pag-unlad ng Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Aminado si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na napakalayo pa ng tatakbuhin ng bansa bago makamit ang minimiti nitong modernisasyon pagdating sa estado ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, sinabi ni Secretary Teodoro na hindi magiging ganap ang pag-ubos ng pondo. Busog na rin ang mga konsiderasyon ng fiscal space ng bansa, bagay na naiintindihan ng Department of National Defense. Anya, malalim kasi ang pinag-ugatan ng tila pagkakaiwan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung ikukumpara sa iba pang armed forces sa buong mundo dahil hindi natututukan ang mga pangangailangan nito. Bukod kasi sa kakulangan sa basic facilities, equipment at armory ay nabawasan pa imbes na madagdaga ng base militar sa bansa.
12: Kaya kailangan gumawa tayo ng bago. Yan, doon tayo nagkukulang. Na malaki. Hindi lang sa gamit. Doon pa sa basic infrastructure at saka yung numero ng tao natin na kinakailangan natin patakbuhin itong mga sistema na bago na to. No? So, malaki ang hahabulin natin talaga. Hindi lang sa halaga ng modernization kasi walang kwenta na bibili ka ng bagong gamit, hindi mo mapapatakbo.
1: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Biniberipika ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga ulat tungkol sa presensya ng Chinese hydrographic vessel malapit sa Palawan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahigpit na nakabantay ang PCG at National Task Force for the West Philippine Sea sa sitwasyon. Iniuugnay ang ilang Chinese hydrographic survey ships sa People's Liberation Army Navy na naunang napaulat na nasa palibot ng Galok Island sa Palawan habang ang isang barko ay nakita sa baybayin ng Panatag Shoal.
13: Ano po natin mismo ang PCG patungkol dito? At sa ngayon po, ito lang ang maibibigay ko sa inyo na mensahe mula sa kanila. Ongoing ang verification ng report at mayroong mga barko, ang PCG na nagbabantay doon sa area.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nanindigan sa Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang nangyayaring provocation sa issue sa West Philippine Sea taliwas sa mga inilalabas na pahayag ng China. Sa panayam na Mark In, Mark Out kay Secretary Teodoro, iginit niyang walang anumang pamemersonal sa mga aksyon ng Pilipinas dahil nakasalig ang lahat ng kilos ng bansa sa mga itinakda ng International Maritime Law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Tila mas tamang pahayag anya na China ang nanghaharas sa West Philippine Sea at sa iba pang katubigang inaangkin nito dahil sa malarahas at agresibo nitong aksyon tulad ng paggamit ng water cannon at pagpapaputok ng flares hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang claimant countries.
12: ano ba yung provokasyon? Yung mame-personal ka o yung at kukutsain mo yung Philippine Navy, kukutsain mo yung Coast Guard, lalagay mo sa panganib, yung mga yan, hindi lang dito. Kung hindi, di ba, hindi lang tayo ang flineflare nila. Okay. Kahit yung Australiano na mga aircraft, ginigit-git nila. At saka nagpaputok sila ng missile sa mga kapatid natin sa South Pacific na maliliit na island republics.
1: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Papalo sa higit 40 flood control project sa distrito ni Davao City Representative Paolo Duterte ang na-red flag ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito po ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng natanggap nilang impormasyon at dokumento mula mismo sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Matibag, mula sa 100 flood control projects, 47 rito ang na-red flag dahil ito ay ghost, substandard at may pare-pareho ring proyekto na magkakaiba lang ng coordinates. Kaugnay niyan, 51 individual ang ipapatawag ng NBI sa pamamagitan ng subpoena kaugnay ng investigasyon sa flood control project sa Davao City.
14: We have received documents from Department of Public Works that there are projects na medyo nakaret. Merong ghost, may substandard, merong isang coordinates lang with fiber budgets na iba-iba lang yung title.
2: Yan po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan, alas Pilipinas, bigong makarating sa quarterfinals ng Asian Games Women's Volleyball. Samantala, Gilas Pilipinas, wagi sa kanilang unang laro sa women's basketball. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Hilanga.
15: Kinapos na makapasok sa quarterfinals ng Asian Games Women's Volleyball Competition ng alas Pilipinas Women matapos matalo sa Kazakhstan sa score na 29-27, 24-26, 23-25 at 19-25 kahapon sa Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium sa Aichi, Japan. Mahigpit na laban ang ipinakita ng Nationals sa unang set para kunin ng 1-0 lead pero mas nanaig ang bilis at laki ng kanilang mga katunggali sa sumunod na tatlong sets. Nanguna para sa Alas Women si Angel Canino na may 23 points habang nagdagdag ng 20 points si Alaisa Solomon. Samantala, panalo naman ang Gilas Pilipinas sa kanilang unang laro sa women's basketball matapos tambakan ang Kazakhstan 86-58. Bumida sa kanyang 5-on-5 debut para sa national team si Elizabeth Means, bitbit ang 23 points, 4 rebounds at 8 steals. Tumulong din sa opensa si Stephanie Berberabe taglayang 11 points. Sunod na harapin ng Gilas Women ng Hong Kong sa Linggo kung saan ang panalo rito ay magpapalakas ng kanilang tsansa na makaabante sa quarterfinals. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:41 ang ating oras, sabangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
19: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
18: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita sa ating mga lalawigan, 5.2 million pesos na bayad pinsala sa mga magsasaka ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation Region 1 sa handog ng Pangulo 2026. Mula Radyo Pilipinas Tayug, magbabalita si Leslie Hemino.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Namahagi ang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 1 na may higit 5 milyong pisong bayad pinsala sa may higit 1,000 magsasaka sa Region 1 at Cordillera. Ang naturang pamimigay bahagi ng kasabayang pagtatapos ng handog ng Pangulo 2026 upang tulungan makabango ng mga magsasakang napinsalaan ng pananim dahil sa mga nagdang bagyo at kalamidad. Inabot sa kabuang 5,225,211 pesos ang naipamahaging pondo sa 1,252 na insured farmer claimants. Ang Pangasinan ay may 106 farmers na tumanggap ng 1,058,091 pesos. 116 farmers La Union na tumanggap ng 687,608 pesos. Ilocos Sur 54 farmer 480,574. Ilocos Norte 53 farmers 344,479 pesos. Mountain Province 418 magsasaka na tumanggap ng 1,250,351 pesos. Benguet 1,102,065 pesos para sa 454 farmer at Abra 302,039 pesos para sa 51 farmers. Pinangunahan na PCIC Regional Office 1 kasama ang Regional Extension Offices at satellite offices nito ang pamamahagi ng cheque upang agad na maipahitid ang tulong. Layunin ng pamahalaan na bigyan agad ang pondo mga lokal na magsasaka upang agad silang makapagsimula uling magtanim at may pagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Punta na tayo sa Kabikulan na DICT nagsagawa ng free Wi-Fi site coordinators orientation sa Catanduanes. Sa detalye mula kay Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng free Wi-Fi for all site coordinators orientation sa CATSO Auditorium sa Virac, Catanduanes. Layunin itong palakas kasi ng kaalaman ng mga site coordinator sa wastong paggamit, pangangalaga at basic troubleshooting ng mga libreng Wi-Fi facility. Ayon kay DICT Bicol OIC Regional Director Christian Roy Melad, umabot na sa 101 free Wi-Fi sites ang naitataga sa Catanduanes kabilang ang mga paaralan at lokal na pamahalaan. Tinalakay sa orientation ng basic troubleshooting, tamang paggamit ng serbisyo at proseso ng pag-ulat ng mga problema ang hindi kayang marisolba ng site coordinator. Bahagi ito ng patuloy na programa ng DICT, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang access ng Pangulo sa internet at mga serbisyong digital. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
20: Radyo Pilipinas. Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Halos 1,000,000 pisong halaga ng education assistance ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan sa mahigit 200 college students sa Sorsogon. Magbabalita si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkakahalaga ng higit 961,000 ang pinagkaloob ng educational assistance ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa 225 first-year college students ng Veritas College of Irusin. Isinagawa ang turnover ng cheque nitong September 17 sa pangungunan ng Provincial Social Welfare Development Office Sorsogon at ng 7K Kadulungan Team bilang bahagi ng Beyond K-12 Educational Assistance ng Pamahalaang Panlalawigan. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, ang ayuda ay nakalaan upang makatulong sa bahagi ng matrikula ng mga estudyante nag-aaral sa mga pribadong kolehiyo sa lalawigan. Bukod sa Veritas College, na-turnover din ang educational assistance para sa mga beneficiaries.

0: Pinas News Nationwide.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, inflation rate sa Southern Leyte bumaba sa 8.1% nitong Agosto 2026. Ang detalye ng balita hatid ni Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas Sogod.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bahagyang bumaba ang inflation rate ng lalawigan ng Southern Leyte noong Agosto 2026 matapos maitala sa 8.1% mula sa 8.5% ang inflation rate noong Hulyo sa kasalukuyang taon. Gayunpaman, nananatiling mataas ang inflation sa lalawigan kumpara sa 6.1% na national inflation rate sa parehong panahon. Inilabas ang pinakabagong datos noong nakaraang araw sa isang press briefing ng Philippine Statistics Authority PSA Southern Leyte. Ipinisinta ni Elisa Carbonilla, Supervising Statistical Specialist, ang kalagayan ng inflation sa lalawigan. Batay sa datos ng PSA, kabilang sa mga paunahing nagtulak sa inflation sa Southern Leyte, ang transportasyon na nagtala ng inflation rate na 24.6%. Sindan ito ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel na may 14.3%. Habang ang pagkain at non-alcoholic beverages ay nagtala ng 4.8%. Ang 8.1% inflation rate ng lalawigan ay ikaapat sa pinakamataas na sa anim na probinsya sa Eastern Visayas. Pinakamataas naman ang inflation sa Samar na umabot sa 12.7%, sinundan ng Biliran 11.8% at Northern Samar sa 9.8%. Samantala, ang Tacloban City ang nagtala ng pinakamababang inflation rate sa rehiyon sa 3.8%. Bagamat may bahagyang pagbaba sa inflation rate ng lalawigan ng Southern Leyte, patuloy pa rin hamon sa mga residente ang pagharap sa mataas na presyo ng mga paunahing bilihin at serbisyo, partikular sa transportasyon, utilities, pabahay at pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Sa ibang bahagi ng Visayas, mahigit 600 graduating college students sa Eastern Samar tumanggap ng 20,000 pesos mula sa local government support fund. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tumanggap ng tig 20,000 pesos na educational assistance ang 636 graduating college students sa Eastern Samar sa ilalim ng Local Government Support Fund, LGSF, ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinauna ni Governor Ralph Vincent Ibardoni ang payout na isinagawa sa General MacArthur para sa mga benepisyaryo mula Hernani, General MacArthur, Mercedes at Kinapundan at sa Hipolos naman para sa mga benepisyaryo mula sa Balanghiga at Lawaan. 5 graduating college students mula sa bawat barangay ang kabilang sa mga benepisyaryo ng programa. Kabilang sa nakatanggap ng ayuda, ang 65 mula Hernani, 142 sa General MacArthur, 80 sa Mercedes, 115 sa Kinapundan, 79 sa Lawaan, 65 sa Balanghiga at 90 sa Hipolos. Sa kabuuan, umabot sa 12.7 million pesos ang ipinamahaging educational assistance sa 636 na benepisyaryo. Ang LGSF ay pundo ng pambansang pamahalaan na ginagamit upang suportahan ang mga programa at proyekto ng mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga inisyatibang tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad. Layunin ng educational assistance na makatulong sa mga graduating students sa kanilang mga gastusin habang tinatapos ang kanilang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
4: Samantala, mahigit 16,000 residente ng Northern Mindanao na kinabang sa benting bigas sa ilalim ng handog.

0: ng Pangulo. Si Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Umabot sa 16,250 na mga residente ng rehiyong Northern Mindanao mula sa mga probinsya ng Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Lanao del Norte at Iligan City ang nakinabang sa 20 pesos kada kilong bigas sa nakaraang handog ng Pangulo. Servisyong sapat para sa lahat caravan pinangunahan ng Department of Agriculture Region 10, Food Terminal Incorporated at NFA Region 10 sa pagkikipagkoordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Nakabili ang mga lokal na residente ng tig 10 kilong piso para marami ang makinabang sa naturang bihirang pagkakataon. Laging pasasalamat ng mga nakinabang na residente dahil anila kung sa merkado bibilhin ang bigas ay tig 50 piso kada kilo ito. Kaya malaking tulong ito para sa kanila. Umaasa rin sila na may mga susunod pa na ganitong pagkakataon kung saan makabibili sila ng magandang uri ng bigas na tig 20 pesos kada kilo. Handog ito ng Pangulo, bahagi ng kanyang pangakong makapagbigay ng serbisyo sa pamilyang Pilipino ng mga abot kayang bilihin sa merkado tulad ng bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo at ngayon ay handog ang Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Wala naman sa Radyo Pilipinas. Marawi, Lanao del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. nagpaabot ng suporta kay Bangsamoro Interim Chief Minister Makakuwa sa pagkapanalo sa Bangsamoro Parliamentary Election. Sa detalye mula kay Malik Mambuhay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nagpaabot ng misay ng suporta si Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Alonquiadio Jr. kay Bangsamoro Interim Chief Minister Abdulof Makakuwa kasunod ng pagkapanalo nito sa kauno ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay Governor Adjong, nanindigan si Makakuwa at nananatiling kasama sa mahabang panahon ng mahirap na gawain para sa pagkatatag at pagpapaunlad ng Bangsamoro Region. Binigyan din ni Adjong ang kahandaan ng pamahalaang panlalayuan ng Lanao del Sur na makipagtulungan at makipag-ugnayan ng mas malapit sa Bangsamoro government sa ilalim ng pamumuno ni Makakuwa. Sinabi ng gobernador na mahalagang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at ng Bangsamoro government para maisulong ang kapayapaan, kaunlaran at kapakanan ng mga mamamayan sa rehiyon. Samantala, ang pahayag ni Adjong ay bahagi ng misay ng suporta kasunod ng naging resulta ng unang parliamentary election sa BARMM. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 18, 2026. Ang ating pong oras, 3 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: Ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ilan talaga mga traffickings.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Yung sinabi sa kanila, so may panloko pa rin. At saka, so yun, one of the prevalent schemes yon. And at saka yung ngayon, dahil sa technology natin, yung recruitment ngayon, marami na talaga through online. Mm-hmm. So yun talaga ang mahirap din ngayon kasi marami naluloko na may magandang trabaho and this is done through online recruitment.
4: So, Yusek, dito naman sa recruitment ka na nabanggit ninyo, gamit yung social media at iba pang online platforms, paano nyo naman po binabantayan ang mga scammer na gumagamit ng online platforms para makapangloko ng mga aplikate? Sabi nyo nga po, talagang yun ang number one na talagang ginagamit ngayon na nakakapangloko yung mga scammers.
0: Yes po. Well, ang DMW naman, meron kaming isang division na tumututok dyan, the anti-illegal recruitment and trafficking in persons division. So, tumututok sila dyan 24/7 sa mga online posts. And then, pag may nakita sila, may memorandum of agreement kami sa Meta Philippines and TikTok Philippines na pag may nakita, nire-report ka agad sa kanila and in TikTok Philippines and Meta Philippines, kaagad naman nila tinetakedown yan. So far, since 2022 hanggang 2026, more than 230,000 na na-post na na-takedown ng Meta Philippines and TikTok Philippines. Mm-hmm. Yan mga karamihan dyan na nagsasabi na may trabaho na maganda overseas.
4: Mm-hmm. So, marami pa rin na bibiktima ng mga peke at hindi autorisadong recruitment agencies. Ano po yung pinakasimple at pinakasigurado para ma-check ng isang aplikante kung lehitimo ang agency at job offer bago sila maglabas ng pera at mga dokumento? Tsaka, magkano po ba yung average na dapat nang ilabas na pera ng mga aplikante?
0: Salamat, Asen Kuen, for asking that question. Kasi yan talaga ang pinaka-importante at siguro dapat malaman ng mga nanonood, paano tayong mag-verify? So, kung may nakita kayong online na nag-aalok ng trabaho, pag na-identify sila ng ahensya, mas maganda yun, i-check nyo muna. Mag-isip muna, huwag nyo muna yung i-share sa mga kaibigan nyo, i-check nyo muna sa website ng Department of Migrant Workers. So, doon makikita nyo kung yan ang agency na na-mention o yung tao dyan nagre-recruit, kung talagang may lisensya siya. So, go to the DMW website. Madali lang yan. I-Google nyo lang. Lalabas naman ang website. Verify nyo kung itong agency ay lisensyado. Mm. Tapos kung may job offer yan, verify nyo rin kung yung job offer ay meron existing job offer din sa website din namin.
4: Mm-hmm. So, sa usaping lisensya naman po, no? Dito naman sa recruitment agencies, ano po yung mga requirements at syempre safeguards na tinitignan ng DMW para payagang makapag-recruit ang isang agency ng mga Pilipinong manggagawa?
0: Okay. Yung bago silang makapag-recruit, no, nagkukuha sila ng lisensya sa DMW. Now, tiyempo pa ni Sec. Valdos and then kay Sec. Tuz, now kay Sec. Hans, ang sinasabi talaga ng DMW, when you ask or when you apply for a license, mahirap siyang kunin, no? Hard to get in. But pag meron ka ng lisensya, easy to go na lang. Ibig sabihin, yung renewal, mabalis na lang yan kasi may lisensya ka na. Pero yung bakit mahirap siyang magkuha ng lisensya para makapag-recruit ka? Kasi yung obligations dyan, yung commitment dyan mabigat. So, kailangan magpakita sila na meron silang financial capacity to run a recruitment agency. Meron silang market, no? Na pwede nila, kaya nilang i-deploy yung mga recruits nila. And may minimum yan, number of recruits para makapag-deploy sila. And then, kailangan they have to be knowledgeable and they have to be competent to be able to run a recruitment agency na kasi ang mabigat ang obligation sa kanila. They have to be able to promote the welfare of the OFWs, protect their interests and rights. So, talagang mabigat na obligasyon yun. That they have to show us na kaya nila yung lahat.
4: So Yusek, paano naman po minomonitor ng DMW pagkatapos sila ma-accredit? Ano yung mga possible sanctions kapag may napatunayang illegal recruitment o panloloko o paglabag sa karapatan ng mga aplikante at OFWs?
0: Okay. So regular po ang DMW nagmomonitor sa kanila. And in fact, dun sa lisensya, it's a privilege, no? Hindi siya karapatan. So pwede niyang i-suspend, pwede i-revoke, pwede i-cancel yan. Kaya alam din nila yan na minomonitor namin pag may mga reklamo laban sa kanila, pwede yan mag-file sa DMW. So we have a legal assistance division as well na tumatanggap sa mga reklamo. Meron din kaming website, yung Facebook post na ng Anti-Illegal Recruitment and Trafficking Persons where they can also file a complaint via that channel. And then tutulungan sila ng DMW para kung interested sila magsampa ng recruitment violation, which is an administrative violation, or kung magsampa ng criminal violations like illegal recruitment and trafficking in persons.
4: Mm-hmm. So kapag ka naman yung isang Pilipino ay nakarating na sa ibang bansa at doon nakaranas ng abuse, contract violation, trafficking o iba pang uri ng pang-abuso, ano po yung agarang protection at assistance na maaari niyang makuha mula sa DMW, katulad na nabanggit nyo kanina na may mga peke palang trabaho o peke yung trabaho ang inalok, pagdating doon, iba yung kanilang trabaho. Paano po ang tulong na binibigay ninyo sa kanila?
0: Ayun po, may nangyayari talaga ng ganyan. So, ang pwede nilang gawin din, meron kaming migrant workers office sa mga iba-ibang bansa. Hindi lang nga lahat ng bansa na where we have OFWs, pero marami na rin bansa na where we have migrant workers office. So pwede silang pumunta doon, pwede silang mag-reach out doon at tutulungan din sila ng kaso. Ang migrant workers office natin ay nag-hire tayo ng local lawyers, no, who can help them with their cases. Now, in countries na walang migrant workers office, pwede naman silang pumunta sa Philippine Embassy or Mission or Consulate, no? And then yung migrant workers office namin na nearest to that country, ay yun ang tutulong din sa kanila. Like for example, in Myanmar, wala tayong, DMW does not have a migrant workers office in Myanmar. But meron tayong Philippine Embassy doon. So pwede silang pumunta sa embassy and the nearest office that we will reach out and help them, it would be the migrant workers office in Bangkok na who can assist them in their cases.
4: Kaso ang problema po, Yusek, halimbawa, yung isang OFW nandoon na, hindi naman siya makalabas dahil kinulong na siya nung kanyang amo or walang way para makahingi siya ng tulong. So paano po ba yun, paano nyo sinusolusyonan yung gano'n? Meron na po bang nangyari na gano'n?
0: Marami na rin po. So, what we do is we work government with the government. Kasi there are complaints or sometimes we receive complaints, if not directly from the victims, usually from the family. So, yung family nagre-reach out, humihingi ng tulong. So, we reach out to our embassies or our migrant workers office in that country and then we coordinate with the government para ma-rescue sila pag na-receive tayo ng mga SOS, mga distress calls like that for rescue.
4: Siguro dapat din sa mga OFW na maging vigilant sila, na inform kagad nila yung pamilya nila na nakarating na sila doon, tapos kung sino yung mga dapat tawagan kapag alam nilang hindi na sila makakontak within 2 or 3 days, pagkadating,
0: yes,
4: di ba?
0: Yes po.
4: So Yusek, paano naman po ninyo mas pinalalakas ang pre-departure screening at prevention para mahinto yung mga panloloko bago pa sila makalis ng Pilipinas?
0: Okay, so yung Department of Migrant Workers, of course, through its help of the partners din, marami tayong mga orientations nagbibigay para makatulong sa mga papalabas pa lang or nandun na, no, yung mga kailangan nilang alamin, prepare themselves, prepare their families. So we have the pre-employment orientation seminar, yung papaalis pa lang, nag-i-interest pa lang sila, ano bang dapat nila malaman. Tapos kung sila ay, they already processed their papers at papaalis na sila, so mayroon din tayong pre-departure orientation seminar. So ito rin, preparing them, kung aalis ka, eto ba, naka-register ka na, itong lahat, may preparado na. Everything that relates to departure, no? Concerns. And then, we have also the pre-migration orientation seminar. So, ito naman ay looking at the migration process as a whole, no? Hindi lang sa departure, pero buong process talaga kung lalabas, kung aalis ka, ano yung mangyayari. You should be able to be prepared about your family, yourself, when you get in, how would you assimilate sa lugar na yon. And then pagdating sa country or sa destination of, ng work nila, eh may pre, no, may post-arrival, so we call it the PAOS, Post-Arrival Orientation Seminar. Ito na ay binibigay na ng Migrant Workers Office natin na nandun sa labas.
4: So sumasalubong po sila doon sa airport?
0: Meron, they are informed, our office are informed na ito, sino-sino yung darating, we have a list of those. And then, yung mga ahensya na nag-deploy sa kanila, they have the obligation to track where they are, kumusta sila, dapat kinukumusta yan sila every month or every now and then. At tapos kung may emergency, kailangan talagang kumustahin nila and report to us na ito ay lahat ay accounted for. For example, na-breakout yung Ebola virus recently. So we called all the licensing agencies na made deployment in that country. And then they all called all of these OFWs natin doon and then account na ito siya ay safe, ito ay siya ay safe. And then we also invited the doctor from the Department of Health to tell them, oh, what are the things that you should look out for, be aware and protect yourself from this. So inaorient na kaagad yung mga licensing agency para pwede nilang sabihin sa mga ano, ito yung dapat gawin and saan kayo pupunta pag nandun kayo sa lugar na yon.
4: Normally, hinahatid naman po ng agency representative yung mga kanilang mga kliyente ano, doon sa airport. So, dapat ba na magduda sila kapag hindi sila hinatid sa loob or biglang nawala yung mga recruiter nila? Kasi nangyari na yan before sa mga coverage ko na yung mga recruiter, nandun lang sila sa labas ng airport. Hindi sila hinahatid sa loob or kapag kakailangan sila, may mga kailangang mga papeles, nawawala na sila. So, nangyayari po ba yon hanggang ngayon?
0: Well, ang dapat yun, paghatid sa airport, okay na yun lahat. So, the fact na hihatid sila, okay na rin yun. Hindi na dapat nagka-problema pa. So, kung nagka-problema pa, then something is wrong, no? And na kailangan pang hanapin pa silang ulit. But if there are some documents that are, let's say, kine-question ng Bureau of Immigration, for example, the Bureau of Immigration, may office din ang Department of Migrant Workers through our National Capital Region office, may office tayo doon in the airport who can attend to their documents. Kung kailangan ni Bureau of Immigration i-verify, ito ba'y tunay pa rin ang ano niya, valid pa rin pa ba ang contract niya, valid pa ba yung OEC niya, pwede naman sila mag-inquire. And we have a very good relationship and then coordination process between Bureau of Immigration and the NAIA Anti-Trafficking Task Force.
4: Sige ma'am, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa.
0: Okay, salamat po for this opportunity. Now, for all those who wants to work abroad, gusto magtrabaho sa labas, pag may nakita kayo online post or kahit na galing pa yan sa kaibigan, matalik na kaibigan, or kahit na ang pamilya nyo pa ang nagre-recruit sa inyo at nagsasabi, eto'y ahensya ay okay to, or eto, please, please do check that agency kung nasa lista sila as a licensed agency in our website. Please do check ano-ano yung mga job orders nila. Kasi yung mga job orders lang na nakalista doon sa DMW website ay pwede nilang bigyan ng trabaho. No? Outside of that, hindi po tama po yan. And then if itong nag-recruit sa inyo ay nagmamadali sa inyo na magbayad na kayo kaagad kasi 5 slots lang nang iwan. Kung magbayad kayo ngayon, sigurado kayong slot na sa inyo na at makalabas kayo. Please, pag ganun ang offer, huwag kayo maniwala. Pati kung nagbabayad na, naghihingi ng bayad, peke po yan. Kasi hindi ang mga agencies natin, hindi yan sumisingil ng bayad, hindi sa opisina. Ang anything bayad, nasa office talaga kailangan. Office ng agency, hindi pwedeng bayad online, no? Kaya kung nagmamadali, pinapabayad sa inyo GCash, PayMaya, or whatever means, huwag po kayong magbayad, please. And please, always check with the Department of Migrant Workers website kung totoo ba sila. Huwag mabilis maniwala.
4: Oo. Diba, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Migrant Workers Undersecretary Darlene Pajarito.
0: Maraming salamat po sa mga nanonood.
4: Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
5: For our next food crawl.
6: Soup.
7: Sinook namin
6: binabad. Yung 30. Ako sabot.
5: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
8: Parang hindi mo nakakain na naman hanggang hinahanap mo matamis. Pero ito sabay-sabay mo kayo.
5: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
7: Goosebumps!
8: Yeah, pag nahasarapan kasi mo.
5: Dito lang sa PTV. Sa likod ng bawat mahusay na profesional, ay isang gurong walang sawang gumabay at naniwala sa kanilang kakayahan. Kaya teacher, ikaw naman! Isang pagpupugay sa inyong di matatawarang kontribusyon sa paghubog sa kabataang Pilipino. Happy National Teachers Month! Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Laring ito, live! Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
9: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
10: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Policy safeguards para tutukan ng climate impact ng PAC-Silica ating pag-uusapan kasama si Climate Change Task Force Commandant, retired Brigadier General Gerardo Zamudio. General Zamudio, magandang tanghali po at welcome back dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang hapon na ASEC Weng at sa ating mga tagapagsubaybay.
0: Sir, para sa Climate Change Task Force, paano ninyo nakikita ang relasyon ng PAC-Silica sa climate change at climate resilience ng Pilipinas?
1: Weng, ang ASEC yung PAC-Silica kasi ay hindi lamang po usapin ng semiconductors at hindi rin lang po ito usapin tungkol po sa AI, yung tungkol sa critical minerals at advanced manufacturing. Ang tingin namin ho dito sa Climate Change Task Force ay isa rin po itong mahalagang usapin sa climate change dahil ang mga industriyang ito ay nangailangan po ng malaking supply ng kuryente ho, ng tubig, kasama na po dyan yung malaking lupa at iba pang likas na yaman na mayroon po tayo sa Pilipinas. Kung gagamitin po ang malinis na enerhiya ho at yung climate resilient infrastructure ho, maaari pong makatulong ang PAC-Silica sa pagbuo ng isang makabago at low-carbon na ekonomiya sa ating bansa. Ngunit ho mga kaibigan, kung ang mga pasilidad nito ay aasa po sa fossil fuels, labis na paggamit po ng tubig at walang sapat na environmental safeguards, maaari po itong magpalaki ho ng ating carbon emission at ito ay magiging banta sa ating environment, sa ating bansa. So makatuloy mga kaibigan, ang paningin namin, ang PAC-Silica ho ay maaari po maging, mahalagang bahagi po ng climate resilience ng Pilipinas. Ngunit nakasalalay ito sa maingat at responsable at transparent na pagpapatupad na ASEC Weng.
0: So sir, ano po yung policy safeguards na dapat ilagay para matiyak na yung pagpasok ng advanced technologies at industries ay climate resilient mula pa lang sa pagpaplano?
1: Una, ang pananaw namin dyan na ASEC ay dapat ho na magkaroon po ng komprehensibong environmental at climate risk assessment bago aprobahan po ang anumang proyekto. Ibig sabihin talaga may mga consultation. Hindi lamang po karaniwang environmental impact assessment ho ang kinakailangan dito. Dapat ding suriin po ang panganib mula po sa baha. Ang Pilipinas ay malapit din tayo sa lindol. Lalo po ang bagyo, yung matinding init ngayon na mayroon tayong banta po ng Super El Nino at kasama na po yung pagtuyo at kapulangan po ng tubig. Ikalawa, kailangan po na magkaroon po ng malinaw na pamantayan po sa renewable energy at yung efficient na paggamit po ng energy. Ayan naman ho, available na po yung mga teknolohiya na yan. At tungkol po sa water conservation kasi ito yung kinakatakot ng ating mga kabayan. At kasama po yung waste management, kasama na ho yung pollution control at of course yung carbon emission reduction kasi by 2030, tayo ay hinihingan na dapat ma-reduce natin by 75% yung ating carbon emission natin and by 2050 dapat net zero carbon emission tayo. Ikatlo, ASEC is dapat magkaroon po ng transparency at konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan kasama po yung ating mga komunidad na apektado at yung mga IP, yung indigenous peoples kung sila po ay maapektuhan na dapat nakukonsulta sila. At of course, yung academe, yung sa education natin para ang tingin ko dito, dapat ito ay ma-take advantage natin ito para pagdating ng panahon ay hindi lang ho tayo assembly, kundi pwede na rin ho tayong mayroon na rin kakayahan na mag-design, pumasok sa research, kasama yung testing at baka pagdating ng panahon, including po yung advanced na manufacturing. So, ito yung mga nakikita ko na dapat na konsultahin, including yung mga environmental organizations, kagaya namin sa Climate Change Task Force kasi kami sa CCTF ay binubuo kami ng mga scientists din ho. Marami tayong mga inventors na nasa academe, mga doctors mga kasama namin dito. At mga urban planners kasama namin dito sa Climate Change Task Force. Although kami mga volunteers lang kami, mga NGO kami, pero ang ganda ho ng Climate Change Task Force na maisama sa mga dapat na makonsulta at kasama na rin po ang ibang sektor na maapektuhan. At ang pang-apat at ASEC ay dapat may regular na independent environmental audit tayo. Ibig sabihin niyan, itanong natin sino yan. Baka pwedeng kami, baka pwede kami i-train na maging independent environmental auditor dito sa opinion na ito. Kasi pwede naman turuan or pwede kami mag-recruit ng mga tao na may kakayahan na maging auditor ng environment tungkol dito sa paksilika nito at malinaw na panagutan para sa anumang paglabaga. Ang pangunahing prinsipyo dito, ASEC, ay simple lang ho, na ang climate resilience ho, ay dapat isama sa desisyon at pagplano. Hindi lamang po dapat idagdag kapag tayo na ang mga pasilidad. At ito'y magagawa po natin kung mayroon po tayong maayos na pagplano. Kaya ang tingin ko is planning ang pinaka-importante dito, ASEC Weng, at yung consultation natin sa mga stakeholders na alam natin na pwedeng makatulong dito sa pagpapatupad ng Pax-Silica ASEC.
0: Sir, isa sa potential benefits ng Pax-Silica ay yung pagpasok ng high-value industries at advanced technologies. Paano naman natin magagamit ng mga ito para makatulong mismo sa climate action?
1: Yeah, maganda yan. Malaki po ang maaaring maitulong ng advanced na mga teknolohiya ASEC sa ating climate action kasi ang talagang pinag-uusapan natin ay climate action. Sinisigaw nga namin yan sa amin sa Climate Change Task Force na every time meron kaming activity, climate action now! So, ibig sabihin, malaki may tulong nito. Maaaring gamitin po ang AI. Ano ho? Number one. Yung pangalawa, yung satellite information. Yung mga sensors po dyan, yung mga drones, at mga data analytics po para sa mas mabilis na pagtaya ho sa bagyo, pagbaha, tagtuyot, kasama na po ang landslide at saka yung forest fire at iba pang kalamidad. Maaaring pong gamitin ang mga semiconductors ho at digital na mga teknolohiya sa smart power grids, sa renewable energy systems, sa yung electric vehicles, sa yung precision agriculture. Kasama na po yung water management at yung real-time monitoring ho ng carbon emissions. So ito ang pwedeng maitulong po nitong proyekto ng Pax-Silica nito. Ngunit, dapat nating matandaan, dapat tsakin na hindi lamang tayo magiging lugar ng assembly o tagagamit po ng imported technology, kailangan magkaroon po ng technology transfer ho. Yung local research and development, yung scholarship at training programs, at aktual na partisipasyon ng mga Pilipinong, mga engineer po natin na mga magagaling, yung mga scientists po natin, mga researchers natin, at mga universidad. Ibig sabihin, malaki ang oportunidad na maitutulong nito sa atin bilang mga engineer, bilang mga scientist ho, mga researchers, at bilang pangailangan po ng iba't iba mga colleges and universities sa ating pong bansang Pilipinas sa ASEC Weng.
0: Sir, mahalagang usapin ng water security. Anong safeguards naman yung dapat tiyakin para hindi maapektuhan yung supply ng tubig sa mga komunidad, lalo na sa panahon ng El Nino o matinding tagtuyot?
1: Una is dapat gawing pangunahing condition po ng proyekto ang paggamit po ng renewable energy. Hindi lamang isang opsyon, kundi maaaring manggaling ang kuryente po sa solar. Ngayon, ang wind ay pinagkukunan rin po yan, geothermal, yung hydroelectric at iba pang malinis na pinagkukunan po ng enerhiya. Dapat din gumamit ang mga pasilidad ng energy na very efficient, yung mga equipment na yan, yung smart energy management system sa ASEC, yung green building design, yung tungkol sa natural ventilation o maari, at maaring energy storage systems. Mahalaga rin pong magkaroon po ng malinaw at nasusukat na carbon reduction target. Ang bawat malaking kumpanya ay dapat mag-submit ng taunang greenhouse gas inventory at plano kung paano nito babawasan po ang emission. At hindi sapat na tawagin lamang itong green and sustainable. Kailangan may malinaw na pamamantayan, regular na pag-usukat, at independent audit at panagutan. Ngayon na yung tungkol ho doon sa water security, napakalaga nito dahil malaki ang pangailangan po sa tubig ng ilang semiconductor, yung mga manufacturing at data processing facilities. Bago aprobahan no ang proyekto, dapat magkaroon po ng water impact at carrying capacity assessment upang malaman kung sapat ang supply para sa industriya nang hindi na agawan po ang mga tahanan, yung ating mga magsasaka, yung mga ospital at mga lokal na komunidad. Dapat to gawing mandatory ang water recycling, ang rainwater harvesting, ang wastewater treatment at reuse yung mga leak detection systems at paggamit ho ng water efficient technology. Dapat ding may malinaw na limitation ho sa groundwater extraction upang maiwasan ang pagkaubos ho ng yung aquifer at saka yung land subsidence ho.
0: Sir, anong disaster resilience standards naman yung dapat maging requirement sa pagtatayo ng ganito mga klase ng pasilidad?
1: Well, ang lahat ng pasilidad ay dapat kinakailangan dumaan sa multi-hazard risk assessment at sumunod ho sa pinakabagong structural, building at fire safety, environmental, kasama na ho ang disaster resilience standards. Dapat idisenyo po ang mga ito upang kayanin ang malalakas na lindol at iba pang mga dulot ng yung tag-init at iba pa. Kailangan din po ang maayos na drainage at flood control systems, yung mga elevated critical equipment, yung backup power at water supply, yung redundant communication systems ASEC. Importante rin ito, yung emergency operation centers at evaluation plans at regular na disaster drills. Hindi lamang ang mismong gusali ang dapat resilient. Dapat din ho na matag ang access roads, kuryente ho, yung telecommunication, yung water systems ho, ang logistics natin, at yung supply chain upang magpatuloy ang operasyon sa panahon po ng kalamidad na ASEC.
0: Sir, kung pagbabatayan naman yung long-term climate goals ng Pilipinas, ano po yung inyong rekomendasyon para matiyak na ang Pax Silica ay hindi lang economic investment, kundi magiging bahagi rin ng isang climate resilient at sustainable na industrial future?
1: Well, sa amin po sa Climate Change Task Force, ang aming rekomendasyon ay magkaroon po ng isang malinaw na green and climate resilient industrial framework para po sa Pax Silica. Dapat nakapaloob dito ang paggamit ng renewable energy, kasama din dito ang energy at water efficiency, yung circular economy, yung responsible waste management, kasama ho yung protection at biodiversity, kasama po yung carbon emission reduction, at kasama po ang disaster resilient infrastructure at technology transfer. At dapat ding magtakda ng malinaw at nasusukat na targets. Ilan bang porsyento ang ng enerhiyang dapat manggaling po sa renewable source? Ito yung mga dapat itatanong sa atin. Gaano karaming tubig ang dapat na i-recycle? Ilang trabaho at training opportunities ang mapupunta sa mga Pilipino? Gaano kalaki ang dapat ibawas sa carbon emissions po natin? Ito yung mga tanong. Ano ho? Mahalaga rin tsakin ang transparency, yung public consultation, independent monitoring, at pananagutan. Kailangan manatili pong sakop ng konstitusyon, environmental laws, labor laws, at jurisdiction po ng Pilipinas ang lahat ng proyekto at operasyon. Ang tunay na tagumpay, mga kaibigan, ay hindi lamang po masukat sa halaga po ng investment. Dapat din itong masukat sa kalidad ng trabaho, teknolohiyang nailipat po sa mga Pilipino, yung carbon emission ho na nababawas ho, at likas na yamang napapangalagaan at katagan po ng ating komunidad na ASEC.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Climate Change Task Force Commandant, Retired Brigadier General Gerardo Zamudio. Thank you, sir. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: PTB Sports. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Commercialization ng food technology sa bansa ating tatalakayin kasama si Filipiniana Baez, Science Research Specialist 1 ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Ma'am Baez, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon po, Ma'am Asik.
0: Ma'am, simulan na natin ang ating talakayan. Ano? Gaano po karami sa mga food technologies na dinidevelop ninyo ng FNRI, yung matagumpay ng na-commercialize at syempre nasa merkado na po ngayon?
1: Actually po, may mga 11 na food technologies na po tayo na na-commercialize po na ginagamit na po ngayon sa school-based feeding program, mga intervention po ng mga non-government and even government agencies po, katulad po ng mga NNC, no? Meron silang mga tutok kainan na papasama po dyan yung ating mga food technologies po na kanilang ginagamit po sa kanilang mga interventions.
0: Para sa kalaman ng ating mga kababayan, ma'am, ano po yung proseso mula sa laboratorio ng FNRI hanggang sa maging commercially available na yung produkto gaya na nga nitong mga food technology na available ngayon?
1: Naku po, Asik, medyo marami pong proseso bago ma-commercialize. Sabi nga po, no, sinaliksik at pinag-aralan ng DOST FNRI ang bawat technology po na bago ito ma-commercialize. So, una po, ang basihan po natin yung ating rationale. Yung rationale po natin, kung ano po yung result ng Expanded National Nutrition Survey, yun po ang ginagawa po nating basihan para po makapag-formulate tayo ng ating mga technologies. Kung ano po yung nakitang malnutrition problem dun sa survey, yun po yung ginagawa natin, nilalagyan natin ng katapat na technology. And then, nagkakaroon pa rin ng concept development, then prototype development, then production and evaluation, and nire-register din po natin ang technology sa intellectual property. So, siguradong-sigurado po tayo na protected ang ating technology, pati maging ang ating mga licenses. Nagkakaroon din po ng pilot scale production afternoon, and then shelf life evaluation, then feasibility study, then kung kailangan pa po ng further study, nagkakaroon pa po tayo ng product evaluation again. And then, pag okay na po ito lahat, ready na po tayo i-transfer and commercialize yung ating technology.
0: Ma'am, paano naman nakatutulong FNRI technologies para mapalago ang production at negosyo tulad ng NutriDense na pinuntahan ng ating Pangulo kahapon sa Pangasinan? Ano? Ano yung mga pangunahing food technologies ninyo na kasalukuyang ginagamit ng MSMEs na dapat siyempre ay magaan din sa kanila?
1: Unang-una po, dapat po maging adapter muna namin po sila ng ating mga technology na para po magkaroon sila ng license, and then through our technology, pagka-license na po sila, kami po ay nagbibigay ng technology transfer training. And then after po niyan, hindi lamang po natatapos doon ang services na binibigay ng DOST FNRI. Kami po rin po ay nagbibigay rin po kami ng mga webinars, mga after transfer support kung tawagin po natin, na makakatulong din po, no? Ang halimbawa po nito ay yung webinar about good manufacturing practices and food safety. And then meron din po kami mga consultation na ginagawa para po kung halimbawa may na-encounter po sila sa ating mga during their production, pwede po nila kaming tawagan. And then may mga DOST assistance din po na binibigay sa mga small enterprise technology upgrading program po ang tinatawag natin ang ating program. And then may mga laboratory services din po. And then sa mga technologies naman po, marami po tayong technologies. Nandiyan po yung protein crackers, brown rice natin, fruity bar, iron fortified rice and micronutrient growth mix, and rice mongo pearls, rice mongo crunchies, rice mongo instant blend, and cocoa beans. And yung sikat na sikat po nating enhanced Nutriban, na marami po tayong variant, may squash, carrot, sweet potato, and sweet potato purple, and even sweet potato na orange po.
0: Man po ninyo sinisiguro na yung mga commercialized food technologies ay hindi lamang nutritious, kundi pasado rin sa food safety at quality standards at hindi siya makaklassify na junk food.
1: Actually, ma'am, we require them po na mag-submit po sila sa amin ng nutritional and microbiological analysis. Microbial analysis na dapat po within the acceptable value ng DOST FNRI. And then, we also conduct din po ng mga monitoring and evaluation para po malaman din natin kung paano po sila nagpo-produce, no? Katulad po kahapon, nag-visit sila. Kami din po ay nagbi-visit din po kami. May mga spot checking din po kami dito sa mga production area ng ating mga licenses. And then, maigpit po kaming pinagre-request sa kanila, maka-attend po sila ng aming training na good manufacturing practices po.
0: So ma'am, paano po yung mga hamon sa pag-commercialize ng mga food technologies? Paano ito tinutunan ng FNRI?
1: Asik po, unang-una po, no, sa pagiging adaptor po, syempre may mga regulatory and institutional requirements po kaming nire-require sa kanila na maipapakita naman po nila na talagang lisensyado silang isang negosyo. And then, maging compliant po sila dun sa food manufacturing regulations ng kanilang mga facility. And then, sa bidding process po, no, medyo may requirements din po yan pag lumalaban po sila sa mga bidding process. And then, yung mga challenges din po na makapag-penetrate po ang ating technologies sa mga general market or sa retail mga consumers po. Kasi ngayon po sa institutional pa lang po tayo ang market, nagiging market po ng ating mga technologies.
0: So ma'am, bukod po sa negosyo, paano naman nakatutulong ang commercialization ng FNRI technologies sa problema ng malnutrition at food insecurity sa bansa?
1: Actually, ma'am, na-mention ko po nga kanina na yung technologies po natin talagang sinaliksik at pinag-aralan para po matugunan yung mga malnutrition problem, no, ng ating bansa. So, dun po, nagkakaroon po tayo ng concept paano natin ito matutugunan. And sa pamagitan po ng ating mga licenses na talagang tumulong po sa amin, no, na ma-commercialize yung ating mga technology at para ito ay maibigay or ito ang maisupply sa mga feeding programs, sa mga intervention po ng ating mga ibang agency like government and non-government agencies like DSWD, mga LGUs, mga NNC po na ginagamit po yung ating mga products, no, sa kanilang mga interventions, sa kanilang mga feeding program. Diyan po natin natutugunan yung mga pangangailangan ng ating bansa sa malnutrition.
0: So ilang MSMEs pa po yung target ninyong matulungan na mag-adapt ng FNRI food technologies? At ano po yung mga bagong produkto o teknolohiya na maaari nilang asahan? Siyempre, kayo rin po ay may partnership po ba sa DTI dahil sila rin ay tumutulong sa MSMEs?
1: Actually, ma'am, meron po kaming ang target po natin this year, 185 na SMEs na makapag-adapt ng ating mga technology. And then, may bago pa po kaming nilaunch na technologies. Ito po ay mga 9 technologies po ang ating mga na-launch na po. And then, kung ang tanong niyo po ay kung meron po kaming collaboration with DTI, nagkakaroon lang po kami ng collaboration sa DTI kapag kami po ay na-invite. And then, na-invite po kami for kanilang mga, as evaluator po sa kanilang mga product na para ito po ay ready na ma-showcase naman ng DTI sa mga kanilang mga event. And aside from that po, we require din po ang ating mga licenses to submit a DTI po permit.
0: Okay, ma'am, isay niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Yung mga bagong technologies naman po ng DOST FNRI po, angkop po ito sa lahat, in all ages, sa lahat ng pamilya and all age group, na tumutugon po sa nutritional requirement at para sa lahat. So, ini-encourage po namin na yung mga existing and prospective pa po na adapters to adapt our technology para po ma-commercialize, no, ang ating mga nutritious food technology ng FNRI. And ang masasabi ko lang po sa kanila ay tara na sa DOST, adapt na ng aming technology na sigurado po tayo na sinaliksik at pinag-aralan tugon sa pagsupo ng malnutrition. Yun lamang po. Maraming salamat.
0: Alright, maraming salamat.

0: ang PCG na nagbabantay doon sa area.
1: Ikinabahala ng ilang grupo ang pagpasok ng mga naturang barko sa karagatan ng Pilipinas na una umanong na monitor noong September 11 malapit sa Galoc Island, Palawan at sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon sa Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi dapat baliwalain ang presensya ng mga hindi pangkaraniwang Chinese military vessel kung saan ipinunto ni Dr. Jose Antonio Goitia ang banta sa pambansang seguridad dahil sa mga sensitibong impormasyon na maaaring makuha sa seabed at undersea infrastructure ng Pilipinas. Iginiit naman ng palasyo na ginagampanan lamang ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang tungkulin nang matanong kung may koneksyon ang kanyang matatapang na pahayag sa panghihimasok ng mga barko ng China.
0: Isa po siyang opisyal na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime rights.
1: Sa isang forum kaugnay ng pagdiriwang sa Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, may muling banat si Teodoro sa China.
2: They are attempting to reshape the world order to one which is more Sino-centric, but it is scary. If that is the future of the world, if you oppose, you will be sent to somewhere you don't want to be sent, perhaps for the rest of your life, if you still have it after that.
1: Dagdag ng kalihim, malinaw ang hangarin ng China na magkaroon ng buong kontrol sa South China Sea sa kabila ng 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas.
3: Kung wala silang intention, bawiin nila yung Nandash Line na yun. Umalis sila sa Mischief Reef, umalis sila sa iba't ibang mga reef na sinabi ng DFA ka. Pati dyan sa Bajo de Masinloc, wala silang business niya.
1: Samantala, tiniyak ng Australia ang patuloy na defense partnership sa Pilipinas pati na sa usapin ng blue economy sa pamagitan ng responsabling paggamit ng resources sa karagatan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
4: Samantala, patuloy ang pagkilala sa husay at galing ng Pinay tennis star na si Alex Ayala. Patunay dyan yung paglalatag ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng rice paddy artwork sa kanilang campus sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija nitong Huwebes, September 17. Hindi lang kinikilala si Ayala dahil sa kanyang talento sa sports, kundi dahil na rin sa pagbibigay ng inspirasyon niya sa mga Pilipino. Samantala, sa ating Christmas countdown, 98 days na lang, Pasko na! At bago tayo magtapos, gusto ko lang batiin ang bagong Pilipinas ngayon at ang mga taga-subaybay nito ng happy anniversary. Ikatlong taon na natin, mga bagong Pilipinasers. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo uli kami sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kaban!
10: Ang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
11: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand? Nagsimula ito sa limang bansa, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand, na nagkaisa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting sumali ang iba pang mga bansa tulad ng Brunei noong 1984, Vietnam noong 1995, Laos at Myanmar 1997, Cambodia 1999 at nito lamang taong 2025 ang panglabing isang miyembro, ang Timor-Leste. Patuloy nitong pinagtitibay ang pagkakaisa ng Timog Silangang Asya sa larangan ng kalakalan, kultura at diplomasya para sa isang matatag at maunlad na rehiyon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

0: hanggang sa bawat sulok ng lipunan. Halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Happy TMK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang Tumatalakay sa Gender Equality at Women Empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
2: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Ms. Sharon.
1: Happy TNK Day din sa iyo, Ms. Honey.
2: At happy TNK listening sa lahat ng ating tagapakinig sa Radio Magazine, Capital 104.3 FM, pati na rin po sa PBS Receiver app.
1: Happy TNK viewing din po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook at PCW. Ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. Live na live po tayo.
2: Yan, live na live nga po ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes mula alauna hanggang alas 2 ng hapon. Pero mga ka-TNK, kung sakali pong may extra time kayo tuwing Sabado or na-miss nyo ang ating Friday live, no? Inaanyayahan po namin kayong abangan din ang ating TNK replay tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Every Saturday po yan.
1: Yes, tutukan po iyan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook page. At kasabay po ng ating Radyo Pilipinas replay ay mapapanood din po ang ating programa sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49.
2: At mula po sa amin dito sa Tinig ng Kababaihan, maraming salamat po sa patuloy na pagtutok sa aming programa na naglalayong ipaunawa ang kahalagahan ng women empowerment upang makamit natin ang true gender equality. Kasi Ms. Sharon, di ba? At mga ka-TNK, sa kabila ng mga ginagawa natin sa Philippine Commission on Women at sa buong pamahalaan, ay meron pa rin talagang inequalities at gender gaps.
1: Yes. At I agree, Miss Honey. Kaya naman ang goal talaga natin sa Tinig ng Kababaihan ay patuloy na magatin ng tamang impormasyon sa ating listeners, lalo na po sa mga kababaihan para sa kanilang enlightenment and empowerment.
2: Kaya naman, Miss Sharon at mga ka-TNK, para sa ating episode ngayong araw, talakayin nating muli ang isang mahalagang yugto sa buhay ng kababaihan na hindi pa gaanong napag-uusapan at nauunawaan ng marami. Ano? Ito po ay ang perimenopause.
1: Naalala ko, Miss Honey, naging topic na nga natin ito noong Women's Month at naging guest natin si Doktora Mona Ethelyn U. Senolos.
2: Yan, tama kami, Sharon. No? Pero bukod sa bitin ang naging usapan natin noon, ginugunita rin natin ngayon ang Perimenopause Awareness Month at ang World Perimenopause Day sa September 22. Kaya minabuti natin ng ating TNK production team na talakayin natin ang ibang aspeto nito, no, sa ating episode ngayong araw na pinamagatang Beyond Reproductive Years, A Conversation on Perimenopause and Women's Worth.
1: Yes, excited na nga ako sa ating topic ngayong araw. Pero bago yan, dumako po muna tayo sa ating featured God Work for the Week.
3: God Work na good work, i-flex na yan. Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
2: Para po sa ating unang featured God Work for the Week, Pilipinas na natiling most gender equal country sa Asia. Nanatili sa 20th pwesto out of 145 ang Pilipinas sa 2026 gender Global Gender Gap Index ng World Economic Forum at number one pa rin po sa buong Asia. Bagamat bahagyang bumaba ang gender parity score ng bansa sa 78%, hindi nagbago ang overall ranking nito sa rehiyon at buong mundo. Pangatlo naman ang ating bansa sa East Asia and the Pacific at patuloy na kabilang sa mga bansang may mataas at consistent na performance sa rehiyon. Sinusukat ng gender ng index ang gender gap sa apat na larangan. Sa economic participation, may score ang Pilipinas na 78.3%. Sa educational attainment naman ay 98.9%. Sa health and survival, 96.9%. At sa political empowerment, 37.9%.
1: Okay, at para sa isa pa nating featured God work, PCW at WM Power, nagkaisa para sa kalusugan at kapakanan ng kababaihan sa midlife. Nagkaisa po ang Philippine Commission on Women o PCW at Women in Midlife for Partnership, Openness, Wellness, Equity, and Reform o WMPO o WM Power upang itaguyod ang kalusugan, wellness, pagkakapantay-pantay at karapatan ng kababaihan sa midlife. Nilagdaan ang dalawang organisasyon ang isang Memorandum of Agreement sa PCW office sa Malacañang Complex nitong Lunes. Layunin ang partnership na palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa perimenopause at menopause, hindi lamang bilang usapin sa kalusugan ng kababaihan, kundi bilang usapin ng gender equality at human rights. Human rights goal din ng PCW at WM Power na tugunan ang tinatawag na missing middle sa pamamagitan po ng policy guidance, technical support, evidence-based programs, at mas accessible na health information para po sa kababaihan na nasa midlife. Ipinapakita ng partnership na ito na ang kahalagahan ng pagtutulungan ng government at private sector sa pagsulong ng women empowerment sa bawat yugto ng buhay ng kababaihan.
2: Good job po sa ating mga kapwa advocates sa kanilang God work na talaga namang good work.
1: At mula po sa ating featured God work for the week, ay dumako naman tayo sa ating hashtag SaySaTNK.
4: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
2: Mga ka-TNK, narito na ang ating hashtag SaySaTNK question of the week. Ano ang alam mo tungkol sa perimenopause at ano ang gusto mo pang malaman tungkol dito? Yan, nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
1: At bilang paggunita po sa Perimenopause Awareness Month, may mga naimbitahan po tayo na magpapaliwanag sa atin kung ano nga ba ang perimenopause at kung ano pa at paano makakatulong ang bawat isa sa atin sa nabasagin ang stigma tungkol sa women's midlife health. Kilalanin natin po sila sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Patuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Beyond Reproductive Years, a conversation on perimenopause and women's worth, kasama natin ngayon live na live dito sa ating studio ang ating mga kapag-advocate mula sa WM Power o Women in Midlife for Partnership, Openness, Wellness, Equity and Reform. Mga ka-TNK, i-welcome po natin sa Tinig ng Kababaihan sina Miss Belle Laureola. Siya po ang President and Co-Founder ng WM Power. Yan, say hi muna, Miss Belle.
2: Hello, happy TNK Day.
1: And kasama rin po natin si Miss Claudine Vicchiera. Siya po ang Co-Founder ng WM Power at isa po siyang Certified Menopause Coach.
3: Hello, happy ka TNK.
4: Welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Pwede ko bang tawagin kayong Ma'am Bell and Ma'am
2: Pwede bang
1: Bell? Bell.
4: Si Coach Claudine. And Ma'am Bell, ano po. Bago po tayo tumungo sa ating talakayan, maaari po ba ninyong ipakilala sa ating mga ka-TNK ang WM Power?
2: Okay. Ang WM Power po ay ang first and only Women's Council. Multidisciplinary po ang mga member ng Women's Council na ito. At ang layunin po ng WM Power, as we mentioned kanina, Women in Midlife for Partnership. Ito po yung magsisimula sa collaborative efforts natin sa mga branches ng ating government, even sa mga employers. No? Mm-hmm. So, yan yung partnership part po. And then, openness. So, this is the part ng advocacy po namin kung saan ay magiging pag-uusapan na po natin ang perimenopause at menopause openly. Mm-hmm. Kasi ito po ay na-stigmatized for many, many decades, as you know. And then, of course, wellness. Part po dyan ang perimenopause and menopause, even post-menopause. So, ito rin po ay shrouded with shame for many, many years. So, kailangan na po natin yung pag-usapan at mm-hmm. to get help and support. And of course, equity. Kailangan po natin ng tulong ng lahat ng supporters natin to give us equal opportunity sa mga services at benefits, no? So, mamaya po siguro mapapag-usapan natin ano ba yung mga gaps natin dyan. And of course, reform, if there's a question about kung meron na bang polisiya, kung meron na po bang law, masasabi ko, none specifically for it. And yun po yung aming layunin sa WM Power. Those aspects po ng pangangailangan ng kababaihan sa midlife.
1: Ayan. Mm-hmm. Marami pong Pilipino, no, yung lumaki sa kulturang, ay, wala lang to, or pagod lang siguro, pahinga ko lang. Yan, madalas natin
2: marinig. Or tumatanda.
1: Diba? O iba pang, yung pagbaliwala nga po sa nararamdamang kakaiba sa katawan, no. Kaugnay po nung topic natin ngayong hapon, bakit nga po ba parang kinakahiyang pag-usapan yung tungkol sa perimenopause-menopause dito sa bansa natin?
2: Mm-mm. Historically kasi, talagang nakahiya dahil nagkaroon ng panahon na pagtapos ka na daw manganak, tapos na daw ang silbi ng kababaihan sa society. Yun na. Parang yun, wala ka ng purpose. Parang ganun yung sinasabi during that time. So, ikaw, sa kababaihan ng mga panahong iyon,

0: it yung itingin
1: Yes.
0: mo sa sarili mo kung bakit siya ganon. So, hanggang sa kung ano man yung mga symptoms na nararamdaman niya,
1: tinatago
0: niya. And we have on record 48 symptoms. No?
1: And
0: so,
1: counting.
0: And counting. Mm-hmm. So, but not naman all the 48 symptoms mararamdaman ng isang babae. So, may kanya-kanya tayong symptoms. Unique yon. So, tinatago niya since then. So, if you will notice, siguro in retrospect, isipin natin yung mga magulang, yung nanay natin, lola natin, ano ba yung mga ginagawa niya sa akin, ng case sa akin. Paypay ng paypay. Hot lashes. Nagsusungit. Bigla na lang nag-iiba yung mood. Diba? So, yung mga ganon. And sometimes, yung pagod na hindi nila ine-expect, bakit sila pagod? Wala man silang masyadong ginawa prior or sanay naman sila sa gawaing bahay or sa opisina. Bigla na lang napapagod. So, part din yun ng symptom. Pero hindi nila sinasabi kasi parang ang dating is, kahinaan or hindi siya wina-welcome, lagi lang sinasabi sa kanilang tiisin na lang ito. At sila naman, ang nangyayari, they suffer na lang in silence. And ang masakit doon, ang kababaihan natin nagsasuffer in silence, hindi lang yan isang taon, dalawang taon. This is one third of her life. So, ang nangyayari, coach, ilan years ba ang stage natin na to?
1: I think mapapag-usapan natin ang stages na rin, ano? Ang perimenopause is actually 8 to 10 years prior to menopause. And nagiging misnomer nga ang tinatawag menopause yung buong journey when actually menopause is an exact date. It's an exact event. It's only one day na you haven't had your period for 12 straight months. So post-menopause immediately follows. For so, sa ibang mga babae, additional 8 to 10 years ulit yun na nararamdaman pa yung symptoms. So para siyang 2 decades ang buhay ng babae.
2: Bali, exactly what age ba nagsistart ang perimenopause?
1: So nagva-vary siya. Mm-mm. On the average is 40, but it can start
2: 40.
1: Oo, 40 average siya. Pero pwede may mga cases ngayon na as early as 35,
0: yes.
1: 38 nag-uumpisa nang magkaroon ng changes sa hormonal levels.
3: Bagong lesson yan,
2: Michelle.
0: On record, sinasabi nila na ang mga Pinay, kasi yung 40 na sinasabi ni coach, medyo global to. Mm-mm. So sa Pinay na between 48 to 50. Yung talagang average sa Pinay. Mm-mm. So, pero yun nga, as
1: may mga cases na ganun as early. So the more na informed ka na maaaring tumaan ka na nun, the better.
0: Oo. Meron kaming membro na nasa late 30s lang, mga 36, okay. 37.
3: So, parang ano, meron tayong, generally, ito siya, pero depende pa rin talaga, yes, sa babae, sa biology, no?
1: Yes.
3: Sa
1: kung ano. At meron din tinatawag kasing medical menopause. So, halimbawa, meron kang condition, usually pagka meron kang cancer, na talagang medically hindi hinto siya yung pagreregla mo.
3: Dahil, and yun, siguro, yes, mamaya po, isingit din natin. Kasi di ba meron din pong nag-undergo ng mga hysterectomy.
1: Yes, so, that's part of, that's part of medical menopause. Surgical menopause, ganyan.
2: Okay. Bakit po mahalaga magkaroon ng mas malawak na pag-uusap tungkol sa perimenopause? And siguro ilinaw po natin, ano po ba itong tinatawag natin o pinag-uusapan natin na perimenopause? Anong pagkakaiba nito sa menopause at postmenopause?
1: Yes. Tulad nga po ng sinabi ko, ang perimenopause, years leading to the actual menopause, which is an exact day. So, dyan na nagsisimulang maramdaman mo yung mga iba-ibang symptoms. Minsan subtle, minsan biglaan. Katulad nga sabi ni Bell, hindi pare-pareho yung experience ng bawat isang babae. Nagiging unique. Maaring meron kang symptom na to, pero mas intense, mas matinding nararamdaman mo noon. Ngayon sa menopause, yung exact day na yon na hindi ka nagkaroon ng 12 straight months. Mm-mm. One day lang yun. So, immediately after that, post-menopause ka na. Mm-hmm. And symptoms, usually, meron pa rin, nararamdaman pa rin siya. In a lot of women naman, nababawasan na yung intensity.
2: Mm-hmm.
1: But it doesn't mean na tapos na yung symptoms.
0: Mm-hmm. And medically, syempre, hindi naman ako doktor, pero may mga kasama tayong doktor sa Women's Council din natin na pag-alaman din namin among ourselves. Kasi ako, nung when I felt the symptoms, 48, ni hindi ko alam ano ibig sabihin ng perimenopause.
1: Oh, hindi mo pa nga alam na may perimenopause na word.
0: Menopause lang lagi ang naririnig ko. So, so nung nakausap ko yung mga doktor na kasamahan namin sa council, sabi nila, ang menopause kasi, yan perimenopause nagsistart yung hormonal imbalance natin sa katawan.
1: Nagiging ano siya, haywire, paiba-iba, nagka-fluctuate.
0: So, ano ba yung mga hormones na yon? Number one dyan, yung
1: estrogen, and then merong progesterone.
0: Meron ding testosterone. Akalain ba natin na meron tayo? Ako,
1: testosterone. Pero lahat to, they all come into play kung paano ka mag-react, ano yung nararamdaman mo, ano yung nafe-feel mo. Kasi ang buong katawan natin, may tinatawag tayong mga estrogen receptors. So, hindi siya nakaka-function na maigi nang wala ang mga estrogen. So, pag bumababa siya, naapektuhan lahat.
3: Yan, ito na nga. Pag-usapan naman po natin, ano nga po ba itong transitions? Medyo napahapyawan, palalimin pa natin. Ano ba yung mga transitions na nangyayari sa kababaihan during perimenopause stage? Ano nga ba yung physically? May pagbabago po ba physically?
1: Definitely.
3: And by epekto rin po ba ito mentally and emotionally?
1: Definitely. Yes. So physically, umpisaan mo natin sa mga common symptoms o yung hindi
3: sige
1: common?
3: Po. Yung sige common po. Muna.
1: Common. Okay. Sa skin, nagda-dry ang skin ng babae. Maumpisa mo yung mapansin, dati naman, hindi ka naman problema tungkol sa dryness. Saan kakaroon ka ng dry patches?
0: Kasi sa sobrang dry.
1: Itchiness and skin is actually related to it kasi nga dahil sobrang dry.
3: Kasi bigla kang nagkamot dyan.
1: Tapos itchiness ng ear. Common din siya. Hindi mo alam kasama.
3: As in sa loob ng tenga.
1: Loob ng tenga. Kaya parang, bakit nangyayari to? Tapos saka ma-realize, connected pala siya. So physically.
0: And since we're talking about skin, kasama ang kuko dyan. Kuko. Kasama ang buhok.
1: Ang buhok.
0: So nag-thinning na ang buhok.
1: Nagiging brittle hair, na ang nails. Brittle ng nails.
0: So yan, yung medyo aesthetic yun. Pero sa physical, another sa physical ay yung
1: hot flashes.
0: Hot
1: flashes is one.
0: Explain natin kung ano ba yung hot flashes.
1: May cold flashes din. So hot flashes is yung pakiramdam mo kahit malamig ang paligid mo, naiinitan ka.
3: Ikaw lang yung naiinitan.
1: Ikaw lang yung naiinitan. Papawisan ka. So ba't nangyayari yun? Kasi estrogen na naman na may kasalanan. Kinokontrol niya yung part ng brain natin na naghahawak ng ating temperature control sa loob ng katawan. So kaya litong-lito rin siya. Malamig ba? Mainit. Kaya gano'n. So, may extreme reaction.
0: So, may cold flashes din. Bigla ang init-init, tapos biglang magiging.
1: Pero giniginaw ka. So, pwede rin siya mangyari during the same night. Kaya, hindi mo alam, magkukumot ba ako? Hindi. Tapos, together with the hot flashes, pag nangyari siya habang ikay natutulog, na night sweats ka ngayon. Pinapawisin ka habang tulog. Gigising ka. Pawis na pawis ka, basang-basa yung hinihigaan mo.
0: Physical. Yan. At ang isa pang physical na common sa atin ay lahat na lang na kinain natin napunta sa puso.
1: Yun, weight gain. weight gain siya.
0: So, yan din, part din ng symptom. Yan,
1: hindi lang dahil humihina yung metabolism mo. It has something to do kung paano rin kasi saan napupunta yung deposition ng taba, kung paano rin natin ginagamit ang insulin, lahat. So, physical, mental naman, ayan na, mood swings. Diba? Ay nagiging irritable. May tinatawag na menopause rage. And then, sa iba naman, natitrigger or na-worsen anxiety, depression. Pero hindi ibig sabihin, lagi mo sasabihin, baka nag-menopause. Kaya importante na maintindihan natin na kailangan tayong mag-work with the doctor para rin ma-differentiate kung ito ba ay talagang anxiety lang, ito ba ay related sa menopause mo, sa perimenopause mo, depression mo rin ba, meron ba kang ibang trigger siya. So, dapat yun ang gusto rin namin gawin bilang member ng WMPOWER, gawing holistic ang approach.
0: Sa amin, sa simula namin sa awareness campaign or bigbigyan nating clarity na yung ating mga kababaihan kasi sa mga campaigns namin sa mga LGUs, sa mga talks na ginawa namin doon, marami pa rin talagang hindi fully naiintindihan yung perimenopause, no? And then menopause, which is understandable kasi nga ito nga yung topic na hindi natin pinag-uusapan. Pero ang hope talaga ng council namin is araw-araw na siyang pag-usapan at maging normal. I'm sure familiar kayo sa nangyari sa mental health. Dati, 10-20 years, 'di ba?
3: Yes.
0: 20 years, parang it's hindi rin siya masyadong pinag-uusapan, but the moment na sinimulan natin after year, year after year, pinag-usapan, nakakuha ng support ang mga taong nagugutom.
1: And since may medical may mental component nga ang changes sa menopause.
0: Ganun din yung gusto namin.
1: 'Di ba yung sinasabi nga ng ibang babae sa ating mga talks sa nasisiraan ng bako ng bait. Ayan. Am I going crazy? Tapos sa mga coaches ko, ang sinasabi is, I don't feel like myself anymore kasi kilala mo yung sarili mo. Mm-hmm. So, mahalaga siya talagang pag-usapan para rin matanggal yung self-blame at yung pag-gaslight mo sa sarili mo.
0: Mabibigay lang ako ng isang example ng sinasabi nating I don't feel like myself anymore. Meron kaming membro din sa council namin na takot na siya lumabas ng kwarto. Bigla na lang natakot na lang siyang lumabas ng anxiety. Meron ding mga cases na dati naman silang mahilig lang mahilig mag-drive, ngayon takot na silang mag-drive.
1: Or yung so, personal na very go-getter sila, biglang nagiging opposite.
0: Or even sa trabaho, sa mga trabaho ng kababaihan na parang kaya ko to dati, bakit bigla na lang nawawala yung...
2: May ganun pala.
1: Kaya yun ang tinatawag namin shift sa identity. Merong
0: so,
1: identity
0: that's part
1: shift.
0: Also, pero on the mental health side mental naman yun. Mental side. Oo. So, ano pa ba yung sa mental? We mentioned the mood swings. Yes. Another example, para lang makarelate yung audience natin or listeners natin. Yung mga magulang nyo ba o yung mga kasama nyo, katrabaho nyo na nagpe-perimenopause or menopause, nararamdaman nyo na, ay, ang init-init ng ulo, ay, ganyan, and then maya-maya, oh, kumain ka na ba?
3: Biglang
0: switch, kumain na ba kayo? O yung mga ano, meron akong binili dyan na ano, kainin nyo. Ganong mood swings. Just understand that she's also going through this hormonal imbalance. Hindi rin niya gustong ganon yung nailalabas niya. And then, nare-realize niya lang niya na okay lang akong bumawi and then the mood is up again. So, may mga ganong kaming naririnig.
1: I think it's also important na ma-mention natin. Balik tayo sa physical. Kasi, apparently, according dun sa founder namin na isang doctor, ang pinaka-common na perimenopause symptom na na-overlook are joint pains. Mm-hmm. So, frozen shoulder.
3: So, akala pagod lang.
1: Yes! Frozen shoulder. Tennis elbow. Di ka naman nagte-tennis.
3: Pero may tennis elbow.
1: Pero may tennis elbow ka.
0: Eh ngayon, uso-uso ang pickleball.
1: And then, yung mga sciatica. So, nangyayari siya. Kasi, again, ang daming kasalanan ni estrogen. Isa siyang anti-inflammatory hormone. So, nababawasan yung ating defense against inflammation. So, kaya, looking back, yung mga nanay natin na nahihirapang magsuot ng kanilang mga undergarments, hindi maitaas ang mga kamay, yung pala, part of it.
2: Yes, yung kumbaga sa harap na nag-ano.
1: Yes, yung iniikot.
0: Iniikot na lang. Ganun nga yun. Part exactly. Yan ng
1: exactly,
0: symptoms.
1: Exactly, diba? No? Yung pala.
0: In fact, yan ang sinasabi nilang number one symptom ng Pinay. Sa abroad, hot flashes.
1: Hot flashes and insomnia.
0: So, mararamdaman nila na talagang mainit. Dito siguro hindi natin masyadong
3: inintayan
0: kasi sanay tayo sa tropical country, no? So, kaya ang lumalabas joint pains, muscle pains, frozen shoulder. Yung mga nakita nating ano ka. And then ako lagi kong gina-joke nga sa asawa ko, talaga namang may muscle pains and joint pains ako, grabe naman ang pagbubuhat na ginawa ko sa lahat ng tao sa pamilya. So parang ganun na joke na, you know, ikaw na ang nanay, ikaw pa ang tutulong sa lahat, empleyado ka pa, tumutulong ka rin sa komunidad. So, ang dami rin talagang roles ng babae. Yes. But the physical manifestation ng perimenopause, menopause is actually part of the symptoms. Talagang may kinalaman si estrogen sa pagbaba ng estrogen niya. Para siyang oil na hindi na masyadong
2: na-reaching. Ang akala ko ay sa mga gamot.
0: Hindi yun. At least yun nga yung din ng part ng WM Power Marami nagtatanong sa amin na ano bang objective ng WM Power? Alam mo, napaka basic. Sisimulan lang namin muna sa awareness talaga and give clarity and understanding.
1: Pag-usapan lang
0: siya. Kasi dun pa lang talaga, kulang na. And then we move forward to our different agenda, no? Yes. Para sa kababaihan.
2: Isa pa rin naiisip ko noon, either na mali ang
3: tulog
2: ko
3: sa
2: shawl, nataganan ko. Yes. Kaya, yung mga ganon. Yung pala, kaya pala hindi nawawala. talaga.
0: Part yan talaga. Yeah. But there are, what we talk about also sa mga talks namin, we also invite yoga instructors para maturuan yung mga kababaihan natin ng anong movement
2: exercise
0: ba yung pwede sa edad natin na hindi tayo mai-injury kasi part din ng physical symptoms ang mabilis na mag-break ang ating mga
3: buto.
0: Diba? So, yan din yan eh. So, importante rin po tayo mag-check, magpa-check sa mga sa doktor natin sa edad pa lang na 35.
2: Meron bang inaiinom na mga para kunyari tumaas or umano
0: yung... Meron po. Yan po. Ay, ikaw na siguro to. Ang HRP.
1: Kasi, holistic nga yung gusto naming approach sa menopause. So, pag sinabi mong holistic, titingnan mo siya from physical, anong pwede mong gawin? So, may mga management. Movements. So, movement. Importante ang movement. So, isa rin sa concern ng mga babaeng dumadaan sa menopause is nagkakaroon ng sarcopenia. Yun yung medical term. Lumiliit ang muscles.
0: Oh.
1: So, paano natin gagawin? Ang gagawin natin para hindi siya lumiliit? Kasi kailangan natin yung muscles natin for health, for function.
0: Mm-mm.
1: So, movement, strength training kailangan. Papalitan mo rin yung kain mo, pakikilaman mo rin ng konti. Kasi kailangan mo more protein. Kasi ang protein kailangan for building the muscles.
0: Mm-mm.
1: So sa in terms of supplements, syempre bumababa rin part of ano, ayoko sinasabing aging, isa yun sa pinaka ayoko sinasabi kasi the transition is not just aging, it's hormonal, it's biological. So hindi pa pwedeng i-lump into one corner na aging lang 'yan. So yung hormones ang nagko-cause nito. So syempre, i-up mo rin ang mga supplements like calcium, vitamin D3, and then if mas gusto mo naman, dapat may openness ka rin kasi dapat informed decision every time may gagawin ka. So, ang HRT, total na banggit na rin lang, or hormonal ano replacement therapy, isa rin sa mga magandang management tool para sa symptoms at the same time, para rin sa overall health natin.
0: To expound on the HRT, no? So, yung hormone replacement therapy na sinasabi natin, actually, si coach is tama ba?
1: Bioidentical. Kasi meron pong tinatawag na bioidentical hormonal replacement therapy or BHRT.
0: So, ang ano po nito is alamin kung ano ba yung mga hormones na tumataas, bumababa, ano na yung kulang. So, ibabalansi niya po iyan ang lahat ng yan through a supplement.
1: Pwede rin kasi may mga overlapping na symptoms. Halimbawa, may nararamdaman kang pagod. Again, fatigue is one symptom.
0: Uh-oh.
1: It could be one symptom. Pero baka rin naman, meron kang hypothyroid.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan
0: important
1: rin
0: overlapping.
1: Overlapping. So, importante na you work with a doctor. Ito, i-emphasize ko na empathetic and sympathetic sa pinagdadaan mo.
0: At para, hindi lang yun ha, may maalam, malawak din ang laman. Alam.
1: So, para nag-guide ka niya properly, hindi yung madidismiss ka lang na, ay, tumatanda ka lang. lahat siya dumadaan siya. Diba? O masyado kang bata para mag-menopause.
0: Actually, it's been an experience among our women sa council namin, ako personally. Nakailang doktor din ako bago ko nakuha yung tamang anong nangyayari sa akin. Kasi sa ilan mga doktor na nakausap ko nung simula, lagi tumatanda ka lang. Ganun lang. And then they don't know, so ano pong gagawin? Ganyan talaga.
2: Wala akong
0: masyado nakuha. Kahit ibang lumipat na ako sa ibang doktor. Kaya, itong kasama namin na doctor, which is a menopause doctor nga sa council.
2: Dikit po daw po sa mga.
0: Ayan. So yun, so yung kasama po namin na doctor, is a menopause doctor po talaga siya sa St. Luke's QC. Siya lang po talaga yung nakapag-explain sa akin kung ano yung nangyayari sa akin. So it made me realize na marami pa rin palang dalagang doctor na hindi focus or masyadong trained pa dito. So yun din po yung isang advocacy namin dito sa Empower that we should also have some trainings provided sa ating mga doktor para mag-specialize din po ito. Kagaya ng sinabi ni Coach Claudine, ilang taon to? Hindi naman to isang taon, dalawang taon.
1: Two decades.
0: So at least 10 years to, diba? At least 8 years. So kailangan talaga natin ng mahabang relasyon sa ating mga doktor na may alam sa ganitong
2: OB.
0: Stage. Yeah. OB po ito.
1: OB, yes.
0: If you will notice,
1: if I may, yes. No? Not, kasi maingat tayo rito sa usapang menopause pagdating sa OB-GYNE. Kasi ang mga OB-GYNE ang training is more on reproductive health,
0: mm-mm,
1: pagpapaanak. So, meron naman pong mga specialization pagdating sa menopause. Meron po yung tinatawag na Philippine Climacteric Society, na yun ang kanilang ano specialization. Pero hindi sila ganon karami.
0: Yeah. Mm-hmm. Meron naman, pero hindi pa rin ganun karami. Mm-hmm. So, isa rin yan sa ipupush natin na plano for mm-hmm. WM Power. So, we want to reach out to them and collaborate with them on how we can do this together. No? So, to, actually, sinabi rin naman ito ni PCW Chair. Mm-hmm. So, yun po yung ating plano and okay. Moving forward.
2: Kailan po dapat magpatingin sa doktor?
3: Usapang doktor na eh.
2: Actually, napahapyawan na rin po ito ang isang babaeng nakararanas ng sintomas ng perimenopause. Ano po yung usual na ginagawa para mabawasan yung sintomas? Medyo napahapyawan yun na rin mm-hmm. na yung naman nararamdaman ng mga kababaihan. Pwede po pong
0: si coach.
1: Kailangan magpapatingin. Kasi as a menopause coach, isa rin yan sa function ko. Mm-hmm. Ako ang bridge between sisterhood and science, kumbaga. So, kailangan ka magpapatingin. Pagka yung nararamdaman mo is something more unusual than yung kinasanayan mo. Mm-hmm. Halimbawa, irregularity in period. Mm-hmm. Diba? Hindi lang simple irregularity. Pero may bleeding ka na, na heavy. Mm-hmm. Hindi mo na pwedeng sabihin, baka nagpe-perimenopause lang ako. That's a health concern. So, kailangan ka magpatingin. Anxiety and depression, yung mga changes sa ating mood, kung talagang nahahamper na yung iyong day-to-day living, as mm-hmm. in, hindi ka na ka makafunction, hindi ka makapasok ng trabaho. Then, pag halimbawa sa akin siya dumaan, or halimbawa, alam mong hindi mo siya makaya, mm-hmm. kailangan ka rin magpatingin sa therapist. Mm-hmm. Ganyan. So, depende.
2: Therapist as in?
1: No, therapist as in psychotherapy.
2: Psycho.
1: Oo, okay. Cognitive behavior therapy. Mm-hmm. Kasi, minsan, baka na-trigger by a different trauma, hindi mm-hmm. yung mismong perimenopause mo. Mm-hmm. So, kailangan very open ka sa lahat. Like, katulad nga ng ina-emphasize ko, holistic approach mm-hmm. rather than just symptomatic. Kasi, ito rin, I think magandang pag-usapan. Isa sa mga symptoms na na-overlook rin as something na related lang sa cardiovascular health is palpitations, mm-hmm. increase in blood pressure. Mm-hmm. Pwede rin siyang dahil sa hormonal changes. Again, emphasis on pwede.
3: Pwede.
1: Kaya
0: magpa-consult
1: tayo. So, kailangan ka magpa-consult. May na-feel kang palpitations, may na-feel ka na increase sa iyong blood pressure, pa-consult ka. But, again, going back to the holistic approach, pag sabing doktor na, inom ka na kagad ng antihypertensive, dyan nagiging symptomatic yung treatment, pwedeng sabihin mo, Doc, hindi ho kaya related sa aking pagpe-perimenopause. Yeah. So, baka lifestyle change makatulong bago ka magpunta dun sa complete treatment na napaka-specific na siya.
0: Yan yung maganda sa sinabi mo para sa akin, ano? We challenge our doctors. Ask them. Maybe it's perimenopause. Maybe, you know, maraming options.
1: Para alam mo yung mga tamang questions to ask. Uh-oh. Kasi doon na-empower ang kababaihan.
0: So, doon talaga nagsisimula sa awareness.
3: Kaya
0: din
3: dapat talaga na pag-uusapan. Correct. Siya, para alam mo rin ano yung tatanong mo sa
1: doktor. Oh, yes. Like, katulad yung sabi ko, informed decision ang mahalaga.
2: Oo. Madadiagnose ka ng tama.
1: Yes. Uh-oh. Kasi, naniname mo na yung nararamdaman mo eh. Katulad nga, alam mo nang may iba-ibang symptoms. Nakakaranas po ako ng pagkalimot, brain fog. So, may term ka na for it. Nakakaranas po ako ng ganito sa puso ko, palpitations.
0: Ayan. Ma-share ko lang, no? Na-share ko rin to during our MOU signing sa PCW nung Monday. Another example is in si Oprah. No? So, napag-usapan ni Oprah sa show niya na nagkaroon siya ng time na nagpa-consulta siya sa doktor niya at sinabi ng doktor niya, may depression siya. Yun yung diagnosis sa kanya. So, hindi siya makapaniwala kasi parang hindi ako depressed na tao sa kanyang definition. Ano? And then, nagpa-consulta ulit siya sa another doctor and found out na hindi pala siya depressed. Muntik na siyang mag-take ng antidepressant. Mm-hmm. Can you just imagine kung ilang effect mga Pilipina ang pwedeng ganun na maging diagnosis and then ipiprescribe ng ibang gamot. So, yan yung gusto nating maipainiwanag din sa mga kababaihan na equip yourselves na alamin nyo rin yung mga information at i-challenge nyo rin yung mga doktor sa mga tanong ninyo para alam din nila, ma-challenge din sila at mag- mag-aral din sila more about it, no? So yeah,
3: maraming salamat Miss Bell and Coach Claudine sa inyong mga ibinahagi sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna natin puputulin ang ating usapan, pero marami pa tayong pag-uusapan.
2: Yes.
3: Sa pagbabalik natin, no, manatili pong nakatutok dito sa Tinig ng Kababaihan.
4: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Beyond Reproductive Years, a Conversation on Perimenopause and Women's Worth. Kasama pa rin po natin ngayon live na live dito po sa ating studio sina Miss Belle Lauriola at Coach Claudine Vicchiera mula po sa WM Power.
4: Ayan, bago po tayo dumako sa ating talakayan, balikan lang natin yung ating Say sa TNK question of the week. Kanina po tinanong natin ng ating mga TNK kung ano ang alam nila tungkol sa perimenopause at ano pa yung gusto nilang malaman tungkol dito. Ito po ang say ni Marga Nuke. Ano ang sign na nag-start na ang perimenopause and ano ang earliest stage na nagsisimula ito?
3: Say naman po ni Isabella Aguirre, do women become more vulnerable yes, to certain health concerns around this period? Or if so, what measures are women recommended to take for their health around this period? For women taking medication that may affect or even halt menstrual cycles for a certain time, Dynogest, kailangan ko bang basahin to?
4: Wag na siguro.
3: Concerns, such as endometriosis. Siguro okay naman.
4: Yan, yung concerns daw such as endometriosis. Mm-hmm. Ano yan? Is the onset and impact of perimenopause affected and how so? Pag nagtitake ng gamot, na apektuhan ba in short ang perimenopause o menopause? Sabi naman po ni Teddy Bernal, mas familiar po ako sa menopause kaysa perimenopause. Ang alam ko lang, ito yung stage bago magmenopause. Gusto ko po sanang matutunan kung ano-ano ang mga pagbabago at sintomas na pwedeng maranasan kapag nasa yugtong ito. Ayan, nasagot na natin yan kanina. Ayan, ano po ang masasabi? Do, siguro dun sa first two, no, yun yung medyo ano, kailangan pa ng ano, ng paglilinaw. Mm-mm, yung tanong ni Miss Marga at ni Miss Isabella.
5: First symptom? Katulad nga po ni sinabi, actually, ang hallmark symptom na dapat aabangan nila is irregularity in period.
4: Ayun.
3: Eh, what if so, regular sila na irregular?
5: So, kung halimbawa, katulad nga, yung sa pangalawa yun, related
4: na. Ayan, may hormonal imbalance, may mga gamot.
5: Diyan papasok ang importansya ng pagpapakita sa doktor kasi merong mga overlapping symptoms. Lalo kung hormones ang pinag-uusapan.
4: Opo.
5: So, yung pag-take ng contraceptive pills, again, dahil kinokontrol niya kailan ka nagkakaroon. So, kukonsulta sa doktor para malaman kung overlapping lang ang symptoms.
4: So, yun pong mga, yung tanong ni Isabella, no, na kung nagtitake ka ng mga hormonal pills, mga ganyan,
5: oral contraceptive
4: dahil may conditions ka, so, nakaka-apekto rin siya dun sa perimenopause.
5: Yes, kasi as long as pinag-uusapan natin ng hormones, malaki ang apekto sa atin yun. So, again, ang kailangan mong i-differentiate is yung overlapping of symptoms.
4: Ayan. So, I hope nalinawan si Isabella.
6: Ang edad, sinabi rin, earliest, could be 35. So,
5: i-consider mo nga tama yung age.
3: Kaya 35 to 48,
5: malaki yung ano nga eh.
6: So, to 48 to 50 yan.
5: Yung iba kasi maaga nilang na-feel kasi mas sensitive sila sa changes ng hormonal levels.
4: May connection din ba siya, ma'am, dun sa ano? Kasi di ba ngayon, parang earlier na rin nagkakaroon eh. Nagsistart na mag-mens yung girls eh.
5: Ang tawag nila dyan, menarche. Ngayon, as early as 9 years old.
4: Oo.
5: Pero ang menopause, hindi siya dependent dun sa at kailan ka nagkaroon. Mas dependent siya sa genetics. So, kailan nagkaroon ng nag-menopause ang iyong mother.
6: Nang ganitong edad, likely ganun
4: so, din. So, yung mga ano mo.
5: Same with the perimenopause.
6: So, check nyo rin yung older sister ninyo.
5: Yes.
4: Kung ano, nanay.
6: Nanay. Yan. So, more or less ganun din yung edad.
3: Okay po. Ano ang pwedeng gawin ng mga ka-TNK natin para mas maging maunawain at supportive sila sa mga kapamilya o kasamahan nila
4: ganda na ng question
3: sa stage na ito?
4: Anong magagawa nung iba?
6: Correct. Unang-una, pag-usapan. Pag-usapan natin anong nararamdaman ninyo. Minsan kasi, or kadalasan, mga babae ayaw maglabas ng mga nararamdaman. Okay. Nasa strong woman era tayo.
5: Quick share
6: ko lang
5: ang tawag dyan, menopause masking. Yes. Familiar kayo sa tinatawag ng menopause masking. It's a term. Correct. Exactly yon yung dinescribe mo. Go on.
6: Oo. So, ayaw natin pagsabihin kung anong nararamdaman natin. Ngayon, kailangan po natin more than ever sabihin sa mga kapamilya natin, sa mga katrabaho, na hindi natin kailangan sabihin sa buong mundo. So, yung mga tao lang na susuporta sa atin at hihinga natin ng suporta, ano-ano po yan, pamilya, asawa, lalo na asawa, mga anak, katrabaho, at ang doktor, syempre yan yung mga kailangan natin kausapin at sabihin ano ba yung symptoms and then what's going on. Mas mabuti nga po pinapayo namin sa lahat ng mga kababaihan na nakakausap namin na sama niyo po yung mga asawa ninyo pagka nagkonsulta kayo sa doktor para mas maliwanagan din si mister kung ano yung
3: nangyayari.
6: Kasi nagkakaroon po ng cases talaga na sasabihin drama lang yan, arte lang yan, diba? So pero pag doktor na ang nagsabi na ito yung pinagdadaanan ng babae, mas naiintindihan ng asawa at mas makakahingi po tayo ng suporta. So yan po yung pinaka-importante
3: na hindi nagdadrama kundi talagang hindi niya mapigilan kasi,
5: yes, kasi ulitin natin, emphasize natin, biological, hormonal. So, hindi siya katang-isip lang.
4: Ayan.
3: Hindi drama
4: lang. So, yung
3: lang.
4: Next question natin, ayan. Paano naman, so, ito na yung family and friends mo, no? Paano naman po makakatulong yung mga opisina o mga kumpanya para magkaroon ng menopause-friendly workplaces?
5: Okay. Isa kasi rin sa mga goal ng WM Power is bigyang pansin sino ba ang mga empleyado mo na dumadaan na rito. Alam mo naman siguro more or less ano yung attitude niya prior for it to happen. So pag may nakikita kang changes, maging open to discuss it with other employees, co-workers, para hindi siya nalilabel na, ah, difficult lang to work with. Ay, masungit lang siya. So in terms of the workplace, hope namin na magkakaroon ng mga policies that involve also
6: mga employers, mga kumpanya. So, yan po yung isa sa mga plano namin, no? So, yeah,
3: sana
6: pero
3: ma-invite namin kayo one of these days.
6: Yes.
5: Of course. Okay.
6: Kung saan po makakatulong i-spread ang ating awareness, yan naman po ang aming layunin. Oo. So, sa mga opisina po na yan, ang sinasabi natin ay usually nasa 40s, 50s na ang mga nag-go through that. And ibig sabihin nun, ang mga leaders na po ito, nasa peak na ng career. So, sila na po yung nagme-mentor sa mga next generation na po. So, bigyan din natin ng importansya yung skills and experience nila. Huwag natin basta i-dismiss kung ano lang yung naging init ng ulo nung araw na yan, i-dismiss na natin yung kanilang expertise and skills and experience. Pang-unawa po yung hinihingi natin sa mga employers and even mga kasamahan. No? So, lalo na yung mga kababaihan na bata.
3: Kasi dadating din sila.
5: Yes. Kasi ang usapang menopause dapat intergenerational siya. Yes.
4: And even yung guys, kasi diba, imagine nyo, isipin nyo na lang yung mother nyo, sister nyo, asawa nyo.
6: Oo. Diba? Wala silang
5: mapapaligiran ka ng mga babaeng dumaraan doon.
6: Hindi naman sila magdadaan sa buhay ng walang babae sa paligid. So, pang-unawa din talaga.
5: Understanding talaga.

0: getting through, although na pahapyawan nyo na rin po. Uh-huh. Baka meron po kayong pang ano po sa okay. ating mga tagapakinig.
1: Ako, ang sa akin ay alamin natin ang mga simptomas na nararamdaman, pangalanan natin ito. And then, pag alam na natin ito, magkonsulta tayo sa doktor, uh-huh. isama nyo yung pamilya nyo, kung gusto nyo, i-explain at tanungin. Lagagaya na sa lagot. Tanungin, anong suporta yung kaya natin? Kaya ninyong ibigay sa kababaihan? Alalahanin nyo, ito yung mga nanay, mga tita nyo na nag-aalaga sa inyo for the longest time. Siguro naman it's about time that you also support her
2: yes.
1: in this journey. Kasi hindi siya madaling journey. Although, lagi namin sinasabi, mayraming paraan to help this. Mm-hmm. Ibabalik ko lang ng mabilisan lang. Yung mga kababaihan naman na nag-iinit ang ulo lagi, hindi din po dahilan na malagi na lang tayo mag-init ng ulo at magsungit.
0: Na-justify.
1: Hindi rin po naman din tama yun. So, but the awareness, dun po sa awareness na, okay, nag-init na ako ng ulo. Medyo, alam na natin, kailangan kong tumalikod, huminga, inhale, exhale muna tayo bago natin harapin ang mga bagay-bagay. Kung merong kang kailangan kausapin, kailangan kompleto yung tulog mo bago siya kausapin. Yung mga ganun ba? So, hindi rin po siya dahilan, pero we need support and understanding.
0: Okay. Kayo po, Coach Claudine, ano naman po yung mensahe nyo sa ating mga ka-TNK?
3: Simple lang po. Arm yourself with information because knowledge is power. So, the more you know, the more you'd be able to handle and manage any pain point. Perimenopause man yan, menopause or post.
2: Ayun. Maganda okay. yung arm yourself with knowledge. Kasi nga, pag alam mo siya, aware ka na doon, mas namamaster mo, part siya ng self-mastery. So, mas nare-regulate mo yung how you deal with people.
1: Regulate, diba? Yes, correct.
2: Ayan, muli maraming salamat. Sobrang bitin na naman ang usapan natin. Pero maraming salamat po kina Miss Bella Oriola. Siya po ang president and co-founder ng WM Power. And thank you rin po kay Coach Claudine Riquiera. Siya po ay co-founder and isa po siyang certified menopause coach. Salamat din po sa lahat ng bumubuo ng WM Power o Women in Midlife for Partnership, Openness, Wellness, Equity, and Reform. At sa mga ka-TNK po natin na dumaraan sa perimenopause, nais po namin paalala sa inyo na hindi po kayo nag-iisa.
0: Yes.
2: Katuwang po ninyo ang ating mga advocates at ang inyong mga pamilya, kaibigan, at buong komunidad. At bago tayo tuloy ang magtapos, isang paalala lamang po, kung hindi pa po kayo nakafollow sa amin, inaanyahan po namin kayo na i-like at i-follow ang Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM, 104.3 The Capital at Radio Pilipinas. Maaari rin po kayong sumali sa ating Advocates Community Facebook group at makilahok sa mga usapin tungkol sa gender equality at women empowerment.
0: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno po ni Officer in Charge na si Sir Alan Alianige at ang lahat ng production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast ngayong araw.
2: Siyempre, salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Sa pamumuno po yan ng aming chairperson, Ermelita V. Valdiavilla, and sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
0: Tandaan, higit sa mga sintomas at pagbabago sa katawan na nararanasan during perimenopause, ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang fertility or reproductive capacity. Every woman is worthy beyond her reproductive years. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
2: Lahat ng kababaihan, nasa midlife man o wala, ay may tinig, dignidad at karapatang dapat bigyang pansin at respetohin. Kaya naman, patuloy po nating alamin, unawain at yakapin ang halaga at dignidad na ito sa bawat yugto ng ating buhay. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
0: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
2: Tinig ng Kababaihan.

0: Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman.
7: Te na nag-share ng kanyang experience bilang beneficiary ng Zero Balance Billing Program. At yung ngayon katatapos natin na mula sa Veterans Memorial Medical Center si Dr. Eloisa De Guia. At syempre sa ating opisyal ang magagamot sa programa si Dr. Claro Kayanan. Maraming salamat din sa syempre doon sa ating production technical side, sa ating malusog team. Andiyan si Master Rolly Bumatayo, Jomari Referial, Ellen Buena, sa ating executive producer si Miss Jam Season. At gusto ko lang pala batiin ng Philippine Neurological Association o PUA ng Happy 69 Founding Anniversary. Hanggang sa susunod po na linggo, kita-kita ulit tayo. Chet Oliva po, have a safe and healthy weekend.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Napaagang pagtataas sa full alert status ng NCRPO para sa pagtitiyak ng kaayusan sa mga aktibidad sa September 21 ayon sa Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Leal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na walang dapat ikabahala kaugnay ng anumang banta sa mga aktibidad sa September 21. Ginawa ang pahayag matapos paagahin ng isang araw ang pagtataas ng alerto sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico, minabuti nilang itaas ang alerto sa September 18 sa halip na sa September 19 upang matiyak ang maayos na latag ng seguridad at mapayapang pagdaraos ng kilos protesta. Napagdesisyonan ito sa isinagawang coordination meeting kahapon kung saan napagkasundo ang agahan na ang deklarasyon ng full alert status. Puspusan naman sa ngayon ang paghahanda ng PNP para sa mga inaasahang pagkilos at mga programa ng iba't ibang grupo. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, NCRPO OIC Brigadier General Christopher Abrahano nagsagawa ng inspeksyon sa mga lugar sa Manila bago ang mga rally sa September 21. Si AJ Ignacio sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng walkthrough at ocular inspection sa mga pangunahing kalsada at lugar sa Metro Manila si National Capital Region Police Office o NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano bilang pag-aanda sa mga isasagawang rally na nakatakda sa September 21 sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Sinimula ni Abrahano ang inspeksyon sa CRB Chino Rosas Bridge sa Mindjola at nagtungo sa JP Laurel Street Ayala Bridge, IP Manila, sa Sebastian Church, University of the East at Legarda. Layo na ng inspeksyon na personal na makita at masuri ni Abrahano ang mga rutang maaaring gamitin ng mga at mga lugar na maaaring pagdausan ng mga aktibidad habang naghahanda ang NCRPO para sa mga inaasahang kilos protesta. Binigyan din ni Abrahano na kailangan manatiling alerto ang mga pulis sa mga kondisyon sa mga nasabing lugar, mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng publiko at igalang ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagondiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, handa ng pangunahan ng 58 ASEAN Economic Ministers Meeting sa Manila. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakatakdang pangunahan ng Pilipinas ang 58 ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meeting sa Maynila simula Setyembre 19 hanggang 22, kung saan pagtutuunan ng pansin ng mga economic minister ng ASEAN ang pagpapalakas ng kalakalan, pamumuhunan, digital economy at matatag na supply chains sa rehiyon. Ayon kay ASEAN Economic Community Council Minister at DTI Undersecretary Alan Gepti, mahigit 20 pulong at konsultasyon ang isasagawa kasama ang ASEAN member states, dialogue partners, international organizations at pribadong sektor. Kabilang sa mga pangunahing agenda ang ASEAN Digital Economy o Economy Framework Agreement o DEFA, ASEAN Semiconductor Roadmap, ASEAN Power Grid at pagpapalawak ng mga free trade agreement upang mapalakas ang ekonomiya ng rehiyon sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Inaasahan din magsisilbing paghahanda ang mga pulong para sa economic agenda ng mga leader ng ASEAN sa ika-49 na ASEAN Summit sa Nobyembre, habang isinusulong ng Pilipinas ang mas konektado, matatag, inklusibong paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Pakinggan natin ito.
5: In some, the ASEAN Economic Ministers Meeting and related meetings this month is all about cooperation, connectivity, and community in the region.
4: Yan ang tinig ni ASEAN Economic Community Council Minister at DTI Undersecretary Alan Gepti. Mula rito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
7: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo,
6: named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
7: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
6: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
14: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Walong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa pamamagitan ng 104.3 The Capital at lahat po ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong mga social media, i-like, i-follow at i-share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers. Thank you! At syempre pa, kami po ay sabayang napapanood sa pamagitan ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV sa TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Sa For the Box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto at isa na namang edisyon ng One Trabaho. Kapag ka-Friday edition, syempre pa, lagi nating kasama ang In Demand. Ayan. In Demand, On Demand. Na content creator endorser for 2026. Wag lang talagang mga politiko ang i-endorse nito eh. Ang nag-iisa, laging mabango, laging fresh, ang life coach ng bayan, multi-awarded global master coach, Mike Celis at Rainbow Radio program host. Ayan. Ayan.
18: Buhay na ako, narinig na kita.
17: Diba?
18: Anong sinabi ng ulan doon sa ating 2 million subscribers?
17: Oo, true naman. Ayan. Bakit nga hindi ko nakikita yung ano ko? Hindi ko alam. Bakit ayaw maklik? Ano nga?
18: Baka sa phone mo lang. Meron naman.
17: Talaga, meron. Oo. Anyway, kamusta naman, partner? Ang sabi
18: agenda
17: ko
18: lang.
17: Ang 2026 in-demand, on-demand.
18: Oo nga. Maraming salamat talaga, no? Sa diba? Tiwalang binibigay ng mga brands. Ayun, mahal ko kayo.
17: Ayun. O, diba? Dami.
18: Mag-sponsor naman kayo. Advice.
17: Oo. But anyway, ang ating pag-uusapan, dahil last week ang pinag-usapan natin, yung mga...
18: Suicide,
17: ano, diba?
18: Yung sa workplace, paano natin mapiprevent. Oo.
17: Tamang-tama kasi... bago naman dumating dun sa pagsusuicide, syempre meron silang mga struggle sa work.
18: Totoo.
17: And yung iba, hindi natin nalalaman, silent struggle yung kanilang ginagawa. Since ngayon pong September ay suicide month, no? Minarapat po natin, mga ka-JT, hingin yung inyong mga opinion, ano ba ang inyong silent struggle sa trabaho, no? Dapat po ninyong malaman na hindi kayo nag-iisa. Ayan. Kaya makinig po kayo sa today's episode, syempre, at papayuhan tayo ng ating life coach ng bayan, si Coach Mike Celis.
18: Ayan. Gusto ko yung gumagalaw yung teleprompter. Okay, partner, tama naman yung sinabi mo, no, kung last week talaga is all about suicide, this week, alamin natin bakit nga ba yung mga struggles ng tao minsan sa workplace, hindi nila sinasabi.
17: Tapos bigla na lang mawawala.
18: Oo, mawawala. Okay, wala na siya.
17: Ano ba yung, pag sinabi nating silent struggle?
18: Okay.
17: Bakit siya sinabi na silent struggle? Okay.
18: Tinawag siya silent struggle kasi ito yung mga choices na mga trabahador, na mga empleyado na hindi i-share kung ano man ang pinagdadaanan nila sa buhay nila sa workplace. Ibig sabihin nito, example lang, meron mga issues sa pamilya, may issues sa workmates, may issues sa workload, pero kinikimkim lang nila. Hindi sila nagsasalita. And itong mga ganitong practice na kung saan tinatago lang or sineset aside, hindi maganda to partner sa isang workplace kasi eventually, magpa-pile up yan at pag nag-pile up, mapupuno ka at pag napuno ka, gagawa ka ng mga bagay na hindi maganda. So, yun.
17: Ayun. So, kumbaga parang... wala itong manifestation na sa impeachment.
18: Pinipigilan nila. Ito yung mga tipo ng tao, partner, pag tinanong mo, kamusta ka? Okay lang. Okay lang ako. Parang ganon, yung sineset aside, or kailangan mo ba ng help? Hindi, kaya ko to. Ganon. Diba? Hindi nila pinapalam. Or bigla lang, halimbawa, may mga gatherings, bigla silang hindi sasama. Yung parang, halika, team lunch tayo. Ay, hindi, okay lang ako. Ano muna ako? Pass muna ako dyan. So, yung may mga ganon. O kaya yung dating energetic, makikita mo lang nasa isang corner at sasabihin lang sa'yo, gusto ko muna ng me time. Gusto ko muna mag-isip. So, yung mga ganon. It does not necessarily mean na hindi ba yung ibang tao kasi very expressive partner. Sabihin talaga nila kapag may issue sila. Halimbawa, lalo na kung work-related. Pero may mga tao kasi na hindi ready mag-express ng kanilang mga saloobin for several reasons. So, siguro maganda enumerate natin. Ano nga ba yung reason? Bakit ang ibang tao choose to silently struggle?
17: Pero siguro, para mas maunawaan natin, ano ba yung mga tinatawag na silent struggle?
18: Okay.
17: Ano-ano ito? May mga parang kategorya ba? Subcategory? Or meron bang mga top list?
18: Basically, yung mga hindi normally sinasabi ng mga tao sa workplace is number one, bullying, politics, okay? Overwhelmed sa workload, ayan, di ba? Issues with the boss. Bakit? Kasi kinoconsider nila yung partner na tabu. Na ang fear nila is number one, ma-judge sila.
17: Okay.
18: Number two, makita silang hindi sila competent. Parang ang hina naman ang loob nito o kaya ang arte naman nito konting napagsabihan lang ano na, wala na. Number three, makita rin sila na parang unfit for the work per se. Diba? And number four, yung choice nila na parang wala lang gulo. Hindi ko lang sabihin. Diba?
17: May mga ganun eh. Nasa personality ba yun? Ng isang
18: minsan sa personality, minsan nasa situation sa work. Paano kasi kung halimbawa ang workplace mo, culturally, meaning yung culture within it, is hindi healthy. ibig sabihin pag nag-speak up ka, o either masama ka,
17: they will take it against you.
18: Or puro reklamo ka. So some people just choose to remain silent at their expense. So yun, regardless of how heavy na, yun nararamdaman nila, common to partner sa mga new hires ha. New hires na biglang halimbawa, ang dami na palang pinapagawang trabaho, oo pa rin sila ng oo because they want to prove themselves. Diba? O kaya, pinagtitripan na pala sila ng mga may tenure na sa opisina, hindi sila kumikibo. Kasi feeling nila, bago sila. So ito yung mga situations na kung saan naiipit yung isang tao to just spiral down on his or her own just because feeling nila mas safe kapag nanahimik sila. So yun.
17: Pero ang katotohanan nun ay hindi ganun eh, di ba?
18: The
17: more
18: totally
17: na mananahimik ka, the more na, kumbaga parang magpa-pile up ito emotionally and probably magkaroon ka ng mental health struggle, no?
18: Mm-hmm. Siguro ang maganda dito, partner, sabihin natin, ano nga ba yung mga epekto nito, di ba? Mm-hmm. Kapag nagkakaroon na ng silent struggle sa mga tao at hindi nyo pa napapansin or literally hindi nyo pinapansin, di ba? Pwede yan eh, whether consciously or unconsciously. So number one, maapektuhan dito yung moral ng buong team. Uh-oh. Halimbawa, hirap na pala sila, pagod na pagod na, hindi makapagsabi na kailangan ng pahinga. Diba? So, yun, babagsak lahat yun, mawalan ng gana. Number two, pagdating sa leadership, halimbawa, may problema pala sa leadership, magkakaroon na resistance. Unti-unti makikita mo, parang hindi na kami close lahat. Parang wala na sumusunod kay boss, o kaya si boss parang wala na dito, hindi na niya kami minimentor. Diba? Or inaalagaan. So, yun. Number three, and pinaka-obvious na epekto nito when someone is silently struggling is that yung productivity niya at work would suffer. Of course, diba? Kahit sabi niya, okay ako, pero the output says otherwise just because he wants to feel safe, diba? Nako-compromise lahat nun. Pati yung confidence nung ibang tao sa kanya. Which means, diba? Parang, sabi mo, okay ko, pero yung gawa mo puro sabit. Diba? So naaapektuhan lahat 'yon.
17: And ito ay kumbaga parang hindi magiging maganda yung epekto sa trabaho. Ito, may mga tanong dito. Paano raw malalaman kung may taong nahihirapan kahit hindi niya ito sinasabi?
18: Ano nga mag-commercial yun? Huwag mahiya magtanong. Diba? I mean, at the end of the day, very basic. You cannot assume. Diba na para ito may pinagdadaanan to, tahimik siya, ganyan-ganyan. Magtanong pa rin kayo, na kung hindi niya sabihin sa inyo, again, yung lagi natin pinapaalala, kagaya nga ni last week sinabi natin, maglagay ka lang na open line. Diba? Yung parang, basta pag ready ka na, pag may gusto kang sabihin, dito lang ako. Ganon. Tsempohan nyo naman, wag nyong kulitin, hindi yung parang, halimbawa sa pantry nandiyan, sure ka, wala. Diba?
17: nakasalubong.
18: Nasa CR, meron na. Hindi ka na yun. Again, the person would open up when he or she is ready, but you have to make sure that you are a safe space. Ibig sabihin, pasintabi na ha sa mga chismosa, wag na kayo umasang sasabihin sa inyo. Diba? Dapat katiwatiwala ka rin kasi nga, doon nakabase eh, 'di ba? Yung pagtitiwala ng tao na parang okay, ready ba ako magsabi dito? Ano ba mangyayari kapag sinabi ko? Kasi again, ang fear nila una-una is to be judged. 'Di ba? And to be seen as rather incompetent. So dapat you should not be manifesting that aura na i-judge mo siya or titingnan mo na parang mas mahina siya. So
17: ang hirap din ng posisyon na paano ka mag-open up kung halimbawang wala ka naman talagang ka-close sa workplace.
18: Totoo. Siguro isa din dadagdag ko, bigla ko lang naalala. Doon sa mga nagsasabi sa boss nila, ito na, 'di ba? Okay lang naman yung para may heads up si boss, pero si boss naman, 'wag naman yung parang oy balita ko. May pinagdadaanan ka. 'Wag ganon. Kasi ang paangiting nando sa ka-teammates na sinulsol doon sa boss. Number two, boss, napaka-insensitive naman noon, 'di ba? Na parang kung meron kang gustong malaman, huwag mong sabihin doon sa empleyado na nalaman mo sa iba. Tanungin mo. Tanungin mo. Because that direct communication builds trust.
17: So, kung baga parang it's not your story to tell.
18: Yes. Oo. Saka minsan kasi may dagdag bawas di ba? Pag na.
17: Mas maganda na mapakinggan ninyo mismo doon sa tao.
18: Yes. Yun.
17: Pero bakit daw minsan nahihirapan tayong humingi ng tulong sa mga katrabaho din?
18: Pressure. pressure ko anong iisipin kasi ang ego natin, partner, dalawang bagay yung gusto ng ego natin. To look good and be right. Ang pag-struggle, wala siya doon sa dalawa. Diba pag nag-struggle ka, you don't look good. Parang, ay, may kulang dito, mahina ka. You're not right kasi obviously, nag-struggle ka, may maling nangyayari sa buhay mo. So, nasatamaan yung ego natin doon sa part na yun. So, the pressure to conform and to be what your ego demands you to be, yun normally nagiging cause nun.
19: At saka siguro kahit hindi sa katrabaho, you know, I'm very lucky, no, ngayon sasabihin ko talaga. At ito naka-pinpost lagi doon sa aking ano Facebook. I'm very lucky to have a friend like Coach Mike. Kasi
18: tingnan ko yung pinpost.
19: Lagi ako na lagi ko naka-pinpost 'yon sa akin. Para ma-remind lang ako na ano. Kasi sometimes 'di ba, yung pag minsan parang punong-puno na yung isip mo. Not because of the trabaho and co-worker.
18: Life
19: kung
18: in
19: minsan
18: general.
19: Tsaka yung personal mo. Mga ganyan. Kaya maganda na meron ka talagang parang isang tao or at least sabi nating mga ilang tao talaga
18: support
19: na
18: system,
19: mapagkakatiwalaan. Kasi mahirap yung ano eh, yung kung minsan halimbawa magkukwento ka tapos meron yung iba, di ba? Parang ang pinag-uusapan nga natin dito yung struggle eh, tapos ikaw din, di ba? Yung parang girl. Alam mo ba ako? Mas
18: anbawa, kasi diba nga misery loves company, di ba? Yun yung sabi nila. So kaya lang wala pong magandang maidudulot 'yon.
19: O di ba, diba? Nagkwento ka na, alam mo talaga yung pinagdadaanan ko nga. Parang kulang na lang sasabihin, wala ka sa pinagdadaanan ko.
18: Hindi mo competition yan kung sino yung mas nakakaawa. Diba?
19: Tapos biglang magugulat ka na lang na parang naikot na yung table na ako na yung nagpapayo. Teka lang ha, ako nga yung... diba?
18: I guess yung mga ganun, again, wag natin minimize yung issue ng iba. Kasi halimbawa, kaya nga maari na hindi nila sinasabi sa inyo because baka hindi nyo maintindihan. Baka kasi sa inyo, feeling nyo, maliit lang kasi meron kang sandamukal na dami experience na pang maalaala mo kaya eh, di ba? So, yung fear of being judged doon sa part na yon na parang, ay, hindi ko lalang sabihin kasi ito ang daming ang pinagdaanan nito, kakasabi lang niya sa akin eh. Di ba? Baka ulitin na naman niya, di ba? Anong karapatan ko? So, it goes against dun sa moral ng tao din. So, ganun.
19: Pero, okay lang ba na mag-open up kay boss?
18: Ideally, ito ha, bato-bato sa langit, ang tamaawag magagalit. Ideally, sana trustworthy din si boss at walang judgment. Kasi sometimes, may mga boss din na masyadong gung-ho na tipong kailangan, hindi, basta trabaho, gawin mo yan, di ba? I know you're going through something, but at the end of the day, you must deliver. Baka naman po pagiging tao yung kailangan muna nung empleyado. Di ba? Baka dapat matuto din tayo mag-set aside na certain humaneness pagdating sa work. Kasi sabi ko nga lagi, partner, work can wait but your life can't. At the end of the day, mas pipiliin nung tao yung buhay niya. So be careful about what you, alam mo yun, say about the person during his lowest point.
19: Ay, ako meron akong ewan ko kung makakatulong to, pero sa akin nakakatulong to. Parang feeling ko nga sobra na. Hindi, kapag ka minsan, ewan ko ha, pero parang naaaliw ako talaga sa mga AI drama na yan.
18: Ito ba yung mga Chinese?
19: Hindi, ayoko nun.
18: Ah, okay.
19: Gusto ko yung mga Sterling Family tsaka mga Blackwood. yung mga ano, mga sorry po, baka may bias, may biases lang ako
18: dahil ano.
19: Pero yon, gusto ko yung mga Amerikano na ano, na AI.
18: At least hindi na yung matagal mong pinapanood na teleserye, di ba? Nag-evolve ka na.
19: Pero huwag yung pipiliin yung mga ano, yung mga drama-drama na yan. Kasi baka lalong maging madrama yung buhay nyo. Piliin nyo yung mga baby nagsasalita, yung mga comedy.
18: Siguro, inonote ko lang yan. While it would serve as a very good, alam mo yun, temporary. Kumbaga, band-aid solution yan, ha? At the end of the day, hindi pa rin pwede na ilugmok nyo lang yung sarili nyo watching all those things because you are not in touch with reality.
19: Ayun.
18: Diba? Okay. Ang reality, kailangan hanapin pa rin natin yung problema natin.
19: Oh, sige, noted. Pero maganda yung mga dragon doon, mga ganyan.
18: May pa-dragon doon on the side, pero again, pag ano, may quiet moment ka rin na para okay, wait, balik tayo sa ano. Oh,
19: oh, ano raw ang maaari nating gawin kapag napansin nating tahimik or nahihirapan ng isang katrabaho? E paano kung ako, halimbawa, hindi, di ba meron tayong mga katrabaho na parang hi and hello lang.
18: Mm-mm.
19: Ganon. As in, una, halimbawa, hindi mo siya ka-shift. So, talagang hindi mo siya kilala personally. Ooh. So, paano yung ganun? Parang, hindi ka naman pwedeng makipag-friends sa lahat, diba?
18: Oh. Siguro, at kung ano yung most comfortable kang gawin, siguro dun muna natin titingnan, diba? Don't look at the person based on the initial relationship that you've had. Example lang to ha, I remember fully, may guard doon sa dati kong workplace na lagi kong, hi, hello lang, malamang wala kaming chika, di ba? Kasi para good morning, good hour, ganyan-ganyan. I noticed one day, as in nakalugmok siya sa cellphone niya, and then talagang para nakakunot yun noo. Again, wala kaming ano, binati pa rin niya ako, hi sir, tapos bilang, ano, lugmok na ganon. You know what? I just asked, sabi ko, well, ikakwentuhan muna tayo. Ganun lang, tapos sabi ko, kumusta ka?
19: Hello? Partner, parang feeling ko, alam mo, meron kang ano, gift sa pagbasa, ng
18: totoo.
19: Ano, emosyon ng mga totoo. Tao.
18: Siguro dahil sa ginagawa ko nga. And then after, alam mo, nag-breakdown siya sa shift niya. Family problem. Wala siya mapagsabihan, ganyan-ganyan. And you know what I did? Not proud ako sa sarili ko noon na kinausap ko yung supervisor niya kasi kilala ko yung supervisor niya. Napahiramin siya ng pera kasi anak niya sa ospital.
19: Yun ang mga ano.
18: Diba? Na hindi niya pwedeng ipaano eh. Yun nga eh. Tapos sa mga ano daw, mga duty nila, 12 hours, minsan 24 hours. Sabi ko, hala, hospital ba to? hindi naman, diba? But hindi niya pinapakita. It's just that hindi na niya kaya. Kasi nasa ospital. Habang nag-duty siya.
19: Yun. Alam mo, walang masamang humingi ng tulong.
18: Totoo naman. Diba? At it doesn't make you less of a person. Ha? Lilinawin natin yan ngayon pala mga ka-JT. Doesn't make you less of a person. It actually makes you strong. Kasi na-realize mo through humility na kailangan mo ng help. At nilakasan mo yung loob mo para mahingi ng tulong. Yun.
19: Tama, tama. Anyway, marami pa tayong mga, syempre, itatanong at aalamin, no? Baka gusto din yung mag-comment din, di ba? Ano ba yung latest ngayon sa AI? Char.
18: Pero may na-miss ko dito. Oo, ganon.
19: Anyway, magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang paalala. Oras natin, 2:28 ng hapon.
18: Di ba?
20: In ngayon, ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
21: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
20: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
22: DOE is now trying to formulate what are the options
2: kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
20: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos sa mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
23: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid kabang!
25: Radyo Pilipinas is on Viber.
26: Viber.
25: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information.
25: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
25: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
27: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
30: Kilatisin ang sarili.
29: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
30: Importante rin na ating laging isipin.
29: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
30: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
31: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
31: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
33: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan
34: Trabajo.
33: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: 2:34 ang ating oras, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, patuloy po tayo na binibigyan ng payo on air, ayan, ng ating life coach ng bayan. Dahil nga, ngayon po ay September Suicide Month, Suicide Prevention Month. Ayan, ay pinag-uusapan ho natin itong mga silent struggle. Yes. Ayan. Parang lahat naman tayo, no? Mayroon. May
20: siguro
19: silent
20: kasi,
19: struggle.
20: Ang mahirap dyan sa workplace kasi damay-damay. Diba? Unlike yun, diba, kung mag-isa ka lang talaga sa buhay mo, ganyan, wala nakaasa sa yung iba. Mm-mm. Ayun, iba yon. Eh ito kasi, pag sa workplace, parang siyang ecosystem eh. Pag bagsak yung isa, pwedeng mahatak lahat.
19: Yeah. Ay, ako may partner, meron akong i-share dito. Ito, wisdom to ng mother ko. At lagi kong tinatandaan yun. Na parang when everything falls apart, parang halimbawa yung feeling mo down na down ka because of your personal problem. Wag na wag mong, hanggat maaari, wag na wag mo siyang dadalhin sa trabaho. Kasi yung trabaho mo na lang, yung parang magiging safe space mo eh. Kung may problema kalimbawa sa tahanan mo, chaotic yung tahanan ninyo, di ba? Laging may bangayan or kung ano pa man. Doon ka makakahanap ng ano mo, yung parang place mo na you will be good at.
18: Siguro ano, idagdag ko lang din, kasi we had a discussion on Tuesday sa klase namin. Sabi nila, halimbawa daw kami as practitioners, halimbawa counselors, coaches, ganyan, or psychologists, psychiatrists, kapag daw ba may pinagdadaanan kami at may kliyente kami, dapat pa rin ba kami mag-show up kasi may problema yung kliyente namin? No. Nasa ano, nasa guidelines namin yon na dapat i-endorse namin sa iba. We cannot show up if we are not 100% well. At alam namin na mako-compromise kasi yung ano namin eh, yung trabaho namin.
19: Oh, tsaka mas malala, syempre, yung friend. Halimbawa, yung mga biases, di ba? Halimbawa, yung nandoon na nagsabi siya sa'yo, tapos parang similar din ka.
18: Diba? Matitrigger may biases ka. So, pwede pala yun. Kasi sabi nung iba kong classmate, buti na lang hindi ako sumagot. Kasi ako, na personal note, ako kasi nag-absent ako pag hindi ko talaga kaya, diba? So, sila, sinabi nila, dapat show up pa rin kasi trabaho. Meron pala dun sa ano articles namin talaga na dapat self-care muna bago kayo mag-serve sa iba. Kasi kung hindi, lalo pat we're dealing with mental health. Yes, and emotional wellness, mas mapapahamak yung kliyente mo, saka ikaw din.
19: Yeah. Ay, ito, ano raw ang papel ng isang leader sa paglikha ng workplace na ligtas para humingi ng tulong at paano nakakaapekto ang workplace culture sa pagiging bukas ng mga empleyado tungkol sa kanilang struggles? Mas mabuti ba na magsabi agad? Or hantayin muna na parang siguro testing the water tayo?
18: Well, I think that the leader dictates the culture of the group initially. I also believe that each one, regardless of their position in the company, has a contribution to sa culture. Diba? So, yun. Ang ganda nun, no?
19: Oo. And I thank you.
18: Yun. So, ang ibig sabihin nito, dapat collectively you agree on ano ba yung pwede natin gawing status ko? Halimbawa, pag may problema ang role natin, first line of defense, sabihin muna sa teammate.
19: Oo.
18: Tapos, kung hindi ma-resolve sa level na yon, sabihin doon sa supervisor. Pag hindi, akyat doon sa boss. And also, always assure the employees or your teammates or even your boss that it's okay to tell if you have a problem or if you need help. Kasi again, kailangan ma-practice yung no judgment zone. And i-assure nyo sila lagi, regardless of whether it's a personal issue or a work-related one.
19: Ay, alam mo, meron akong nabasa lang, i-share ko lang. Yung tawag dito, sa ibang bansa, meron na silang pinapractice na panic room, kung tawagin. Mm-mm. I don't know kung dito meron
18: para
19: yun.
18: Para may moving ka noon.
19: Oo, meron. si Jodie Foster. Hindi, pero meron. Ang ano naman nun, ang purpose naman nun, halimbawa, nakita ko yun siya eh, sa mga ano parang yung parang call center na mga ano, meron sila yung parang panic room, mga ganyan na pag inis na inis ka na or kung pupunta
18: also
19: ka sa isang kwarto nila na ano yun na partner, soundproof,
18: and then you can shout, you can cry,
19: pwede kang kung anong ano.
18: I saw one na meron din parang anong tawag dito, punching bag, yung ganong level. Sa loob na, they call it breakdown room naman yata or something. I totally forgot. Parang breakdown room na pag frustrated ka na, dun mo ilalabas lahat nung ano. Or if you just wanna cry, may upuan doon na isa. Nakita ko yun sa sa TikTok.
19: Ah, talaga? So, dito din, napapractice na din yun.
18: I'm not sure kung dito yun na, kasi parang
19: parang sa ibang bansa.
18: Matangos yung ilong ng mga nando sa videos.
19: So, ito naman, pinag-uusapan natin si boss, magsasabi ka kay boss. Eh, paano pala kung halimbawa si boss naman pala yung may pinagdaraanan?
18: Alam niyo, huwag kayo matakot sa boss niyo to ask. Di ba may mga ibang tao, parang ikaw na, di ba yung parang hala, si boss,
19: boss
18: ganyan.
19: Boss, ba't masungit ka?
18: Oo, di ba? But again, tao rin naman yan outside of his or her position. Dapat alam nyo lang kung paano i-approach. Di ba? And with respect pa rin.
19: Yeah.
18: Di ba? Huwag niyong biruin kung hindi naman ganun na relationship nyo.
19: True.
18: But to just really ask and tell. Actually, not even ask and just tell na para, boss, pag may gusto ka sabihin na, coffee tayo. Ganon. O, ganon lang.
19: Yun. Tama.
18: Don't underestimate that.
19: Oo. Kasi kuminsan, parang ano daw eh, tawag dito yung malungkot daw sa taas. Yun yung sinasabi. Kasi parang lahat ng mga subordinates mo, 'di ba? Kuminsan sabay-sabay nagla-lunch, mga ganyan, pero ikaw na nasa taas lang, parang
18: pero ako lagi kung ano diyan, kasi based on experience ako ha, ba't di ka maki-join? 'Di ba? Pwede naman, wag pwede lang mawawala yung respeto, 'di ba? During work. Oh, 'yun lang yung ano ko doon. Wala namang masama, ikaw lang naman gumagawa ng sarili mong kulungan eh. 'Di ba? So 'yun.
19: Okay. So sa tingin mo, coach, itong mga bagay na ito, like ngayon ano, Suicide Prevention Month, and yung iba sa atin may mga silent struggle at maaring hindi pa sila ready to open up, no? Ano yung mga maaari nilang hakbang para una hindi para makapag-open up, kung hindi una para masabi natin na patatagin muna yung kanilang emotional and mental health, di ba? Okay. Ano yung kanilang mga pwedeng gawin?
18: Siguro first things first, the more that you burden yourself with a certain issue, the more that you cannot move forward, so you would feel stuck in what you do, and everything else would seem na parang ang pangit-pangit na ng buhay mo. But because it's your choice to keep that in. Now, given that, you have to release that. So if you're not ready to speak up yet, write it down. But if you need someone to listen to you and give you advice, then it's the time to actually assess yourself. Who can I approach? You don't have to go dun sa step by step. Kasi kung hindi mo naman, halimbawa, ay wala naman akong tiwala dito talaga dito sa ka-workmate ko. Sabi, workmate muna. Hey, you find someone, hindi naman yan based sa ano. And trust is not based on the position partner. It's based on how you made the other person feel safe.
19: Oo. Ano yung relationship mo?
18: Yes.
19: Diba?
18: Oo. And sometimes, ako lang din naman to ha, sometimes you'd be surprised the strangers give the best advice.
19: Ay, totoo. Oo. Kasi wala silang biases, hindi kanila nilang masyadong kilala. Mga ganon. Oo. Totoo.
18: Para may quick akong gusto lang i-share dyan, no? Unknowingly, this family who celebrated ano a birthday sa IKEA, yung sa restaurant nila ng ano Samoa. May dala silang sariling cake ganyan, and then they had marami sila, parang 5 sila, but they only had parang dalawang ulam plus the cake they bought. It made me realize a lot of things, partner, na parang alam, dami nating food sa table, sila nagba-birthday, and this is our normal thing that was a birthday for them.
19: Oh.
18: I wanted to transfer the food, kaya lang gutom ako. No, but kaya aside, after nun, parang, halang swerte natin. Ganon. Marirealize po, again, those were total strangers, but I wanted, totoo, gusto kong orderan sila, mahaba lang yung pila, alam mo yung ganon. But they were a family of what, 5? And their food was like 2 servings, plus the cake they bought. A small piece. Na ano ako, parang, no.
19: Oo.
18: Yun, ganun.
19: Anyway, at least shalala pa din yun sa
18: IKEA
19: sila nag, ano, diba?
18: Oo.
19: Anyway, coach, again, saan ka namin po pwedeng i-like, i-follow, at i-share? At ano yung mga latest sa'yo?
18: Ayan, siguro maganda, ano, yun muna yung mga brands na nasa, ano, ko, Facebook ko. Hana Kapin! Nag-hello, hello. Ayan.
19: Mag-like po kayo and mag-comment.
18: Like, comment, and share. Malaking tulong na po sa kanila yon. Ayan. May isa pa tayong gagawin for next week, pero hindi ko alam kung kailan malo-launch yun. But for tomorrow, partner, sa Rainbow Radio, 2 dads naman ang guest. May anak.
19: Ah, talaga?
18: May anak talaga. So, dati 2 moms yung ano, ito naman 2 dads. Paano magpalaki ang dalawang gay dads? Kasi sabi nila ibang context, mothers know best. Paano kung walang mother? Diba?
19: Paano kung pareho nga
18: lalaki? Mas mahigpit ba? Ganon.
19: Okay. Okay. And yes. Tawag dito, ano yung kanilang anak?
0: Lalaki. Ah. Oh, mas mahirap din yun, di ba?
19: But anyway, yun. So yun, Rainbow Radio tomorrow, yeah. 10 a.m.
0: Rain or shine, mm-mm. Naka-rainbow tayo.
19: Thank you, Coach Mike.
0: Thank you, partner.
33: Buwang trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 7-3-8.
19: At syempre, dako na tayo sa atin pong mga balita. 2026 Philippine Handloom Weaving Festival, inilunsad po ngayong araw. Si Dayan Liar sa detalye.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ayan.
1: Yes, Jamie, formal na nga nagsimula ngayong araw itong 2026 Philippine Handloom Weaving Festival sa isang mall dito sa Araneta City, Cubao, Quezon City. Isa itong inisyatiba ng DOST Philippine Textile Research Institute na layong palakasin ang sektor ng handloom weaving sa bansa. Isasagawa ang aktibidad mula ngayong araw, September 18 hanggang September 20. Tampok dito ang Hinabi Textile Bazaar, Textile Innovation Exhibition, Technology Demonstration at Serye ng Textile Exchange and Fora. Sa naturang bazar, mabibili yung iba't ibang handwoven na mga produkto mula sa tela, damit, bag, wallet at iba pang accessories. Pinangunahan naman ang seremonya ni DOST Secretary Renato Solidum kasama ang iba pang opisyal ng ahensya. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng kalihim na suportahan at tangkilikin ang gawang lokal na anay malaking tulong sa pagbibigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni DOST Secretary Renato Solidum.
4: Sa atin po mga kababayan, pumunta po kayo dito sa Philippine Handloom Weaving Festival sa Gateway 2 ng Araneta City. Marami po tayo mga kababayan from 40 communities na nagtitinda ng kanilang mga hobby, mga damit na napakaganda. Tangkilikin po natin ito. Maraming salamat.
1: At yan ang update mula dito sa Cubao, Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
19: 2:48 ang ating oras, suporta ng administrasyon sa medium and small, o kaya naman ay sa MSMEs. Ayan. Ipinapaabot po sa pamamagitan ng agham at teknolohiya. Si Raquel Bayan sa detalye.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ibinida ng Department of Science and Technology ang magandang resulta ng DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program at paggamit ng mga food technology na binuo ng DOST Food and Nutrition Research Institute sa paglago ng Nutridense Food Manufacturing Corporation. Una itong nakatanggap ng tulong mula sa DOST noong 2009 upang mapalawak ang produksyon ng Hyposol, isang chlorine-based water disinfectant. Kalaunan, lumipat ang kumpanya sa paggawa ng mga produktong nakataon

0: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan, Micro and Small Medium Enterprises pala yan. O yung NutriDense na yan ah, nung bago pa lang sila, as in, na-interview ko sila sa kabilang ano pa, Ibayo. Pero ano, in fairness, mahusay talaga sila. And ngayon, I think parang, excuse me, pinuntahan sila ni Pangulong Marcos, no? Itatry natin kasi parang ka-Facebook ko din yung founder ng NutriDense na yan. And if i-feature natin sila, kasi maganda yung kwento nila eh. Maganda yung kwento nila na nag-start lang sila ng maliit lang. And then, eto na pala oh, after ilang taon or almost a decade if I'm not mistaken, eh, eto na sila. Kinikilala na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung kanilang contribution. Kaya talaga, saludo po ako sa mga negosyante, no, na lumalaban ng patas at hindi nagsasalbahe ng kanilang mga employee. Ayan, saludo po ako sa inyo. Okay, negosyasyon naman sa US tariff, posibleng maging bahagi ng ASEAN Economic Ministers Meeting. Ihahatid po sa atin yan ni AJ Lazaro. AJ!
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: AJ?
2: Posibleng maging bahagi ng talakayan sa 58th ASEAN Economic Ministers Meeting ang usapin ng taripa ng Estados Unidos sa ilang ASEAN member states, bagamat inaasahang tatalakayin ito sa bilateral level ng bawat bansang apektado. Ayon kay DTI Undersecretary Alan Jepdi, nakatuon ang ASEAN-US consultation sa pagpapalakas ng kooperasyong panrehiyon at hindi sa mga isyung partikular sa bawat bansa. Gayunman, sinabi niyang nagpapatuloy ang bilateral na negosasyon ng Pilipinas at Estados Unidos kaugnay ng usapin sa taripa. Aniya na isumite na ng Pilipinas ang mga hakbang upang tugunan ang mga alalahanin ng US, kabilang ang Joint Administrative Order laban sa pag-aangkat ng mga produktong gawa sa pamamagitan ng forced labor. Umaasa ang pamahalaan na magiging positibo ang magiging pagsusuri ng United States Trade Representative habang nagpapatuloy ang pag-uusap ng dalawang bansa upang maresolba ang issue sa taripa.
3: We are constantly engaging with our US partners to address that particular issue. Well, the negotiations are ongoing. We have addressed the concerns of the United States, and if you will recall, we even issued the Joint Administrative Order that will basically address the concern on forced labor, particularly the importation of products which are results of forced labor. So right now, we are waiting the evaluation of the United States Trade Representative on whether or not this will suffice as far as addressing their concern. And we are hopeful that they will positively respond because we have been very cooperative and we have been very often in engaging with them.
2: Yan ang tinig ni ASEAN Economic Community Council Minister at DTI Undersecretary Alan Jepdi. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Samantala sa atin pong wanted trabaho, nagsasagawa ng job hiring ang Department of National Defense. Ito po ay syempre pa nandiyan sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Gaganapin po ito bukas, at bukas ito sa mga senior citizens at PWDs. Oy, baka ito na po ang inyong pagkakataon na makapagtrabaho, no? Bukas punta po kayo ng Camp Aguinaldo. Ayan. Bukas din sila para sa mga senior citizens and PWDs. Sa mga interesado, ayan. Hindi pa pala bukas, sorry. Kailan sila pupunta? Okay, September 28. Ayun. Para sa mga interesado, maaari pong mag-apply at magsumite ng mga kinakailangang dokumento hanggang September 28, 2026. O kaya naman po, mag-email kayo sa recruitment.chr@dnd.gov.ph. Sa iba pang detalye, bisitahin din po ang official Facebook website ng Department of National Defense. Ayan po, no? Sa mga senior citizens at ganun din sa mga PWD.

0: is, ayan, kayo po ay mag-apply, no? Maganda po ito na binibigay na pagkakataon ng Department of National Defense. At hindi matatapos ang ating programa, syempre pa.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Happy, happy birthday kay Dr. Jeffrey Chefai Chua. Ayan. Happy, happy birthday, Doc Jeffrey. At syempre kay Carlo Mendoza at kay Rayan Ami. Ayan. Happy, happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday!
0: And kami po naman dito ay magpapaalam na maraming salamat sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at ganun din sa mga nag-like, nagpo-post, nag-share ng ating pong programa, yung ating mga Radyo Pilipinas na sister station. Thank you. At syempre pa, ayan, sina engineers Marvin Toledana, Rosan Erno dito po sa studio at ang ating mga nasa production, ang ating executive producers, sina Tez Ramirez and Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan, trabaho.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP inaasahang matatalakay sa ASEAN Economic Ministers Meeting. May ulat si Jay Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tatalakayin ng mga economic minister ng ASEAN ang pagpapatupad at pagsusuri ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP sa 58th ASEAN Economic Ministers Meeting sa Maynila bilang bahagi ng mga hakbang upang mapanatiling matatag at competitive ang kalakalan sa rehiyon. Ayon kay DTI Undersecretary Alan Gepti, layunin ng mga pag-uusap na matiyak na ang mga umiiral na trade agreement ay makasasabay sa nagbabagong takbo ng pandaigdigang ekonomiya. Kabilang sa mga isinusulong ang mas matatag na supply chains, mas epesyenteng kalakalan at mga patakarang makatutulong sa mga negosyo upang manatiling competitive sa gitna ng pandaigdigang hamon. Kasabay nito, pag-uusapan din ang modernisasyon ng iba pang kasunduan sa malalaking trading partners ng ASEAN.
5: Our trade agreements have to keep pace with the way businesses operate today. We need rules that support resilient supply chains, facilitate trade, and allow our businesses to compete in changing markets.
4: Tinig ni ASEAN Economic Community Council Minister at DTI Undersecretary Alan Gepti. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Prosecution panel advisor naniniwalang hindi nilabag din ang Prosecutor Terry Ridon at Domingo Tolosa ang sub judice rule. Si Kathleen Forbes sa detalye ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Muling iginiit ni House Prosecution Panel Advisor Ace Barbers na dapat pantay ang pagpapatupad ng sub-judice rule o Rule 18 ng Senate Impeachment Court. Ito ay kasunod ang pagsasumite ni House Prosecutor Terry Ridon at Private Prosecutor Jay Tolosa ng kanilang paliwanag matapos silang isuhan ng show cause order ng Senate Impeachment Court. Itibayos hindi lang mga prosecution prosecutors ang dapat sakawin ang iturong patakaran, kundi maging ang mga abogado ng depensa, senator charges, at mismo respondent sa impeachment case. Naniniwala rin sa Barbers na hindi naman lumabag sa sub-judice. Si Ridon at si Tolosa, magamit aminado siyang maaaring may sumuga sila sa pagpapahayag. Paliwanag niya ang mga naturang pahayag ng mga expression lamang sa pagtatangkang gabing mas madaling maunawaan at maiunay sa publiko ang usapin. Sabi naman ni Manila Representative Benny Abante na ang mga pahayag ng dalawang prosecutor ay pagsasabi lamang ng katotohanan at hindi rin anya niya nakikitang madaling maiimpluwensyahan ng mga ito. ang mga Senator Judge. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Isinagawang konsultasyon ng Senado sa Amici Curie, magiging batayan para sa susunod na impeachment trial sa hinaharap ayon sa trial spokesperson. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Naniniwala si trial spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na magiging pamantayan na ang makasaysayang konsultasyon sa mga dating punong maestrado ng Korte Suprema sa mga impeachment trials sa hinaharap. Ayon kay Adyong, historic moment ito sa gitna ng pag-aaral ng mga senator judges sa 2/3 conviction vote sa paglilitis ni VP Sara. Ginawa ang amicus curiae sa sitwasyon ng mga kasalukuyang miyembro ng Senado na hindi makadalo sa paglilitis gaya ni Senator Jingoy Estrada at Senator Rodante Marculeta na nakakulong habang nakabimbin. Ang mga kasong kriminal laban sa kanila, si Senator Ronald De La Rosa ay nagtatago dahil sa warrant of arrest ng International Criminal Court at si Senator Lauren Legarda na nasa medical leave sa ibang bansa. Ang kanilang mga opinyon ay magiging bahagi ng talakayang legal kapag isinubiti na ng prosecution at depensa ang kani-kanilang posisyon sa harap ng mga senator judges sa nakatakdang oral arguments ngayong Linggo. Paglilinaw ng Mindanao Solon, hindi saklaw o nakatali ang Senado sa mga pananaw ng mga amicus curiae at mananatili sa kanila ang kapangyarihang konstitusyonal na magpasya kung paano ipatutupad ang panuntunang ito sa kasalukuyang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Modern contraceptive prevalence rate sa Pilipinas umabot na sa 44.5%. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Umakyat na sa 44.5% ang modern contraceptive prevalence rate sa Pilipinas noong 2025. Mula ito sa 25% noong 1993, ayon kay Commission on Population and Development Information Management and Communications Division Chief Maylene Mirasol Kiray. Noong 2022, nasa 41.8% ang paggamit ng modern contraceptive sa bansa. Indikasyon niya ito na mas maraming Pilipino ang aktibong nagpaplano sa kanilang pamilya. Sa kabila nito, sinabi ng opisyal na kailangan pa rin tugunan ang paggamit ng traditional methods gaya ng withdrawal at calendar method na nasa 14.1% noong 2025. Anya, patuloy na bumababa ang bilang ng mga Pilipinong gumagamit ng traditional methods para sa family planning. Gayunpaman, sinabi ni Kiray na malaki pa rin ang bilang na mga gumagamit nito kapag isinalin sa aktual na bilang ng mga tao. Kaya naman patuloy ang kampanya ng CPD para magbigay ng tamang impormasyon at tugunan ang myth at misconception tungkol sa family planning. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Senadora Erwin Tulpo, hinimok ang DOTR upang ayusin ang transport issues para mapalakas ang domestic tourism ng bansa. Si Nympha Asuncion sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Hinimok ni Senator Erwin Tulfo ang Department of Transportation ng DOTR na tugunan ang problema sa transportasyon para mapalakas ang domestic tourism sa bansa. Sa budget hearing ng 2027 budget ng DOTR, sinabi ni Tulfo na malaking problema ang mababang bilang ng domestic tourist arrivals dahil sa hindi madaling ma-access at hindi maasahang transportasyon. Ayon kay Tulfo, maraming tourist destinations sa bansa ang na-access lang gamit ang turboprop aircraft pero kinakailangan pang bumiyahe ng mga turista patungong Clark Airport bago makasakay sa mga ito. Sinabi din ng senador na napansin niya ang pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang buwan ang pagbaba ng arrivals sa mga domestic tourist destinations. Bilang tugon, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na kabilang sa pinag-aaralan ng ahensya ang pagpapahaba at pagpapalapad ng mga runway para mas maraming turboprop aircraft ang makapag-operate. Gayunpaman, kinilala ni Lopez ang limitadong lawak ng lupa sa ilang potensyal na paliparan kaya maaaring hindi maisagawa ang mas malalaking runway. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ating panghuling balita, Regional Director ng DPWH sa Davao City, pinasumpena na ng NBI para sa investigasyon ng flood control projects. May ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Pinaharap na ng National Bureau of Investigation sa kanilang opisina ang direktor ng Department of Public Works and Highways sa Davao City para sa investigasyon ng mga nakita nilang red flags sa flood control projects sa rehiyon. Ito'y matapos nga sabihin ni NBI Director Melvin Matibag kahapon na mula sa 100 flood control projects sa Davao, may nakita sila na 47 na ghost o kaya ay substandard projects at mismo sa distrito ito ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Base sa inilabas na subpoena dun sa STECUM, inaasahang haharap si Engineer Juby Blancaver Cordon sa opisina ng NBI sa September 24 o Webes sa susunod na linggo, alauna ng hapon. Pinapadala naman kay Engineer Cordon ang project briefer, kumpletong project information sa project and contract management application, mga personal na dokumento ng mga opisyal ng DPWH na kasama sa flood control projects, mga larawan at proyekto, kasama ang eksaktong coordinates at iba pang financial documents at progress report. Ang opisyal ng DPWH ang unang ipinasabpina ng NBI at inaasahang maglalabas pa ito ng sabpina para sa 51 individual at construction companies para sa investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
12: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
11: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
12: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
11: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa'y maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
12: Till I met you.
11: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
12: I love you more each day.
11: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
13: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
2: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
13: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
2: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa, bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon, bayang mahal, Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
19: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
18: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
20: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
21: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
18: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
22: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Imbabawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga proyekto at programa ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka! At para na natin makakonek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the S&T Authority ng Bansa, DOST Secretary Dr. Renato Yusudum Jr.
1: Isang makagaham na araw po sa lahat. Noong Lunes ay nagtungo po tayo sa Romblon para sa handog ng Pangulo 2026. Sa ilalim ng handog ng Pangulo, ang halaga ng tulong at serbisyong matatanggap ng ating mga kababayan sa buong bansa ay hindi bababa sa 2.83 billion pesos. Binisita ko rin po noong Lunes at Martes ang mga DOST-assisted MSMEs sa Romblon. Miyerkules naman po ay nagkaroon tayo ng pagpulong kasama ang US Embassy para talakayin ang koordinasyon sa pamitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa larangan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kahapon naman po, Webes, binisita rin po ng Pangulo ang DOST-assisted enterprise ng Nutrident sa Pangasinan. Inilusyon din po ng National Academy of Science and Technology ang Saling Kalaman Caravan. At nakaisa rin po ang DOST sa selebrasyon ng Philippine Bamboo Month sa Tarlac.
0: Maraming salamat po, Secretary Rene. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Para sa Science for Peace, DOST at DepEd nagkaloob ng Chromebooks at e-Turo System sa Lanao del Norte School. Dinala ng Department of Science and Technology o DOST Soxargen ang e-Turo Digital Learning System sa Berowar Integrated School sa Lanao del Norte bilang bahagi ng kanilang Science for Peace program na naglayong maghatid ng makabagong edukasyon sa mga malalayong komunidad. Sa pamamagitan ng inisyatibo ito at sa pakikipagtulungan sa DepEd, at Lanao del Norte at OPAPU, nagkaloob ang DOST ng 80 Asus Chromebooks at 2 full-screen TVs para sa grade 6 learners at mga guro ng nasabing paaralan na matatagpuan sa dating conflict-affected area sa Camp Bilal. Ang e-Turo ay isang AI-assisted at multi-sensory learning system na nag-aalok ng mga interactive lesson at automated assessments sa iba't ibang asignatura para tulungan ang mga guro at mapadali ang pag-aaral ng mga estudyante. Binigyan din ni DOST Soxargen Regional Director Engineer Sammy P. Malawan na ang teknolohiyang ito ay nagsisilbing tunay sa mga oportunidad at patunay ng agam ay may malaking papel sa pagtataguyod ng kapayapaan sa pamamagitan ng dekalidad na edukasyon. Sa iba pang mga balita, inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST sa pamamagitan ng Forest Products Research and Development Institute o DOST-FPRDI at sa pakikipagtulungan sa Isabela State University Cabagan Campus, ang kauna-unahang Forest Products Innovation and Training Center o FPITC sa Cagayan Valley. Ito'y upang i-upscale ang lokal na industriya ng kawayan, ratan at iba pang wood resources sa rehiyon. Nilagyan ang pasilidad ng mga modernong kagamitan tulad ng CNC machines, 3D printers at KILN dryers na makatutulong ng malaki sa research na higit 500 forestry students at sa paglikha ng mas dekalidad na produkto ng mga lokal na MSMEs at kooperatiba. Layunin ng FPITC na maging hub ng teknolohiya, makabagong disenyo at kolaborasyon kasama ang DNR, DTI at mga lokal na negosyo para hindi lang manatiling raw materials ang mga likas na yaman ng bansa kundi maging mas mataas ang halaga nito sa merkado. Samantala, opisyal ng binuksan sa publiko ang pagdiriwang ng Philippine Handloom Weaving Festival at iba't ibang science and technology activities sa bangunguna ng DOST Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI. Sa pagdiriwang na ito, makikita ang iba't ibang showcase ng mga telang Pinoy mula sa iba't ibang parte ng bansa kung saan nagsama ang mga gawang tradisyonal at makabagong paghahabi. Para sa karagdagang impormasyon, may ulat live si DOST TV correspondent Harvey Fernandez. Harvey.
2: Magandang hapon, Onin, mga kakonek. Nandito tayo ngayon sa Quantum Skyview Gateway Mall 2 ng Araneta dito sa Quezon City. Katatapos lang ng opening program ng Philippine Handloom Weaving Festival o PHWF 2026. Sa pangunguna ng DOST Philippine Textile Research Institute o PTRI. Ang PHWF 2026 ay tatlong araw na pagdiriwang ng telang Pinoy na pinagsasama ang tradisyonal na paghahabi, makabagong teknolohiya at mas malawak na merkado para sa mga weaver at komunidad. Matapos ang opening program, formal nang nagbukas sa publiko ang Hinabi Textile Bazaar kung saan tampok ang makukulay na habi mula sa mahigit 28 weaving communities galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang mga aktibidad na ito ay bukas sa publiko at maaari niyong bisitahin ang mga booth ng Hinabi Textile Bazaar hanggang ngayong Linggo, September 20. Sa tatlong araw na pagdiriwang ng PHWF, asahan ang ilang pang aktibidad tulad ng technology demonstration, textile innovation exhibition, at textile exchange and fora. Makikita ang schedule of events at iba pang detalye ng Philippine Handloom Weaving Festival sa Facebook page ng DOST PTRI. Para sa DOST Report, ako si Harvey Josh Fernandez, One DOST for You, Solutions and Opportunities for All.
0: Maraming salamat, Harvey. Samantala, mga kunek, gusto mo bang manalo ng 500 peso GCash? Sumali na sa ating hashtag Agamoba Trivia Contest habang nanonood ng live broadcast dito lang sa Radyo Pilipinas. At para manalo, narito ang ating mechanics. Number 1, manood makinig sa live stream na Radyo Siyensya dito lang sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Pakinggan mabuti ang hashtag Agamoba Trivia Question na ibabahagi namin. Pangatlo, i-type ang iyong sagot sa comment section gamit ng format na hashtag DOST kasunod ng iyong sagot. Halimbawa po, hashtag DOST habagat. Ika-apat, bilang ika-sampung taon na ng DOSTV, ang pang-sampung viewer na magko-comment ng tamang sagot ang mag-uwi ng papremyo. Pero dapat ikaw ay nakapag-share na rin ng ating live program. Number 5, para malaman ang winner, panoorin ang live stream hanggang dulo para malaman kung ikaw ang nagwagi. At para hindi na tumagal, narito ng ating Agamoba Trivia Question for the Week. Mga hashtag Agamoba na ang malamig na hangin na naranasan natin sa Pilipinas tuwing bare months ay hindi nagmumula sa lokal na panahon kundi naglalakbay pa ito mula sa nagyayelong rayon ng Siberia at Mongolia. Kaya naman mga kakunek, hashtag Agamoba kung anong uri ng hangin o blank ang blank ng malamig at tuyong simoy ng hangin sa bansa tuwing huling bahagi ng taon. Alamin ang kabuuan ng tanong, maya-maya lamang kayo makinig mabuti para manalo ng 500 peso worth of GCash. Samantala, patuloy lang po kayong makikonek sa amin. Maaari kayong mag-comment ng inyong reaksyon, suggestion at tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Sa ating pong pagbabalik, tatalakayin natin ang tunay na lakas ng agham na hindi lang matatagpuan sa mga malalaking laboratorio sa Macho Manila, kundi nasa bawat sulok ng ating mga lalawigan at rayon. Tutok lang dahil magagabalagagad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka!
3: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Tuwing Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga ka-DUST Barkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati po namin si Yana, Ian Kapokyan, Miss Arlene Centeno, Dave Caragayan, Chris Beloro o Chris Beloro, Aljonet Boyd Estorninos. At kaya hindi binabati natin siyempre ang mga taga-DUST NRCP at Philippine Research and Development. Samantala mga kunek, ito lang ating kwentong S&T. Mga kakunek, ngayong araw hihimay natin kung paano binabago ng DUST National Research Council of the Philippines ang mukha ng Philippine Research and Development mula sa mga gurong manliliksik sa probinsya hanggang sa mga estudyanteng nangarap lang noon na makapag-publish sa international journals. Tignan natin kung paano binubuksan ng NRCP ang pinto ng oportunidad para sa lahat. Alamin natin kung paano inilalapit ng DUST NRCP ang oportunidad sa ating mga rayon sa pamamagitan ng iba't ibang programa tulad po ng Capability Advancement Through Scientific Capacity Development o Cascade Program, Career Mentoring Program at Young Scientists Incentive Program. Kaya naman makasama natin ang presidente ng DUST NRCP at chair ng Division 7 Engineering and Industrial Research ng DUST NRCP, Dr. Michael Angelo B. Promentilla. Magandang agam po, Doc Michael.
5: Magandang agam po, Sir Ornin.
0: Yes, Sir. Doc Michael, ano po ba ang pangunahing papel ng NRCP sa pagpapalakas po ng basic research at paghahanda sa ating mga mananaliksik para sa mga susunod na henerasyon ng inobasyon?
5: Ang NRCP po, no, or National Research Council of the Philippines, ang pambansang sanggunia ng pananaliksik ng Pilipinas, ay nabuo po ito noong 1933.
0: No? Ganun na katagal, Sir.
5: Ganun po. So may more than 90 years old na po. Apo. Yung kanya. At ang bandato po namin, una, ay palakasin po yung, ano, yung ating kultura ng pananaliksik sa Pilipinas. Dito kailangan nating masuportahan ang basic or fundamental research. Mamaya pwede ko pong ibahagi sa inyo. Mm-hmm. At dito rin po gusto namin magbuklod yung mga manaliksik. Ito yung mga ating scientists, engineers, even po mga artists, no? Kasama po dito sa...
0: Kasama mga artists?
5: Opo.
0: Maaari po itanong siguro na marami natin mga kabayo. Pati ba artists kinoconsider na as scientists?
5: Yun po ang kagandahan po nung council po, no? Kasi meron po tayong 13 scientific divisions kung saan meron tayong humanidades at sining na kasama doon, natural sciences na alam nyo sa mga scientists, mga chemists, biologists, at katulad ko, inhinyero. No? At yun po ay nakita namin na ang panaliksik po ay hindi lamang po tungkol sa siyensya. Dahil ang panaliksik po ay para dumami po ang ating kalaman. At ang kalaman ito hindi lang po sa teknolohiya, pati po yung tungkol sa ating lipunan, tungkol sa ating mga tao sa sarili. So kaya po, nandito po yung mga artists at saka mga nag-aaral po ng humanities na kasama po sa pananaliksik.
0: Alright. So bago natin isa-isahin yung mga binanggit niyo po sa amin, tungkol naman sa Cascade Program ng NRCP, lalo na sa pag-akbay natin sa mga guro at researchers sa mga probinsya, paano natin sila tinutulungan makabuo ng mga fundable at award-winning research proposals na kasentro sa mga lokal na hamon tulad ng sustainability at environmental protection?
5: Maganda po yung tanong niya. So ito po yung aming programa na Cascade kung saan ginagabayan po namin yung ating mga manaliksik, yung mga guru natin sa iba-ibang rehiyon. At aminin po natin na ang ating pong access sa mga pondo, karamihan ay nandito po sa mga malalaking lungsod tulad ng Metro Manila, no? So ngayon gusto namin ito ay ibahagi to, itong access na to sa iba-ibang rehiyon kung saan itong mga guro, mga scientists, inhero natin ay magkakaroon ng pagkakataon na makapagbalangkas ng mga competitive na proposal na pwede po natin i-submit sa DUST. So nagkakaroon po kami mga training or workshop at doon ay sila po ay lumalahok at tinuturuan po ng mga eksperto na mga member din po ng NRCP po.
0: Alright. Kasi po dati, madalas natin mapansin, ang malaking bahagi po ng research funding nasa malalaking lungsod or urban centers. Mula po sa inyong pananaw bilang scientist at educator, bakit po napakalagang maitid natin ang kapasidad sa siyensya at engineering diretso sa ating mga lalawigan at rehiyon?
5: Okay. Kung titignan po natin kasi, pag tayo po bumuo ng pananaliksik, no? Kailangan pong tama yung ating katanungan para mailapat po natin ang tamang solusyon. At sa bawat rehiyon po, may kanya-kanya po silang katanungan, may kanya-kanya silang problema na dapat natin mabigyan ng malapatan ng solusyon. At dito po, kailangan po natin mga local researchers kung saan mas higit nila nalalaman po yung problema ng kanilang rehiyon o kanyang pamayanan.
0: Ngayon, meron po bang sa ngayon pa lamang alam na natin yung mga problema ng iba't ibang rehiyon? Ano po yung pinakamabigat na problema?
5: Ako, maganda po tanong sa Olo. No? Kanya-kanya po sila na naisip po na po. Bawa sa, for example po, no, nung binisita po namin ang sa may tawi-tawi po, yung, sorry, yung tungkol sa ano, environmental conservation. Mm-hmm. So, sabi nung ano, nung manaliksik, no, so from MSU, MSU sa Tawi-Tawi na para ano, no, para maintindihan po ng mga ng komunidad, kailangan i-blend po to, pagsamahin yung paniniwala nila at saka kung paano siya nababagay doon sa environmental conservation. So doon na yon pinag-aralan na pinupundahan po ng NRCP kung ano po yung ano po yung sistema kung saan yung po mga nagtuturo po sa kanila ng relihiyon sa Islam po ay masasama nila na ang pagprotekta ng environment ay kasama po sa responsibilidad bilang isang mabuting Muslim.
0: Tama po. Naku, napakaganda po niyan. Talagang magiging kapanapanabig ang magiging resulta ng mga pag-aaral na yan, Dr. Michael. Isa po sa mga advokasya ay ang pag-asalin po ng research sa konkretong aksyon or polisiya. Paano po ba nakakatulong ang mga napapaunlad na research ng ating mga local educators sa pamamagitan po ng cascade para makabuo ng mas epektibo at localized ng mga polisiya para sa kanilang komunidad?
5: Dahil po doon sa cascade, so natuturuan po natin po yung mga researchers po natin na paano po ang tamang pagsusulat ng proposal. At tulad po na sabi ko, no, maganda po na malaman nila kung paano labubuin yung ano yung research kung saan nakalapat po doon sa problema ng rehiyon. At doon po importante rin po 'yon ng paano po magsulat ng line item budget kasi minsan doon pag wala kang ano wala kang experience doon nagkakaproblema po kaya na nare-reject po ang ano ang proposal pag pinasa po sa DOST. So tinuturuan po namin kung paano pagwala ng line item budget at higit sa lahat kung paano makipag-engage po no doon sa mga potential partners.
0: So sa madaling salita, bukod sa innovation, dyan na rin pumapasok yung commercialization, di ba? Dahil lahat ng bagay itinuturo sa, na po sa kanila, kabila na po yung pag-budget o tamang pag-budget ng kanilang mga proyekto.
5: Opo, so sa tamang pag-budget po, at least makikita po natin na ma-implement po ng tama yung research project. At marami po kasing pathway po para ma-translate po ang research panaliksik. Yung una nga po, sabi ko tulad kanina ay, maintindihan lang po natin kung ano yung problema ng komunidad. Pwede hindi po ito talaga direkta mako-commercialize, pero nakakatulong tayo dahil sa well-being or sa sustainability po ng community. Pero may mga bagay din po na pwede natin matranslate kung saan pwede maging source po ng livelihood. Tama ito po yung tinatawag natin commercialization pathway ng mga research.
0: Nako, paano naman sir ginagabayan ng ating mga NRCP experts sa career mentoring program ang ating mga young researchers para yung kanilang gawa makarating at ma-publish sa mga kilalang international journals.
5: So yung pong isang programa na to, yung career mentoring, ito naman po para po tinatawag natin matching program po kung saan meron po tayong mga early career researchers na gustong-gustong makapag-publish po ng kanilang mga ginagawa sa mga international journals, no? Kasi isa po yan sa kailangan natin din, no? Bilang isang manaliksik na may bahagi natin sa nakararami, no? At yung kalidad ng panaliksik ay mabasa ng mas nakakarami. So ito po ang dahilan kung bakit nagkaroon po kami ng career mentoring program kung saan yung pong mga membro ng NRCP kung saan bihasa na po, eksperto sa pagsusulat, sa pag-research ay matulungan po kaya po mentoring siya yung mga early career researcher at doon po ay sana makapag-publish po sila sa mga international journals or kahit po sa local journals na makita yung kalidad ng kanilang output o produkto mula sa panaliksik.
0: Well, mapa-local po yan or mapa-international. Iba kasi pag ang ginawa ng isang scientist o ating mga researchers and innovators, talagang nalalathala, di po ba? At malaking karangalan para sa kanila na yan ay mabasa, di ba? Sa kahit na anong babasahin, particular na sa mga larangan na edukasyon.
5: At malaki rin po karangalan para sa Pilipinas. Tama. Na malagay tayo sa mapa sa ganito pong field. Ito po isa sa mga ambisyon natin bilang isang manalisik na ma-acknowledge tayo, no? In this global arena po.
0: Tama po. Sa pangkalahatan po, Doc Michael, paano po nagkakatulong-tulong ang Cascade Career Mentoring at ISIP?
5: Ah, po.
0: ISIP, YSIP.
5: Po,
0: para bumuo pa ng isang buo at maratag na ecosystem. Isang landas na nag-aakbay sa isang Filipino researcher mula po sa ating pagiging estudyante hanggang sa maging ganap na eksperto at leader sa siyensya.
5: Maganda po yung tanong nyo na makita natin kabuuan po ng mga programa ng NRCP kasi kung mapapansin nyo po, parang sinusubaybayan natin yung journey po ng researcher ng manaliksik mula sa pagiging estudyante kung saan nanganghamba sila kung saan sila kukuha ng budget para simulan yung kanilang thesis. So, meron po tayong ganito programa, yung ISIP po. At pagkatapos naging nakagraduate sila, pwede din po sila magpatuloy na pagiging isang researcher. At doon, bilang early career researcher, nandito po papasok yung, ano, yung career mentoring program po. At ngayon, early career researcher na po sila. Ngayon, gusto nilang ano, siyempre magiging guru po sila ng mga universidad, ng mga SUCs or iba pang institusyon. Doon naman, kailangan nilang mag-submit ng proposal para makakuha ng funding para maituloy nila yung mga kanilang research. So doon, ang Cascade po ay tumutulong hanggang sa maging member na po sila ng NRCP at doon, marami pa po kami programang binabahagi para sa kanila.
0: Tama po, at marami pa kayong mga tawag dito, iba't ibang klase ng program at proyekto para sa kanila. Pero Doc Michael, maraming mo may paliwanag nyo on a brief matter yung tungkol sa salitang ISIP, YSIP. Tama po ba yun? Ano po yung ISIP sa kabuuan ng programa?
5: ISIP po ay Young Scientist Innovation Program. Kung tama pa yung mayroon.
0: Young Scientist Innovation Program.
5: Sorry po. Young Scientist Incentive Program pala.
0: Ayun. Alright. Young Scientist Incentive Program. Ano po yun, sir?
5: So, ito po yung kung saan, nabanggit kanina, na yung mga estudyante ay
0: ayun.
5: Binibigyan po namin ng pondo para magawa po yung kailang thesis.
0: Yun. So, kumbaga kahit mga estudyante pa lamang, pero may mga mahalaga research and iba't iba pang mga gawain particular dito ay pinagkakalooban ng proyekto.
5: Opo, at meron po kasamang mentor yon po na pwedeng member din po ng NRCP.
0: Ayan. Doc Michael, napakaganda po ng mga binanggit po ninyo at talagang abangan po natin ang resulta ng iba pang mga malawak na pag-aaral at mga pagsusuri na ginagawa po ng ating mga researchers. At this point in time, baka may gusto po kayong batiin at pasalamatan. Doc Michael.
5: Siyempre po, gusto ko pong pasalamatan ng NRCP Governing Board dahil sila po ang sumusuporta sa mga ganito proyekto at ang NRCP Secretariat kung sila po yung backbone kung paano natin ina-implement po itong mga proyekto na ito o programa.
0: Ayan. Ang inyong pamilya, hindi nyo mamatiin.
5: Sige po. Sila na rin po.
0: Ayan. Alright. Doc Michael, maraming salamat po sa inyo at talagang kumbaga ay very exciting lang ang lahat ng mga bagay na ginagawa po nila lalo na po may kinalaman sa research and development. Maraming salamat po Dr. Michael Angelo B. Promentilla, ang presidente po ng DOST NRCP at chair ng Division 7 Engineering and Industrial Research ng DOST NRCP. Maraming salamat po Dr.
5: Maraming po salamat Sir Onin sa panahon.
0: Mga kakonek, narito lang ating agaw ba trivia question for the week. Hashtag agam mo ba na ang malamig na hangin na naranasan natin sa Pilipinas tuwing bare months ay hindi nagmumula sa lokal na panahon kundi naglalakbay pa ito mula sa nagyayalong rayon ng Siberia at Mongolia. Ang tanong, mga kakunek, hashtag agam mo ba kung anong uri ng hangin o weather pattern ang nagdadala ng malamig at yung simoy na hangin sa bansa tuwing huling bahagi ng taon? Kung alam mong sagot, mag-comment na at huwag kalimutan ng hashtag DOST sa unahan ng inyong sagot. Samantala, sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan pa natin kung paano naman na mas nararamdaman ng ating mga kababayan ang agam at teknolohiya sa bansa. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka!
6: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan ha. Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kakonek, pag-uusapan naman natin ang praktikal na hakbang kung paano nga ba makakamit at mapakikinabangan ng ating mga kababayan ang mga oportunidad natin ng DOST at para talakayin ang mga benepisyo, eligibility requirements at ang step-by-step process para makapag-apply sa Cascade Career Mentoring at YSIP o ISIP ng DOST NRCP. Makasama natin ang Chief Science Research Specialist ng DOST NRCP, Ms. Beverly May N. De La Cruz. Magandang hanggang po, Ms. Beverly.
7: Magandang
0: hanggang, Sir Onin. Yan. Ma'am Beverly, bilang head po ng Research and Development and Management Division, ano po ba yung eksaktong papel ng inyong pong opisina sa pagpapatakbo ng Cascade, Career, at ISIP?
7: Salamat sa question, Sir Onin. No? Ang RDMD, in short for the division name, kami po yung ano yung division o unit na nasa amin po yung tinatawag na Technical Capacity Development Section at saka Research Evaluation and Monitoring Section. So ito pong dalawang unit na to, malaki po ang bagay na nagagawa niya para po ma-deliver namin yung services ng mga programang ito.
0: Mm-hmm.
7: Unang-una, nandito po yung mga eksperto, minamanage po ng TCDS ng aming section na ito, anong unit na ito. At yung mga experts na ito, ito sila yung mga magiging mentor na dito sa mga programa ng Career, Cascade, at saka ng Young Scientist Incentives Program. So bukod doon, kami din yung nagpo-promote at saka tinutulungan namin yung mga experts at saka yung ating mga scientific divisions ng NRCP. Meron po tayong 13 scientific divisions sa NRCP at lahat po ng larangan ng disiplina ng mga from arts, humanities, and mathematics, biology. Nandito po yung mga experts. Mm-hmm. And tinutulungan po natin sila na suriin yung mga applications kung ano po yung mga nararapat na magkaroon ng mga grants based sa kanilang mga proposals.
0: Mm-hmm. Ganong karaming grants, ma'am, ang napagbibigyan or kumbaga na pumapasa sa inyo pong mataas na pagkilala sa mga gawain ito?
7: Napakagandang tanong po kasi, Sir Onin, last year, ang aming pilot implementation ng career program, ang target lang po talaga namin nun ay mababa lang, pero nakita po ng aming governing board yung quality ng mga proposals, kaya umabot po ng 60 plus yung amin pong sinama dito sa programa na to, mga first beneficiaries. On the other hand, yung Young Scientist Incentives Program, ganoon din po, nasa mga 62-64 yung atin pong mga first batch ng grantees.
0: Naku.
7: Na mga mentees.
0: Napakadami pala. Ano ho. Pero ilan ba talaga dapat ang inaasahan nyo lang makukuha?
7: Yung talaga pong standard natin ay wala naman pong sinasabi na number.
0: Mm-hmm.
7: So talagang sinusuri po talaga din yung quality ng proposals.
0: Alright.
7: May mga ganoon pong decision ang aming leadership.
0: At yung mga nakakuha ng mataas na score 60 to 62 or plus ay talagang mga scientist, mga research ng mga kabataan din.
7: Yes.
0: Oo.
7: Kasama po dyan yung mga,
0: mga
7: undergraduate students, yung mga nagtithesis.
0: Yan. Pagdating mo sa ISIP para sa mga estudyante at career, para sa mga young scientists, ano-ano po ba yung klaseng financial at technical support yung pwedeng matanggap ng mga grantees po natin?
7: Yes, Sir Onin. So, when it comes to financial, binibigyan po natin sila ng pondo. Ito pong pondo na to ay binibigay natin sa kanilang mentor na tutulong sa kanilang mag-manage ng kanilang research grants. And yung ito pong pondo na to, kasama dito yung para sa kanilang mga laboratory supplies, yung mga need nila for trainings as well, at saka para din po sa kanilang mga plano na mag-publish ng kanilang mga na-generate ng mga results into article.
0: Mm-hmm.
7: Ayan. Sa technical naman po na side, Sir Onin, ito naman po talaga yung hindi matatawaran kundi yung gabay ng eksperto, yung may mastery po sa field ng kanilang discipline ay ito po yung talagang binibigay na naka-focus po na gabay sa ating mga young scientists.
0: Oh, okay. Ma'am, excuse me po. Paano po ba nakatutulong yung mga na-produce na research outputs tulad po ng mga published papers at policy briefs sa pagbigay po ng solusyon sa mga problema ng ating mga lokal na komunidad?
7: Yes, opo. Itong mga publications at saka yung mga policy brief, bago po ito na nabuo o nailathala, nagdaan po talaga ito sa masinsin na proseso, ng tinatawag po natin scientific method at saka rigor ng review. Kaya po talaga lahat ng mga nagiging output ng research, ito po yung masasabi nating evidence.
0: Mm-hmm.
7: At yung evidence po na ito ay sinusuport yung atin pong mga pag-decide o yung mga decision making natin. For example po, meron tayong kailangan na develop na mga programa, halimbawa po sa water, sa water security, gagamit po tayo ng mga rekomendasyon na talagang binibigyan po ng data na galing po sa science. Kumbaga talaga pong pinag-aralan ng masinsin.
0: Mm-hmm.
7: At ito po ngayon ay makakatulong for decision making and also para din po sa mga tipong gusto nating na itong mga publication na to ay makita rin ng ibang mga scientists at saka ibang mga gusto pa pong mag-research para mag-guide din sila sa kanilang mga future research plans or
0: kita
7: proposals.
0: Kita mo naman, sino mo magsasabi na mahina ang mga Pilipino sa siyensya at teknolohiya?
7: mga Pilipino, Sir Onin.
0: Naisip ko lang pong bigla, wala bang nakapagsagawa na research tungkol sa mga baha na naranasan ngayon? Lalo pag konting ulan lang, nakuwe na naman ang mga baha.
7: Meron naman po, Sir Onin. Meron po tayong mga research on that. Lalo na po ang DOST.
0: Yan.
7: Marami po tayong research on that.
0: Ayan na. Abangan na lang po natin kung ano po yung mga proyekto at programa na may kinalaman po dyan sa baha. Ano po ba yung pinaka-rewarding, ma'am, na pakiramdam nyo kapag nakikita nyong amang inyan ng dokumento at inaskasong grants nagbunga ng mga bagong siyentipiko at makabuluhang diskubre ng kanilang gawain?
7: Maganda po question, no, Sir Onin, kasi ako po ay isa ding beneficiaryo ng mga ganitong klaseng programa ng DOSTs from SEI naman po na scholarship. Ito pong mga outcomes na galing sa mga ganitong klase ng programa, ang pinaka masasabi ko pong magandang dinudulot niya is nadadagdagan tayo ng mga scientists. Itong mga scientists na ito, they will become po yung pinaka magiging contributor in studying mga phenomenon, mga problema ng ating komunidad. Kumbaga, kasama sila sa mga mag-aaral at tutuklas ng mga impormasyon, bagong knowledge at saka solusyon para sa ating mga challenges or mga kinahaharap po natin sa ating future.
0: Alright. Ma'am, paano po ba nakatutulong ang ganitong klaseng NRCP grant para po magbukas na mas maraming oportunidad sa kanila? Halimbawa po ng Higher Studies International Publication or mas magandang trabaho sa akademia at industriya.
7: Correct, Sir Onin, no? Tama yon. Marami po talagang pwedeng mangyaring oportunidad na magbubukas para sa mga nagkamit ng mga ganitong klase ng training or mentoring at capacity development programs. So, number one po masasabi ko dito is yung mastery po ng kanilang field, no? Kasi po sila ay ginagabayan ng mga eksperto na talagang meron na pong track record sa ganitong field at natutulungan po silang ma-develop yung mastery na yun sa kanilang field. Bukod doon, natututunan nilang magplano. Katulad po ng sinabi ng aming President Promentilla kanina na yung sa budget na lang, paano mo pinaplano yan? Paano mo ina-allocate yan at ginagamit mo? Kasi syempre po, ang budget ay limitado, pero meron ka talaga pong paglalaanan yan. So bukod doon, natututunan din nila yung mga risk assessment o yung pag-plano kung halimbawang may darating na problema o challenges sa kanilang research na gagawa po nila yung pagpaplano na yun. So in short po, na-develop nila yung mga competencies o yung mga skills na kailangan ng later on kung sila ay magiging established scientist na. So nasisimulan natin habang bata pa sila.
0: Tama po yun, ma'am. Ako, maraming po tayong mga Kumbaga ngayon pa lamang ay nakikita, nakikinikinito natin ang mahuhusay ng mga scientists pagdating po sa hinaharap. Para po sa ating mga nakikinig na gusto mag-apply po, ma'am, sino-sino po ba yung eligible or pwedeng sumali sa bawat isa sa tatlong programang ito?
7: Sige po, Sir Onin. Yung simulan ko po sa Young Scientist Incentives Program or yung ISIP, kasi ito po yung pinaka sa pinaka ano no early stage ng ano po natin no ng mga programa natin for capacity development. So dito po open po ito sa lahat ng gustong mag-pursue ng research. So pwede po mag-apply dito ang mga undergraduate students, yung mga Bachelor of Science, Bachelor of, so pwede po sila mag-submit ng applications dito. Pero kasama po nila ngayon dito ay NRCP member na magme-mentor po sa kanila. So magpo-form po sila ng team at sila po'y sabay na mag-a-apply. Kasi po si mentor ay tutulungan din siya na i-package yung kanyang proposal ready for evaluation at saka implementation na. And then when it comes to career naman po, ito naman po ay for mga NRCP members. So isa po sa mga requirements yon, kasi po ang ating mentor at mentee ay sila ay parehong mga NRCP members. Pero yung mentee po ay early career. So napaka-important po na early career po si mentee. Ayun. And then si mentor naman po ang established na po na researcher. So meron na po siyang track record sa kanyang publication na tutulong po sa mentee para ma-establish din niya yung kanyang career on that. Sa Cascade naman po, ito naman po ay through scientific divisions ng NRCP. So kayo po ay member ng NRCP. So sa inyo pong division ay nagkakaroon po, nagko-call po ng mga proposals dyan at saka participants. And dito po sa Cascade, tumatanggap din po kami o sinasama din po namin dito yung mga non-NRCP members. Open din po siya, pero through the scientific divisions ng NRCP.
0: Alright. Ma'am, para po sa mga interesados, ang website, email,

0: nasasaktan pa.
1: Thank you, Sir Onins. First, maraming salamat po sa Radyo Siyensya at sa Philippine Information Agency para po sa pag-imbita sa amin at makapagbahagi ng aming mga programa sa National Research Council of the Philippines and also sa mga tao at mga tao behind the programs na ini-implement po namin, no? Ito po yung NRCP Secretariat at saka yung amin pong guidance na NRCP Governing Board. And more than that po, I also like to thank yung mga members po ng NRCP na kasama po namin na dahil po nagiging successful itong mga programa nito because of the experts po ng NRCP tsaka members po na very active po sila sa mga programa ng NRCP. Maraming salamat, Sir Onin.
0: Maraming salamat po, Ms. Beverly May and De La Cruz, ang Chief Science Research Specialist po ng DOST NRCP. Ma'am, maraming salamat po.
1: Thank you very much po, Sir
0: Hanggang Onin. Sa susunod na pagkakataon po muli. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, nais na yung batiin ng mga taga-subaybay na nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Crisalda o si Zalda Ignacio, Marcris Domingo, Japet Peipa, Rose Ann Kezaya Rapa, Zay Soriano, Dan Karsten at Vina Palear. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Binabati po natin siyempre ang lahat po ng mga taga-DOST NRCP. Samantala, bago tayo magtapos, ating alamin ang nagwagi sa ating hashtag Agamba Trivia Question of the Week. Ang tanong, hashtag Agamba ba? Kung anong uri ng hangin o weather pattern ang nagdadala ng malamig at tuyong simoy ng hangin sa bansa tuwing huling bahagi ng taon. Ang tamang sagot ay hashtag DOST Amihan or hashtag DOST Northeast Monsoon. Congratulations kay Jovita Pantonial Nalbog. Mag-direct na mensahe lang sa DOSTV Facebook page. Kalakip ang iyong pangalan, screenshot ng comment, GCash number, at date kung kailan nanalo para maklaim ang iyong premyo. Samantala, oras na para naman ating alamin pa kung ano pa ang mga kaganapan ng ating kalihim sa mga susunod araw straight from the S&T Authority ng Bansa, DOST Secretary Dr. Renato Yusel Dumjr.
2: Sa susunod na linggo po ay lulusad ang 21st Century Learning Environment Model sa Dagupan.
0: Mga kagunek, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sa mga hindi mapanood sa DOST TV social media pages, TV Plus Channels 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Mapakinggan rin sa 104.3 FM. Muli, ako inyong kapatid sa imabuhid, Oning Miranda, mula pa sa Department of Science and Technology. Para sa Agam na Ramdam, patuloy po kaming maghatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Food technology at local farming, susi sa mas matatag na food security ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. By ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Ginigit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pag-uugnay ng mga food technology na binuo

0: pamahalaan sa lokal na produksyon pang agrikultura upang mapatatag ang food supply, mapabuting nutrisyon at masiguro ang maasang merkado para sa mga magsasaka. Ayon sa Pangulo, maraming mahuhusay na scientific researcher ang Pilipinas, ngunit nananatiling hamon ang pagdadala ng mga innovation mula sa laboratorio tungkol sa mas malawak na commercial production. Nagtutulungan niya pa isipag-ugnay ng gobyerno sa mga kumpanya tulad ng Nutridense upang maiugnay ang pananaliksik at teknolohiya ng pamahalaan sa kapasidad ng pribadong sektor na gumawa ng mas maraming produkto. Kung matatandaan, una nang nagbigay ang DOST sa naturang kumpanya ng food technology, technical assistance at support para sa mga makinaryang matatulog sa pagpapalawak ng produksyon ng fortified and nutrient-rich food products. Binigyan ni Pangulo Marcos na hindi lamang dapat mapataas ng mga naturang partnership ang produksyon ng pagkain, kundi dapat din matatulong ang mga ito sa pagbibigay sa mga bata ng mas masusustansyang pagkain sa pamamagitan ng feeding and nutritional program. Habang mahalaga rin ayon sa Pangulo na makinabang ang mga magsasakang nagsusupply ng mga hilaw ng materyales na ginagamit ng mga food processor. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, nakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantalang sa katatanggap na balita mula sa ating kasamang si Dayan Layar, apat sugatan sa insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato ayon sa Police Regional Office 12. May pag-uulat ang ating kasamang si Dayan Layar.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Yes, Omar, apat nga ang nasugatan sa insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato. Batay sa inisyal na ulat ng Police Regional Office 12, bandang 1:30 ngayong hapon, nangyari itong insidente. Gumamit umano ang suspect ng kalibre 45 na baril. Agad namang isinugod ang apat na biktima sa Surala Hospital at Provincial Hospital. Buhay pa umano ang mga ito nang dalhin sa pagamutan. Kasalukuyang nasa nasabing paaralan na ang mga pulis upang tiyakin ang seguridad at alamin yung mga pangyayari nga dito sa insidente. Samantala, sa isang pahayag naman, sinabi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo na isolated lamang itong naturang insidente at pinauwi na rin yung mga mag-aaral ng Banga National High School para makontrol yung kanilang emosyon. Ayon kay Tamayo, 5 naman yung apektadong mag-aaral kung saan ang mismong estudyante na suspect ay nagbaril din ng kanyang sarili at apat nga na biktima ay kasalukuyang nasa ospital at yung ilan sa kanila ay malubha ang kalagayan. Sinabi rin ng gobernador na nakausap nila yung best friend ng suspect at ito raw umano ay miyembro ng true crime community at patuloy nila itong iniimbestigahan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat, Dayan Layar. ASEAN pinalalakas ang AI governance sa gitna ng lumalaking security concern. May live report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kasabay ng mabilis sa pag-unlad ng artificial intelligence o AI, kinikilala ng ASEAN ang pangangailangang tiyakin ang ligtas at responsabling paggamit ito sa rehiyon sa pamamagitan ng mas matibay ng mga patakaran at kooperasyon ng mga miyembrong bansa. Sa press briefing bago ang 58 ASEAN Economic Ministers Meeting, sinabi ni DTI Undersecretary Alan Jepti na kabilang sa mga prioridad ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA ang data privacy, cybersecurity at responsibleng pamamahala sa AI. Aniya, mahalaga magkaroon ng malinaw na regulasyon sa paggamit ng teknolohiya kasabay ng pagsasanay sa mga mamamayan upang mapakinabangan ng AI at maiwasan ang mga posibleng panganib nito. Ayon sa DTI, bahagi ng patuloy na kooperasyon ng ASEAN ang pagbuo ng mga polisiya upang matiyak na magiging ligtas, responsable at kapakipakinabang ang paggamit ng AI sa rehiyon.
5: Of course, when you talk about artificial intelligence, you cannot afford not to talk about technology, particularly internet, softwares, applications, among others. And very important that you have the rules not only when it comes to the infrastructure or architecture, but you have also the rules on the usage of this technology.
4: Yan si DTI Undersecretary Alan Jepti. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. TikTok ng bayan!
9: TikTok!
8: Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng Bayan. TikTok. Ibahagi ang inyong mga opinion sa loobin at pananaw sa mga paksang pinaka-pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng Bayan. TikTok. Kasama si Noel Medina tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
8: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa official na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
18: Ayan, kumusta kabayan? Tuloy po tayo sa tahanan ng OFW. Ayan po, medyo sumobra yung sa prompter natin. Ayan po kabayan, tuloy-tuloy po tayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. At magandang araw sa lahat ng OFW saan man sila panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras na makabulang talakayan. Ako po si Director Charles Tabu.
19: Si Jel Miranda, at narito na ang programang tatalakay sa mga kwento magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
18: Ayan, ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Kaya sabayan din tayong mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channel 45 to 49. Kaya magandang araw, Ma'am Jel.
19: Yes, good day to you, dear Charles, at welcome. Welcome back dito sa ating programa. Na-miss ka namin, ha?
18: Ay, grabe.
19: Parang ilang months?
18: Oh, mahalos apat na buwan. Na-miss ko to, Ma'am Jel.
19: Halos magkakalahating taon.
18: Oo nga, na-miss ko to. Kaya I'm happy to be back again.
19: Correct,
18: dito sa ating programa.
19: At syempre, exciting din yung ating magiging talakayan. Maya-maya lamang. Kaya po, mga kababayan, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
20: Balitang DMW.
19: Ipinanawagan ng Pilipinas ang mas ligtas at makatarungang landas sa labor migration para sa mga OFW sa Budapest Process Meeting. Binigyang diin ni DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac ang pangangailangan ng mobility partnerships na nakabatay sa karapatan at proteksyon ng manggagawa. Kasama sa panawagan ang mas mahigpit na ethical recruitment standards at mas matibay na international cooperation. Layunin ng DMW na tiyakin na ang bawat OFW ay may dignidad, proteksyon at patas na oportunidad sa pagtatrabaho abroad.
18: Ayan, at nakipagpulong ang Department of Migrant Workers sa delegasyon mula sa Mongolia upang talakayin ang panukalang bilateral labor agreement para sa proteksyon ng OFWs. Binigyan din ni Undersecretary Bernard Olalia ang kahalagahan ng ethical at legal recruitment na sumusunod sa parehong batas ng Pilipinas at Mongolia. Tinalakay rin ang mga hakbang laban sa illegal entries at mas matibay na safeguards para sa mga manggagawang Pilipino. Sa kasalukuyan ay tinatayang 665 Pilipinos ang nagtatrabaho sa Mongolia sa iba't-ibang skilled at service occupation.
19: Samantala, nakipagpulong si DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac kay Botswana Vice President Ndaba Noksitani Gulat upang palakasin ang kooperasyon sa labor migration at skills development. Binigyang diin ang pangako ng dalawang bansa sa fair, ethical at sustainable migration, kabilang na ang responsible recruitment at social protection. Tinalakay rin ang mga konkretong hakbang para sa welfare assistance, emergency response at ligtas na repatriation ng mga manggagawa. Nagkasundo ang Pilipinas at Botswana na panatilihin ang bukas na komunikasyon at gumamit ng teknolohiya para sa mas epektibong knowledge sharing sa larangan ng migrant labor.
18: Ayan, at pinagkaloob ng Department of Migrant Workers ang kabuuang 4.075 million na tulong sa 66 OFWs at pamilya sa programang Handog ng Pangulo. Tumanggap ng mga benepisaryo ng 50,000 pesos, 75,000 pesos at 100,000 pesos assistance depende sa pangangailangan. At ayon kay Assistant Secretary Violeta Ilyescas, layunin ng Action Fund na muling makabangon ang mga OFWs at makaramdam ng suporta ng gobyerno. Kaya kasama rin sa legal aid, a livelihood application at job fair upang makasiguro na tuloy-tuloy ang oportunidad para sa ating mga kapwa Batanggenyo.
19: Alright, at yan ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa kwento ng tagumpay.
20: Kwento ng tagumpay.
19: Mula Singapore, nagbalikbayan si Jerome Parlet Bascara matapos ang tatlong taong pagtatrabaho bilang restaurant manager. Sa halip na muling mangibang bansa, pinili niyang magsimula ng sariling negosyo at unti-unting itinayo ang kanyang pangarap na coffee shop, ang Bisla Cafe sa Pangasinan.
18: Ayan, at sa tulong oportunidad na suporta para sa mga ating returning OFWs, patuloy niyang pinalago ang kanyang negosyo at bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. At makakakwentuhan natin via Zoom si Mr. Jerome Bascara. Magandang araw, kabayan!
19: Hello, Jerome!
18: Hello, Jerome! Magandang araw sa iyo! Kumusta?
0: Mabuti naman po. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa inyong programa.
19: Ayan. So nasa Pangasinan si Jerome, dear Charles. So kwentuhan mo nga kami tungkol sa iyong OFW journey.
0: Okay po. Ako po ay isang restaurant manager po sa Singapore. Doon po specifically sa Changi Airport. Ako po ay nagtrabaho ng 3 taon doon at naging matagumpay po ang naging journey ko po sa as a restaurant manager sa Singapore. Dahil doon sa pangarap ko na po yun ay na papunta ko po yung pamilya ko, buong pamilya ko, may pasyal ko po yung buong pamilya ko sa Singapore as an OFW. Malaking karangalan na maparanas ko rin sa pamilya ko, sa buong pamilya ko, na yung ganda ng buhay sa ibang bansa at matuklasan nila kung gaano ka-develop and modernize at the same time yung ibang bansa.
19: Yes.
0: Outside the Philippines. So, ang journey ko sa Singapore ay hindi po basta-basta. Marami pong mga struggles, paghihirap din na naranasan. Pero sa 3 taon ko na yun, I'm very happy po dahil sa sipag at tiyaga rin po at dedication ko rin po na iahon sa kahirapan ng pamilya ko. Lalong-lalo na yung mga magulang ko. Sobrang mahal ko sila. Dahil simula't bata pa lang, naranasan namin yung sobrang paghihirap at yung pag-aalipos sa amin ng mga kapitbahay, mga naging kamag-anak namin na yung dahil doon na-motivate ako as a person na kailangan ko magsipag. At awa ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, napagtagumpayan ko yung makapagtrabaho sa Singapore at nakakuha pa ng gantong posisyon at sobrang privilege ko rin po na makatanggap ng a lot of good feedbacks. Kasiyahan na rin, fulfillment na rin for myself na kahit napakahirap magtrabaho outside the Philippines or abroad as an OFW, doon mo rin mararamdaman yung success and fulfillment mo kasi ginagawa mo yung best mo. As a Filipino, na ganun ka talaga na masipag na kaya mong lagpasan yung bawat pagsubok, kaya mong i-overcome lahat ng fear, yung homesick, para lang sa pamilya mo. Kung isipin mo lang yung family mo sa Pilipinas na matulungan sila, mabigyan sila ng magandang bahay.
19: May goal kasi talaga, di ba?
0: Correct po, tama
18: po. Saka yung, Ma'am Jel, yung ano niya, kung yung pangarap mo ay nauuna yung pamilya. Nauuna yung pamilya, sabi, pupunta ako sa ibang bansa kasi para maiahon ko sa magandang buhay ang aking pamilya. Doon yung, usually yung mga nagsasuccess na mga ano, yung inuuna nila yung pamilya nila. Kaya itong kasi si Jerome, sa unang pagsabi pa lang niya, para sa iaangat ng buhay ng kanyang pamilya.
19: Pero bakit Singapore ang napili mo, Jerome?
18: Oo nga,
0: Actually, pangarap ko talaga ang Singapore. When I was a college scholar po ako ng college sa UE, sa University of the East, Manila. And first impression ko sa Singapore, when we were competed there, since scholar ako ng choral competition, is...
19: Medyo nawawala yung ano?
18: Nawawala audio.
19: Yes.
18: Oo. Mm-hmm. Pero maganda yung kanyang maganda yung kanyang adhikain na pagbalik ko sa Pilipinas ay maiangat ko ang buhay ng aking pamilya. So nakapag-aral siya, natulungan yung makapag-aral ng kanyang mga kamag-anak po yung ano. So
19: at kuminsan, saka scholar pala siya, dear Charles, di ba?
18: So mapapansin mo talagang meron siyang talent na dala-dala papuntang Singapore. Kaya siguro iyon dun yung nagbigay sa kanya ng naging successful ka.
19: At saka naging ano, imagine ito, 3-year contract kasi si Jerome sa Singapore. And then maganda yung kanya naging posisyon, di ba? As a restaurant manager. Compared doon sa ibang OFW natin talaga na parang kumbaga nag-start ka as a crew, 'di ba? Ganoon. Yeah, yeah. Pero ito magandang opportunity agad yung dumating sa kanya. And at the same time, sabi mo nga yung goal talaga 'di ba, na para sa pamilya ko ito, kaya ako ginagawa ito.
18: Oo, saka yung passion niya, no, yung hindi yung long term yung ano niya doon, eh. Sabi niya basta makuha ko yung goal ko dito sa Singapore, yes, babalik ako sa Pilipinas para sa panibagong buhay.
19: Oo nga eh. Oh. Asa na ba si Jerome? Para excited pa naman ako kung matikman ko yung kape niya sa ano.
18: Nawawala kasi medyo hindi kasi magandang panahon natin ngayon, Ma'am Jel, kaya siguro nawawala.
19: Sige,
18: si
19: subukan natin balikan yung ano contact natin. Okay na ba? O yan, hello Jerome.
18: Ayan. Sir Jerome.
19: Ayan. Bumabiyahe pa. Medyo maulan eh. Andyan na si Jerome, konti na lang. At later on, mga kababayan, syempre, abangan nyo po dahil bukod kay Jerome, meron tayong makakakwentuhan. Talagang ito, excited ako sa magiging ano natin, chikahan.
18: Napaka-special nito.
19: Oo, di ba? Grabe, pag sinabi mo, interview, mamaya, now na. Agad.
18: Sa kanya ko natutunan. East, eh. Kaya kanina, nung tinawag ko siya ng kaninang umaga, sabi niya sa akin, sabi ko, okay to, nandito sa Manila. So, tumawag ako sa kanya kaagad. Alam, hindi pa niya alam na kino-confirm ko na.
19: Ayan, abangan niyo po yan. Anyway, andyan na si Jerome, dear Charles. Ayan,
18: okay,
19: na. Jerome, balik ka.
18: Sir Jerome, balik tayo.
19: Ayan.
0: Yes, so thank you po.
19: Alright, sige. Puntahan na natin, dear Charles, yung ano, yung pagbabalik mo na dito sa Pilipinas. So, bakit ka ba nag-decide na umuwi na dito for good at nagtayo ka ng negosyo na coffee?
18: Yes. Bislak Cafe.
0: Yes po. Dati pa lang po, pangarap ko na po talagang magkaroon ng something na sa same ng industry ko. Bago pa lang ako mag-abroad, gusto ko talagang more on hospitality, yes, or food industry. Mm-hmm. Yun po talaga yung passion ko. At doon ko nakita ko talaga na feeling ko sasaya yung puso ko.
19: Mm-hmm.
0: So, after a years na before mag-end yung contract ko sa Singapore, sabi ko, and then kahit nung ma-renew na yung contract ko, sabi ko, gusto ko na i-pursue yung dream ko na magkaroon ng isang business and ma-pursue din yung pangarap ko na hindi lang yung ako yung magtatrabaho sa mamamasukan sa ibang tao na hawakan ko yung restaurant top or food industry na mamamasukan. So gusto ko yung ako yung magmamayari. Yeah. So since nagkaroon ako ng idea sa 3 years na yon, I know it's not enough, pero nag-gain ko siya dahil rin siguro sa eagerness ko na magkaroon rin talaga ng own business, lalo pa cafe own business. Nakaka-overwhelm, pero naglakas ako ng loob na why not continuing this opportunity and this dream before na gusto ko talaga siyang ma-look forward. So naglakas ako ng loob sa tulong ng aking ipon na rin sa Singapore and humingi rin ng tulong sa assistance sa ating OWA, Overseas Filipino Workers, sa welfare natin as an OFW. So, ang bilis ng process, hindi ako nahihirapan, and since marami rin akong experience in terms sa gantong industry, at gusto ko connected siya sa industry ko, yung ipapatayo kong business. So, hindi ako nahirapan sa process.
19: Alright. So, yung action very, fund, yun, yung nakatulong sa'yo, tama ba?
0: Correct po. Sa action fund and at the same time po sa OWA. Dahil sa government po natin, sa as you know, tulong sa OFW, ang laking tulong po sa akin kasi dahil na rin sa experience ko na kung paano siya i-budget sa financial things na kailangan kong laruin since sa industry ko may mga costing and revenues na kailangan kailangan kong ipalago as a business. So na-succeed ko siya kahit papano dahil sa tulong ng ating action plan and sa tulong ng ating government sa pagmamahal nila sa OFW. Hindi ko sinayang siya. So bagkos, ginawa ko siyang big opportunity na hindi ko pwedeng sayangin yung tulong sa akin ng government as in OFW. Sa ganyang oportunidad, yung mas na-motivate pa ako as a person na kailangan hindi lang dasal, kailangan pagsisipag din at hindi lang pasasalamat ang kailangan ibigay natin sa mga tumutulong sa atin, lalo na sa mga gobyerno na nandyan pa rin para sa atin sumusuporta, gumagabay sa atin. At dahil sa tulong, hindi lang sa financial, meron din silang tulong ng paggabay kung paano natin palalaguin. Kaya sobrang laking bagay para sa akin at nagpapasalamat ako sa ating sa aksyon ng ating DMW, sa OWA. Maraming nagpapasalamat po ako sa kanila dahil naging instrumento sila sa akin na kahit maliit man yan or malaki, kailangan bigyan ng halaga.
18: Alam mo, Jerome, tuwang-tuwa kami. No? Natutuwa kami sa mga ganyan, ano, Ma'am Jel. Isa sa consolation namin sa gobyerno, no? Na hindi humihinto ang tulong namin sa pagbigay financial. Kami ay minomonitor din namin, no? Minomonitor namin. Pag nakikita namin na naging successful, kasi ang success namin, isa sa mga success factor namin, ay nakita namin successful yung tinuruan namin. So isa yun sa mga consolation namin na sa gobyerno. So marami po tayong mga programa na nakakatulong sa mga OFW. Gaya ng sabi mga ay kahit gano'ng kalaki yan, maliit man yan, kapag sama-sama tayong magtulungan gobyerno sa kagaya ng mga tinutulungan natin, ay nagiging siguradong successful tayo sa ating mga ano, plano sa buhay, lalo na yung mga tinutulungan natin. So bilang dating restaurant manager, ano, paano nakatulong ang iyong experience sa Singapore sa pagpapatakbo mo ng sarili mo ng negosyo dito?
0: Yes po. Well, sa experience ko na po yan as a restaurant manager, since parang feeling ko owner na rin ako sa pinapatakbo kong or pinoperated kong restaurant sa Singapore. Yung mga natutunan ko doon sa profit and loss and mga bagay na kailangan kong i-apply para ma-improve yung restaurant, na-establish ko kahit papano sa aking own cafe. Nagsimula po ako sa isang maliit na pop-up cafe dito lang po sa bahay namin, sa harapan ng bahay. And dahil doon, napagtagumpayan ko na kung paano ko ba i-build up step by step yung cafe ko. And sa tulong na rin ng ano, experience na rin and dedication ko na kailangan kahit bago ko simulan to, kailangan andun yung thought ko na any days kailangan kong ipagpatuloy yung nasimulan ko. And since yung experience ko as a restaurant manager sa Singapore, nakaipon ako ng mga puhunan ko, mga ginagastos ko, hanggang sa and din sa marketing ko, din sa sipag ko, din sa marketing and sa social media na rin, sinamantala ko na yung trend at the same time, and also yung mga recipes ko na natutunan ko in terms sa mga desserts, drinks, sa previous kong company, sa restaurant manager, is na-apply ko po sa aking cafe. Some of the recipes andun po sa aking cafe, but binigyan ko po siya ng Filipino twist, which is my own concepts.
18: So dala-dala niyo yung kanyang natutunan, no?
19: Ano ba yung bislak?
0: Yes po.
18: Oo nga, kanina ko pa gusto ng tanong.
19: Ano ba yung bislak?
18: Ano yung bislak cafe? Yung bislak.
0: Yes po. Ilocano po siya, na pag itatagalog niyo po siya is wooden stick. So, ang dapat ng concept ko dyan is more on earthy or wooden vibes. Tapos Chinese noodles or a noodles, which is bislak is chopsticks pa rin. So magkakaroon ako ng isang noodles pag tumagal pa itong, at mas lalo kong na-establish itong cafe. So secondarily din, ang meaning ng bislak is since tribute ko rin sa aking hometown, Kalsib, barangay siya mismo. Kalsib po siya, binalitan niyo po siya is bislak.
19: Ganun nga siya, Kalsib. Okay. Ayun. Yeah, ayun. Alam mo, maganda dito, dear Charles, punta tayo sa Pangasinan.
18: Oo, para makita talaga natin yung
19: para mas matikman natin yan. Alright. Jerome, baka meron ka pang mensahe para sa ating mga taga-subaybay.
0: Yes po. Mensahe ko lang po sa inyo ay kahit anuman mangyari, kung ano yung nasimulan nyo, ipagpatuloy nyo, kahit dito sa Pilipinas, itong business natin, mas naapektuhan tayo dahil sa bagyo, dahil sa crisis na hindi natin maiiwasan, dahil sa natural typhoon na rin na nararanasan mostly sa Pilipinas. Magpatuloy lang kayo. Kung ano yung nasimulan yung business, push lang, ipagpatuloy lang natin, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil kasama natin si Lord, at syempre bigyan natin ng kasipagan, and mag-isip pa kung ano pang alternative natin para mas mapalago natin yung business natin. And huwag tayong mawawalan lagi ng idea, and kung nais pa nating ma-innovate ang ating sarili, ang ating business, kailangan nating, marami tayong mga seminars, marami tayong training na binibigay from our OWA or from our BMW. So, punta lang kayo sa pages nila, and marami kayong matututunan, and marami kayong kailangan pang i-improve sa sarili nyo as a business owner or as a first-timer or risk-taker na magsisimula pa lang ng business. Huwag kayong matakot or mahiyang lumapit sa mga DMW or mag-visit sa pages nila. Marami mga opportunity na kailangan nating puntahan or i-attend ng mga seminars or training. So, marami silang programs din yan. Kahit binigyan man tayo ng assistance na pera, hindi pa rin natatapos yung tulong nila para sa atin. Sige. Hindi lang sa pera, sa knowledge, innovation para sa sarili nyo, and also wisdom, karagdagang kaalaman pa rin para sa inyo.
18: Salamat. Kasi, maraming salamat. Maraming salamat, Sir Jerome. Alam mo, nakaka-inspire talaga yung kwento, no? Sana at marami kaming natutunan sa yung sa yung challenges, kung sa yung naging successful ka sa yung pagtatayo ng Bislak Cafe. Okay. Maraming salamat. Saludo kami sa iyo, kabayan.
19: Maraming salamat.
18: Thank you.
0: Thank you po, ma'am, sir.
19: At sa aming pagbabalik, may makakakwentuhan tayong batikang Filipino journalist mula Middle East, at syempre nandito siya ngayon sa Pilipinas. Alamin natin ano nga ba ang mga pinakamahirap na kwentong kinailangan niyang i-cover at ano ang mga aral na iniwan nito sa kanya. Lahat na yan sa pagbabalik ng Tahanan ng OFW.
3: Kingdom Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.

0: Yung sekunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
1: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya binanggit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materials, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.

0: para sa bagong bayani ng bayan. Tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
1: Ayan, nagbabalik tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW. Dumako tayo sa Ikwento Mo, Kabayan.
0: Kabayan.
1: Sa loob ng 26 na taon, nakilala sa pamamahayag si Michelle Femme Maxi Santiago. At mula sa pag-cover ng mga kwento ng OFW's labor issues hanggang sa mga conflict sa Middle East.
2: At bilang journalist sa war correspondent ay nasaksihan niya ang ilan sa pinakamahalagang kwento sa ating mga kababayan abroad. At mapalad tayo dahil makakasama natin siya ngayon live sa ating studio para ibahagi ang kanyang journey. Magandang araw, Maxi!
3: Magandang araw, Manong Charles, Director Charles. At magandang buhay po sa inyong lahat. Magandang araw din, Miss Jill.
1: Hello!
3: At maraming salamat sa biglaan. Napadaan ka
1: nito. Parang bagyo yan eh.
3: Bigla-bigla, nakakagulat.
2: Sanay na ako kay Maxi kasi alam ko yan, siya rin ang nangangarap sa amin noon kapag kami nagko-cover sa Middle East.
1: Alam mo, iba talaga pagka media, no? Pagka sinabi mong now na,
2: yan
1: na yan. Galing pa siya ng Middle East, pupunta siya dito sa studio.
2: Kaya ang tanong niya, ano yung pag-uusap? Ganoon na lang kaagad yan, wala na yung ano, alam niya.
3: Correct. Gulat ako yung araw na ito.
1: So, kami naman ang magtatanong sa'yo ngayon. Hindi ikaw mag-i-interview.
3: Naninibago po ako. Kasi first time, actually this is my first time na may mag-i-interview sa akin ng ganito.
2: Pero bago tayo pumunta sa iyong coverage sa Middle East, Ma'am Maxi, kwento mo paano nagsimula?
3: Maxi na lang.
2: Paano nagsimula ang journey mo bilang broadcast journalist?
3: Actually po, talagang pangarap ko maging isang reporter as a journalist. Bata pa po ako. But before that, kasi noon usong-uso yung nursing, so nag-nursing muna ako ng 2 years sa UP Manila. Pero iba talaga yung aking yung my calling. So hindi talaga para sa akin yun. So I shifted to broadcast communication sa UP Diliman na. So, ayun. So, nagtapos po ako ng broadcast communication.
1: So, mahilig ka na talaga humarap sa camera, yes. Magsalita.
3: Not necessarily sa camera na basta gusto ko po mag-report. Mm-hmm. You know, at saka nung high school pa po ako, ako po yung humawak sa student paper namin for 2 years, third year pa lang ko. So, nagsusulat na for the student paper. So, yun po. So, I've discovered my love for writing, at the same time reporting. So, ganun po. Kaya nung pagka-graduate ko po sa UP, I'm from Zamboanga City, by the way. So, bilang eskola ng bayan, I promised myself na I have to give back. Bago po ako humayo at gawin yung gusto ko sa aking karera, so sabi ko, magtuturo muna ako kahit 2 taon man lang sa Zamboanga. So, pero bago po nangyari yon, may isang imbitasyon naman sa aking friend, aking kababata, na siya noon ang production manager ng Star FM. So, pagka-graduate ko ng April, pagka May, yun yung nagte-test broadcast yung Star FM Zamboanga, 93.9. So, kinuha po nila akong news director. So, dyan po naging na ipanganak si Maxi. Yun po yung aking radio
1: name.
3: Oo
1: nga, kasi Michelle Fair. Yes. Maxi.
3: So, dun po nagsimula yung aking journey. So, sa radyo po ako nagsimula before nag-TV. So, yun po. So, nagturo ako sa Ateneo de Zamboanga University at saka sa Western Mindanao State University sa mga MASCOM subjects po.
1: So after that, Ma'am Maxi, syempre, di ba, nandito ka, ang buhay mo talaga nasa radio, balita. Paano ka napunta ng Middle East?
3: Actually, hindi po plinano. Wala pong plano. So, parang talang buhay ko. Hindi ako masyadong comfortable to talk about myself. But anyway, ganito po nangyari. So, I spent like, instead of 2 years, naging 3 years yung aking pagstay sa Zamboanga. Kasi yung mga estudyante ko sa Ateneo, actually, tulad ni David Santos na nag-CNN, estudyante ko po siya. So, sila yung una kong klase na si Joel Reyes sa Zamboanga sa ABS-CBN naman. So, may mga tinuruan ako na nasa taga-broadcast na ngayon. So, sabi niya magstay muna ako. Then, after that, sabi ko, siguro na nakapag-pay forward na after 3 years. So, kailangan ko na bumalik ng Manila. Okay? So, kailangan ko ng 8 to 5 job kasi gusto kong mag-masters sa UP. So, ang ginawa ko po, nag-apply po ako as staff of one of the congressmen then, si the late Congressman George T. Hoffer, ang father of Zamboanga Sibugay. So naging political affairs assistant po ako doon. So 8 to 5 years, so very convenient. Then finally, I was invited by one of my friends to Kuwait just for a Christmas break. So, wala sa plano. Nagkataon naman when I was about to go home. That was December 1999.
1: Mm-mm.
3: So, nung pauwi na po ako, January 2000, yung mother po ng friend ko, sabi, may opening sa Kuwait Times. Try mo lang. So, ako naman wala namang, there's nothing to lose. So, nag-try ako. And nakapasa naman, awa ng Diyos. So, they gave me a job offer. So, I was in a dilemma because wala naman sa plano.
1: Mm-mm.
3: So, I really prayed hard. It wasn't planned at all. So, I decided to stay. That was the biggest risk. One of the biggest risks.
1: 1999.
3: That 2000, January.
1: 2000
3: I went to Kuwait just for the Christmas vacation, Christmas break, 1999. Then, 2000.
1: May trabaho ka na.
3: January. Nagbigay ng offer ang Kuwait Times. So, maganda yung offer. Yeah. Tapos, magsusulat. So, hindi siya, dyaryo. So, hindi siya TV, hindi radio. So, parang iba yun, panibago.
1: Mm-hmm, correct.
3: So, sabi ko, I'll try. So, I decided after, a lot of prayers. Kasi, that's very risky. Hindi naman sa plano. Then, syempre, yung boss ko, may he rest in peace. Siyempre, nagalit siya kasi talaga akong pinagkakatiwalaan po sa Kongreso at that time. So, I was there. So, I explained. So, that same year, ang Ministry of Information ng Kuwait na kailangan din ng tutulong sa kanila para buuin yung Filipino service. So, tumulong po ako. So, I was hired also. So, on the side, I was doing, ito, radio na to. Yun yung, Radio Kuwait. Yun, Radio Kuwait. So, kasi
1: may programa ka na doon.
3: Nagkaroon po ako ng program. Oh. And I was one of those. Ako yung gumawa po ng program format. And then on the same year, 2000, November, ang ABS-CBN nangangailangan ng volunteer correspondents. Oh. Doon kami nagkakilala.
1: With Dear Charles.
3: Manong Charles. That was year 2000. We were, so, phone patch lang. Tapos nagpadala ng script, sample script. Yes. So, pumasok naman. So, photos lang. So, doon po. And the rest is history. So, I started out as a volunteer correspondent of ABS-CBN.
1: Yes. Of course. Big network agad talaga.
2: Super. Diba? So, dami ng stories, mga kwento ng iyong mga nai-report, Maxi. Mm-mm. Ano yung kwento na hanggang ngayon ay di mo nakakalimutan o nakatatak sa'yo?
3: Okay. So, yung talagang kwento na talagang nag-iwan ng malaking impact sa buhay ko bilang isang mamahayag ay yung when I was covering the US-led invasion in Iraq. Mm-hmm. Yun yung pinaka yung that was in 2003. So doon ako una naging parang kasi I was a non-embedded journalist.
1: Mm-hmm.
3: So ibig sabihin hindi po ako pwedeng mag-embed sa Iraq. Mm-hmm. So in and out lang po sa Iraq at that time. So pag nagsa-siren, instead na siyempre pag nag-siren dapat papasok.
1: Correct. Ka. Ikaw ako, lumabas. So, ganun,
3: at that time, syempre, I was young. So, I didn't realize the danger at all. So, at that time, yung Kuwait, merong mga low-flying missile na pumasok. Ganun. So, parang pupuntahan mo pa kung ano naging epekto. Kasi hindi mo, although, of course, may training saman tayo kung ano mga risk factors. And then, finally, yun na yung pagbibiyahe namin because we were going in and out of Iraq together with ABS-CBN News team. So, nung April 21st, 2003, kasama po si Senator Erwin Tulfo, we nag-travel kami hanggang Baghdad. So, inabot kami ng hapon. Sabi ng mga international journalists, huwag na kayong bumiyahe kasi delikado na. But of course, si Senator Erwin at that time, merong alas 5:30 na program. So, sabi niya, kailangan bumalik tayo ng Kuwait kasi magla-live pa ako. So, ngayon, we took a different route, ibang ruta, pero yung pala ambush prone area. So, paglagpas namin sa signboard na Arabic, ibig sabihin pala noon, ambush prone area, parang beware, parang ganun, warning.
1: Oo.
3: So, paglagpas namin, ayun, may dalawang naka-mask na ganun, nirat-rat kami, single shot. So, the police lang naman. So, ayun. So,
1: memorable talaga.
3: Yeah. So, when we were covering that, so, talaga hindi sila basta-basta na mga shooters, talagang experts. Tapos, yung windshield, asintado. Talaga kung hindi hindi nag-dock si Senator Irwin, dito talaga yon. So, talaga we were running flat and thank God may mga Iraqis na tumulong sa amin. So, ako naman sa Kuwait, inano siya, nag-surgery doon. So, I mean, doon ko na-realize na milagro talaga yon. Mm-hmm. So, doon ko inisip, ano yung purpose ko? Mm-hmm. Why was I, you know, bakit kami nag-survive? So, mm-hmm. since then, kapag merong nawala, actually, instead na ma-traumatize ako, nawala yung takot ko sa katawan, at sabi ko kung ano yung purpose ko. So, at that time, nung sunod-sunod, yung merong Arab, ano, yung spring, yung fall of Gaddafi, yung sunod-sunod na, ano, gera, pag sinabi ng ABS News Desk na, Maxi, may gera, go and cover. So, I, you know, we were trained, alam ni Manong Chelsea na, as a one-woman team, one-man team. So, yun po. So, pag doon ko po na ano yung purpose na, discover yung purpose ko, kasi may mga kababayan po tayong naiipit sa gera. Minsan, dahil hindi man sila makover ng media or what. So, I made sure na makarating sa ating yes. gobyerno kung ano may mga pangangailangan nila. So, yun
1: ang buhay ng natin, 'di ba? Talaga so, bilang mamamayan. So lalo na kayo, talaga ang kumbaga ang bit ninyo, hindi lang basta nagpunta ka dito sa ano, current events or issues, etc. But Middle East, alam natin ang sitwasyon talaga ay grabe.
3: It's volatile. Yes. So, pero masaya na.
1: Nakasanayan na.
3: Yeah, depende. Pwede sa'yo na nakasanayan. But, you know, of course, tulad na lang the recent tension, of course, you just have to heed the government advisories. Yes. Ganon. So, ano naman, you'll be safe. At saka, believe lang din ako, talking about Kuwait, we're very grateful because ano, handa sila. So, they kept us safe. Mm-hmm. Kahit gaano karami nung pinakawalang drones. Mm-hmm. But thank God. Alhamdulillah. Kaya sanabi namin, thank you, syukran. Kasi ano, talagang kinaya nila. Kahit yung mga karatig bansa sa Middle East, they were well equipped.
1: Tama.
3: Although may mga nakalusot ng konti, pero we're still good.
2: Yeah. So, Maxi, ano naman yung napapansin ninyong mga karaniwang problema o concerns na nakakaharap ngayon ng mga Pilipino sa sa gitnang silangan?
3: Mga problema. Okay. So, usually naman, alam naman natin, sa Middle East, most of the OFWs there are household service workers. Tingnan na natin sa Kuwait. So, 65% mga household service workers. So, 35% yung mga skilled. So, usually, ang mga problema, pero hindi na tulad dati na ganun kagrabe, actually. You know, the landscape is changing. Yes. Hindi na tulad dati na grabe yung mga, yun, hindi lang naman sa Kuwait, sa iba-ibang panig pa ng gitnang silangan. So, usually, yung sa loob ng bahay, mga household service workers, yung hindi pinapasahod ng sa tamang oras o tagang walang pasahod, overwork, kulang sa pagkain, ganun. Tapos, yun, physical abuse, iba't ibang klase ng treatment. But, of course, it happens naman in other parts of the world.
1: Yeah.
3: Pero hindi na ganun karami ang cases because isa siguro sa mga factors yung SOCMED.
1: Yes.
3: Madali na humingi ng tulong. Nandiyan yung mga hotline. Mm-hmm. So,

0: inaasahang ayuda, tapos yung gusto na lang umuwi, so may marami din namang na-repatriate. Actually, yes. Ang Kuwait, isa sa pinakamataas, pinakamaraming bilang ng mga na-repatriate during the Middle East crisis this year.
1: Yes. Mm-hmm.
0: So, uma-action naman, mas mabilis ngayon ang tulong.
1: Uh-oh.
0: Mas mabilis ang action. Ganun po.
2: Baka makalimutan kong batiin naman si ating assistant labor attaché, Sophie. Ma'am, magandang hapon. Magandang umaga dyan.
0: At syempre sa mga taga-Kuwait.
2: Yes.
0: Nandito na, padaan lang po. Sige. Ito, wala po ito sa plano. But I'm grateful. I'm always happy to share our rich experiences from the Middle East.
1: Correct.
0: At yun.
1: So Miss Maxi, sorry to cut you. Of course, meron ka mga programa doon. At sabi mo nga, di ba, andyan ang social media, mas madali na tayong makakaabot sa ating mga kababayan. And aside from that, sa doob ng 26 years, di ba, Dear Charles, hindi biro na manatili ka dito sa industriya na to.
2: Yes.
1: And bukod doon, nakakatanggap ka na ng iba't ibang parangal. So, paano nagagamit itong platform mo para to inspire more at para mas makapagbigay pa ng serbisyo sa Filipino community?
0: Actually, Miss Jel, yung mga awards, yung mga parangal, bonus lang siya. Alam nyo, nung sa totoo lang, nung ako po ay nagdesisyon na magtrabaho sa Kuwait 26 years ago, ako po ay nagigilty. I was very guilty kasi scholar ng bayan, dapat nasa bayan ka nagtatrabaho, you have to give back. Okay, so nakapag-give back naman ako ng 3 years na umuwi ako. Pero kaya I had to really discover ano ba yung mission ko dito. Then, yung nagsusulat na ako sa Kuwait Times and then Arab Times, nakita ko yung estado ng ating mga kapwa OFW doon.
1: Mm-hmm.
0: At yun po ang ginawa ko para po mabigyan sila ng tulong, yung mga nangangailangan ng tulong. Hindi naman po nagpapakabayani, but pero syempre, it was a big challenge kasi sa Middle East, hindi ho tulad dito na pwede ka magsulat ng kahit ano.
2: Mm-hmm.
0: So, syempre, kailangan mo ring safety first. Kailangan
1: Correct.
0: Mo rin protect ang sarili mo without sacrificing the truth. But I'm very grateful because yung ating embahada doon, ang polo noon na MWO na ngayon, tumutulong naman sila na mailabas yung katotohanan at mabigyan din ng solusyon ang problema ng ating mga kapwa OFW. So, yun po ang ginawa ko.
2: Mm-hmm.
0: At the same time, I co-founded this online Filipino radio station, yung Pinoy Arabia. So, it's the only Filipino radio station that is registered by the Kuwait Ministry of Information. So, mm-hmm. magto 12 years na po ngayong October. Kaya, yun po, ginamit din yun to iparating po. At syempre, hindi lang mga problema ang pag-uusapan natin.
1: Right.
0: Tagumpay din. Let's be on a positive note.
2: Sige.
0: Ayun, hindi mo tayo magtatagal ng 26 years kung puro
1: Tama.
0: Problema.
1: Bitin! Ano ba yan? Parang kasimula pa lang natin eh.
2: Bilang ang tagal namin di magkasama itong si Maxi, pero laging fresh, laging
0: nakaka-inspire. Kaya tayo nagpapasalamat kay Secretary Hans Kamba. Kasi, yun, sa kanyang pagbisita, at alam po ninyo, si Sec Hans, kapag tayo po ay nag-text sa kanya o tumawag, dagli naman siyang
2: sumasagot.
0: At saka alam po niya, hindi po ako sa kanya magte-text kung hindi importante.
1: Alright. Once again.
0: Nagpapasalamat po ako sa inyo.
2: Thank you din sa iyong pagbisita sa amin. Kaya ngayon ay siguro, Ma'am Jel.
1: Opo. No? Invite mo naman sila. Anong oras ka ba nila mapapanood? Social media account? Siguro mabilisan na lang din, Ma'am Maxi.
0: Yeah. Sa Kuwait naman, tuwing hapon, from 1 to 2 p.m. sa Kuwait. So, halos araw-araw. Kasi minsan may mga work din tayo sa labas.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time nga pala, nais ko rin banggitin, meron tayong Binoo, yung the Filipino Correspondent Network. Ito rin po ay mga kapwa OFWs natin sa Middle East. At meron din mga overseas Filipino sa Europa at sa Asia Pacific at sa Amerika. So, ito rin po, we cover Filipino communities, bringing them closer together. So, yun po, yun ang ating pinagkakaabalahan ngayon. And hopefully, we look forward, syempre, hindi naman tayo pwede forever doon. We look forward to coming home for good in the Philippines.
1: Uh-huh.
0: And hopefully, tulad kay Jerome, mabigyan din tayo ng action fund. Kapag pa tayo ng
1: Tama.
0: Cafe.
1: Maxi Cafe.
0: Maxi Cafe.
2: Naku, maraming salamat sa

0: Maxi, sa napaka-iksing imbitasyon natin na nandyan siya. Nako.
1: Oo, babalik bitin ka dito, ma'am.
0: Yes. Bitin na bitin yung oras natin.
2: At gusto ko lang sabihin, ano, yun lang.
1: Yes.
2: Lagi niyo pong tandaan kapag pag kayo may ano, pag may kayo may pag pinagdaraanan, daanan lamang at huwag tambayan. Life is short. Live and love to the max.
1: Yes! Yes! Perfect!
0: Thank you ulit, so Maxi. Thank you so much.
2: Manong Charles, Director Charles, at Manong talaga, because Manong tawag ko sa kanya, of course, Miss Jill, for the invitation. Napadaan lang at ito nakaupo. And it's been a pleasure to be your guest today. And mabuhay po ang lahat ng ating mga kapwa OFWs, ang kanilang sakripisyo, hindi po matatawaran niya para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mamahal sa buhay. Kaya, ayan, ingat po kayo lagi. See you soon, Middle East! Mwah! Sukran!
1: Maraming salamat!
0: Thank you, Maxi. Naku, ang bilis ng oras natin, Ma'am Jill. No? Ang sarap pa magipagkwentuhan kay Ma'am Maxi.
1: Kaya magpapaalam na po kami. Yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Jill Miranda.
0: At ako po ang inyong lingkod, Director Charles Tabo. Patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
3: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Tulong ng pamahalaan sa local governments, hindi kailanman nahaluan ng pamumulitika ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, report.
6: Hindi kailanman nahahaluan ng pamumulitika ang pagtulong ng national government sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Taga-suporta man ang mga ito ng Marcos administration o hindi. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro. Kasunod naman kumikwestiyon sa paglalaan ng 500 million pesos na pondo para sa pagsasaayos ng Jersey Lugete Coliseum sa Naga City. Kung matatandaan, gagamitin ang pondong ito para sa pagpapalatas ng infrastruktura ng Coliseum, pagsasaayos ng bubong, sanitation at drainage system, at pagtatayo ng community kitchen, gayon din ang pagkakaroon ng medical response area para sa disaster at relief operations. Noong Pebrero, personal na ininspeksyon ng Pangulong Marcos sa Coliseum at nakipagkita kay Naga Mayor Danny Robredo. Ayon kay Castro, irresponsable ang pagbibigay ng ganitong malisya sa mga proyekto ng pamahalaan lalo't walang pinipili ang national government pagdating sa pagbibigay ng suporta at pondo.
7: Ito nga po ang ating sinasabi. Bago magbigay ng anumang opinyon, magtanong muna. Bakit hindi niya tanungin si Mayor Lenny Robredo kung yung pagbibigay ng tulong ng administrasyon sa bayan ng Naga para sa pamumulitika? Napaka-irresponsabling mga pananalita ang mga ganito. Huwag nating bigyan ng masamang interpretasyon ang ginagawang magandang ugnayan ng national government sa local government.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pamilya Villar sa sampahan ng kasong grab at administratibo ng ombudsman. May live report si Diane Lear.
4: Radyo Pilipinas, report.
8: Yes, sa Omar, nahaharap sa reklamong kriminal at administratibo ang pamilya Villar at ilan pang respondents kaugnay ng mga reklamo laban sa Prime Water. Ito ang inanunsyo ni Assistant Ombudsman Mico Clavano sa isang pulong balitaan. Kabilang sa mga binanggit ni Clavano, sina dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar, Senator Camille Villar, mag-asawang dating Senator Cynthia Villar at Manuel Villar, isa pa nilang anak na si Manuel Paulo Villar at iba pang mga respondent. Nasilip ng ombudsman ang grossly disadvantageous joint venture agreements ng Prime Water sa iba't ibang local water districts sa Quezon, Laguna at Cavite. Ayon kay Clavano, kabilang sa mga reklamo ay ang dalawang bilang ng graft at iba pa. Ang mga reklamo ay para sa preliminary investigation, pasasagutin ng mga Villar at iba pang respondents at bibigyan ng due process. Sa tanong na baka pamumuliti ka ito o iniisa-isa ang minority senators, sinabi ni Clavano na matagal ng issue ang mga sumbong ng customers laban sa Prime Water, gaya ng hindi malinis na tubig at water interruptions. Diin pa ni Clavano, hindi ito gawa-gawa o imahinasyon lamang dahil matagal na nilang tinitingnan yung mga reklamo laban sa Prime Water. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Akbayan Solo, nanawagan na mas mahigpit na proteksyon sa mga paaralan matapos ang Banga shooting. May live report si Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Nanawagan si Akbayan Portales, Representative Percy Santana, sa mabilis na pagpapatibay ng mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante laban nga sa gun violence matapos itong pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Pinapon ni Santana yung kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima at sinabing lumahang nakababahala ang pangdami ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Hanggang itong alas 4 ng hapon, hindi bababa sa 3 yung nasawi, mata ito doon sa kalan na PDRRMO South Cotabato. Ibigit na Sendanya na kailangan kumilos agad upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata sa loob ng mga paaralan. Sa adaman ng Akbayan Portales, Representative Shel Zoc, may pinapakita ng panibagong insidente ang pangangailangan para sa komprehensibong reforma upang matiyak na yung kaligtasan sa mga eskwelahan at mapigilan yung pagkakaroon ng access ng mga kabataan sa mga baril at iba pang armas. Dahil dito kapwa sila nanawagan na ipasa na itong Safety o Child Safety Against Gun Violence Act o yung House Bill 10058. Labis na may kinalungkot at kinabahala ni House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo, itong ang naganap na pamamaril sa naturang paaralan. Higit-anya nakakaalarma yung insidente dahil hindi na ito basta masasabing isolated incident dahil meron na mga ganitong pangyayari sa ibang mga paaralan nitong nakaraang mga buwan. Hiling niya na palakasin yung pagtuturo at pagsasabuhay ng GMRC upang matutunan ng mga kabataan yung pagbibigay halaga sa buhay, gayon din ang pagpapalakas sa mental health support. Apelaran niya sa publiko na huwag na muna sanang ipakalat pa yung mga video o larawan ng insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni Kathleen Forbes. ASEAN pinalalakas ang energy security sa gitna ng pandaigdigang hamon. May ulat si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Kasabay ng mabilis sa pag-unlad ng artificial intelligence o AI, kinikilala ng ASEAN ang pangangailangang tiyakin ang ligtas at responsabling paggamit ito sa rehiyon sa pamamagitan ng mas matibay ng mga patakaran at kooperasyon ng mga miyembrong bansa. Sa press briefing bago ang 58th ASEAN Economic Ministers Meeting, sinabi ni DTI Undersecretary Alan Gepti na kabilang sa mga prioridad ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA ang data privacy, cybersecurity at responsabling pamamahala sa AI. Aniya, mahalaga magkaroon ng malinaw na regulasyon sa paggamit ng teknolohiya kasabay ng pagsasanay sa mga mamamayan upang mapakinabangan ng AI at maiwasan ang mga posibleng panganib nito. Ayon sa DTI, bahagi ng patuloy na kooperasyon ng ASEAN ang pagbuo ng mga polisiya upang matiyak na magiging ligtas, responsable at kapakipakinabang ang paggamit ng AI sa rehiyon.
11: Of course, when you talk about artificial intelligence, you cannot afford not to talk about technology, particularly internet, softwares, applications, among others. And very important that you have the rules not only when it comes to the infrastructure or architecture, but you have also the rules on the usage of this technology.
10: Yan si DTI Undersecretary Alan Gepti. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At sa ating panghuling balita, mga nakasampang kaso laban sa ilang senador sa gitna ng impeachment trial, maaaring wrong timing lamang at hindi para manipulahin ang resulta ng boto ayon sa prosecution panel. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Bagamat maituturing na wrong timing lamang ang pagkakataon ng mga kasong kriminal laban sa ilang senator judges habang gumugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi ito otomatikong patunay na may layunin itong manipulahin ang bilang ng mga botong kailangan para sa hatol ng pagkakasala. Ito ang binigyan din ni House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers nang tanungin kung ang legal na batayan o hakbang na nag-aalis sa kakayahan ng mga senador na lumahok ay maaaring questionin sa Korte Suprema bilang grave abuse of discretion. Ayon kay Barbers, karapatan ng sinuman na dumulog sa Korte Suprema kung may nakikita silang pag-abuso sa kapangyarihan. Gayunpaman, gate niya na nakasalalay ang issue sa pagkakaroon ng matibay na ebidensya laban sa isang akusado. Dagdag pa niya, nakasalalay sa mga inilatag na ebidensya kung gawa-gawa lamang ang mga kaso o hindi at hindi ito masusukat sa tiempo o timing lamang. Narito ang pahayag ni Impeachment Advisor Ace Barbers.
14: Eh, kung ikaw may kaso at may ebidensya naman dun sa kaso against you, nasa yung grave abuse of discretion doon. No? Kung ito ay, alam mo ito, kumbaga wrong timing para sa akusado na habang nililitis ito sa Senado, na sila ay membro ng Senate Impeachment Court o Impeachment Tribunal, na timing lamang, no? Na medyo bad timing siguro ang pwede nating tawagin dyan para for easier comprehension. Sa tingin ko, wrong timing.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalabidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 Sabado alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Bahay, kubo, kahit munti.
17: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvela Torres sang her version of it on her album.
16: Bahay, kubo, kahit munti.
17: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
18: Ang halaman doon ay sari-sari.
17: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
21: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
20: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
22: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
20: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
24: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Oras sa Pilipinas, 4 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maulang hapon po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga naabot ng live stream na to, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating 129 na episode ngayong 18 ng Setyembre 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal at welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid po sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan tayo sa FM band ng inyong mga radyo via DWFT 104.3 The Capital. At sa bayan din po tayong napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45, 249 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, napapanood din po tayo via website ng Radyo Pilipinas, www.radiopilipinas.ph, maging sa regional networks at sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas, Department of Budget and Management at Usapang Budget Natin. At syempre po sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At ngayong hapon po, no, mga budget pipsiksik pa rin sa balita at impormasyon ang ating programa. Pero bago po tayo magsimula, isang makasaysayang pagbati po sa pagdiriwang ng 79 na taon po ng natatanging serbisyo at pamana sa himpapawid ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service, PBS o PBS-BBS. Mabuhay po kayo o mabuhay po ang PBS-BBS at more years ng paglilingkod at pagkakaisa para po sa bagong Pilipinas. At budget tips ngayong Setyembre po, no? Pinagdiriwang po natin ang National Peace Consciousness Month. Isang paalala po ito upang higit nating bigyang halaga ang kapayapaan, pagkakaisa at sama-samang pagkilos para po sa isang mas ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Pero ano nga ba yung konkretong kahulugan ng kapayapaan para sa mga Pilipino? Paano ba nakakatulong ang pamahalaan sa pagtataguyod ng peace building, conflict resolution at pagkakaisa sa mga komunidad? Mamaya po, ano, budget peace ay makakasama po natin si Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, Secretary Mel Senen Sarmiento para po talakayin ang mga hakbang at programa ng pamahalaan tungo po sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan. Abangan nyo yan. Pero bago ang lahat, balitang DBM muna tayo dahil oras na po para sa ating Budget News.
28: Usapang budget natin. Budget News.
29: 17 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, nagsimula na po ang Kamara para po sa plenary deliberations sa general principles at provisions ng panukalang 7.2 trillion pesos national budget para po yan sa fiscal year 2027. Kabilang po ang overall fiscal direction ng pamahalaan sa mga prioridad at mga prioridad sa paggastos at mga safeguards sa paggamit po ng pondo ng bayan. Pinangunahan po ni House Committee on Appropriations Chairperson at Budget Sponsor Representative Micaela Angela B. Swansing ang sponsorship at pagdepensa po sa House Bill Number 10858 o FY2027 General Appropriations Bill. Kasama po sa deliberasyon ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na naglatag po ng economic at fiscal framework na pinagbabatayan po ng Proposed Expenditure Program. Kabilang po sa mga tinalakay ang panukalang 111.984 billion pesos on program appropriations na katumbas po ng humigit kumulang na 1.6% ng 7.2 trillion expenditure program o pesos po yan. Tinalakay rin ang 58.53 billion pesos local government support fund kung saan po nilinaw ang mga kwalipikadong LGU ang direktang maaaring humingi ng financial assistance. Alinsunod po yan sa tinakdang proseso, pagsusuri, transparency, monitoring, accounting at audit rules. Sa fiscal framework, nakabatay po ang panukalang budget sa projected fiscal deficit na 5.1% ng GDP at debt to GDP ratio na 64.6%. Kabilang po sa pangunahing spending priorities ang food security, social protection, education at health. Habang patuloy ding isinaasalang-alang ang mga fiscal risk at economic uncertainties. Ang mga panukalang budget amendments ay sasailalim din po sa proseso ng pagsusuri at pag-uulat ng Kamara bilang bahagi ng transparency at accountability sa deliberasyon ng national budget. Suportado po ng DBCC ang House Budget Sponsor sa mga naging deliberasyon na binubuo ni na Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, Department of Economy, Planning and Development o DepDep Secretary Arsenio Balisacan, Department of Finance Secretary Frederick Digo at Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli M. Remolona Jr. 19 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, sa kaugnay pong balita, no, nagpanukala po ang Department of Budget and Management ng 3.125 billion pesos na budget para po sa fiscal year 2027. Mas mababa po ito ng 444.23 million pesos o 12.45% kumpara po yan sa fiscal year 2026 budget nito. Bilang bahagi po yan ng pagsusulong ng fiscal discipline sa pamahalaan, umusad na po sa plenary deliberations ng House of Representatives noong 16 ng Setyembre 2026 ang panukalang budget ng TBM. Sa kabila po ng mababang funding requirement, patuloy na binibigyang prioridad ng DBM ang mga pangunahing tungkulin at priority reforms nito, kabilang ang budget allocation efficiency, government operations efficiency, digital transformation at organizational efficacy. Naglaan din po ang Departamento ng Resources para po sa mahalagang public financial management reforms habang walang capital outlay funding na kasama po sa panukalang FY 2027 budget. Kabilang po sa mga programang ipagpapatuloy ang Public Financial Management Competency Program, Project DIME o Digital Information for Monitoring and Evaluation, Program Convergence Budgeting at Budget and Treasury Management System. Na patuloy ding sinusulong ang transparency, accountability at citizen engagement sa pamamagitan po yan ng Philippine Open Government Partnership. Gayun din ang organizational strengthening sa ilalim po ng Government Optimization Program. Ayon po kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang bawat pisong iminumungkahing gastusin ay dapat may malinaw na layunin, matibay na batayan at inaasahang resulta para sa mga Pilipino. Si House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Swansing at Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Vanessa Swansing ang nag-sponsor ng panukalang FY 2027 budget ng DBM at mga touch agency nito sa House Plenary. O diba Sam, marami po mga nagre-reklamo yung mga budget cuts pero ang DBM din po, malaki po yung binaba. So wala po talagang favoritism. No? Sa iba pa nating mga balita ngayong hapong ito, pinangunahan po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Isa po itong nationwide one-stop shop service karabana bahagi po ng pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo sa Navotas Convention Center noong 14 ng Setyembre 2026. Layon po ng aktibidad na ilapit po sa mga Pilipino ang mahalagang serbisyo at tulong ng pamahalaan, kabilang po ang employment at livelihood services, social welfare at health services at iba't ibang agency desk gaya po ng NBI, SSS at PRC. Kasama ni Acting Secretary De Leon sa pangunguna sa aktibidad si Navotas City Mayor John Ray Chanco. Hinikayat po ng Acting Secretary ang mga Navoteño na samantalahin ang pagkakataong makakuha ng mga serbisyo at tulong na makakatulong sa kanilang pamilya, hanap buhay at kinabukasan. Binisita rin ni Sec Kim ang Kadiwa ng Pangulo at Benteng Bigas Program kung saan po ay nasaksihan niya ang paghahatid ng mas mura at masustansyang agricultural products sa mga pamilya sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng national government at pamahalaang lungsod ng Labotas. Hindi po bababa sa 4.33 million pesos ang halaga ng mga serbisyo at tulong na natanggap ng mga Naboteño. Pambansang antas, umaabot naman po sa 2.83 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga tulong at serbisyong inilatag para po sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Para kay Acting Secretary De Leon, sa pagdiriwang po ng kaarawan ng Pangulo, ang pinakamahalagang handog ay ang pagkakataong makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Happy birthday po. At sa kaugnay po na balita sa Quirino Province naman, nakibahagi si Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran bilang kinatawan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Sa kanyang mensahe, hinikayat po ni Undersecretary Libiran ang mga kailian na makiisa at makilahok sa mga serbisyong hatid ng pamahalaan sa kanilang lalawigan. Binigyang din niya na hindi lamang ito selebrasyon ng kaarawan ng Pangulo, kundi isang pagkakataon upang maihatid ang mga mahalagang serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipinong higit na nangangailangan nito. nagsama-sama po sa iba't ibang ahensya at tanggapan ng pamahalaan upang maghatid ng frontline services at assistance tulad po ng tulong para sa trabaho at kabuhayan, edukasyon, pangkalusugan, negosyo at suporta po para sa mga magsasaka at mangingisda. Kabilang din sa mga serbisyong natanggap ang assistance to indigent individuals or families, food assistance, rice distribution po na pinunduhan sa ilalim ng fiscal year 2026, local government support fund, financial assistance to local government units o LGSFA para po sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Nakibahagi rin po sa aktibidad sina Vice Governor Jojo Vaquilar, Mr. Juni Isagani Noel Cua Jr. bilang kinatawan po ng Yumaong si Quirino Provincial Governor Dakila Carlo Dax Cua, Quirino Provincial Administrator Carmelita Jimenez at iba pa pong kinatawan mula po sa national at local government. At dyan po nagtatapos ang ating pong balitang DBM sa hapong ito. Dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalaala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
0: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.

0: Yung sekunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
1: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya binanggit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materialist, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Shoutout po muna natin yung mga nanonood po sa Radyo Pilipinas sa Facebook page, Department of Budget and Management, at syempre po sa usapang budget natin page. At budget tips, sa episode 10 po ng AS, biglang nag-segue, no? Tatalakayin po ni Sec Kim ang isang mahalagang bahagi ng budget process, ang budget legislation phase, kung saan po masusing sinusuri ng House of Representatives at Senado ang panukalang national budget. Ano-ano ba yung kanilang tinitignan? Paano sinusuri ang budget ng bawat ahensya at ano yung nangyayari bago tutuluyang maaprubahan? Budget tips, oras na po para sa ating masterclass tungkol po sa ating national budget. Tara, let's ask! Alamin kay Sec Kim.

0: Hello, Budget Tips! Welcome sa ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. Budget Tips! Nakapagpa-renovate na ba kayo ng bahay? O baka naman nagpapagawa pa lang? Siyempre, hindi pwedeng basta na lang simulan ang construction. Kailangan munang busisiin ang blueprint, ang plano at higit sa lahat, ang budget. Kailangan munang masiguro na maayos ang disenyo, kumpleto ang detalye, at kung handa na ba talaga kayong itayo ito. Ganyan din ang nangyayari sa ating national budget. Matapos isumite ng Pangulo ang panukalang National Expenditure Program o NEP sa Kongreso, nagsisimula na ang budget legislation phase. At dito nagsisimula ang isa sa pinakamahalagang pagsusuri ng ating panukalang budget sa House of Representatives. Pero ano nga bang ginagawa nila? Kapag natanggap na ng House ang panukalang budget, isa-isang sinusuri ang mga programa at proyektong inihain ng bawat ahensya ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng House Committee on Appropriations, iniimbitahan ng iba't ibang ahensya upang ipaliwanag kung bakit nila kailangan ang pondong kanilang hinihingi. Para tong thesis defense, hindi sapat na may proposal ka lang. Kailangan mapatunayan mo talaga na kailangan mo ito. Makikinabang ang mga Pilipino at handa na itong maipatupad. Kaya simple lang ang mga tanong. Kailangan ba talaga ang programang ito? Ano ang magiging pakinabang nito sa taong bayan? At handa na ba itong maisakatuparan kapag nailaan na ang pondo? Dito nagsisimula ang masusing pagtatanong. Sinusuri ng ating mga mambabatas kung makatwiran ba ang hinihinging budget. Sapat ba ang batayan ito at kung tunay bang nakakatulong ito sa mga Pilipino? Dahil hindi sapat na sabihin kailangan ng budget, kailangan nating maipakita kung bakit ito mahalaga at kung papaano ito magagamit ng maayos. Kapag kakumbinsido na ang committee, hindi pa rin tapos ang proseso. Inihahanda nito ang committee report at ang version ng House ng tinatawag nating General Appropriations Bill o GAB, ang panukalang batas na naglalaman ng mga alokasyon para sa mga programa at proyekto ng ating pamahalaan. Pagkatapos nito, dadali na ang panukalang budget sa plenaryo. Dito na ito tinatalakay ng buong House of Representatives. Tatlong pagbasa ang pinagdaraanan ng panukalang budget. Sa bawat yugto, maaari pa rin magkaroon ng mga debate, paglilinaw at maging mga pagbabago. Kapag naaprobahan ito sa ikatlong pagbasa, nagkakaroon na ng opisyal na bersyon ng House of Representatives. Pero Budget Tips, may twist pa. Hindi pa rito natatapos ang ating proseso. May isa pang kapulungan na magsusuri sa panukalang budget at ito ay ang Senado. At paano kung magkaiba ang bersyon ng House at ng Senado? Paano nagkakaroon ng iisang national budget? Iyan ang aalamin natin sa susunod na episode. Sa ngayon, tandaan ninyo, ang House of Representatives ang unang nagsasagawa ng masusing pagsusuri ng panukalang budget. At kapag naaprobahan na ito sa ikatlong pagbasa, nagkakaroon na ng House version ng General Appropriations Bill. Parang blueprint ng isang bahay. Hindi ka agad ito itinatayo. Sinisiguro muna nilang maayos ang plano, kumpleto ang detalye, at handa na itong maisakatuparan. Dahil tandaan ninyo mga budget tips, ang bawat pisong inilalagay sa national budget ay pera ng taong bayan. Kaya nararapat lamang na ang bawat programa at proyekto ay masuring mabuti upang matiyak natin na ang bawat pondong gagastusin ng pamahalaan ay may malinaw na layunin, may tunay na pakinabang sa mga Pilipino at karapat-dapat na mapondo. Kaya muli, ako si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. See you next week, Budget Peeps!
1: Natunghayan po ninyo ang ASK kaugnay po sa budget legislation phase ng ating national budget straight from the budget chief, Secretary Kim Robert De Leon. Kung may tanong po kayo kaugnay po sa national budget o topic po na gustong malaman at maliwanagan, no, mag-comment lamang po kayo o mag-message po sa amin dahil baka yan na po yung sasagutin ni Secretary Kim. Para po sa mga bago lamang nakatutok, Nasa FM band din po tayo via DWFT 104.3 The Capital. At sa Pre-TV naman po, napapanood po tayo sa Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, napapanood din po tayo via website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks po. At syempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Department of Budget and Management, Usapang Budget Natin, at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Samantala po, isang mainit po na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget peeps, dahil oras na po para sa ating Budget Matters.
2: Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Matters.
1: At tulad nga po ng sinabi natin kanina, pinagdiriwang po natin ang National Peace Consciousness Month. Isang paalala po ito, no, para higit pa nating bigyang halaga ang kapayapaan, pagkakaisa at sama-samang pagkilos para po sa isang mas ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. At para talakayin po ang mga hakbang at programa ng pamahalaan tungo po sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan, kasama po natin ngayon live sa studio si Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Mel Senen Sarmiento. Sec Mel, magandang hapon po sa inyo. Kumusta kayo? At welcome po dito po sa Usapang Budget Natin. Una po, no, ang una po nating tanong, syempre sa mga nakikinig po, sa mga nanonood sa atin, ano po ba yung mandato po ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, o OPAPRU? Ano po yung kahalagahan nito, at ano po yung kahalagahan ng isang ahensya po na nangunguna po sa pagsusulong po natin ng kapayapaan, pagkakasundo at pagkakaisa po sa bansa?
3: Unang-una, no, na nasabi mo na kami yung pangunahing ahensya sa usaping pangkapayapaan. Kasama na dyan ang ika nga pag-manage, pag-direct ng mga kung may prosesong usapan para sa kapayapaan with any rebel group.
1: Mm-hmm.
3: At saka pag-manage ng mga agreements na napirmahan ng ating gobyerno. Napakalaga po ng papel ng OPAPRU, kasi po sa napakatagal na panahon, kung titingnan po natin ang ating bansa, kahit pa nung panahon pa ng nagkaroon ng Philippine-Spanish War, tapos may Philippine-American War, meron tayong nang natapos yun, nagkaroon pa ng mga insurreksyon. Ano,
1: yes po. Kung tapos po yung sa atin po mismo, yung war sa atin mismo,
3: yung nagkaroon ng insurrection, doon medyo naayos na panahon pa ng Amerikano, medyo gumaganda na, bumibilis na ng takbo ng konti sa lalo na dito sa center of government sa Metro Manila. Kaso nag World War II na naman, tapos naayos, naghook na naman, tapos may eventually NPA, may MNLF, at iba-ibang panggrupo, no? At yes, ito'y pag tinitingnan po natin ang ating ikang estado pampinansya, naapektuhan siya masyado, no?
1: Mm-hmm.
3: At nalilihis paminsan ang ating ikang takbo ng gobyerno, na napakalaga kasi ng mas nakakakilos kung may kapayapaan. Pero kung may kaguluhan kahit man saan sa Pilipinas, naapektuhan yung buong bansa, hindi lang yung lugar na yon, lalong-lalo na po ngayon pag makita lang na may kaguluhan sa isang lugar, pinipick up na agad sa buong mundo.
1: Yes,
3: naapektuhan yung imahe natin. Kaya ever since lahat ng pangulo since Ferdinand Marcos Sr. nang pumirma ng 1976 Tripoli Agreement onwards kay President Cory, yung Mountbatten, President Ramos, Final Peace Agreement, year 2000, yung kay President Erap sa CPLA, no? 2014, kay Pinoy sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kasi nakikitang mahalaga talagang kapayapaan sa pag-unlad ng bansa. Hanggat may may internal conflict, nakaka-apekto talaga siya.
1: Sekmel, ito pong National Peace Consciousness Month. Ano po ba yung tema po natin ngayong taon ito? At syempre po, ano po ba yung kahalagahan po nito at yung mensahe po nito para po sa mga kababayan po natin?
3: Ang tema po natin, kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, pagtingin. No? Pagtibayin dahil napakarami na pong peace agreements na.
1: Opo.
3: At gusto po natin, ika nga, ma-report. Mahaba kasi yung proseso ng pag-manage ng peace agreement kasi ang iba dyan na isipin mo, pag pinanganak siyang putukan na, tapos eventually nasama siya sa gera.
1: Opo.
3: Or na-display siya ng gera. Ang laki ng epekto noon sa kanyang ika nga pananaw sa buhay. So, ang iba nga niyan, I recall in Beirut, may nagsabing, when I was born, I heard gunshots. At age 9, I joined the war. Now I'm 18, I love war. So, yung pagtanggal ng isipang ganon, ano, it takes time. So, makabalik sa normal. At gusto po natin ma-report gano'ng kaseryoso pong gobyerno, lalong-lalo na pong utos ng ating mahal na Pangulo, President BBM, natutukan lahat at kung ma-achieve ang dapat mahabol namin sa ika nga bago matapos ang kanyang term. At ito po'y nagtapos, nagkaroon na po ng fulfillment agreement. Ang CPA, CBA's CPLA. Ito po yung CPLA po sa mga umabot. Ito po yung grupo ni Father Conrado Balweg. Pero hindi po ibig sabihin na natapos na po yung agreement, na iwan na po yung mga taga-Cordillera. Tuloy-tuloy pa rin yung engagement. So, kaya sinasabi natin na pagtibayin ang itong mga agreements na ito, palakasin yung reconciliation, at saka kaunlaran. Kaya ang marching order niya sa akin focus on reconciliation, managing the peace agreement, work closely with the local government units, and focus on the socio-economic upliftment ng ating mamayan.
1: Kasi kapag sinabi po nating peace o kapayapaan, madalas po iniisip natin kawalan lang to ng gulo o conflict. Para po sa inyo, ano po ba yung ibig sabihin ng kapayapaan? At syempre po, yung kaugnayan po nito sa pagdiriwang po natin ng National Peace Consciousness Month.
3: Kaya nga, mahalaga siya sa ngayong nagpapasalamat nga kami, no, na imbitahan kami, nakanyayahan dito. Kasi, pag natigil yung putukan, negative peace pa lang po yun. No? Ang pag-sustain, masigurong hindi na magkaroon ng problema, tuloy-tuloy. No? Para sa akin, ang mahalaga, yung tinatawag na livability index. Ibig sabihin, pag may tigil putukan, may oportunidad na yung livability ng isang lugar gaganda. Kasi pag tiningnan po natin, pag i-google po natin ang livability index, basically pag i-sum up mo dyan, yung quality of life.
1: Apa.
3: Maganda. No? Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng aspeto. Kaya kung titingnan natin ang human development index, paminsan na apektuhan po yung datos na yan sa Pilipinas, paano ka makapag-implement ng programa kung may kaguluhan? Kung kailan nagkaroon ng internal revenue allotment na ngayon tawag NTA, hindi naman ma-implement doon sa malalayang lugar dahil
1: national tax allotment,
3: dahil mayroong conflict, no? So natatakot ang maghahatid ng serbisyo doon. So itong tigil putukan, kaya dapat, kaya nga sa Peace Consciousness Month, ilagay po natin sa isipan gaano po kahalaga ang may kapayapaan para maihatid ng gobyerno ang mga serbisyong nararapat. At ginagawa po ito ng gobyerno, nakatutokbo, lalo na sa Artikulo 2 ng ating Saligang Batas, Section 9, na kung saan ang kautusan doon is to free the people from poverty. Pero kung may kaguluhan. Eh, siyempre, mahirapan talaga maghatid ng serbisyong yan.
1: Kutol po, siguro yung pinaka-naabutan ko na lang talaga ng mga kaguluhan, yung sa Marawi noon na pinapadala ako doon. So, nakita ko din yung kung paano niya sinira yung lugar talaga sa ilang araw pa lang. Kumbaga, nung mga nagsimula yung mga araw na hindi pa naabot yung sa Kapitolyo, pero sumunod na araw, siguro mga pang ilang araw pa lang, inaabot na rin yung mga bala, yung mga baril. So, ganun po ka, yung epekto po nito lalo sa tao, no? kung pag-uusapan po natin ngayon yung National Peace Consciousness Month, ano po ba yung may hinanda po ba ang OPA po ng mga programa para po pwede pong sumali po yung publiko?
3: Yung gawad kapayapaan, no? Nagre-recognize tayo mga peace champions. Ma-pribadong individual, ma-non-governmental organization, o mga lokal na pamalaan na talagang binigyan diin ang kapayapaan, no? Gaya po ngayon sa Sulu, may iniikot pong resolution na inaadap bawat bayan na resolution na RIDO free, gun free, and yung maging peace-centered community ang bawat komunidad sa Sulu. Na napakaganda, no? Na ngayon, ma-imagine mo, Sulu dati, tapos ganun na ngayon ang nasa sinusulong, yes, no? Na kailangan gawin. Nagkaroon din po tayo ng Peace University Tours. Nag-host po tayo ng isang grupo sa ASEAN. At kasama din po mga estudyante. Nag-participate po sila sa conversation. And we need more young people actually to participate, no? So, peace conversation is very important. Dialogue, no? Yung kaya nga ang position namin sa UPAPRU, we're always open sa mga peace dialogue, no? Pero wag po sanang para po maklaro lang po, iba po yung peace talk sa peace dialogue. Yung dialogue, pumunta ka ng, di ba, kahit pumunta ka sa isang barangay nag-usap kayo ng
1: dialogue, kayo
3: ng dialogue po yon. Bakit ganyan, ganyan. Pag sinabi mong peace talk, yun na po yung formal siyang proseso, no? Ibig sabihin,
1: may papel siya, may pirmahan, may papel, sistema.
3: Tapos, may peace fairs din po tayo, ginagawa, tapos sa public participation, dahil hindi naman pwede po yung UPAPRU lang ang kikilos. At kung tutuusin po, ang kaya nga nakasaad sa ating saligang batas, ang Article 13, na basically, di ba, kinakampanya nga ng DBM ang Open Government Partnership.
1: Yes,
3: eh.
1: Po.
3: Pero maswerte tayo, hindi gaya sa ibang bansa. Tayo po yung maswerte dahil yung Article 13 natin, embedded po yung citizen participation. Ang tanong nga lang, ginagamit natin itong karapatang ito? Do we participate in governance? Okay. Kaya napakalaga po na hindi po pwedeng UPAPRU lang po ang kikilos, kaya may mga activity tayong ganon to encourage the public to participate.
1: Actually, Sec Mel, kanina po habang nasa biyahe ako, nag-iisip ako, di ba, parang tayo po kasi talaga, parang nandun po tayo sa sobra tayong malaya, yung kapayapaan natin, para nga sa, hindi katulad nung sa iba talaga na, pati nga yung mga sa kahit sa social media, ganun tayo kalaya, no? Hindi katulad ng iba, no? bawal talaga mga ganun. So, yung kapayapaan sa atin, kumbaga, sobrang dali na sanang abutin. Pero, ang tanong ko lang po, siyempre alam po natin, yung sinasabi nga natin na pag yung usapang peace talks, no? Gaano kahalaga po o yung mga pakipag-ugnayan po sa mga kailangan po nating ayusin para po sa pagkakaroon po ng peace talks?
3: Maraming bagay siyempre ang dapat ayusin bago sa, ika nga, nag-umpisa yan sa dialogue, tapos napupunta na yung usapan sa pag nakitang medyo bukas ang bawat isa. Kasi kahit na anong dialogue po, pag sarado yung isa, sabi nga, seek to understand to be understood. If both parties nag-agreehan, at bukas ang isipan, bukas ang puso, sa mas reasonable at na ika nga mga basihan sa pag-uusap. At intindihin po natin na marami nangang, nung araw, ang isang issue talaga is the lack of basic services. Dahil centralized yung government natin dati.
1: Opo.
3: No, unang araw magte-telegrama pang mayor doon sa isang ahensya kung kailangan ng gamot. Magte-telegrama ka pa sa DOH. Pero wala na po 'yan ngayon. Kaya po ang response ng gobyerno noon is the passage of the 1987 Constitution is to decentralize government.
1: Mm-hmm.
3: Kaya nga, 40% ng internal revenue, kita po ng buong bansa,
1: mm-hmm,
3: automatic po yan, binibigay na po yan sa probinsya, munisipyo, yes, siyudad, barangay,
1: mm-hmm,
3: para tugunan ang kanilang basic services sa komunidad.
1: Mm-hmm.
3: Kung anong kulang, doon na lang po papasok ang national, mm-hmm, government.
1: Yes po.
3: So, talaga ngayon, ang andyan po yung lokal na pamalaan na binigyan na po ng automatic, ano yan, automatically appropriated and automatically released. No? So,
1: kaya nga po ginagawa din ng gobyerno yung, kumbaga, yung paglilipat ng ibang mga ahensya or mga offices sa mga provinces.

0: Ngayon nga, binigyan pa tayo ng oportunidad para magkaisa, no? Yung ambisyon natin 2040.
1: Mm-hmm.
0: At kasama dyan sa ambisyon natin 2040, limang bagay po ang hinihingi ng 79.2% ng Pilipinong pamilya, ng pamilyang Pilipino, nang nag-survey po in 2015.
1: Mm-hmm.
0: Ang unang title po niyan ng NEDA ay Pilipino 2040.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ginawang ambisyon natin 2040.
1: Mm-hmm.
0: Yung limang bagay na yan, unang-una, makakain bawat pamilya ng tatlong beses sa isang araw.
1: Mm-hmm. Iba pa rin po ba ito dun sa parang sustainable goal something?
0: Hindi, iba ito. Iba ito yung national ito. Vision talaga natin.
1: Mm-hmm.
0: So, pangalawa, access sa transportation. So, kailangan kalsada, tulay. Mm-hmm. Ang iba, siyempre, nag-hope magka-motorcycle man lang. Diba? Pangatlo, makapagtapos ang kanilang anak sa high school.
1: Mm-hmm.
0: Pang-apat, magandang health system. Kaya nga ipinasa yung nag-umpisa ng executive order tapos mm-hmm. naging batas yung universal health care.
1: Mm-hmm.
0: At panglimang hiningi ng ating mga kababayan ay kapayapaan.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya itong ginagawa po ng UPAPRO, ito po ay patungo sa ating gusto marating yung ambisyon natin 2040.
1: Mm-hmm.
0: Para tayong aakyat ng Mount Apo, mm-hmm. pwede tayong magdebate paano makarating. Kasama mm-hmm. po sa prosesong demokrasya yan eh. Pero dapat lahat ng sambayan ng Pilipino, nagkakaisa tayo na dapat abutin natin ang tuktok.
1: Mm,
0: pero, ng Mount Apo. Yan ang vision eh.
1: Speaking of kapayapaan, no, gaano po kahalaga sa pamilya po na yung hubugin po ang isang taong marunong makinig, umunawa at makipagkasundo?
0: Napakahalaga po nito. No? Nga sa peace building natin, national government, LGUs, AFP, PNP, civil society, academe, women, at ngayon sinusulong natin women, peace and security. Dino-localize natin yan na gusto natin. We need more women na members sa Peace and Order Council, sa Dream Council, at iba pang mga councils na may epekto sa kapayapaan.
1: Mm.
0: No? At pag-protekta ng mga kababayan at kabataan, kasama po yan at, sa mga usapin. No? So, each citizen should participate, yun ang tinitingnan nating partner.
1: Mm-hmm.
0: So, napakalaga po niyan ang ating mga, ika nga, mga partner natin.
1: Nakakaten din po kami ng mga Women, Peace and Security. So, ganun po yung sinasabi lagi, di ba? Pag yung nangunguna raw po yung kababaihan, may nakikinig. So, parang aminin na natin na, syempre, yung medyo mga tahimik lang talaga yung mga babae, pero pag nagsalita sila, makikinig.
0: Correct. Kaya nga, sinusulong natin na pati yung utilization ng God Fund. Kasi di ba may God Fund, magamit
1: gender
0: na rin po sa WPS.
1: Mm.
0: Kaya malaga po yan. So, yun nga, malaking role ng mga kabataan, kababayan, at mga lokal na pamalaan. No?
1: Mm.
0: Huwag nating kalimutan na ang local government unit ay ang governor-mayor, pag tinignan po natin ang batas, sila po yung chair ng Peace and Order Council, deputized by the state, at sila po ay can call upon the law enforcement agencies to ensure peace and order. At ang kanang kamay po nila, local economic and development manager, kasi hindi pwedeng sasabihin ng iba, development muna bago kapayapaan. Iba naman, kapayapaan muna bago development. Sabay po yan.
1: Sabay.
0: At maswerte ang batas, binigay po yan sa ating mga local chief executives. At tama po yan, sa pamilya mag-umpisa, the culture of peace should start sa bahay with responsible citizenship in mind and responsible parenting.
1: Kasi Sek, pag sa loob ng bahay nyo, sigawan kayo na sigawan, galit lagi yung nanay, galit lagi yung tatay. So paglaki ng bata,
0: parehas.
1: Mumurahin na lang kayo ng anak nyo, di ba? So, po. So ngayon nga po, Sek, sa panahon po ngayon ng mga misinformation, yung mga hate speech, at syempre po yung mga online arguments, paano po natin masusulong po yung peace? Syempre po, kahit maging sa digital space.
0: Mag-umpisa sa pundasyon, pangalawa, pagiging responsableng. Kasama po yan yung free flow of information sa 8 pillars of positive peace. But responsibly tayo dapat sa ating mga, huwag tayong magpadala sa fake news. We just hold a successful

0: No? Hindi na po siguro kami magsasabi sa UPAPRO. Ang sinabi po ni Chair Murad, ang sinabi po ni Chairman Iqbal sa Peace Implementing Panel, siya po ang chairperson doon sa MILF side, kahit na si Commander Bravo. Tapos yung iba pang mga partido, pares ang sinasabing ni nakaraan na eleksyon relatively peaceful, successful, yes, na yung eleksyon, no? So pag nakita nating may ganong, di ba, nakakatuwa, pero in the middle during the election, daming fake news.
1: Opo.
0: Kasi parang ang daming gulo.
1: Sobra.
0: So kung tutuusin,
1: lalong-lalo na po talaga social media, kasi parang simpleng ano na, syempre parang pang breaking news or something, or baka pang panghakot lang kasi ng mga viewers.
0: Dalawang LGUs lang ang nagkaroon ng insidente. Yung sa Sharif Saidona, yung pumasok yung CCCH natin doon sa mechanism sa Peace Implementing Panel. Walang mga best, pero sabi tama na, tigil putukan. Tumigil ang putukan. The night before the election, yes. At hinahabol po ito ng NBI ngayon. Hopefully, makalabas ang investigation nila para mapailan ng kaso ang dapat nararapat. Pero in the middle, ang dami talagang fake. No? Sana, hindi nakakatulong po yun sa ating sinusulong na kapayapaan. Sana, kung gusto nyong mag-content, content for peace naman, parang kaisa yung Pilipino, no?
1: Dapat talaga simulan natin kakaisa mismo sa atin.
0: Kapayapaan.
1: Wala, puro kasi pag ano, may konting ano yung ganito, gulo agad yung ano.
0: Correct.
1: Kinakahinatnan. So ngayon, wala na tayong oras. Pero siguro po, ingan ko lang po kayo ng mensahe po sa mga kababayan po natin, no. Ano po yung gusto nyo pong tumatak sa nila tungkol po sa kahalagahan ng kapayapaan?
0: Mabilisan po, 8 pillars of positive peace. Kailangan yan, well-functioning government,
1: okay,
0: sound business environment, equitable distribution of resources, acceptance of the right of others, good relations with other neighbors, free flow of information, high levels of human capital, low levels of corruption, which the president now is really trying to address. And alam nyo, mensahe natin, tingnan nyo ang Korea nang nawala ng tigil putukan, wala ng internal conflict sa kanila, naka-focus sa economy, naka-focus sa development, na naiwan na tayo. Yung Vietnam, April 30, 1975, natigil din pong putukan, naka-focus sa ekonomiya nila and development, nahabol na rin po tayo. So, malaga pong epekto ng kapayapaan, tama na po sa putukan, sa bawat putok po ng baril, kalahating kilong bigas po yan,
1: yun,
0: na pwede nating magamit, pagpakain sa ating mga gutom, perang magamit sa edukasyon, perang magamit sa agrikultura, perang magagamit para sa paglago ng ekonomiya, perang magagamit sa attainment ng development, yan, Human Development Index, na pwede nating masabing ang Pilipinas ay maganda ng estado.
1: Yes,
0: na parang dumating naman yung panahon at gusto nating mangyari yan, na pag bumabiyahe po tayo dahil sa kapayapaan at gumanda po yung bansa, nagkakaisa, yung passport natin na hindi titingnan na ordinaryong papel lang.
1: Opo.
0: Kundi the pride, dignity ng bawat Pilipino.
1: Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo.
0: Thank you, Ren Eric. Thank you.
1: And with that, dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tsak po, kung may natutunan po kayo, no, sa ating topic tungkol po sa kapayapaan. Ako, laging sinasabi, peace on earth. So sobrang ganun lang yung parang yung mensahe, ganun lang talaga. Dapat sana magkaroon lahat talaga, no. Samahan niyo po muli kami next week dito lamang po sa Impilan ng Radyo Pilipinas, napapanood po sa TV, syempre po via Facebook Live ng Radyo Pilipinas, at usapang budget natin page ng DBM page, at sa page po ni Undersecretary Gades Hope Libiran. Alamin po ang mainit na balita sa bansa, dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli, sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Bocal. See you next week, same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lang po, dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang usapang budget natin, dahil budget natin to.
2: Announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan.
3: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Kasi dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat, Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. pinamamadali ang pagbuo ng mas maayos at malinaw na sistema ng class suspension. Libo-libong Pilipino na benepisyohan na ng Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. China Coast Guard binangga ang isang barko ng BFAR na nasa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Panibagong insidente ng pamamaril naganap sa isang paaralan sa South Cotabato. Mga otoridad at ahensya ng pamahalaan agad na rumisponde sa nasabing insidente. Office of the Ombudsman sasampahan ang reklamong graft sina Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, dating Senator Manny at Cynthia Villar at iba pa kaugnay ng issue ng crime water. At alamin kung

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas malinaw at maayos na sistema sa pagsususpinde ng klase tuwing may kalamidad. Isa ito sa pinabibilisang mabuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang ito sa mga tinalakay sa 11th Economy and Development Council meeting na gawing localized at angkop sa datos ang magiging desisyon ng mga lokal na pamahalaan.
1: Hinikayat naman ng Education Department ang mga LGU na maging tiyak ang pagsususpinde at pagbabalik ng klase para maiprioridad ang kaligtasan ng mga estudyante. Narito ang ulat.
2: Tuwing tag-ulan, inaabangan ng mga magulang at estudyante kung may pasok o wala. Dismayado ang ilang magulang gaya ni Joanne dahil sa hindi malinaw na pagsususpinde ng klase tuwing may sama ng panahon. Bukod daw kasi sa hassle, nakokompromiso rin ang kalusugan at kaligtasan ng kanyang anak.
3: Ako working mom din kasi ako eh. So pagka mahirap yung nasa trabaho ka tapos biglang magka-cancellation ng klase, so hindi mo alam kung sino magsusundo ng anak mo. Kung hindi maghahanap ka pa na edi minsan delay din yung... yung magsusundo sa anak mo, yung anak mo nandiyan pa, yung iba nasundo na. Mga ganong situation. Nakaka-disappoint minsan.
2: Hiling niya ang mas maayos at malinaw na sistema ukol sa class suspension.
3: Sana ahead of time silang mag-abiso ng cancellation kasi mga bata yung apektado eh.
2: Ang bagay na yan ang nais din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katunayan, kabilang yan sa napag-usapan sa 11th Economy and Development Council meeting. Ayon sa Malacanang, maingat na sinusuri at ipinagtutugma ang mga iminumungkahing alituntunin upang malino na matukoy ang mga tungkulin ng LGU at DepEd para mabawasan ang kalituhan sa mga estudyante at magulang.
4: Minamadali po ito. Dahil nga sabi ng Pangulo kahapon na ang panahon ay paiba-iba. Lalo na ngayon na minsan biglang bubuhos ng ulan o bigla naman walang ulan. So kinakailangan po ito mas mabilisan kasi mas marami po kasi naapektuhan mga bata at mga magulang kapag hindi agad nagkakaroon ng announcement.
2: Dagdag pa ng palasyo, kailangan ng mas mabilis na sistema dahil maraming bata at magulang ang naaapektuhan kapag hindi agad na ilalabas ang desisyon. Bagaman manggagaling sa mga LGU ang desisyon, kailangan itong maitugma sa mga weather alert level gaya ng red at yellow warning upang maiwasan ang magkakaibang anunsyo mula lokal na pamahalaan at DepEd.
4: So kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd. So ganun po. Pero pinapamadali po ito ng Pangulo.
2: Kaugnay nito, hinikayat ng DepEd mga local government unit na maging mas tiyak sa pagtukoy ng mga lugar na apektado ng panganib kapag nagsususpindi ng klase. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kung limitado lamang sa ilang barangay o paaralan ng panganib, dapat tukuyin ang mga ito upang makapagpatuloy ang klase sa mga hindi apektadong lugar. Binigyang diin ng DepEd na kaligtasan pa rin ang pangunahing prioridad at maaari lamang ibalik ang in-person classes kapag napatunayang ligtas ang partikular na paaralan at may koordinasyon sa kinauukulang LGU. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Sa ibang ulat ng Das Zero Balance Billing Program, nakatipid at natulungan hindi lang sa kalusugan, maging sa pinansyal, ang libo-libo mga pasyente sa isang ospital ng pamahalaan sa Bicol. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
5: Malaking kaluwagan para kay Kuya Jose mula Ginubatan, Albay na wala na siyang babayaran ni 5 centimos dito sa Bicol Regional Hospital and Medical Center matapos ma-confine dahil sa aksidente sa motorsiklo.
6: Maraming salamat po na dapat ganyan po ang yung pera ginagamit. Maraming present po. Kasi bisa mabali ako sa amo ko, yung isis ko pang malipang gasos ko sa pang araw-araw. Pinapawi na ako nila, okay na po ako. Maraming salamat po kay Presidente.
5: Lubos din ang pasasalamat ng bagong panganak na si Ate Mary Jane sa pamahalaan dahil wala na siyang poproblemahin paglabas ng ospital.
7: Ano yan? Dako lang tabang ako yan sa muya. Ano yan? Napipiyos. Wala o na kung tabang yan para sa muya. Himalang.
5: Bahagi kasi ang BRHMC ng mga DOH hospital na nagpapatupad ng zero balance billing na layuning bawasan o maalis ang out-of-pocket expenses ng mga kwalipikadong pasyente. Sa tala ng BRHMC, mahigit 116,000 na pasyente ang naiulat na nakinabang sa fully covered zero balance billing mula Enero 1 hanggang ika-31 ng Agosto ngayong taon. Samantala, patuloy rin ang konstruksyon ng malaking hospital facility sa BRHMC na iniuugnay sa legacy hospital. hospital project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa pamunuan ng BRHMC, mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng mga serbisyo at pasilidad upang mas maraming Bicolano ang makatanggap ng serbisyong medikal.
8: President BBM, through the our medical center chief, si Dr. Eric Raborar, nagpapasalamat po talaga kami sa mga suporta binigay ninyo sa hospital, sa BRHMC, kasi ang laking progress during your administration. Maraming na itulong sa infrastructure, equipment, kung kaya po, andito na ang specialty services sa Albay. Thank you po.
5: Sa oras ng pagkakasakit o pagkakaospital, higit sa gamot at serbisyo ang kailangan ng isang pamilya. Kailangan din ito ng kapayapaan ng isip. At para sa mga pasyenteng gaya ni Kuya Jose at Ate Mary Jane, ang bawat piso na hindi na kailangang ilabas ay dagdag na lunas sa pangamba, dagdag na pag-asa at mas maraming panahon para magtuon sa mas mahalaga, ang pagpapagaling at pagbabalik sa piling ng pamilya. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Laking pasasalamat din ng ilang residente sa Davao City matapos makinabang sa Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
9: Wala nang mababayaran kahit isang piso sa pagpapaospital. Ito ang layunin ng pinalawak na Zero Balance Billing Program ng gobyerno na nagbibigay ng tulong sa mga pasyenteng nangangailangan, lalo na sa mga mababa ang kita at hirap sa pinansyal. Sa pamamagitan ng Department of Health o DOH at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, ipinagpapatuloy ang mga hakbang upang mabawasan ang malaking gastos sa pagpapaospital at matiyak na makatanggap ng serbisyong medikal ang mga Pilipino. Kabilang sa programa ang pagpapalawak ng mga benepisyo ng PhilHealth para sa mga kritikal na sakit at malalaking operasyon tulad ng dialysis, kidney transplant, open heart surgery at paggamot sa dengue. Noong 2026, sinabi ng DOH na kabilang sa kanilang mga prioridad ang pagpapalawak ng zero balance billing upang mas marami pang pamilya ang matulungan. Isa sa mga nakinabang sa programa dito sa Davao City, si Shara, taga-Turil, na ang kanyang ina ay kasalukuyang nagpapagamot sa Southern Philippines Medical Center o SPMC dahil sa lung cancer. Halos isang buwan na nakakonfine ang kanyang ina at umabot na sa humigit kumulang 100,000 piso ang kanilang bill dahil sa mga dialysis at operasyon. Ngunit hindi na ito malaking aalalahanin ng kanilang pamilya dahil sa zero balance billing. Ayon kay Shara, malaki ang maitutulong ng programa upang mabawasan ang kanilang malaking gastos at magpatuloy sa pag-aalaga sa kanyang ina.
10: It's unexpected talaga. Hindi talaga namin akalain na we are part, one of those napili ng government na tulungan na maging zero talaga yung bill namin dito. And for that, we are very thankful in behalf of my family, our relatives, we are very thankful for the government, for the help, and lahat ng tulong na binigay sa amin. Para sa amin talaga, very, very big help talaga ito para sa amin.
9: Nagpahayag din ang pasasalamat sa programa si Rex, taga Baguio District, Davao City, matapos makinabang ang kanyang asawa sa zero balance billing sa panganganak. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nakinabang sila sa programa dahil natulungan din sila ng nasabing serbisyo nang ipinanganak ang kanilang panganay.
11: Dako kay tabag sa mga sir. Sa labi na sa mga nga, farmer lang. Ako kayong tabang sa mga. Salamat sa gobyerno, sa PhilHealth. Salamat, ma'am sir, salamat.
9: Kaugnay nito, malaki rin ang pasasalamat ng Southern Philippines Medical Center sa nasabing programa ng gobyerno dahil marami sa kanilang mga pasyente ang natulungan sa pamamagitan ng zero balance billing. Umaasa ang ospital na magpapatuloy at lalawak pa ang nasabing programa upang mas marami pang pasyente ang makinabang.
10: dako gyud ang pasalamat aning programa sa gobyerno na zero balance billing kay daghan siyang natabangan nga mga kwalipikado nga benepisyaryo ug at least no dili na sila maghuna-huna sa dako nga galastohon sa hospital. Unta no magpadayon ning atong programa sa ZBB ug magpadayon pud ang atong pagtabang para sa ato ang mga pasyente.
9: Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy na ipinapalakas ang zero balance billing program sa pamamagitan ng paglalaan ng mas malaking pondo at pagpapalawak sa mga coverage nito bilang tulong sa mga pamilyang hindi kayang sagutin ang malalaking gastos sa pagpapaospital. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
1: Muling nakaranas ng panghaharas mula sa barko ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Bukod sa delikadong maniobra, sadya pang binaga ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
12: Grace, don't stop! Grace, Quarter! Collision!
13: Muling binangga ng barko ng China Coast Guard ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Magat Salamat. Nagganap ito pasado alas 11 ng umaga nitong Biyernes, 54 nautical miles mula sa Palawan na sakop ng West Philippine Sea, malapit sa Abad Santo Shoal. Napuruhan ang barko ng BFAR sa starboard o kanang bahagi nito. Sa mga kuha ng PCG, makikitang nayupi at naputol ang main railings, na deform maging ang metal stanchions at supporting structure, habang nagkalat din ang iba't ibang debris nito sa deck ng barko. Hindi pa rito tumigil ang barko ng China.
12: 5 meters, kupa.
13: Nagsagawa pa ito ng delikadong pagmaniobra, 5 metro lamang mula sa barko ng Pilipinas. Halos isang oras tumagal ang pangaharas ng China. Pagkukumpirma ni Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng West Philippine Sea ng PCG, ang BRP Magat Salamat na binangga ng China ang sharing barko na sumadsad nitong Webes sa Hasa-Hasa Shoal.
14: It was not a collision, it was an intentional ramming done by the China Coast Guard 21585.
13: Sa inilabas na pahayag ng China Coast Guard, ipinaglalaban lamang anila ang kanilang karapatan at nagsasagawa lamang anila sila ng law enforcement operation sa dagat na kanilang nasasakupan. Ibig sabihin, ibinibintang nila ang insidente sa barko ng Pilipinas kaya raw nabangga nila ang likurang bahagi nito, bagay na tinabla ni Tariela.
14: Whatever name that they're going to put in those maritime features, if you're going to measure it, it's only 54 nautical miles from the nearest coastline of Palawan. If you're going to convert it in kilometers, it's only 100 kilometers.
13: Wala namang nasaktang sakay na crew ng BFAR. Magpapadala ang PCG ng karagdagang surface at air assets sa lugar para tiyakin ang kaligtasan ng BRP Datumag at Salamat matapos ang nangyaring pagbahura rito nitong Webes. Ikinabahala rin ng Senado ang insidente ng pangaharas ng China matapos matalakay ang panukalang 2027 budget ng PCG sa ilalim ng Department of Transportation.
15: Tsaka ano na to, no? Talagang they're still becoming very, very hostile and aggressive na.
16: Yes, Mr. Chairman, we have to remember that BFAR vessel is manned by civilian sailors, actually. Hindi po yan armed. It's just there to distribute support to our fishermen.
13: Samantala, pinalagan ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang panunuyan ng China na publicity stunt lamang umano ang pagigiit ng Pilipinas sa karapatan sa West Philippine Sea. Kalakip nito ang 2016 arbitral ruling na hindi kinikilala ng China.
17: May karapatan dapat sila magsalita kung nanalo sila ng arbitration, hindi sila sumama. Forfeited na yung kanilang karapatan magsalita. Hindi sila sumama, so pasaway sila.
13: Patuloy na minomonitor ng PCG ang pinangyarihan ng insidente at tiniyak din ang pagkilos para maprotektahan ang mga naglalayag sa dagat na sakop ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pang napaulat sa PCG na pagtaas ng level ng aggression ng China Coast Guard sa ibang bahagi ng Kalayaan Group of Islands. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Hanggang 1,000,000 sasakyan ang inaasahang mababawa sa lansangan kapag nag-operate na ang iba't ibang proyekto tulad ng subway, MRT7 at iba pang transportasyon sariles. Kabilang ito sa tinututukan sa pagtalakay ng Senado sa panukalang budget ng Transportation Department. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
18: Kabuang 300.96 billion pesos ang proposed budget ng Department of Transportation para sa 2027. 197.30 billion pesos dito ang nakalaan para sa rail transport program. Kabilang sa big ticket projects na prioridad ng pamahalaan ang Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway o NSCR at MRT7.
19: Una po yung North-South Commuter Rail, nakaschedule po tayo na mag-first partial operations, 28 kilometers, 7 stations from Valenzuela to Malolos sa December 2027. Pangalawa po, yung sa Metro Manila Subway Project naman po natin, ito po ay nakaschedule na mag-full operations ng 2031.
18: Inaasang magsisimula operasyon ng MRT7 sa second quarter ng 2027. Nasa 62% na ang overall progress ng NSCR, habang 60% naman ang Metro Manila Subway. Patuloy namang tinatrabaho ng DOTR ang right-of-way acquisition para sa mga naturang proyekto. Inaasahang positibong epekto ng mga rail project, kabilang pagpapagaan ng biyahe at pagbawas sa trapiko.
20: Kung pag-uusapan naman natin lahat ng rails natin, itong NSCR, Subway, MRT3, MRT7, kapag yan po lahat ay nagsama-sama at operational na po, ang makikinabang po na sa tingin namin 5 million passengers every day using that railway system.
21: Ilang mga sasakyan ang in-expect niyo na mabawas po sa lansangan?
20: Kapag yan, i-divide natin, napakalaki. 5 over 5, I think 1 million.
18: Tututukan din ng DOTR ang pagpapahaba ng mga runway sa mga paliparan para mas mapalakas ang kakayahan ng mga ito na tumanggap ng mas maraming pasahero at turista, lalo na sa mga pangunahing tourism destinations sa bansa. Hiniling din ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez na mapondohan ang iba pang mahalagang proyekto, kabilang pagdaragdag ng mga Coast Guard Station, partikular sa West Philippine Sea. Kasama rin ang Fuel Subsidy Service Contracting Program na nagbibigay ng tulong sa mga pampublikong driver at malaking benepisyo para sa mga commuter.
20: We are invoking and asking for the help of the Senate and the Congress as a whole because these projects, we really need them for the Department of Transportation.
18: Tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na ikokonsidera nila ang kahilingan ni Secretary Lopez.
22: Titignan natin kung kaya 5 billion na hinihingi nila because again, as I always say, medyo low ang ating fiscal space this next year.
18: Posibleng pagkuhanan ng dagdag na pondo ang mga hindi nagamit o unutilized funds ng ibang ahensya ng pamahalaan. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Sa pagpapatuloy ng plenary debate sa panukalang national budget, tinalakay ang mga proyekto na tututukan ng attached agencies ng Justice Department. Inilatag naman ang Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kung saan gagamitin ang panukala nilang 6.5 billion pesos na budget. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
0: Para sa mas maayos sa Metro Manila, inilatag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Kongreso ang panukalang budget nito para sa 2027 na 6.5 billion pesos. Mapupunta ang pondong ito sa mga pangunahing programa tulad ng solid waste disposal management, traffic and transport management, flood mitigation at pagpapatayo ng mga rainwater catchment facilities, Pasig Ferry Service at MMDA Roadside Management.
23: This allocation will provide the MMDA with the means and resources necessary to fulfill its mandate and fund and implement its core programs on solid waste and disposal management, traffic and transport management, flood mitigation and sewerage management, Pasig River Ferry Service and MMDA Roadside Management Program. These are programs and services essential to the millions of Filipinos who live, work and travel throughout Metro Manila.
2: Hiniling ni Caloocan City Representative Edgar Erice na madagdagan ang pondo ng MMDA sa period of amendments na sinaportahan ng mayorya ng Kongreso. Wala pang isang oras, natapos ang interpellation sa panukalang pondo ng MMDA. Sunod namang sumalang sa plenary debates ang Department of Justice at mga attached agencies nito na may mahigit 43 billion pesos sa panukalang pondo para sa susunod na taon. Kabilang sa mga pagagastusan ang libreng serbisyong legal ng PAW, Border Control at Seguridad ng Bureau of Immigration, decongestion ng New Bilibid Prison at PDL reformation ng safekeeping program sa Bureau of Corrections. Pupondohan din ang mga bagong biometric e-gates sa mga pali para sa Mactan, Cebu, Clark, Davao at Naiya para mapabilis ang proseso para sa mga Pilipino at OFW.
3: Ngayon po, yung phase 1 po ay ongoing na po. Total of 47 e-gates po yung ilalagay sa iba't ibang airport po na nabanggit ng representasyong ito. Ang phase 2 po ay already undergoing procurement process.
2: Samantala, tiniyak ng DOJ na magkakaroon ng major development patungkol sa extradition request kay Pastor Apollo Quibuloy ngayong taon.
4: Are we looking at this year or next year na magkakaroon po ng major development dito?
3: Ang commitment po ng DOJ is this year po may major accomplishment po ang ating pong DOJ with regard to that matter.
2: Kinumpirma rin na ahensya na denied ang asylum request ni dating presidential spokesperson Harry Roque.
4: Noong isang araw naman, nabalitaan natin na na-deny ang asylum application ni Harry Roque. Tanong lang po natin sa DOJ, anong repercussions ng pagka-deny ng kanyang application for asylum, Madam Speaker, distinguished sponsor?
3: Verified po yung reports na denied yung asylum application po ng individual involved in that case. There is no legal impediment anymore for the Austrian government to deport him, lalo na po at undocumented ang individual involved in this case doon po sa lugar na iyon.
0: Vel Custodio, para sa bayan.
6: Pila nag-aabogado umano si Davao City First District Representative Paolo Duterte sa mga kontraktor at DPWH official na ipinapasabina ng National Bureau of Investigation ayon kay NBI Director Melvin Matiba. Kasunod ito ng naiulat na 51 sa 100 flood control project sa Davao City First District ang na-flag ng ahensya, kabilang ang 6 na anilay kumpirmadong may problema. Nilinaw naman ni Director Matibag na hindi ito pamumulitika dahil lahat ng distritong may red flag ay iniimbestigahan ng NBI. Hinimok ng NBI Director si Duterte na maghain ng reklamo kung meron siyang ebidensya laban sa umanay ghost o substandard flood control project sa distrito ng kanyang asawa.
24: Three contractors na nakakuha lang ng malalaki lahat ng kontrata. And there's one contractor who got a total of 1.9 billion sa isang sa lahat ng proyekto doon sa Davao City. Genesis 88. Iniimbestigahan natin yung proyekto na mga na-red flag na nakita natin sino mga contractor at base sa dokumento ng DPWH.
6: Nagdulot ng matinding trapiko ang pagbaha sa Davao City bunsod ng pag-ulang dala ng Intertropical Convergence Zone. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
25: Sa video na kuha ng isang netizen, makikita ang isang motor na natumba matapos subukang tawirin ang baha sa bypass road sa Katalunan Grande, Davao City, madang alas 5 ng hapon noong Setyembre 17. Napagalaman na tumaas ang tubig sa naturang lugar matapos makaranas ng malakas na pag-ulan. Nagdulot din ang pagbaha ng pagsisiksikan ng trapiko sa naturang kalsada. Ayon silang residente sa lugar, madalas na silang nakakaranas ng pagbaha tuwing malakas ang ulan. Gaya ni Iking, na bagamat hindi umaabot sa kanilang bahay ang baha, malaki pa rin ang abala nito, lalo na sa mga bumabiyahe sa naturang kalsada.
26: Baka nang alam, bumabiyahe, baka nang pagadari ang tubig, laon, isahay, dili ni kabiyahe.
25: Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO, Davao, ang naturang pag-ulan ay resulta ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, ayon sa mga residente, bandang alas 8 ng gabi ng parehong araw ay humupa na rin ang baha. Alas 8 ng umaga na magsagawa ng clearing operations ang Barangay Mental sa naturang kalsada. Tumulong din ang Department of Public Works and Highways o DPWH upang mapabilis ang pag-aalis ng mga naiwan at naanod ng baha. Samantala, habang isinasagawa ang operasyon, tinayak ng Davao City Transport and Traffic Management Office o CTTMO na hindi ito magdudulot ng traffic sa lugar.
5: pag uli na ko, halos mga tanang karsada, gabaha, nag-traffic. So, early in the morning, gituyok na ko ang area. Makita na ko, gaso na pitong mga nabara para maklir. Kani yun ang importante dire. Kay Mentoro Fair Mangudne. So, dire ang una na ko gyan, he.
25: Gumawa na ng hakbang ang barangay upang ipaabot sa lokal na pamahalaan ang naturang suliranin at mabigyan ito agad ng aksyon. Samantala, sa kanyang social media post, sinabi ni Davao City First District Representative Paolo Duterte, handa siya sa isasagawang investigasyon sa mga flood control project sa lungsod. Pero gate niya, hindi lamang sa Davao City dapat isagawa ang ganitong investigasyon, kundi pati na rin sa iba pang lugar sa bansa. Israel Dabaulaw, para sa Bayan.
0: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
7: For our next food crawl,
8: Sinook namin
7: binabad yung ako sabon. Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
9: Normally, kung nakakain ka ng manghang, ang hinahanap mo matamis. Pero ito, sabay-sabay mo kainin.
7: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
8: Goosebumps!
9: Yeah, pag nangasarapan kasi.
7: Dito lang sa PTV.
10: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

BBM at Work. Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, atay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin. Panatilihin malinis ang bahay at kapaligiran. At ugaliin ng tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: posibleng magtagal ng 2 pang oras ang nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa pinakahuling thunderstorm advisory na inilabas ng PAGASA, nakararanas ng moderate to heavy rain showers o thunderstorms ang ilang bahagi ng Metro Manila, Pampanga, Bataan, Zambales, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija at Calabarzon provinces. Ayon po sa PAGASA, nagpapaulan na muli ang habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantalang panibagong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa kanluran ng bansa ay hindi naman ito nagkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa maging ang severe tropical cyclone sa hilagang silangan ng bansa sa labas din ng Philippine Area of Responsibility. Wala po itong epekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Tanging habagat ang magdadala ng pag-ulan at kaulapan. Kaya bukas sa Luzon, asahan ang maaraw na panahon sa umaga pero may tsansa ng localized thunderstorms sa hapon. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang dala ng habagat sa Occidental Mindoro at Palawan. Gayun din sa kanluran ng Visayas, maulap at maulan dala ng habagat. Asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Island Region. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng gitna at silangang Visayas. Makararanas naman ng isolated rain showers sa Zamboanga Peninsula. Apektado naman ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa hapon ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Ngayon silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Samantala silipin naman natin ang weekend weather sa ilang mga destinasyon sa bansa. Safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon ngayon. Samantala muling nagsagawa ang Office of Civil Defense ng hatid tulong sa bayanan relief caravans sa ilang lugar sa Pampanga na nasaranta po ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ilan si pinapamahagi ng ahensya ang malinis na inuming tubig, bigas, hygiene kits at family food packs. Ayon kay OCD Honor Secretary Harold Cabreros, hindi tumitigil ang OCD sa paghatid po ng tulong sa mga komunidad na apektado. Kabilang na rito mga isolated na lugar sa probinsya na lubusan nangangailangan po ng tulong mula sa pamahalaan. Patuloy ang pagtutulungan ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Moro Islamic Liberation Front sa investigasyon sa nangyaring insidente nung ginaganap ang eleksyon sa BARM nitong Lunes, kung saan 4 ang namatay at 9 ang sugatan. Anim at ibag nakatanggap siya ng liha mula sa MILF at Commander Bravo para sa parallel investigation, kaya personal siyang nagtungo sa rehiyon.
1: Maganda po ang naging eleksyon. Nakita naman natin yung resulta. Meron man naging mangyaring unfortunate na incident na may namatay. But compared to any other elections that happened in the BARM area, this is the one of the, if not the peaceful, the most peaceful, ito po isa sa mga mapayapa. And I have to commend our friends from COMELEC for doing a great job po.
0: Babala po bayan dahil sensitibong balita po ang susunod nating iulat. Kritikal ang lagay ng ilang estudyante matapos ng pamamaril sa loob ng Banga National High School sa South Cotabato. Kumuha tayo ng update sa ulat ni Ryan Lasigas.
2: Bungat-bungat palabas ng eskwelahan at nagmamadaling isinakay ng isang lalaki ang estudyanteng ito upang dalhin sa ospital. Ang biktimang ito ay isa lamang sa biktima ng pamamaril sa naganap sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato. Batay sa inisyal na investigasyon, nasa kalagitnaan ng klase ang mga estudyante nang biglang mamaril ang suspect. Sa inisyal na investigasyon,

0: hindi pa matukoy kung ito ay isang estudyante sa naturang paaralan. Ayon naman kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, isolated case ang insidente. Sabi ni Tamayo, miyembro ng isang internet community ang nabaril.
1: Itong bata pala ay miyembro ng true crime community. So ito ay iniimbestigahan pa rin ating kapulisan kung ano ba ito at ano ba ang nakapaloob ng internet community na ito or yung organization ng true crime community. So medyo mabigat lang sa pakiramdam ngayon dahil bilang gubernador, bilang ama ng lalawigan, masakit sa akin na nangyari pa ito sa isang eskwelahan na fully guarded naman.
0: Hinimok din ito ang mga magulang na maging kalmado.
1: Kaya ako'y nananawagan sa mga magulang, sana huwag niyong hayaan na open sa mata at access ng bata yung mga baril meron kayo. Dapat maging responsable kayo dahil may mga pananagutan yung mga magulang dito dahil yung mga baril easy access para sa mga kabataan at hindi maganda itong ihimplo.
0: Ayon naman sa Police Regional Office 12, kalibre 45 na baril ang ginamit ng shooter. Inaalam na kung kanino ang armas na ginamit ng suspect. Agad namang nagtungo ang DSWD Sub-Sergeant sa ospital upang mabigyan ng psychological support at iba pang tulong ang mga biktima. Ang Department of Education Region 12 ikinaalarma ang insidente. Nakiusap din sila na huwag nang i-re-upload ang mga pictures at videos ng pamamaril. Patuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Ryan Lisigas para sa Bayan.
2: Samantala, tatlo ang kinumpirma ng Philippine National Police na namatay sa insidente. Ayon sa PNP, patuloy pa ang verification ng mga detalye sa pamaril, kaya't ang pakiusap nila sa publiko ay iwasan muna ang anumang spekulasyon at pagpapakalat ng hindi naman kumpirmadong balita. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao hinggil sa panibagong school shooting incident sa Banga, South Cotabato. Asik Irene, magandang gabi po. Diane Carrer po ito ng Ulat Bayan.
3: Diane, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
2: Right. Asik Dumlao, kasunod nga po ng insidente pong ito, ano po ang mga konkretong agarang tulong na ibinibigay po ng DSWD sa mga estudyante, guro, magulang at iba pa pong naapektuhan ng naturang insidente na?
3: Diane, unang-una, nais nating banggitin na ang DSWD ay lubos na nakikiramay at nakikiisa sa pamilya ng mga biktima and of course, sa buong komunidad ng Banga kasunod nga ng nangyaring shooting incident ngayong hapon. Kami po sa departamento ay handang tumulong sa lahat ng mga apektadong pamilya. Sa katunayan nga, yung mga social workers natin ay immediately na-deploy sa mga ospital na kung saan nandun yung mga estudyante na nasugatan para makapag-provide ng psychological first aid and psychosocial support. Gayun din, nagbigay ng instruction si Secretary Rex Cachalian na dapat merong social worker kada pamilya para matulungan sila makarecover from this incident and to cope with the trauma and of course malampasan nga yung matinding pandadalamhati at matulungan sila sa paghilom at kanilang tuluyang pagbangon. Gayun din po, we will be providing medical assistance and burial assistance para doon sa mga pamilya na naapektuhan. Gayun din po, meron tayong mga social workers na trained sa trauma-informed care na magtutungo sa South Cotabato bukas. Sila ay from the central office. They will be assisting yung ating pong mga social workers sa field office ng Sagayon. Marami tayong ma-assist and ma-provide ng psychosocial first aid using the trauma-informed care na ating pong na ibigay din sa ating pong mga personnel na bahagi ng ating capacity building interventions. Gayun din po, sinabi ni Secretary Rex Cachalian na hindi natin iiwanan yung mga pamilya at mananatili nga yung mga assigned social workers doon sa mga pamilya para lahat po ng pangangailangan nila ay agad natin na matugunan.
2: Mm-hmm. Well, paano naman po nakikipagtulungan po ang DSWD ma'am sa Department of Education sa DepEd at maging po sa lokal na pamahalaan para po doon sa recovery at kaligtasan na rin po ng mga estudyante?
3: Well, yes. Yung ating pong field office personnel, yung ating regional director, and yung mga social workers natin are actually on the ground and nakikipag-ugnayan na sa mga local authorities, pati din po sa mga kawani ng paaralan ng Department of Education para matiyak kung, at matukoy kung ano pa yung mga tulong na maipapabot para matulungan niya itong mga affected individuals and gayon din yung kanilang mga pamilya. We understand na the incident is sudden and hindi ini-expect ng mga pamilya na mangyari nga ito sa loob ng paaralan. So titiyakin na natin na yung kaukulang psychosocial interventions ay hindi lamang mai-provide sa mga apektadong mga pamilya at individual, but gayon din po doon sa komunidad, yung school community, and of course, the entire Banga community.
2: As like you mentioned kanina na yung mga social worker ninyo, agad din yung dineploy doon sa mga ospital. As we speak, ano po ang update po doon sa ating pong mga apektadong estudyante? Kung meron po mga bagong information sa monitoring po sa kanila, ma'am?
3: Well, Dayan, batay doon sa pinakahuling impormasyon na ipinabot ng ating field office, 16 yung casualties, 3 yung namatay, meron pong isang critical, merong 6 na stable, patuloy na inoobserbahan sa ospital, meron na rin pong 6 na na-discharge na. At gaya ng nabanggit ko, patuloy pa rin yung ating koordinasyon with different offices to validate this information and to ensure that necessary interventions are extended to them.
2: Asik, mayroon po ba kayong paalala o panawagan doon po sa mga magulang na nag-aalala at natatakot para sa kanilang mga anak matapos nga po itong insidente pong ito?
3: Alam mo, Dayan, ang utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiyakin na lahat ng immediate at komprehensibong assistance at gayon din yung humanitarian care ay naipoprovide sa lahat ng mga apektadong individuals and families. Kaya nga kami, we're duly committed to provide the necessary social welfare interventions and long-term care para ma-assist yung community and recovery. At batid natin na bahagi ng kanilang pag-recover ay, of course, yung pong maprotektahan din sila mula nga sa mga kumakalat na impormasyon, lalo na yung mga hindi naman factual, yung walang basihan. Kaya nga ang pakiusap natin, Dayan, ay sana po para sa publiko, maging maingat po tayo sa pagbabahagi ng impormasyon, yung pag-share ng information, especially on social media. Tiyakin natin that these are verified para maprotektahan din po yung mga pamilya, yung mga individual, especially that there are children and minors involved. So para po sa kanilang proteksyon at para sa best interest ng ating pong mga kabataan, ulitin ko po, sana mas maging maingat tayo sa pagbabahagi ng impormasyon at iiwasan po din sana na ma-share yung mga photos and videos of these children na involved nga po dito sa insidente. And gayon din po, tinitiyak naman ng DSWD na lahat ng pangangailangan at suporta ay atin pong ipapahatid, atin pong i-extend sa lahat po ng mga naapektuhan. Dahil nang nabanggit ko, Dayan, the assistance will be extended to the entire Banga community.
2: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo. DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Nakatanggap ang ilang residente ng Ibisan sa kapis ng tigsa 10 kilong bigas mula sa pamahalaan. Pinangunahan ng Ibisan Municipal Government ang pamahagi ng bigas sa mahigit 2,000 pamilya sa lugar. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng Social Civic Project Funds ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Inilatag ng Department of Public Works and Highways ang pangmadalian at pangmatagalang solusyon sa problema ng baha sa Bulacan. Ilan sa mga nasimulan na ay ang dredging operations, detention basins, Manila Bay Integrated Flood Control Coastal Defense and Expressway Project. Sa pulong ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga lokal na opisyal ng lalawigan, iprinisinta ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga dahilan ng pagbaha, kabilang ang mababaw na water waste na nakapalibot sa lalawigan at problema sa river walls at floodgate. Pero giit ni Secretary Dizon, kailangan ng pagtutulungan ng mga punong lungsod at maging ng ating mga kababayan para bantayan ang mga gumagawa ng proyekto at siguraduhin na ito ay tuloy-tuloy.
5: Alam niyo, pinapunta ako ng Pangulo dito para talagang magbigay naman ng kahit papanong pag-asa sa mga kababayan natin sa Bulacan. Talagang taon-dekada na ang pinagdurusa dahil sa baha. Taon-taon na lang. Minsan nga, madalas nga kahit na sa mga ibang area dito, tulad ng Hagonoy, Paumbong, Kalumpit, eh kahit na tag-araw, binabaha eh.
2: Pero ang tinitingnang motibo ng otoridad sa pagpatay sa isang babae na natagpuan sa loob ng refrigerator sa Rodriguez, Rizal, nagbabalik si Ryan Lasigues.
0: Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang pagkakakilanlan ng babaeng pinatay at isinilid sa refrigerator sa isang apartment sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Ayon kay Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, kinilala siya ng kanyang ama. Kaugnay nito, itinuturing naman na person of interest o POI ng PNP ang lalaking huling nakitang kasama ng biktima. Ayon kay Co, pinatay sa pamamagitan ng sakal ang biktima.
6: Sinakal po siya using a rope and then medyo sensitive na pinasok po siya dun sa refrigerator nga. Siguro hiniga po yung refrigerator then pinasok siya dun. We do not know the actual reason kung bakit pa. Siguro iniisip niya it will prolong yung decomposition ng tao giving him more time to escape na magpakalayo.
0: Sa imbestigasyon ng PNP, lumalabas na pera ang motibo sa krimen. Pareho din umano na may kinakaharap na kasong serious illegal detention ang POI at ang biktima at napag-alamang magkarelasyon ang dalawa.
6: Yung serious illegal detention po, ang case po nila. Serious illegal detention, meron po silang dinitain na tao, inold nila. So, cases were filed against them. Kaka-bail pa nung babae, yung lalaki ay may standing warrant of arrest pa. So hindi pa siya na-aresto for that case. Yung lalaki po, yung POI.
0: Nitong September 16, nang madiskubre ng may-ari ng apartment na kanilang inuupahan ang bangkay ng biktima. Naalarmaan nila ang may-ari ng apartment dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa unit. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa barangay kinabukasan. Nang buksan ang apartment, bumungad sa kanila ang umalingasaw na amoy. Nakita rin ang isang refrigerator na nakatumba at natatagpang ang ilang gamit. Nang buksan ito, nakita nila ang katawan ng babae na nakabaluktot at may tali sa liig. Ryan Lasigues, para sa Bayan.
4: Ipinahayag ni Retired Brigadier General Gerardo Zamudio na nararapat lang na isulong ang water recycling, rainwater harvesting, wastewater treatment at water efficient technology sa pagtatayo ng PAC Silica. Yan anya ay para hindi maagawan ng supply ang mga tahanan, magsasaka, ospital at komunidad. Dagdag pa niya na dapat may malinaw at nasusukat ang target sa pagbabawas ng carbon emissions. Kasama ang taon ng greenhouse gas inventory at plano sa emission reduction ng malalaking kumpanya. Bukod pa rito, kailangan din ng regular na pagmumonitor, independent audit at pananagutan para matiyak na tunay na sustainable ang proyekto.
7: Ang tunay na tagumpay, mga kaibigan, ay hindi lamang po masukat sa halaga po ng investment. Dapat din itong masukat sa kalidad ng trabaho, teknolohiyang nailipat po sa mga Pilipino, yung carbon emission ho na nababawas ho, at likas na yamang napapangalagaan at tatagan po ng ating komunidad.
2: Inilunsad na sa probinsya ng Nueva Ecija ang kauna-unahang pasilidad na may makabagong teknolohiya na makatutulong sa dairy at meat production sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
8: Isang makabagong breeding technology ang ginamit sa Nueva Ecija na nagpapahintulot na makapili ng kasarian ng kalabaw bago pa man ito mabuo. Sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., binuksan ng Philippine Carabao Center ang kauna-unahang multi-species semen sex sorting laboratory. At hindi lamang ito una sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
9: This is one technology na unang-una sa Pilipinas, if I'm not mistaken, is the first in Asia also for specifically, the first in the world para sa water buffalo or mga kalabaw.
8: Gumagamit ito ng patented modified flow cytometry mula sa Texas-based semen sex sorting technology provider na ST Genetics.
10: Narito ang halimbawa ng isang babaeng kalabaw at sa pamamagitan nga ng itinayo na sex sorting center at artificial insemination, maaaring tumaas sa 90% ang purity rate na maaaring babaeng kalabaw ang ipanganak.
8: Mula sa mga kinolektang similya, Pinoproseso ito para paghiwalayin ang male-bearing at female-bearing sperm. At kapag nakuha na ang target sex purity, ay saka ito isa sa ilalim sa artificial insemination. Bukod sa hindi na kailangan ng imported semen, pinapabilis din ito ang pagpaparami ng elite local genetics o yung mga lahi na angkop sa klima ng Pilipinas. Target nitong mapataas ang produksyon ng kalabaw ng hanggang 170,000 female semen straws sa loob ng 2 taon. Kapag nangyari ito, malaking tulong ito para sa meat production at dairy herd expansion para sa mas mataas na kita ng mga magsasaka. Ayon sa DA, tulay rin ito para sa mas mataas na export ng bansa.
9: Sa ating mga sa livestock sector, tuloy-tuloy ang investment ng ating bansa at tinutuloy namin ang utos ng ating Pangulo na palakasin na panang mas

0: probinsya, halos 4,000 trabaho ang inialok sa mga Cebuano sa dalawang araw na Digital Jobs and Employment Fair ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
1: Iba't ibang oportunidad sa trabaho ang inialok sa mga job seeker sa trabahong digital, jobs and employment fair sa isang mall sa Cebu. Kabilang dito ang primary service jobs, BPO, medical at healthcare jobs, at iba pang digital at digitally enabled jobs. Ayon sa DICT, humigit-kumulang 27 local at international companies ang nakibahagi sa job fair na nag-offer ng nasa 3,900 job opportunities para sa mga Cebuano.
2: So habang lumalaki yung digital economy natin, mas dapat makita ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin, ano yung mga pwede nilang opportunity na pasupid. Kasi hindi lang siya limited dun sa, kung dati IT, BPM lang alam natin, ngayon, may mas marami pa mga digital and digitally enabled opportunities tulad ng mga onboarding for our partner riders, may onboarding din for MSMEs na pwede sila magbenta online. And yung ibang opportunities naman, yung gumagamit ng technology or gumagamit ng internet, they are considered to be digitally enabled opportunities. Kung saan, yung mga kababayan natin, pwede silang makapagtrabaho or makakuha ng trabaho.
1: May ilang job seeker din ang na-hired on the spot, habang may mga oportunidad namang inialok para sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga umaasa sa job fair sina May Belicario at Janice Repuela, magkaibigan at magkatrabaho na parehong nagnanais na makapagtrabaho sa abroad. Anila, simple lang ang hangad nila, makapagtrabaho, makaluwag-luwag sa buhay at matulungan ang kanilang mga pamilya.
3: To be honest, marami din ako natutunan kasi meron palang mga website kung saan sila or mga at least ng mga agency kung saan ka pwedeng mag-apply. Okay naman po yung experience namin. Kasi actually, first time ko namin, gaya ng sabi ko kanina, first time ko kumaten ng ganito.
4: Tapos natin is, mahalaga po ito kasi nilaanan po namin talaga ng oras at mula ko pa sa ganitulog, galing po kami sa work and then andito pa rin po kami para po para sa para makaano po kami na mas better na opportunity at lalo po abroad and then nakakulog po kasi we're hoping for a brighter future po.
1: May bahagi rin ng job fair para sa mga nagninais magsimula o magpalago ng sariling negosyo. Kabilang dito ang mga startup section at Ascenso Express na nagbibigay ng impormasyon at serbisyo para sa mga nagninais magnegosyo at mapalago ang kanilang kabuhayan. Bukod sa job opportunities, may one-stop government services din para mas madali para sa mga applicant ang pag-aasikaso ng mga kailangang serbisyo at dokumento. Kabilang sa mga nakibahaging ahensya ang Department of Migrant Workers, Department of Labor and Employment, Pag-ibig Fund, PhilHealth, Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Statistics Authority. May mga learning session din para sa mga applicant upang mas makilala nila ang mga oportunidad sa digital economy at ang mga kasanayang maaari nilang paunlarin para makasabay sa paglago ng digital industry. Ang trabahong digital ay flagship initiative ng DICT na nakatuon sa pagbibigay ng digital at digitally enabled job opportunities sa mga Pilipino. Layunin din ang programa na makalikha ng 8 milyong digital at digitally enabled jobs sa buong bansa pagdating ng 2028. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
0: Disensya ng aktor na si Nino Bulak, ginawi ng LTO kasunod ng kanyang kinsangkutang aksidente sa Antipolo City, Rizal. Samantala, hindi lang isa kundi tatlong nominasyon ang natanggap ng Nations Girl Group na bini sa isang award show sa Brazil. Narito ang ulat.
5: Nadagdagan ng isa pang pandaigdigang pagkilala ang Bini. Nakatanggap ito ng tatlong nominasyon sa BRIC Tudo Awards 2026 ng bansang Brazil.

0: Ang grupo ay hinirang para sa International Women's Group kung saan kalaban nito ang Baby Monster, Blackpink, Flow, Illit, ITZY, Katsai at Twice. Naka-score din ang kanilang awit na Sweet Tooth para sa nominasyong International Music Video. Kasama rito si Nathan Lisa, Blackpink, Ariana Grande, V, Lady Gaga, Doechii at Katy Perry. Nominado rin ang Binnie's Fans o Blooms para sa International Fandom of the Year. Kasamang atin ng SB19, ARMYs ng BTS, Bestie ng B, Blinks ng Blackpink, NJ's ng NIFIN, Frame Becky Fans at Swifties ni Taylor Swift. Binuksan ngayong araw, September 17, ang pagboto at magtatagal ang voting period hanggang Oktubre. Ito ay sa pamamagitan ng opisyal na website ng Breakthrough Awards. Ang 2026 Breakthrough Awards ay gaganapin sa November 24 sa Sao Paulo, Brazil. Formal na binawi ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng akton na si Nino Lula kasunod ng aksidente sa kalsada sa Antipolo City noong August 23. Ayon sa investigasyon ng LTO, nakaranas ng matinding pagod si Bulak bago mawala ng kontrol sa minamanehong sasakyan, kaya't bumangga ito sa tatlong establishmento. Nakita ng ahensya na si Bulak ang mananagot sa reckless driving at idineklara siyang improper person to operate a motor vehicle. Ang mga ito ay nagsilbing batayan para sa 2 taong pagbawi ng kanyang lisensya. Ang sasakyan ng aktor ay nananatiling nakaalala kung saan pumipigil ito sa anumang transaksyon habang nananatiling may visa ang resolusyon. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita ay follow at like aming social media sites sa Facebook, X, Instagram and YouTube at PTVPH. Bayan, 98 days na lang, Pasko na. At yan po, mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
1: Happy weekend hanggang sa Lunes. Ako si Diane Keren, ang inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
8: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayim papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan

0: 87.9 FM. Bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence, in dialogue with myself to rediscover the meaning of life, in dialogue with others to move together in harmony with all, and in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mas maraming
6: sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
8: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatututukan na ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato.
7: Headlines.
8: PNP at DSWD agad ng kumilos kasunod ng nangyaring shooting incident sa isang paaralan sa South Cotabato. Provincial government itinuturing itong isolated case.
7: Headlines.
8: Pangulong Marcos muling iginiit ang matinding suporta nito sa pagsasabatas ng anti-political dynasty bill.
7: Headlines.
8: Department of Foreign Affairs maring kinondena ang agresibong aksyon ng China matapos itong banggain ng resupply vessel ng bansa sa West Philippine Sea.
7: Headlines.
8: Department of National Defense iginiit na walang ginagawang provocative actions ang Pilipinas.
7: Headlines.
8: Transmission charge ng NGCP bumaba.
7: Headlines.
8: At mga produktong Pinoy, inaasahang lalo pang makikilala sa 23rd China ASEAN Expo.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay September 19, 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayon.

0: ng umaga. Ako po si Efrain Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At ngayon, sulitarin ng ating mga balita. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. Nangyari ang insidente sa Banga National High School sa South Cotabato kahapon ng hapon. Aabot sa 3 individual ang nasawi at 8 iba pa ang nasugatan. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na kailangang maimbestigahan kung paano nakakuha at nakapasok ang isang menor de edad ng baril sa loob ng paaralan. Giit niya, hindi maaaring tanggapin na maging bahagi na lamang ng buhay ng mga ang kanilang mga anak ang pamamaril sa paaralan. Kahit sa Puno Ehekutibo, ito na ang ikatlong nakamamatay na pamamaril sa paaralan sa loob ng 3 buwan. Nangyari ang unang 2 insidente ng pamamaril sa Tacloban at Zamboanga. Nakiramay si Pangulong Marcos sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay sa pamamaril sa paaralan sa South Cotabato. Dahil sa insidente na ito, iniutos na ng Pangulo sa Department of Education, Department of the Interior, Local Government at Philippine National Police na magsumita ng ulat ukol sa mga naisagawang hakbang matapos ang mga nakaraang insidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaunay pa ring balita, 3 ang kumpirmadong nasawi at ilan pa ang nasugatan matapos ang insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato kahapon ng bandang alauna ng hapon. Sa isang payag, sinabi ni National Police Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. na nakikipag-unayan na sila sa pamunuan ng paaralan at sa mga medical responder para matiyak ang kaligtasan ng mga apektadong mag-aaral at kawani. Ayon kay Natates, patuloy na bineverifika ang buong pangyayari kabilang ang mga sangkot, ang kanilang kalagayan at ang dahilan ng pamamaril. Katuwang anya ng PNP ang Police Regional Office 12 at ang South Cotabato Police Provincial Office sa pangangalap ng impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nanawagan din ng PNP sa publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, litrato at video. Sa ngayon, ang prioridad anya ay ang kaligtasan sa naturang paaralan at investigasyon sa insidente. Samantala, kinumpirma naman ni Interior Secretary John Vicremulo na isang disaster risk management officer ng lokal na pamahalaan ang ama ng namaril at sa umanong may-ari ng baril na ginamit sa insidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development nagkaloob na ng agarang tulong sa mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. My report, si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nagtadala ng mag-agarang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. 3 ang nasawi, kabilang ang isang guro, habang isinugod sa mga ospital ang mga nasugatan sa insidente. Nagtungo sa lugar si DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. para makipag-ugnayan sa local government at iba pang ahensya. Nagtalaga rin ang DSWD ng mga social workers sa mga ospital para magbigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga nasugatan at kanilang pamilya. Iniutos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagtatalaga ng isang social worker sa bawat pamilya ng mga nasawi at naka-ospital para sa patuloy na gabay at tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilarawan ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. bilang isang isolated case ang shooting incident sa Banga National High School. 5 katao ang naging biktima ng pamamaril, kabilang ang suspect na nagbaril din sa kanyang sarili. Ayon kay Tamayo, nakausap na ng mga otoridad ang best friend ng suspect. At dito napag-alamang miyembro umano ito ng tinatawag na True Crime Community. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng pulisya ang naturang internet community upang matukoy kung ano ang uri nito at kung mayroon itong organisadong estruktura o ugnayan sa insidente. Samantala, sinabi ng gobernador na nakalulungkot na nangyari ang pamamaril sa loob ng paaralan na mayroon namang sapat na seguridad. Maigpit ding nanawagan ng gobernador sa mga magulang na huwag hayaang madaling makita o magkaroon ng access ang kanilang mga anak sa kanilang mga baril.
3: Sa ngayon, manatili lamang tayong kalmado. Alam ko at mabigat ito sa munisipyo ng Banga at sa mga magulang na andito, pero talagang wala tayong choice kundi pakalmahin muna natin ang ating mga sarili. Sa ngayon, nasa isolated na ang kaso.
0: Yan ang payag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihain ni House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sancho Marcos sa House Bill number 11387 o Responsible Firearm Ownership and Safe Storage Act sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa loob ng mga paaralan, layo ng panukalan na higpitan ng safe storage requirements, gawing mandatory ang gun safety training at magpatupad ng mas mabigat na pananagutan sa mga gun owner na makapagbibigay daan sa hindi otorisadong paggamit ng kanilang armas. Sa ilalim ng panukala, maaaring bawiin, kanselahin o suspendihin ang lisensya ng gun owner na sadyang nagpapahintulot o dahil sa pabayaan ay naging dahilan upang makuha ng hindi otorisadong tao ang isang rehistradong baril.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpabot naman ng pakikiramay si Marikina City Mayor Maan Chodoro sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng school shooting sa isang paralan sa Banga, South Cotabato, kasabay ng pagtiyak sa mga Marikenyo na patuloy na pinalalakas ng pamahalang lungsod ang mga hakbang para tiyakin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan. Sa isang Facebook post, kinilala ni Chodoro ang pangamba ng mga magulang kasunod ng insidente na ikinasawi ng ilang estudyante at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtiyak na ligtas ang mga bata habang nasa kanilang mga paaralan. Ayon kay Chodoro, magsasagawa ang lokal na pamahalaan ng ilang hakbang upang higit pang palakasin ang kaligtasan sa mga paaralan sa Marikina. Sinabi ni Chodoro na bumili ang lungsod ng mga dekalidad na metal detector para sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod at nagsagawa ng workshop kasama ang mga school head mula sa pampubliko at pribadong paaralan upang palakasin ang kahandaan sa pag-iwas at pagtugon sa mga insidente ng active shooting. Bukod dito, nagtalaga ng karagdagang mga pulis at mga tauhan ng Office of Public Safety and Security o OPSS sa paligid ng mga paaralan upang makatulong sa pagpapalakas ng seguridad at pagtiyak sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga empleyado ng paaralan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill na isa sa kanyang priority bill. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sangayon ng Pangulo sa desisyon ng Korte na magkaroon ng batas na tumutugon sa political dynasties. Anya, hangad ni Pangulong Marcos na may isa batas ang hakbang sa ilalim ng kanyang termino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, muling iginiit ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Law bilang isa sa mga prioridad ng bagong Kongreso. Kasunod ito ng desisyon ng Supreme Court na nag-aatas sa Kongreso na kumilos para maisabatas ang constitutional policy laban sa political dynasties matapos ang matagal na kawalan ng enabling law. Ayon kay D., may pagkakataon ang Kongreso na bigyang bisa ang provisyong ito ng 1987 Constitution, 39 na taon matapos itong pagtibayin. Layunin niya na panukala na tiyakin ang pantay na oportunidad sa serbisyo publiko at maiwasan ang konsentrasyon ng kapangyarihang pampolitika sa ilang pamilya. Binigyang din ng speaker na dapat maging patas, malinaw at makatuwira na maging legal framework habang pinananatili ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga kinatawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, Department of Foreign Affairs kinukondena ang umano'y pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May report si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Mariin kinundena ng Department of Foreign Affairs o DFA ang panibagong panggigipit ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ang insidente na bumangga ang China Coast Guard vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datu Magat Salamat. Ayon sa DFA, walang anumang dahilan para maging agresibo ang China at isa peligro ang buhay ng mga Pilipinong crew. Binigyan din ang pamahalaan na nagpapatrolya lamang ang BFAR upang maghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Lumalabas din na ang mga ilegal at delikadong gawain at panggigipit ng China ay malinaw na paglabag sa international law, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, 2016 Arbitral Award, 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea at 1974 Safety of Life at Sea Convention. Nanawagan naman ng Pilipinas sa gobyerno ng China na igalang ang exclusive economic zone ng bansa at itigil ang mga aksyong mas lalong nagpapainit ng tensyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang nangyayaring provocation sa issue sa West Philippine Sea taliwas sa mga inilalabas na pahayag ng China. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, iginiit ni Teodoro na walang anumang pamimersonal sa mga aksyon ng Pilipinas. Anya, nakasalig ang lahat ng kilos ng bansa sa mga itinatakda ng International Maritime Law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon kay Teodoro, tila mas tamang pahayag na China ang nangaharas sa West Philippine Sea at sa iba pang katubigang inaangkin nito. Ito'y dahil sa mararahas at agresibo nitong aksyon tulad ng paggamit ng water cannons at pagkaputok ng flares, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang claimant countries.
5: Ano ba yung provokasyon? Yung mamemersonal ka o yung at kukutsain mo yung Philippine Navy, kukutsain mo yung Coast Guard, lalagay mo sa panganib, yung mga yan, hindi lang dito. Kung hindi, di ba, hindi lang tayo ang flineflare nila. Okay. Kahit yung Australiano na mga aircraft, ginigit-git nila. At saka nagpaputok sila ng missile sa mga kapatid natin sa South Pacific na maliliit na island republic.
0: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bineberipika na ng Philippine Coast Guard ang mga ulat ukol sa presensya ng Chinese hydrographic vessel malapit sa Palawan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maigpit na nakabantay ang Philippine Coast Guard at National Task Force for the West Philippine Sea sa sitwasyon. Iniugnay ang ilang Chinese hydrographic survey ships sa People's Liberation Army Navy na naunang napaulat na nasa palibot ng Galloc Island sa Palawan, habang ang isang barko ay nakita sa baybayin ng Panatag Shoal.
6: Tanong po natin mismo ang PCG patungkol dito. At sa ngayon po, ito lang ang maibibigay ko sa inyo na mensahe mula sa kanila. Ongoing ang verification ng report at mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aminado si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na napakalayo pa ng tatakboy ng bansa bago makamit ang minibithin itong modernisasyon pagdating sa estado ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa panayam na Mark In, Mark Out, sinabi ni Teodoro na hindi magiging ganap ang pagubuhos ng pondo bunsod na rin ng mga konsiderasyon ng fiscal space ng bansa. Anya, malalim kasi ang pinag-uugatan ng tila pagkakaiwan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung ay kukumpara sa iba pang armed forces sa buong mundo dahil hindi natututukan ang mga pangangailangan nito. Dagdag ng Defense Secretary, bukod kasi sa kakulangan sa basic facilities, nabawasan pa ang equipment at armory sa halip na maragdagan ang base militar sa bansa.
5: Kaya kailangan gumawa tayo ng bago. Yan, doon tayo nagkukulang na malaki. Hindi lang sa gamit. Doon pa sa basic infrastructure at saka yung numero ng tao natin na kinakailangan natin patakbuhin itong mga sistema na bago na to, no? So malaki ang hahabulin natin talaga, hindi lang sa halaga ng modernization, kasi walang kwenta na bibili ka ng bagong gamit hindi mo mapapatakbo.
0: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, isinusulong ni Defense Secretary Teodoro ang pagkakaroon ng Expeditionary Navy sa Pilipinas para maprotektahan ang mga barko at marino ng bansa. Ito'y habang pinalalakas din ang sariling maritime industry ng bansa at mas ginagamit ang sarili nitong maritime domain. Anya, Expeditionary Navy ay may kakayahang pumunta at magsagawa ng operasyon sa malalayong karagatan. Ayon kay Teodoro, kailangan ng sariling shipping capacity bilang paghahanda sa emergency o crisis. Dagdag ng Defense Secretary, dapat ding palakasin ang maritime domain ng Pilipinas para masuportahan ng lumalagong populasyon, food production at economic activity. Tinukoy din niya ang kalagahan ng blue economy sa pag-unlad ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalabas ng mga panuntunan hinggil sa pagsuspinde at pagbalik ng klase sa gitna ng pabago-bagong lagay ng panahon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy na pinag-aaralan kung paano magiging coordinated ang pag-anunsyo ng class suspension upang maiwasan ang pagkalito ng mga estudyante, magulang, eskwelahan at local governments. Anya, kailangan maging malinaw kung sino ang may responsibilidad na magdeklara ng class suspension, depende sa lagay ng panahon.
6: Ang proposal po kasi isa na magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase, red, yellow, so kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid ka bond.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa magpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Iginiit ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na hindi maituturing na paglabag sa batas kung sakaling baguhin ng Senado ang kinakailangang voting threshold para sa paghatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ito rin ang napag-usapan sa naganap na konsultasyon ng Senado kasama ang ilang retiradong magistrado ng Korte Suprema. Anya, sinabi ng mga magistrado na walang na-violate dahil hindi pa naman nagsisimula ang aktual na botohan para sa kaso.
10: Maliwanag na sinasabi ng ating magistrado rin na ang Senate na nag-hear ngayon ang may exclusive power, di ba, at jurisdiction para mag-try at mag-decide at gumawa ng kanilang sariling rules. So kasama na dito yung pagbababa netong threshold at sa kanilang paniniwala, itong pagbababa ay nasa kamay ng mga senator judge.
0: Si House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, House Prosecution itinangging gawa-gawa ang mga kaso laban sa mga senador para mapababa ang threshold kay Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pariing itinangging ni House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers ang mga paratang na gawa-gawa lamang umano ang mga kasong kriminal laban sa ilang senator judges upang pigilan silang lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at posibleng mapababa ang bilang ng mga botong kailangan para sa hatol ng pagkakasala. Ayon kay Barbers, ang mga problemang legal na kinakaharap ng bawat individual na senador ay dapat husgahan batay sa kani-kanilang mga ebidensya. Hindi umano dapat otomatikong iugnay ito bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para manipulahin ang proseso ng impeachment. Sagot ito ni Barbers sa pangamba ng kampo ni Duterte na ang paggamit ng variable denominator ay maaaring magbigay daan sa gobyerno upang puntiryahin ang mga senator judges at bawasan ang kinakailangang boto para sa conviction. Kabilang sa mga senador na humaharap sa kasong kriminal ay si na Senator Rodante Magculeta, Senator Jinggoy Estrada, si Senator Bato de la Rosa ay nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp nakakulong habang si Senadora Loren Legalda ay nasa abroad. Kahapon naman ay inanunsyo ng ombudsman ang pagsasampa ng kaso sa mga Villar dahil sa kapalpakan ng Prime Waters. Narito ang pahayag ni impeachment advisor and spokesperson Ace Barbers.
12: I mean, that is the correct opinion, no? Gaya ng sinabi ni Kong Denny, speculative, no? Kasi nga, kung ang kanilang sinasabi na kaya kinakasuhan yung mga perceived to be members of the minority, hindi naman dahil gawa-gawa ng gobyerno yung kanilang mga kaso, no?
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iyo pang balita, papalo sa higit 40 flood control projects sa distrito ni Davao City Representative Paolo Duterte ang na-red flag ni National Bureau of Investigation o NBI. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng natanggap nilang impormasyon at dokumento mula mismo sa Department of Public Works and Highways. Ani Matibag, mula sa 100 flood control projects, 47 dito ang na-red flag dahil ito ay gross, substandard at may pare-pareho ring proyekto na magkakaiba lang ng coordinates.
13: We have received documents from Department of Public Works that there are projects na medyo nakarin. Merong goals, may substandard, merong coordinates lang with five budgets na iba-iba lang yung title.
0: Sa kaunay pa rin balita, hinimok ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Davao City Representative Paolo Duterte na maghain ng reklamo kung mayroon siyang ebidensya laban sa umano'y ghost o substandard flood control projects sa distrito ng kanyang asawang si Laguna Representative Ann Matibag. Ayon kay Matibag, bilang miyembro ng House of Representatives, maari namang kumilos mismo si Duterte at isumite sa mga kinauukol ng otoridad ang anumang impormasyong hawak niya. Git pa ng NBI Chief, obligasyon ng bawat mamamayan na magsumbong sa otoridad kung may nalalamang posibleng paglabag sa batas upang maimbestigahan ito.
14: Itunoy niyo ito kung saan may bahay. I'm sure my wife is capable enough to answer yung mga ganyang allegation. Ngayon, kung meron po talagang ebidensya ang hawak si Congressman Piro against my wife, I encourage him as a abiding citizen, as a member of the House of Representatives, hindi po magreklamo po siya. Huwag na siguro sa NBI, baka sabihin, hindi tayo parehas, marami naman po ahensya po pwede siya punta. Sa NBI man, I will recuse myself dahil hindi naman tama yun. Dahil sabihin, may personal interest.
0: Si NBI Director, Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakatakdang pangunahan ng Pilipinas ang 58th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meeting sa Maynila simula Setyembre 19 hanggang 22. Pagtutuunan ng pansin ng mga ASEAN Economic Ministers ang pagpapalakas ng kalakalan, pamumuhunan, digital economy at matatag na supply chain sa rehiyon. Ayon kay ASEAN Economic Community Council Minister at DTI Undersecretary Alan Hefty, mahigit 20 pulong at konsultasyon ang isasagawa kasama ang ASEAN member states, dialogue partners, international organizations at pribadong sektor. Kabilang sa mga pangunahing agenda ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA, ASEAN Semiconductor Roadmap, ASEAN Power Grid at ukapalawak ng mga free trade agreement upang mapalakas ang ekonomiya ng rehiyon sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Dagdag pa ni Hefty, inaasahan ding magsisilbing paghahanda ang mga pulong para sa economic agenda ng mga leader ng ASEAN sa ika-49 na ASEAN Summit sa Nobyembre. Ito'y habang isinusulong ng Pilipinas ang mas konektado, matatag at inklusibong paglago ng ekonomiya sa rehiyon.
15: In sum, the ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings this month is all about cooperation, connectivity, and community in the region.
0: Si ASEAN Economic Community Council Minister at Trade and Industry Undersecretary Alan Hefty.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: ASEAN-China meeting sa Maynila, tututok sa kalakalan, pamumuhunan at usapin ng supply chains. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: inaasahang pagtitibayin ng ASEAN at China ang kapwa nito ugnay ang pang-ekonomiya sa nalalapit na ASEAN-China Economic Ministers Meeting kung saan tatalakayin ang pagpapalawak ng kalakalan, pamumuhunan at pagpapatatag ng regional supply chains. Ayon kay DTI Undersecretary Alan Jepty, isa ang China sa pinakamalaking trading at investment partners ng ASEAN kaya mahalagang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng ASEAN-China Free Trade Agreement. Kabilang din sa mga inaasang pag-uusapan ang ratifikasyon ng ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 at pagpapalakas ng kooperasyon upang matugunan ang mga hamon sa supply chains at seguridad sa enerhiya. Umaasa na sa pulong kasama ang ASEAN na mas mapapalawak pa ang oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng rehiyon at China, kasabay ng pagpapalakas ng katatagan na ekonomiya ng mga kasaping bansa.
15: Well, ASEAN and China has a robust economic partnership. And it's a given that China is one of the major trading and investment partners of ASEAN as a whole.
16: Si DTI Undersecretary Alan Jepty. Mula pa rin sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Para sa buong Pilipinas, alas 6:30 ng umaga, paglawak pa ng merkado ng mga produktong Pinoy dahil sa 23rd China ASEAN Expo sa Guangxi, China, asahan na mga negosyante hinimok na mamuhunan sa Pilipinas. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Opisyal nang nagsimula ang 2026 China ASEAN Expo o Ka-Expo sa Nanning, Guangxi, China, kung saan Pilipinas ang itinalagang country of honor. Tampok sa expo ang iba't ibang produktong Pilipino, kabilang ang coconut products, durian, traditional na kasuotan at iba pa. Highlight sa expo ang National Pavilion ng Pilipinas kung saan itatampok ang Cebu bilang Province of Charm at ipinakilala bilang isa sa pangunahing sentro ng negosyo at logistics ng bansa na nagsisilbing gateway ng international trade. Sa kabuuan, kalahok sa expo ang nasa mayigit 70 high-value export enterprises sa Pilipinas mula sa agri-food, lifestyle, home and fashion, personal care at allied services. Ayon kay DTI Secretary Roque, malaki ang maitutulong ng ka-expo para mapalawak ang merkado ng mga produktong Pilipino.
18: Once ma-conclude dahil ma-sign ang ASEAN-China Free Trade Agreement, this will really give us preferential tariff, no? Meaning mababa na yung presyo natin. So mas magiging competitive na rin tayo compared sa ibang mga countries that don't have preferential tariff. So importante ito para sa mga produktong Pilipino. We have so many beautiful products. We have so many products that have already penetrated the global market.
17: Bukod dito, binigyang halaga rin niya ang ASEAN-China Free Trade Agreement o CAFTA. Bukod sa exhibit, nagsagawa na rin ng Philippine Investment Forum sa sidelines ng Ka-Expo. Dito inikayat ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, sa mga Chinese at iba pang dayuan na mamuhunan sa Pilipinas. Mula pa rin dito sa Southern Part of Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tiwala ang ASEAN Business Advisory Council na lalago pa ang halaga ng creative economy ng Pilipinas ngayong taon. Ayon kay ASEAN-backed Philippine Senior Advisor Juni Del Mundo, posibleng mahigitan nito ang 2.12 trillion pesos na halaga ng creative economy noong nakaraang taon. Isaan niya sa pinakamalalaking dahilan ng paglago ng creative economy ngayong taon ay ang animation at game development kung saan may malaking ambag dito ang outsourcing. Para mas kumita at mas lumago ang animation at game development sa Pilipinas, kailangan aniyang gumawa ang local companies ng sariling original na content na maaaring ma-copyright.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa kaunay na balita, binigyang diin ng kumpanyang PricewaterhouseCoopers o PwC Philippines na nananatiling malaking hamon ang pag-scale up o pagpapalaki ng creative enterprises sa Southeast Asia, partikular sa Pilipinas. Sa isinagawang ASEAN Business Advisory Council Creative Economy Business Dialogue, tinukoy ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas de Vina Gracia ang patuloy na suliranin sa pagkalap ng pondo para sa creative sector ng bansa. Anya, may sapat na kapital at suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor sa simula, partikular sa development at production tulad ng grants, co-production agreements at publisher financing. Ngunit sinabi ng opisyal na mahirap ang pagkuha ng pondo kapag dumating na sa commercialization at expansion stage. Gitpa ni Divina Gracia, ang pinakamalaking oportunidad para sa pag-unlad ng creative economy sa Pilipinas ay ang pagpapatibay ng suporta sa buong value chain.
19: We see a lot of support at the beginning, the production, the innovation, but along that value chain, you know, being able to access the market, being able to distribute, knowing what the value of the IP is, and getting financing to scale the production, to scale the distribution, I think that's where the opportunity is.
0: Yan ang payag ni PricewaterhouseCoopers Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagbaba ng kabuuang transmission rate para sa August 2026 billing period. Iniiyak ni NGCP Head for Revenue Management Ryan Datinggaling na bumaba ng 0.235 centavos kada kilowatt hour o 13.30% na pagbaba ang singil sa transmission charge. Anya na sa 1.5225 pesos per kilowatt hour na ang transmission charge mula sa dating 1.7560 pesos per kilowatt hour noong Hulyo. Dagdag na opisyal, bumaba rin ng 0.80 centavos per kilowatt hour ang binabayarang ancillary services.
20: Transmission rates of 1.7560 pesos

0: Yan ang tinig ni National Grid Corporation of the Philippines, Head for Revenue Management, Ryan Datinggali.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:35 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
4: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:40 ng umaga, nag-deploy na ang Philippine Ports Authority o PPA ng mga Emergency Response Vehicle o ERV sa mga pinamamahalaan nilang pantalan upang agad na makatugon sa anumang emergency. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PPA spokesperson Eunice Samonte na nakabantay ngayon ng PPA sa mga emergency tulad ng mga bagyo, insidente ng paglubog o pagkasunog ng barko, medical emergencies at search and rescue efforts. Anya, sa tulong kasi ng mga naka-standby ng ERVs ay magiging mas mabilis ang pagtugon sa anumang sakuna o insidente na mas magpapataas ng survival chance ng mga pasahero. Dagdag ng opisyal, fully equipped din ang nasabing ERVs kaya tiyak na makatutulong ito sa emergency situations.
9: Emergency response po yan. Saka pwede po yan magkarga ng 2,000 liter water dahil po meron yung tangke sa loob built-in. And meron din po itong fire pump and water foam na nakamount na rin po sa ibabaw ng vehicle. So far po, meron itong 60-meter high-pressure hose at saka mga rescue tools. Kung mapapansin nyo rin po, meron na rin yung mga protective equipment o yung PPE para po doon sa mga nakatalaga na empleyado o staff sa pantalan na magagamit po niyan. And bukod po sa firefighting equipment, magagamit din po yan dahil meron po yung digital radio, saka public address system at of course yung emergency light and live streaming capability para makatulong po sa monitoring at situational awareness pagdating naman po sa command center.
0: Yan ang payag ni PPA spokesperson Eunice Samonte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita ay kinagalak ni Senate Committee on Finance Chairperson J.V. Ejercito ang magandang facing at estado ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project. Makaraang inspeksyonin kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nais makita ni Ejercito ang progreso na nasabing mga proyekto upang matiyak na hindi na maantala ang pondo tungo sa on-time na pagtakbo ng mga ito. Anya, inaasang malaking tulong ang dalawang railway project sa pagpapaluwag ng daloy ng mga sasakyan sa Metro Manila at mapalakas ng economic activity sa mga karatig lalawigan.
10: Happy to see the progress. That's why I wanted to see it for myself na to make sure the funding will not be disrupted anymore para no more delays. Para as soon as possible, we will see the NSCR and the Metro Manila Subway project to be already operational para magamit na ito na ating mga kababayan, no? lalo sa Metro Manila, sa Laguna at sa Pampanga, no? Sa Central Luzon.
0: Yan ang pahayag ni Senate Committee on Finance Chairperson J.V. Ejercito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Target ng Department of Transportation na DOTR na matapos ang kabuuang konstruksyon ng 33-kilometer Metro Manila Subway Project sa huling quarter ng taong 2031. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakatakdang matapos ang huling istasyon ng subway sa fourth quarter ng 2031. Ipinaliwanag din ni Lopez na magamat maaari nang matapos ang infrastruktura sa nasabing panahon, ay kakailanganin pa rin ang masusing testing and commissioning para sa mga bagon bago ito formal na buksan sa publiko upang matiyak ang kaligtasan ng libo-libong pasahero. Dagdag pa ng Kalim, inaasahang magiging fully operational ang buong linya ng subway sa unang bahagi o ikalawang quarter ng taong 2032.
11: Pinatarget pa rin namin na by 2031 last quarter, kasabay na rin yan ng operation, at least kahit na yung mga ibang segment po natin, mas advanced po yung kanilang construction. Our target is actually the full operations around first quarter of 2030. Mga ganun po tayo, no? Mga first or second quarter. Because nga yung testing and commissioning din ng mga bagon natin.
0: Yan ang payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, itinanggi ng Malacañang ang alegasyon na pamumulitika ang 500 million pesos na alokasyon ng gobyerno para sa retrofitting ng Jesse M. Robredo Coliseum sa Naga City. Tila kasi pinaihiwatig ni Caloocan City Representative Edgar Erice na ang paglalabas ng pondo para sa proyekto ay maaaring paraan ng kasalukuyang administrasyon para makuha ang suporta ni Naga City Mayor Lenny Robredo at gawin siyang kaalokasyon. aliado. Tinawag naman ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na irresponsable ang mga pahayag ni Erice. Gitni Castro, walang pinipili ang national government pagdating sa pagtulong sa local governments. Dagdag ng Palace Press Officer, hindi lang ang Naga City ang naikinabang sa local government support fund.
8: Huwag nating bigyan ng masamang interpretasyon ang ginagawang magandang ugnayan ng national government sa local government. Hindi lahat ng ginagawa ng national government puro pamumulitikang katulad ng ginagawa nila.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Labis ang pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pinakiloob nitong modernong medical equipment kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng Our Lady of Peña Francia sa lungsod. Inilarawan ni Mayor Robredo ang PCSO bilang last line of defense na kanya rin itinuturing na pamilya kung saan wala itong pinipiling kulay at malalapitan ng mga Pilipino sa panahon ng pangangailangan. Ayon sa alkade, patunay na at testamento rin ito na nakatutok at hindi nagpapabaya ang pamahalaan lalo sa aspeto ng kalusugan. Matanda ang pinasinayaan din ang pinakabagong branch office ng PCSO sa lungsod at nagkaloob ng dalawang ambulansya sa Naga City Government.
12: Parang lagi kami mamalimos dahil yung mga kakalungan ng city resources, kailangan mong ihingi sa iba. Kami po, we are very grateful, not just for these donations, but for all that PCSO has been doing para po sa mga kababayan natin. Kadalasan, kayo yung last line of defense. Pagkailangan na kailangan na, alam na ng tao na pwede siyang lumabit sa PCSO.
0: Yan ang payag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela at ng National Housing Authority upang matapos na ang Disciplina Village, isa sa mga pabahay na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa palayam ng Salam Radio, sinabi ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalia na on track ang LGU at ang NHA sa pagtatayo ng nalalabing bahagi ng Disciplina Village sa Arcong Bato, Valenzuela. Anya, natapos na ang Phase 1, 2 at 3 ng village. Ayon kay Gatchalia, na ipagkaloob na sa mga residenteng inilikas sa waterways sa Valenzuela tulad ng Tulyahan River at ang mga residenteng nasunugan noon pang 2022 ang may kabuuang 333 units ng Disciplina Village Housing Units. Dagdag pa ng Mayor, tuloy-tuloy din ang konstruksyon ng Valenzuela LGU sa mga common facility sa loob ng Disciplina Village.
13: Majority, which is the Phase 4, siguro mga first quarter of next year, according to NHA, ay matatapos na rin po yan. In the part naman ng LGU po ay kami po ay kasalukuyan po namin binubuo yung mga common facilities po tulad ng covered court, daycare, health center, purpose buildings. And then yung park po tapos na po yan. Years ago sa harap po ng Disciplina Arcong Bato meron na pong park dyan. So tapos na rin po yan, ginagamit na po. So kami ho, in our part, baka end of the year tapos na po namin yung mga common facilities.
0: Yan ang payag ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hinimok ng PhilHealth at Department of Health ang publiko na tangkilikin at gamitin ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at ang Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot Program upang makaiwas sa posibleng malulubhang sakit. Sa panayam, sinabi ni PhilHealth Acting President and CEO Dr. Beverly Ho na malaking tulong ang YAKAP at Gamot Programs upang hindi na lumala pa ang mga sakit tulad ng dengue at leptospirosis. Layunin naman ang sabing programa na tiyakin ang bawat Pilipino ay may access sa kailangang gamot, libreng konsultasyon at tulong sa pagpapa-ospital na hindi nabibigatan sa gastusin. Ayon kay Dr. Ho, kapwa pinalalawak na rin ang health benefit packages para sa sakit na dengue at leptospirosis.
14: Malaki na po yung coverage natin, pero syempre, para sa amin yung mahalaga ay kung pwede hindi po ma-admit, no? Kasi syempre, may marami namang risk kapag yung malayong kaso. So, kailangan po mag-visit kayo sa YAKAP providers.
0: Yan ang pahayag ni PhilHealth Acting President and CEO, Dr. Beverly Ho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Inilunsod na sa Veterans Memorial Medical Center ang Veterans Enhanced Screening, Testing and Treatment for Tuberculosis o VES-TB na bahagi ng Philippine-US Tuberculosis Care and Prevention Project. Inisyatiba ito ng US government na popontuhan ng $183,000. Pinangunahan din na Defense Secretary Gilberto Chidorro Jr. at US Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang paglulunsod ng proyekto at ceremonial handover ng US-donated TB prevention supply sa VMMC, layan ng VES-TB na palakasin at gawing mas accessible ang sustainable and TV services para sa mga veterano at kanilang mga pamilya. Ayon kay VMMC Director Dr. Peter Paul Ruben Galvez, makatutulong ang programa para mapalawak ang TB screening para sa mga veterano. Anya, isa lamang sa bawat 5 veteranong may TB ang nagagamot sa VMMC. Dagdag pa ni Galvez, target ng programa na maabot ang 8,000 individual para sa TB screening.
15: Around $180,000 US dollars. This is to detect yung mga veterano nga natin. At least for the veteran community. Kasi nga nakita natin na only 1 in 5 lang ang natitreat natin. So hahanapin pa natin yung mga veteranong nangangailangan ng gito, detection at saka para yung cure nila. Kasi nga nagulat din ako sa numbers. Actually, na number 3 pala tayo, sabi ko. Eh, ang problema lang kasi natin, yung veterano, marami ibang sakit. So, kung dadagdag pa yung TB, eh iba dyan, may ano na heart problem, may diabetes, tas iba sa buto.
16: So risky na sa kanila?
15: Risky na rin. Mahirap na sila i-treat din also. So it's more complicated to treat them. Kaya we're giving this parang parang focused na treatment for them, saka special attention.
0: Si Veterans Memorial Medical Center Director Dr. Peter Paul Ruben Galvez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Hindi nagpapatumpik-tumpik ang Philippine Ports Authority o PPA sa pagkakasa ng mga paghahanda kasunod ng pagsimula ng bear months. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PPA spokesperson Eunice Monte na inaasahan na nila ang pagdami ng pasahero dahil sa papalapit na holiday season. Anya, naka-alerto at naka-heightened alert na rin ang kanilang pamunuan anumang oras na dumagsang mga pasahero. Dagdag ni Samonte, nakaposisyon na rin ang kanilang security measures tulad ng mas pinahigpit na inspeksyon sa pamamagitan ng K-9 units at highly advanced X-ray scanners.
9: Yung security, saka po yung mga access points natin, no? Tuloy-tuloy po yung training natin sa ating mga port police at sa together with the K-9 units with the Philippine Coast Guard. And kasabay po nito, meron din po tayong coordination na mas mahigpit na rin when it comes to shipping lines para po mas maayos yung passenger flow at operations kapag po magkakaroon tayo ng peak season o yung pagdoble ng mga pasahero. And then of course, 24/7 naman po ang ating CCTV monitoring at pagpapatrolya sa ating mga pantalan. And marami rin po tayo ngayong mga bagong X-ray scanner sa mga pantalan when it comes to security check naman po.
0: Yan ang payag ni Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba pang balita, nakikita ng mga kumpanyang Taiwanese ang $100 million na business deal sa Pilipinas sa kitna na nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026. Binuksan ng expo kahapon kung saan 125 na kumpanya mula Taiwan ang kalahok at pumunta sa Pilipinas. Ayon kay Taiwan External Trade Development Council Chair at Taiwan Expo 2026 spokesperson James Kwok, nakikita ng Taiwanese firms na ang Pilipinas bilang magandang lugar para sa paggawa ng electronics at mga industriyang may kaugnayan sa semiconductors. Handa rin ani ang magpagtulungan ng Taiwanese companies sa mga kumpanya sa Pilipinas pagdating sa new technologies lalo na sa artificial intelligence applications. Tatagal ang Taiwan Expo 2026 hanggang ngayong araw, September 19.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sinasabi nila ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang panukalan nito sa posibleng fuel excise tax relief sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat hindi ito natalakay sa 11th Economy and Development Council meeting, ay patuloy pa rin itong sinusuri ng economic team. Bago ganit ang lumagpas na sa $80 per barrel threshold ang one-month average price ng Dubai crude, kaya nire-repaso ng DBCC kung maaaring bawasan o pansamantalang alisin ang excise tax sa langis. Layan itong maibsan ang epekto na napapatuloy na pagtaas ng langis sa global market bunsod ng kaguluhan sa Middle East.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, naging matagumpay ang trabaho at serbisyo hatid para sa bayan 2026 ng Civil Service Commission National Capital Region. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni CSE Assistant Commissioner Judith Donggalio Chicano na halos 500 job seekers ang nakilahok upang makahanap ng trabaho sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Paglino naman ni Chicano, karamihan sa job seekers ay nagpasa lang ng kanilang mga papeles dahil may tamang proseso ang pagtanggap sa mga nais makapasok sa career positions ng pamahalaan.
17: Nandun yung mga ahensya na mayroong mga vacancies. So they were able to submit their documents, their qualifications. At the same time, pinagsama-sama natin sa isang lugar, sa isang venue, yung lahat ng ahensya na pwedeng makatulong, no? Kailangan mo ng documents para makatulong sa iyong employment. For example, PSA para sa iyong Certificate of Live Birth, NBI para sa iyong NBI clearance. Nandun din ang Quezon City Government para naman sa ID for Quezon City residents. So marami pang ibang ahensya na nag-participate.
0: Yan ang payag ni Civil Service Commission Assistant Commissioner Judith Donggalio Chicano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Employment at livelihood programs para sa senior citizens, pinalalakas ng QC Peso at OSCA QC. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Patuloy na isinusulong ng QC Public Employment Service Office, QC Peso at Office for Senior Citizens Affairs o OSCA QC ang pagbibigay ng oportunidad sa mga nakatatanda upang manatiling aktibo, produktibo at may dignidad sa trabaho at kabuhayan. Sa ilalim ng Special Employment Program for Senior Citizens, nakikipagtulungan ang QC Peso sa mga pribadong kumpanya upang mabigyan ng trabaho ang mga kwalipikadong senior citizens. May suporta rin ang OSCA QC para sa mga nakatatanda na nais magsimula ng negosyo sa pamamagitan ng pangkabuhayan QC. Ayon kay Christine Del Andraneda Advincula ng QC Peso, hindi lamang bilang ng beneficiaryo ang sukatan ng tagumpay ng programa, kundi ang epekto nito sa buhay ng mga senior citizens.
19: Hindi lamang sila binigyan ng trabaho, binigyan sila ng pagkakataon na maipakita na meron silang kayang gawin para po sa ating
20: at saka available yan, yes, sa Quezon City.
18: Patuloy naman ang ahensya sa pagbibigay ng oportunidad sa pamamagitan ng job matching, referral services at iba pang employment programs. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ipinahayag ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang matinding pag-aalala ukol sa plano ng Israel na magpalawak ng kanilang settlement sa West Bank. Nanawagan ng DFA sa lahat ng panig na itigil ang mga unilateral na hakbang na nagdudulot ng kaguluhan at nagbabanta sa pagbuo ng isang malayang estado ng Palestina. Binigyang diin ang ahensya na ang pagpapatuloy ng settlement plan at ang tumitinding karahasan ay lumalabag sa international law. Gitang DFA, nakahakahadlang din ito sa pagkamit ng hustisya sa Middle East. Huling pinagtibay ng Pilipinas ang suporta nito sa karapatan ng mamamayang Palestina, at partikular na ang kanilang karapatan sa sariling pagpapasya o self-determination. Kaysa ang Pilipinas sa maraming bansa para pagtutol sa pagtatayo ng may gitu 1,200 settlement homes dahil sa epekto nitong makasisira sa dalawang estadong solusyon o two-state solution.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa ibayang dagat sa Korea, hindi sasali sa digmaan sa Middle East ayon kay President Lee. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nilinaw ni South Korean President Lee Jae-myung na hindi magpapadala ang kanyang bansa ng mga military asset na maaaring magtulak sa South Korea na direktang masangkot sa nagpapatuloy na labanan sa Middle East. Ayon kay President Lee, hindi lalahok ang South Korea sa anumang operasyong maaaring mauwi sa digmaan. Aniya, kailangan nilang gumawa ng limitadong hakbang upang maprotektahan ang mga South Korean citizen, commercial vessel at supply ng langis na dumaraan sa Strait of Hormuz. Kasalukuyan namang pinag-aaralan ng Seoul kung paano mapapalakas ang maritime security sa rehiyon. Mayroon ding naval unit na nakatalaga ang South Korea malapit sa Somalia bilang bahagi ng anti-piracy mission. Ang pahayag ni President Lee ay kasunod ng panawagan ng Estados Unidos para sa mas aktibong support

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Oras sa buong kapuluan, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Bukbong dagat ng Pilipinas.
10: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
10: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Magandang araw, Pilipinas! Mula Luzon,

0: Visayas hanggang Mindanao. Araw po ngayon ng Sabado, 19 ng Setyembre, 2026. At kayo'y nakikinig sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Pantay ng Karagatan, ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Apprentice Simon Gonzalez sa RAL Philippine Navy, ang maghatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
1: At ako naman po si Seaman 2nd Alex Entaliedo Jr. Philippine Navy na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang ng isang oras. Hatid ang kwento ng mga serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyayaan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
0: Oras sa buong kabuluan, 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at dumako na po tayo sa headlines ng ating mga balita. Naval Forces Central nakipagpulong sa Flag Officer in Command, Philippine Navy Vice Admiral Espeleta para sa kanyang huling exit call.
1: Pilipinas at Brunei, matagumpay na isinagawa ang maritime training activity sa Western Mindanao.
0: Philippine Navy Reservist, pinatibay ang pagkakaisa at kahandaan sa serbisyo.
1: Philippine Navy Sailor at Olympic Bronze Medalist, Flag Bearer sa Asian Games, dalawa pang ibang Philippine Navy Olympian sa Sabak Rin.
0: Philippine Navy Reservist nagsagawa ng Mobilization Exercise 2026 sa Panakan, Davao City.
1: SOLCOM Commander, bumisita sa Philippine Marine Corps, koordinasyon sa seguridad, pinatibay.
0: Naval Command Northern Luzon, ipinagdiwang ang 49th na anibersaryo. Mga reservist, pinarangalan.
1: Naval Defense Command, pinaigting ang kooperasyon sa Littoral Combat Force.
0: Philippine Navy kasama sa mga lalahok sa unang sports tournament ng mga uniform personnel sa bansa.
1: AFP, US at Canada nagkaisa sa 28th Maritime Cooperative Activity sa Karagatan ng Sulu.
0: At dumako na po tayo sa detalye ng mga balita. Matagumpay na isinagawa ni Commander Naval Forces Central, Commodore Joselito E. De Guzman ang kanyang huling exit call bilang Navy officer bago magretiro sa serbisyo. Isinagawa ang pagbisita noong 14 ng Setyembre sa headquarters ng Philippine Navy sa Manila. Nagtungo si Commodore De Guzman kay Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. At ipinabot ang kanyang pasasalamat sa gabay at suporta sa kanyang panunungkulan bilang Commander ng Naval Forces Central. Sinalubong si Commodore De Guzman ng Company Size Honor Guard sa kanyang pagdating sa headquarters ng Hukbong Dagat bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon sa serbisyo. Matapos ang exit call, dumalaw din ang opisyal sa BRP ang Pangulo o ACS-25 sa South Harbor, Manila, ang huling barkong kanyang pinamunuan bilang skipper at pinasalamatan rin ang mga personnel sa pagiging bahagi ng kanyang panunungkulan. Ang matagumpay na pumumuno ni Commodore De Guzman bilang commander ng NFC ay sumasalamin sa kanyang hindi matatawarang dedikasyon sa serbisyo at mga sakripisyo na siya namang mag-iwan ng mga gabay at aral sa mga kasunduluhan, lalo na sa Naval Forces Central.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinagtibay ng Philippine Navy at Royal Brunei Navy ang kanilang maritime cooperation sa Maritime Training Activity Seagull 10-2026. na isinagawa sa Western Mindanao noong 13 hanggang 17 ng Setyembre. Formal nang sinimulan ang pagsasanay matapos dumating sa Naval Station Romolo Espaldon sa Zamboanga City ang KD Darussalam 06 ng Royal Brunei Navy. Kasama nito ang BRP Raha Sulaiman PS 20 ng Philippine Navy sa mga aktibidad sa dagat na nakatuon sa coordinated planning, communication at joint action. Sa pamamagitan ng MTA Seagull, patuloy na pinalalakas ng dalawang Navy ang interoperability, kahandaan at kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Samantala, Philippine Navy Reservist, pinatibay ang pagkakaisa at kahandaan sa serbisyo. Detalye ng buong balita na kay Apprentice Seaman Juris Carl Abukay, Philippine Navy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Pinatibay ng Philippine Navy Reserve Force ang profesionalismo, pagkakaisa at kahandaan ng mga reservists sa Second Semester Reservist Senior Leaders Forum at Reserve Force Development Family Conference 2026 sa Lapu-Lapu Hall, Naval Forces Central, Cebu. Pinangunahan ang aktibidad ng Office of the Assistant Chief of Staff for Reserve Force Development o N9 kasama si Captain Wilmer C. Base, Philippine Navy General Staff Corps, Deputy Commander ng Naval Forces Central bilang guest of honor at speaker. Dumalo ang mga reservist administrators, commanders at senior enlisted reservists mula sa iba't ibang panig ng bansa, kapwa on-site at online. Tinalakay ang mga strategic thrust at policy reminders ng Reserve Force Development. Itinampok din ang kwento ng pamumuno ng ilang reservist commanders na nagbibigay disiplina, volunteerism at serbisyo. Sa pamamagitan ng forum, muling pinatibay ang layunin na bumuo ng nagkakaisa, may kakayahan at laging handa na Philippine Navy Reserve Force, handa sa tawag ng bansa. At yan ang balita mula dito sa CMU-UNCR. Ako si Apprentice Seaman Photographer's Mate Joris Carl S. Abukay. Nag-uulat para sa Bung dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Bung dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. cuisine. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Bugbong dagat ng Pilipinas.
11: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
10: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
11: 738.
1: Nagbabalik ang ating balitaan. Samantala, napili bilang isa sa mga flag bearer ng Pilipinas sa opening ceremony ng 28th Asian Games ang Philippine Navy Sailor at Olympic Bronze Medalist na si Apprentice Seaman Ira Villegas, Philippine Navy. Inanunsyo ito ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino noong 10 ng Setyembre sa send-off ceremony para sa mga atletang lalahok sa Asian Games at Asian Para Games. Kilala si Apprentice Seaman Villegas, Philippine Navy, na tubong Tacloban, Leyte sa kanyang bronze medal sa 2024 Paris Olympics. Naging bahagi siya ng pinakamatagumpay na Summer Olympics campaign ng Pilipinas na pinangunahan ni double gold medalist Carlos Yulo. Bukod kay Seaman Villegas, lalawak din sa nasabing kompetisyon ang kapwa mga boksingero at sailors ng hukbong dagat na sina Carlo Paalam at dating nakakuha ng silver medal sa 2020 Tokyo Olympics at ang SEA Games 2019 at 2023 gold medal, kasama rin sa Asian Games si Seaman Second Risa El Pasuit, Philippine Navy, na siya namang nagkamit ng bronze medal sa 2025 SEA Games Thailand. Samantala, nakatakdang ganapin ang 28th Asian Games ngayong araw hanggang Oktubre 4 sa Aichi, Nagoya, Japan. Target ng tatlong Olympian ng Philippine Navy na makuha ang gold medal sa prestigious sporting event upang makapagbigay pa ng karangalan sa bansa at sa hukbong dagat ng Pilipinas.
10: Hukbong dagat ng Pilipinas.
11: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Samantala, sa iba pang balita, Philippine Navy Reservist nagsagawa ng Mobilization Exercise 2026 sa Panakan, Davao City. Detalye ng buong balita na kay Apprentice Seaman Raymark Tamaryong, Philippine Navy.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagsagawa ang Philippine Navy Reservist ng Mobilization Exercise 2026 sa Naval Station Felix Apolinario, Panakan, Davao City. Nitong nakaraang Biyernes hanggang Linggo, kung saan 200 individual ang lumahok sa nasabing aktividad. Tampok ang lang exercise ang multi-rotor traffic grapper, isang tool na ginagamit sa network monitoring upang subaybayan ang bandwidth o pagbabago ng data ng isang target o subject. Layunin ng aktividad na bilang reserve force na kasapin ng hukbong dagat ng Pilipinas ay malaking papel dahil dito ay mas napalawak ang kailang kahandaan at mas nasa pa ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga pagsubok na maring kaharapin ng bansa. Mula dito sa Civil Military Operation Unit of National Capital Region, ako si Apprentice Seaman Journalist Raymark Istamaryong, Philippine Navy. Nag-uulat sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
10: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
10: Report.
1: Pinatibay ng Southern Luzon Command at Philippine Marine Corps ang kanilang koordinasyon sa seguridad sa pagbisita ni Lieutenant General Cirilo C. Balaoro Jr. Philippine Army sa headquarters Philippine Marine Corps noong 14 ng Setyembre. Personal na tinanggap ni Major General Vicente Map Blanco III, Philippine Navy Marines, si Lieutenant Junior Balaoro. Tinutukan sa pagpupulong ang patuloy na koordinasyon sa mga operational objectives at security efforts sa loob ng area of responsibility ng SOLCOM. Sa pamamagitan ng mas pinalakas na ugnayan, patuloy na pinatatag ng SOLCOM at PMC ang pagtutulungan para sa kapayapaan at seguridad at sa serbisyo sa sambayan ng Pilipino.
9: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Samantala, ipinagdiwang ng Naval Command Northern Luzon ang 49th founding anniversary noong 16 ng Setyembre kasabay ng farewell visit ni Vice Admiral Jose Maambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, ang Flag Officer in Command ng Hukbong Dagat. Sa isinagawang seremonya, kinilala ang mga unit at stakeholders na malaki ang ambag sa misyon ng NCNL. Tumanggap ng Plaque of Recognition ang Naval Reserve Center Northern Luzon sa pamumuno ni Captain Glenn B. Pahilanga, Philippine Navy Marines General Staff Corps. Philippine Navy General Staff Corps. Kinilala naman bilang NCNL Reservist Officer of the Year si Lieutenant Commander Madeline G. Arce, Philippine Navy Reserve, dahil sa kanyang pamumuno at dedikasyon sa tungkulin. Samantala, naging NCNL Reservist Enlisted Personnel of the Year naman si Yeoman First Class Marites P. Tabubuka, Philippine Navy Reserve, para sa kanyang disiplina at mahalagang ambag sa mga gawain ng NRCNL. Ipinapakita ng mga pagkilalang ito ang pagkakaisa at dedikasyon ng Reserve Forces sa honor, duty at serbisyo sa bansa.
9: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Pinatibay ng Naval Defense Command ang kooperasyon nito sa Littoral Combat Force sa pagbisita ni Commodore Oliver B. Reforba, Philippine Navy, Commander ng LCF noong 10 Setyembre sa Headquarters NDC, Naval Base Heraclio, Alano, Sanglipoint, Cavite City. Sinalubong si Commodore Reforba sa pamamagitan ng Side Voice Honors bilang pagpapakita ng paggalang at pagpapanatili ng tradisyon ng Philippine Navy. Nakatuon ang pagbisita sa pagpapalakas ng camaraderie, mutual respect at operational cooperation ng dalawang command. Layon din nito na palakasin ang force readiness at suportahan ng misyon ng Philippine Navy sa pagpapanatili ng seguridad at pagprotekta sa maritime interest ng bansa. Patuloy na pinagtitibay ng NDC at LCF ang pagkakaisa, profesionalismo at kahandaan sa pagtupad sa misyon ng hukbong dagat.
9: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Oras natin 23 minuto ang makalipas ang alas 7 ng umaga at magbabalik pa ang hukbong dagat ng Pilipinas pagkatapos ng ilang paalala.
9: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
13: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Yung sekunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
2: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya diit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materialist, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Hukbong dagat ng Pilipinas.
6: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
7: At nagbabalik po ang hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan at tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating balitaan. AFP, US at Canada nag-aisa sa 20th Maritime Cooperative Activity sa Karagatan ng Zulu. Detalye ng buong balita na kay Apprentice Seaman John Lloyd Pastoral, Philippine Navy.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Matagumpay na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines, United States Pacific Command at Canadian Armed Forces ang 20th Multilateral Maritime Cooperative Activity noong ika-12 at 13 ng September sa Sulu Sea. Ang aktibidad ay nagresulta sa mas malakas na interoperability, maritime security at coordination ng mga lubahok na pwersa. Pinatibay rin nito ang information sharing at shared awareness sa mga operasyon sa karagatan. Kasama sa deployment ang AFP ng BRP Jego silang FFG-7, isang Sukhoi search and rescue aircraft at isang Black Hawk helicopter. Nakilahok din ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng BRP Suluan MRRV-4406. Kumatawan naman sa Canadian Armed Forces ang HMCS Regina FFH-334 habang naglaan ang US Pacific Command ng P-8A Maritime Patrol Aircraft. Kabilang sa mga isinagawang activity, ang Communication Exercise, Division Tactics, Officer of the Watch Maneuver Exercise at Maritime Domain Awareness. Pinatibay ng 28MMCA ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa at ang kolektibong kakayahan para sa isang ligtas at rule-based sa maritime environment. At yan ang ulat mula dito sa CMOUNCR. Ako si Apprentice Seaman John Levy Pastoral, Philippine Navy, nagbabalita para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Samantala, Philippine Navy kasama sa mga lalahok sa unang sports tournament ng uniform personnel sa bansa. Detalye na kay Apprentice Seaman Juris Carl Abukay, Philippine Navy.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagkaisa ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Sport Agencies at ilang mga uniform personnel sa paglulunsad ng pinakaunang Philippine Uniform Services as One Tournament sa PSC House Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Maynila. Pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Sport Commission ang national event na may temang Unity in Sports na nakatakdang ganapin mula 14 hanggang 28 ng Nobyembre ngayong taon sa iba't ibang venues sa National Capital Region. Kabilang sa mga dumalo sa launching si AFP Civil Military Operation Deputy Chief Brigadier General Victor Lapitan Jr. na kumakatawan kay AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete, Philippine Sport Commission Chairman Jan Patrick Gregorio, National Defense Assistant Secretary Catherine Lenggan, kasama rin si Commander Georgette Siscar, Philippine Navy, ang Director for Community and Special Services o DCSS ng Naval Installation Command at mga opisyal ng Philippine Army at Air Force at ng iba pang mga uniform services. Lalahok ang Philippine Navy kasama ang Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at iba pang uniform at government agencies sa 21 mga sporting event kabilang ang basketball, boxing, athletics, swimming, volleyball at martial arts. Layan ng puso tournament na palakasin ang camaraderie, itaguyod ang excellence sa sport at ipamalas ang pagkakaisa ng mga uniform personnel na nagbibigay serbisyo sa bansa. Mula dito sa CMU-UNCR, ako si Apprentice Seaman Photographer's Mate Juris Carl A. Sabugay. Nag-uulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: At sa iba pa mga balita, 1st Marine Brigade sumabak sa Joint Maritime Exercise sa Maguindanao del Norte. Mayroong balita si Seaman 1st Maribel Flores, Philippine Navy.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mas lalo pang pinatatag ng 1st Marine Brigade ang kooperasyon sa mga maritime at law enforcement agencies sa pamamagitan ng Bangsamoro Maritime Security and Law Enforcement Council Joint Maritime Exercise 2026 sa Polok Port, Parang, Maguindanao del Norte. Lumahok ang 1st Marine Brigade kasama mga partner agencies sa isinagawang joint exercise na katuon sa pagpapalakas ng interagency cooperation, operational readiness at communication. Sinubok din sa pagsasanay ang kolektibong kakayahan ng mga ahensya na tumugon sa iba't ibang hamon sa karagatan. Layo nito na palakasin ang pagkakaisa, koordinasyon at kahandaan ng mga law enforcement at maritime agencies para sa mas ligtas at mas matatag na maritime security sa Bangsamoro Region. Mula sa CMU-UNCR, ako si Seaman 1st Maribel A. Flores, Philippine Navy, nag-uulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Samantala, Naval Command Northern Luzon at DILG Region 1, pinalakas ang kabataan para sa kapayapaan at drug-free communities. Detalye ng mga detalye ng buong balita na kay Apprentice Seaman B-Mark Belinario, Philippine Navy.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inatibay ng Naval Command Northern Luzon ang kamalayan at pakikilahok ng kabataan sa peace, good governance at drug abuse prevention sa pamamagitan ng Youth Summit 2026 sa pangungunan ng Department of Interior and Local Government Region 1 noong 11 at 12 ng Setyembre sa Naval Station Ernesto Ogbenar Gymnasium sa Coro Point, San Fernando City, La Union. Naging matagumpay ang naturang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Civil Military Operations Unit Northern Luzon, Installation Management Facilities Northern Luzon at Cyber Warfare Group Northern Luzon, kasama ang mga ahensya ng gobyerno at security forces. Kabilang sa mahalagang talakayan ang West Philippine Sea Awareness, National Security, Peace and Order, Protection Laban sa Radicalization at Deceptive Recruitment at Pag-iwas sa Illegal na Droga. Tinalakay din ang anti-vaping at smoking ordinance, mental health, stress management at kalagayan ng substance use sa mga kabataan. Layo ng summit na hikayatin ng mga kabataan na maging aktibong katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan, mabuting pamamahala at ligtas at malusog na komunidad. Mula dito sa Civil Military Operations Unit National Capital Region, ako, si Apprentice Seaman B-Mark Jebelinario, Philippine Navy, nag-uulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
20: I love it when you call me Senorita.
21: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
19: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
22: Pauso.
19: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Hukbong dagat ng Pilipinas.
14: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
6: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Nagbabalik po ang hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating balitaan. Nakiisa ang Joint Task Force Malampaya sa tree planting activity sa Barangay Villa Libertad noong 14 ng Setyembre sa Sitio Inigdan, El Nido, Palawan. Layunin ng aktibidad na maprotektahan ang kalikasan at mapalakas ang pakikilahok ng komunidad sa pangangalaga ng kapaligiran. Kasama sa aktibidad ang mga tauhan ng Barangay Villa Libertad, mga national government agencies, Philippine National Police, at mga estudyante mula sa San Brendan College. Kinatawa ng JTF Malampaya ang mga tauhan mula sa Headquarters Support Group Malampaya, Air Task Group Malampaya, Special Operation Task Group Malampaya at 37 Marine Company Marine Battalion Landing Team 7. Sama-sama nga nagtanim ang mga na mga pula ang mga kalahok sa mga itinalagang lugar bilang ambag sa pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalikasan sa Palawan. Patuloy na mga sumusuporta ang JTF Malampaya sa mga aktibidad na nagpapalakas ng environmental protection, community engagement at sustainable development sa lugar.
6: Hukbong dagat ng Pilipinas.
14: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
11: Naval Forces Central nakilahok sa coastal cleanup sa Cebu City. Buong detalye ng balita na kay Apprentice Seaman Raymark Tamaryong, Philippine Navy.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nagtagumpay na nagkaisa ang Naval Force Central ng Philippine Navy
0: sa coastal cleanup activity ng Cebu City Bantay Dagat Commission noong 12 ng Setyembre sa Cogompardo, Cebu City. Layo ng aktibidad na mapanatiling malinis ang mga baybayin, maprotektahan ang coastal resources at mapalakas ang kamalayan ng pangalaga ng karagatan. Kasama ng Philippine Navy sa aktibidad ang mga tinatawan mula sa local government units, government agencies, non-government organizations, mga paralan at iba pang partner stakeholders. Sa pamamagitan ng aktibidad, pinatibay pa ng NFC ang koordinasyon sa mga partner organizations at hinikayat ang mas malawak na pakikilahok ng komunidad sa pangalaga ng coastal at marine environment. Patuloy namang sumusuporta ang Naval Force Central sa mga inisyatibo para sa proteksyon at pangalaga ng yamang dagat ng bansa. Mula dito sa Civil Military Operation Unit of National Capital Region, ako si Aprentisiman Journalist Raymar Kistamaryong, Philippine Navy, nag-uulat sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Samantala, pinatibay ng Installation Management Command, Philippine Navy, ang kamalayan sa gender equality sa pamamagitan ng dalawang araw na gender sensitivity training noong 8 ng Setyembre. Pinangunahan ni Commander Christy R. Gutierrez, Philippine Navy General Staff Corps ng Gender and Development Office ang pagsasanay. Tinalakay sa training ang gender and development, gender sensitivity at participatory gender audit kasama ang mga information at education materials para sa mga tauhan. Tayo nito na palalimin ang kaalaman ng mga personnel at itaguyod ang respeto, inclusivity at pantay na oportunidad sa loob ng organisasyon. Samantala, malugod na tinanggap ni Rear Admiral Peter Jameson V. de Guzman, Philippine Navy, ang GADO team at ipinabot ang suporta ng IMC sa mga programang nagpapalakas ng gender responsive sa una organisasyon. Target ng IMC na maging mas inclusive at empowered ang bawat tauhan habang isinusulong ang gender equality sa serbisyo.
17: Hukbong dagat ng Pilipinas.
22: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
7: Oras natin 43 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po ang hukbong dagat ng Pilipinas pagkatapos ng ilang paalala.
17: Hukbong dagat ng Pilipinas.
22: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
24: Hukbong dagat ng Pilipinas.
25: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
24: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
25: 738.
7: Nagbabalik po ang hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Inaanyayahan po namin kayong tunghayan ng isang audiovisual presentation o AVP na inihanda ng hukbong dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po, panoorin nating lahat.
26: Air. The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable. You have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make a difference.
27: Philippine Navy, they are heroes for me.
28: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future, the Philippine Navy.
11: Bilang bahagi ng recruitment plan para sa taong 2026, patuloy na isinasagawa ng Personnel Management Center, Philippine Navy, ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa Philippine Navy.
7: Hinihiyat ng Personnel Management Center Philippine Navy ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
11: Kinakailangan na ang mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of records at dalawang valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababasa limang talampakan, kinakailangan ang NCIP certification.
7: Sa pamamagitan ng programang ito, nagbibigyan ng pagkakataon ang mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
11: Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ng PMC, PN Annex, Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Personnel Management Center, Philippine Navy.
7: Paalala sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
11: Bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. Huyas, sir!
7: Sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa ating pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tumatangkilik sa ating programa. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Apprentice Seaman Journalist Ralph Gonzalez, Philippine Navy, na nanawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
11: Bago tayo magtapos, partner, gusto ko lamang batiin ng maligayang karawan ng aking pinakamamahal na asawa, Erica Carag. Mag-ingat palagi at galingan sa iyong pangarap. Gusto ko rin batiin ang ating technicals ngayon na si Apprentice Seaman B. Mark Belinario, Philippine Navy, at ang ating kasama ngayon na POIC, PO 3rd Abad, Philippine Navy, at sa aking pamilya, Taliedo Family, Nadarisay Family, at Tropang Woodside 1 at kapatiran dyan sa Bayang Pag-asa, Imus, Cavite. Yun lamang, partner.
7: Ayan, happy birthday, partner, sa iyong asawa at sa lahat po nang celebrate ng kanilang birthdays ngayon. Happiest birthday po sa inyong lahat.
11: At ako naman po si Seaman Second Alex Entaliedo Jr., Philippine Navy, nagpapaalala, anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa hanggang sa susunod na mga programa. Maraming salamat po! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines! Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas!
24: Hukbong dagat ng Pilipinas!
25: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
10: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
11: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
9: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
11: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
9: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
11: Mas mabilis na ang benta ko.
12: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
13: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
12: Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master.
14: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
12: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
15: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
12: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin.
16: Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipina.
17: Hello, great day, mabuhay. Isa na naman mapagpala at mapagpalayang araw sa inyong lahat, mga ka-AI, mga ka-authentic innovators. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Woo! Ako po ang inyong host, ang nag-iisang AI Voice Master ng Pilipinas. Walang iba kundi, syempre, Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines. Siyempre, ako rin ang founder ng AI Education PH. Itong programang ito ay under ng programang yan. Ito ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Pilipino. Okay, mga ka-AI, isipin nyo to, ha. Isipin nyo. Paano kung isang araw, pagising mo, ha, ang Pilipinas ay isa ng pangunahing sentro ng artificial intelligence sa buong Southeast Asia. Dito nagpapatakbo ng malalaking AI systems. Dito namumuhunan ang mga technology company. Dito lumilikha ng mga bagong produkto at mga Pilipino, syempre, yung mga Pilipino, may mas malaking papel sa pagbuo ng teknolohiyang ginagamit ng buong mundo. Ang sarap isipin, di ba? Mula sa pagiging mahilig mag-download ng application, ayan,